0: kanilang kakayahan.
1: Mm-hmm.
0: So pag may mga ganun na naranasan ng ating mga kababayan, maganda na magpatkonsulta sa specialista.
1: Mm-hmm.
0: Para makita ka agad, maimbestigahan kung meron bang mga pasimulang early signs ng dementia, and kung meron man, magamot, matugunan, at hopefully, ma-prevent natin ang patuloy na paglala ng memory problems.
1: Lahat ba ng consultation na may dementia, kailangan ng MRI?
0: Isa yun sa mga maaaring mga tests na pwedeng gawin, no, para sa mga pasyenteng may dementia. Pero nakadepende rin kasi yun sa recommendation ng doktor and kung ano yung status ng pasyente. Kasi ang MRI, gumagamit ho kasi ng malakas na magnet. So may ibang mga karang kondisyon na hindi pwedeng masagawa ang MRI. No? Pero importante ang makita ang picture, magkaroon ng picture ng utak, no, para makita kung ano yung mga pagbabago or mga dahilan ng memory problems. So, I would say bahagi yun ng mga workups.
1: Mm-hmm. Na-mention nyo kanina, Doc, vascular dementia. Mm-hmm. Meron ding prefrontal dementia?
0: Frontotemporal dementia. So, yung frontotemporal dementia naman, isang uri ng dementia na kung saan merong abnormal na protein din na namumuo sa utak natin.
1: Ano ba
0: natin,
1: yung protein na yan na bumubuo?
0: Marami mga protein, no? Pero
1: kaya ba iniiwasan natin yung meat?
0: No. Yung mga protein na sinasabi ko na naiipon ay yung mga byproduct or produkto na ng pag-edad.
1: I see.
0: Okay? So, naiipon sila sa utak at yung pag-ipon ng mga protein na to ay nagkukostong pagliit ng isang bahagi ng utak. Sa frontotemporal dementia, ang lumiliit ay yung sa may bandang harapan, pati dito sa may bandang gilid. Okay? Mm-hmm. Ngayon, kapag nasa kaliwang bahagi ng utak yung natamaan dito, nagkakaroon na usually ng language problems ang pasyente. So, parang dahan-dahan nawawala yung kanilang
1: pagsasalita.
0: Yung kanilang kakayahan pagsasalita. Kung familiar ka kay Bruce Willis, ito yung dementia na meron.
1: Actually, yung father-in-law ko is a journalist. Mm-mm. Tapos nung eloquent siya magsalita.
0: Correct.
1: But nung nagkaroon siya niyan, naging challenge
0: talaga. Right. So, isa yun sa mga effects usually ng dementia. Not just frontotemporal dementia, but dementia overall na pag lumala, eventually, dahan-dahan nawawala nga yung mga kapasidad ng mga tao, kasama na doon yung kapasidad nila para umintindi at makipag-usap.
1: Pero ano yung significant or distinct na symptom nung sinabi niyo pong
0: frontotemporal dementia? Marami kasi siyang variants. Siguro to put it simply, ang pinakakadalasan na encounter na variant nun is pagbabago sa ugali. Parang nagkakaroon ng mga psychiatric symptoms muna. Okay, hallucinations, no? Nagiging iba yung kanilang pag-uugali sa social. Nawawalan sila ng pake, nawawalan sila ng regard sa social na mga norms, no? Yun yung pinaka-common. Yung binanggit natin kanina yung Bruce Willis, that's another type of frontotemporal dementia na yung pinaka-sintomas ay dahan-dahan nawawala yung kanilang ability para mag-communicate.
1: Salita.
0: Oo. So, magkaiba ho silang variants pero pareho silang under ng frontotemporal dementia. Pero sa akin, hindi bihira lang kami makita ng ganito. Ang pinaka-common pa rin dito sa Pilipinas
1: vascular.
0: Is Alzheimer's disease pa rin. Mm-hmm. Sumunod ay vascular dementia.
1: Mm-hmm. Mm. Nangyayari ba yon minsan kapag tapos ng stroke?
0: Yung vascular dementia, yes, no? May type ng vascular dementia na after ng stroke, no? Kasi may pinsala sa utak. Mm-hmm. Kapag nagkaroon ng pinsala sa isang strategic o isang important mahalagang bahagi ng ating utak na kumokontrol sa ating pag-iisip, mm-hmm. pwede magkaroon ng pagbagsak ng memory function after ng stroke. So yun ang tinatawag nating vascular dementia.
1: Mm-hmm. Ano po yung kailangan na malaman ng mga family member na halos lahat nasabi niyo na, Doc, pero siguro yung perspective ng family member sa pag-aalaga sa kanyang pasyente na mayroong dementia, knowing na ito ay hindi na ma-reverse o hindi na gagaling.
0: So that's a very nice question, no? Kasi syempre marami tayong mga kababayan na nag-aalaga na ng mga pasyente may dementia. So una sa lahat, kailangan nilang maintindihan na ang dementia ay isang karamdaman. Okay? Mm. So hindi din ito ginusto ng pasyente.
1: Oo nga.
0: So parang bilang karamdaman, ito ay nangyari sa kanila because of yung kanilang kalagayan ng kanilang kalusugan, okay? And dahil doon nagkakaroon talaga ng pagbabago sa pag-iisip, sa behavior, okay? Tsaka sa memory. Now, kailangan nilang kailangan intindihin na ang mga pasyente na to habang tumatagal yung kanilang memory problems ay pwede talagang patuloy na lumala at dahan-dahan mawala ang kanilang kakayahan para alagaan ang kanilang sarili. So para sa mga caregivers, mga nag-aalaga, importante talaga sa kanila na matuto na intindihin ang kalagayan ng pasyente at magkaroon ng pasensya.
1: Nako, saan nakakabili ng pasensya?
0: Kailangan kasi syempre kung hindi mo naintindihan, hindi na naintindihan ang kalagayan ng pasyente, frustration ho ang nararamdaman nila, galit, no? Okay? Pero kung naintindihan nila, nakikita nila na
1: open,
0: na mas naintindihan nila, mas tanggap nila na ito yung kalagayan ni Mama, ito yung kalagayan ni Papa, okay? Na siguro nakakatulong din na nung dati inaalaga nila ako, ako naman na mag-aalaga sa kanila.
1: Pero mas mabigat yun.
0: Of course, syempre ang maganda ngayon dito is hindi na sila nag-iisa kasi kasama nila ang mga doktor, kasama nila ang mga ibang kapamilya, okay? Kasama nila ibang mga grupo tulad ng DSP para alalayan sila, para masuportahan sila, para alagaan ng mga pasyenteng may demensya.
1: Oo, kailangan talaga ng acceptance.
0: Yes.
1: Ang pangunawa. Pero Dok, bakit for a certain period of time lang yung kaya nilang alalahanin? For example, father-in-law ko, naalala niya lang 45 years old siya pababa.
0: Okay. So, likely, no, yung punta tayo dun sa Alzheimer's disease, yung pinaka-common. Okay? Sa Alzheimer's disease, meron tayo isang bahagi sa utak natin, tinatawag natin na hippocampus. Okay? Yung hippocampus, nandito siya sa may bandang level ng tenga natin sa gilid, magkabilaan.
1: Ano bang ginagawa ng hippocampus?
0: Okay. Ang hippocampus ay isang bahagi ng utak na may kinalaman sa memory storage. So, lahat ng nakikita natin, naranasan natin, lahat ng memories natin doon dumadaan. Tapos mula doon, ililipat niya sa iba't ibang bahagi ng
1: para
0: utak para i-save.
1: Para siyang powerhouse.
0: Para siyang
1: USB.
0: Memory stick. Okay? So, ililipat niya sa iba't ibang bahagi ng utak. Tapos siya din importante para hugutin at hatakin yung mga information para ibuuin ulit yung ating alaala.
1: Mm-mm.
0: Ngayon, sa Alzheimer's disease, yung hippocampus ay isa sa mga bahagi ng utak na unang lumiliit. So, kapag yun ang nawawala, lumiliit siya, humihina o nababawasan ng kanyang kakayahan para bumuo ng bagong memory at makahugot o makaalala ng mga lumang memory, ay mga bagong memory. So, yung mga bagong information, nahihirapan silang i-save at i-process. Yung mga luma, yun, nakasave na yun. So, hindi apektado. So, kaya yung mga pasyenteng may Alzheimer's disease, ang pinaka-problema nila, nahihirapan sila tandaan yung mga recent, mga bagong information. Pero yung mga dati, mga memory, ang dali nilang alalahanin. Pero habang tumatagal, habang lumalala ang Alzheimer's disease, yung ibang bahagi ng utak kung saan nakasave yung mga information na yon, dahan-dahan din nawawala. So dahan-dahan paatras din yung yung pagiging makakalimutin nila. So parang una naalala nila na mga 2000, mamaya nasa 1990s na, 1980s, paatras yung memory loss nila.
1: Ayan, ang kausap po natin si Dr. Steve Villaraza. Siya po ay Filipino neurologist specializing in dementia, cognitive disorders, and cerebrovascular diseases. Sa inyo pong karanasan, Doc, anong pinaka-bata na na-diagnose po ninyo with dementia?
0: Okay. Pagdating sa mga neurodegenerative, yung mga, may kinalaman sa pag-edad, may mga na-encounter na ako ngayon na sa mga late 40s, mga 48, 49, 50s, no? Pero ito kasi yung lifestyle and age related na dementia. Dati may mga na-encounter ako pero very very rare yung mga genetic, no? Kasi pag genetic, ibig sabihin nasa genes talaga yung problem, meron talagang defect sa genes nila na maaga sila nagde-develop ng dementia. So ito yung mga usually mga late mid 30s. No, pero bihira yung mga ganito. Ito talaga, isipin yung pamilya nila, marami talagang nagkakaroon ng early onset or young onset na dementia. Pero kung papag-usapan natin yung mga dementias na because of mga neurodegenerative like Alzheimer's and vascular, ngayon nakikita namin na around mga late 50s, early 60s.
1: Pero bata pa rin yan,
0: bata pa rin,
1: no? And pangarap niyo ba, Doc, na maging isang doktor?
0: Opo.
1: saan kayo humugot ng inspirasyon?
0: Actually, both of my parents are doctors. No? Pero,
1: ano po ang field nila?
0: Yung mother ko po is an OB-GYN. Tapos ang father ko po is a family medicine. Okay. Ako naman po, nagkaroon ako ng interest sa pagiging neurologist dahil yung mahilig talaga ako sa pag-aralan yung utak. nung nasa medisina ako, nung napag-usapan na yung utak medyo na ano, na nakuha yung aking ano,
1: yung aking
0: interest at attention. And from there talagang ano, decidido ako maging ano, maging doktor ng utak. And kaya din ako napunta sa ano, sa dementia, kasi isa din yun sa mga subspecialties, sa mga pag-aaral na talagang tinitingnan talaga yung paggana ng utak.
1: Ano po yung mga nag-i-inspire sa inyo na mga karanasan ng mga pasyente nyo to continue what you are doing?
0: Malaking bagay din syempre yung mga, I think yung mga specialista, yung mga experts na mga nakausap ko over the past years, mga nagturo sa akin, no, para mapakita sa akin na sa ngayon, oo, tama na wala pa tayong gamot na nakikita, pero marami tayong natutuklasan bago na pwede natin pag-aralan palalo.
1: Mm-mm.
0: Na para matulungan yung mga pasyente natin. Halimbawa, dito yung sinabi ko na pag-aaral tungkol doon sa limang bagay para matulungan, no? Mm-mm. Medyo bago lang siya.
1: And
0: dati, pag tinatanong ako ng pasyente, "Doc, anong pwede kong gawin para ma-protect ang aking utak?" Ngayon, confident na ako, masasabi ko, "Ito mga pwede mong gawin kasi napatunayan na natin na pwede natin magawa ito." And may ibang mga pasyente na ginagawa ang mga bagay na to, nakakatulong. Nakikita ko sila ngayon na nag-improve ang kanilang ano, ang kanilang memory function, nag-improve ang kanilang kakayahan sa kanilang sarili. And sa akin, yun ang nagsisilbing inspirasyon sa akin para patuloy pa rin ang aking pag-aaral sa ano, sa dementia.
1: At para po sa kaalaman ng nakararami, ano po ang ginagawa ng Dementia Society of the Philippines?
0: Okay. So, ang Dementia Society of the Philippines, ang isa sa mga ginagawa namin is naka-focus kami para sa mga healthcare professionals na nag-aalaga. So nagbibigay kami ng mga
1: in-empower
0: namin sila sa pamamagitan ng edukasyon, no, ng research, okay, mga policy development, okay, mga advocacies din, no. So doon kami mas nagiging active, no, para mas ma-empower namin, mas mapalakas namin, mas mabagawin namin mas confident yung mga specialists para makakita at makapag-alaga ng mga pasyenteng may dementia.
1: At ito po ba ay pag halimbawa ako meron akong family member na ganyan, pwede akong humingi ng tulong sa Dementia Society of the Philippines?
0: Okay. So, ang Dementia Society of the Philippines, hindi talaga kami nag-offer. Hindi talaga kami yung parang clinic or okay, ano, no, or hospital na nag-aalaga ng dementia.
1: So, capacity builders kayo.
0: Yes. But yung mga member ho namin ay mga specialista ho na meron din ng kanya-kanya mga practice sa iba't ibang mga hospital. So, yes, you can actually approach Dementia Society of the Philippines and we can refer you to a specialist na maaring makatulong para ma-address yung mga dementia concerns.
1: Kung bibigyan kayo, Doc, ng kung bibigyan niyo kami ng limang mga bagay na dapat naming iwasan para mapanatili na malusog ang aming utak at ang aming memory ay maging sharp, ano yung mga pwede naming gawin?
0: Okay, balikan natin yung lima na yung sabi natin kanina, 'di ba? So, kung una muna yung mga cardiovascular risk factors. So, iwasan na pabayaan ang inyong kalusugan pagdating sa mga sakit tulad ng high blood, diabetes, cholesterol problem. So, regular na magpa-check sa doktor. Sa exercise naman, iwasan ang pagiging tamad. So, hindi pwedeng nakupo lang buong araw sa ano, sa upuan.
1: Dami kang nasasagasaan, Dok.
0: Number 3, sa daan na sa exercise, sa brain exercises, no? Iwasan yung walang activity para mas stimulate.
1: Eh, Dok, yung nanonood lang ng nanonood.
0: Okay.
1: Activity yun, ah.
0: Activity, pero para sa akin, passive. Kasi yun. Kailangan may active, no? Dapat may output.
1: Ibig sabihin, meron kang ginagawa.
0: Meron kang may output. May output ka, whether sinasabi or sinusulat. Siguro, kung manonood ka, pag-usapan mo with sa mga anak mo.
1: Okay. Discuss. So, process.
0: Yun, you know. So, iwasan ang pagiging tamad sa isip. Okay? Sa utak. Number 4, iwasan ng mga junk food. Fast food. Okay? So,
1: ano maiiwasan eh, kada kanto meron?
0: Well, I think dapat meron tayong conscious effort na piliin, at least prioritize. Hindi naman kung hindi maiiwasan,
1: maganda yung sinabi mo, conscious effort.
0: Conscious effort, no? Tawag doon is mindfulness. Dapat at least meron tayong effort na piliin as much as possible ang healthier option. Okay? Halimbawa, sige, kung meron dyan na pagkain na fast food, sige, at least siguro pagpaliban natin yung soft drinks.
1: Ayaw ni Doc ng soft drinks.
0: Water na lang. Water na safe, lang. No, actually.
1: Yung iba, juice.
0: juice, okay.
1: Pero water is
0: water
1: safer.
0: Still better. Tapos ang last, no, iwasan ng pagiging ano, mapag-isa. Kasi socialization is also very important. Pakikihalubilo. No? Napansin mo, nung pandemic, di ba, na-isolate tayo, na-quarantine tayo. So, maraming mga pasyente, mas bumagsak ang kanilang memory function because, simply because, walang kausap, walang kahalubilo. So, socialization is a very important, mahalagang ding ano, yung aspeto ng pagpapanatili ng kalusugang pagkaisipan natin.
1: Mm-hmm. Bukod sa soft drinks, Doc, at junk food, at mga processed food, ano yung iiwasan pa namin na maging mindful kami?
0: Paninigarilyo at excessive na alak.
1: Ayan. Hindi na-mention kanina yan eh. How about vape?
0: Vape, okay. May mga pag-aaral ngayon na, of course, pagdating sa ano, sa vape, no, wala pa talagang clear na na evidence na may masasabing may epekto siya sa utak, pero may mga pag-aaral ngayon na nakikita na may epekto na siya sa baga. So, of course, no, hindi ibig sabihin na walang problema, sa walang effect sa utak, is okay na.
1: Mm-mm.
0: I would still say that kung kayang iwasan, iwasan pa rin.
1: Mm-mm. Okay. Kung sabi niyo po, nagiging bahagi kayo sa policy making, no? Nagsasuggest din kayo. Ano po yung panawagan po rin niya sa pamahalaan na sa ganito pong aspekto?
0: Okay. Para sa, siguro para sa pamahalaan, marami na tayong mga kababayan na tumatanda, nagiging edad, no?
1: Mm-hmm.
0: And hindi natin pwedeng pabayaan ang vulnerable na population na ito.
1: Mm-hmm.
0: So, kung meron tayong pagpapahalaga sa mga vulnerable population, so ng mga indigenous people, mga buntis, mga bata, I would say ang mga elderly, kasama din sila sa vulnerable population. And kailangan nila ng suporta, no? Para mapanatili natin na maganda yung kanilang kalidad ng buhay.
1: Mm-hmm.
0: And yung pagpapataguyod ng mga batas para maalalayan at mabantayan at maitaguyod yung kanilang physical and mental health ay mahalaga para masigurado natin na maging maganda rin ang kanilang ano, quality of life bilang Pilipino.
1: Speaking of quality of life, ano yung importanteng vitamins na i-take ng bawat mga Pilipino para sa utak?
0: Okay. Well, ang mga vitamins, of course, yung mga vitamin C, vitamin D, okay, vitamin K. Pero, to be honest, yung mga gantong mga vitamins, nakukuha naman natin sa proper diet. So, kung wasto naman ang diet na kinakain mo, then, to be honest, no need for multivitamins. No? Of course, kung medyo panay junk food ang kinakain mo, panay low quality yung food.
1: And sugary.
0: Sugary. No? Wala ka masyadong source ng vitamins, then doon papasok ang tulong ng mga supplements. Pero ang mga supplements, hindi talaga sila gamot. Ha? Kaya nga supplements sila kasi pandagdag lang sila kung may kulang.
1: Okay. At sa huli na lang po, bakit po kailangan malaman ng maraming tao yung advocacy po ng Dementia Society of the Philippines?
0: Kasi nga nakikita natin na over the years and ina-anticipate natin, no, inaasahan natin na habang tumatagal, mas dadami pa lalo yung mga bilang ng mga tao dito sa Pilipinas na pwede magkaroon ng dementia.
1: Mm-hmm.
0: So, kailangan aware tayo kasi kapag yung ating awareness ay lubos na, no, buo, then mas aktibo tayong nakaka-detect at nagagamot. More importantly, kung mas ano natin, mas aware tayo doon sa mga dahilan na pwede magdulot ng pagdulot ng dementia, then baka may shift natin yung ating priority sa treatment papunta sa prevention, malipat na sa pag-iwas. So baka ang pag-aware tayo, no, pag-aware na tayo, mas maging aktibo tayo sa mga options na mapapanatili na mas healthier yung ating buhay para maiwasan magkaroon ng dementia. So hopefully, bumaba din ang bilang ng dementia patients natin later on.
1: Yes, ano, sa pamamagitan ng tamang edukasyon. At Sa huling bahagi po ng ating program, Doc, paano nga po ba maging isang mabuting ehemplo kagaya po sa inyong larangan?
0: Okay, definitely kailangan laging mag-exercise, okay, maging mindful sa lahat ng bagay na pinapasok natin sa ating katawan. So hindi lang pagkain niyo, no, kahit yung mga bisyo kasama na doon. Importante rin na halubilo, form connections sa iba't ibang mga tao kasi kasama din yan sa ano, sa pagpapanatili ng ating mental health.
1: Mm-hmm.
0: More importantly, kailangan din talaga na maging proactive tayo. Ibig sabihin, wag nating hintayin na sa kalan lang tayo gagalaw kung meron na tayong nararamdaman. Dapat as early as now,
1: preventive.
0: Dapat as

0: ano mo siyang ginagawa, yung 10 minutes, magiging 30 minutes na, mm-hmm. magiging 1 hour na. So, basta regular mo siyang ginagawa at consistent mo siyang ginagawa, doon natin mas nakikita ang long-term effects nila.
1: Mm-hmm. Dok, parang ang toxic ng trabaho mo.
0: Marami lang kasi kaming ano, marami lang talaga kaming mga bagong mga kaalaman na nakukuha ano mm-hmm. recently, pero I think ang skill ng isang doktor is mapili namin kung ano yung mas makakatulong para sa ating pasyente at mapasimple. Para mas ano, mas maintindihan nila, no? Kasi syempre ang ginagamot natin is hindi naman talaga yung sakit. Ang ginagamot natin is yung kabuuhang tao.
1: Hmm.
0: So kailangan magawa natin ang paraan na maging simple, maintindihan nila, kasi para din yun sa kanilang kapakanan.
1: Mm-mm. Was there a point in your life na naisip mo parang mali ata yung pinasok ko na specialization? Meron ka bang mga pains din?
0: Of course, hindi maiwasan na meron talagang mga ano no, mga experiences, like for example na may pasyenteng talagang pangit ang kalagayan na lahat ng binigay mo hindi talaga Mm-mm. kayang para maano maisagip yung buhay Mm-mm. ng pasyente. So may mga ganun, pero never naging regret sila. Kasi alam mo naman na sa konsensya na ginawa mo lahat para sa kapatan na pasyente, then I think wala namang masama doon.
1: Mm-hmm. But on a personal level?
0: To be honest, wala akong regret.
1: Wow.
0: Masaya ako sa ginagawa ko and masaya akong gawin to for a longer period of time.
1: Mm-hmm. How is it like to live in a family of doctors?
0: May
1: Christmas ba kayo?
0: Naranasan ko rin ho na wala rin yung ano minsan yung mga magulang ko pag Christmas. Pero of course, as much as possible, bumabawi naman.
1: Yung mom mo kasi OB
0: bumabawi
1: so
0: naman.
1: Mas matindi yun.
0: Pero, I mean, again, tanggap ko naman, naintindihan ko naman ng kanilang lifestyle. And ngayon, naintindihan ko kung bakit ganun ang kanilang lifestyle. So, sa akin, naintindihan ko naman. Importante naman din, hindi naman kailangan na ano, no? Na importante is, maaasahan na kung may problema, no? Nandiyan sila, no?
1: May kapatid ka ba, Dok?
0: Meron, ha.
1: Ang mga kapatid mo ay?
0: Isang flight attendant, isa po isang guro.
1: Talagang malalayo kayo sa buhay ninyo, no? So, sa isang taon, if I may ask, no, ilang beses kayo nagsasama-sama sa inyong kaabalhan?
0: Regular naman, siguro... we try to meet, nagkita-kita kami at least, ano, buong kumpleto kami, at once a week.
1: Ang ganda rin ng dynamics ng family. Mm-hmm. Ayan, marami pong salamat sa inyo, Dr. Steve Villaraza. Siya po ay Filipino neurologist specializing in dementia, cognitive disorders, and cerebrovascular diseases. Panghuling question na talaga, last na, Doc. Mm-hmm. Ano po ang pangarap po ninyo para sa inyong advocacy?
0: Ang pangarap namin is at sana, no, sa lahat ng ginagawa namin sa Dementia Society of the Philippines ay magkaroon kami ng impact para overall mabawasan talaga yung ano, yung cases ng bilang ng mga pasyenteng nagkakaroon ng dementia. Kasi nakita namin yung epekto nito hindi lang sa tao kundi sa pamilya pati sa komunidad.
1: Yes.
0: Okay? So kung makita natin na yung ginagawa namin ay nakakatulong para mabawasan ang bilang ng pasyente may dementia, then masasabi namin na nagagawa na, masaya na kami sa aming ano, adikain.
1: Mm-hmm. Marami pong salamat. Kaagapay, meron ka bang kakilala na isang ehemplo? Kung meron po, i-share nyo po naman sa amin yan. Pwede po kayong mag-connect sa amin sa aming Facebook page. Ehemplo o kaya sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Marami pong salamat sa ating production team. Thank you rin po sa Dementia Society of the Philippines. Salamat, Doc. Meron ka bang mga babatiin yung mga kasama mo po sa...
0: Of course, yung mga member po ng Dementia Society of the Philippines, nais ko pong batiin. Meron din po pala kami sanang ano,
1: sure
0: so, i-plug
1: po.
0: Lang po, no? Yung book launching namin para sa mga yung mga guidelines,
1: wow.
0: No? For sa dementia.
1: Okay. At iba pa pong mga activities po ninyo.
0: I think yung next na yung pinakamalapit na exciting na activity ng Dementia Society of the Philippines.
1: Okay. Salamat po sa ating production team. Thank you kay Jabez Mancho, kay John Bereas, kay Brian De La Cruz, at sa lahat po ng ating mga katuwang kasama ang Bukawi Transmitter Site. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, nagpapaalalang san man, kailanman, at kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan. Maraming salamat po.

0: Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kagapay. Ito po si Bishop Chito Ramos mula sa Mulat Movement or Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Samahan niyo po ako sa panalangin sa umagang ito para po sa mga negosyo at mga gawa. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ay patuloy kaming lumalapit sa inyo, nagpupuri, sumasamba, dumadakila, at umaasa dahil ang aming pong tiwala ay sa inyo. Kaya nilalapit po namin sa inyo ang aming panalangin para sa mga nagninegosyo at mga manggagawa na lubhang naapektuhan nitong krisis na aming pong hinaharap. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na sana sa panahong ito ay matulungan sila ng aming gobyerno upang hindi po magsara yung mga negosyo at upang hindi po magbawas ng mga tao, upang ang mga manggagawa ay patuloy na kumita at magkaroon ng hanap buhay. Mahirap po na sa panahong ito, lalo na kung na sila ay mawalan ng hanap buhay. Sana maging matatag ang mga negosyong apektado ng mataas na operational cost, dahil lahat po ay tumataas, lalo na kung sila ay umaasa doon sa gasolina, sa kanilang logistics, Panginoong Diyos. At tulungan mo, hindi lamang po ang mga negosyante, kundi ang bawat mamamayan makakita ng paraan upang makabawas sa konsumo ng kuryente. At makabawas din sa konsumo, Panginoong Diyos, ng krudo at gasolina, lalo na sa mga merong sasakyan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin ang iyong tulong sa kanila, sa mga hanap buhay ng bawat isa, at ang iyong pabor, Panginoong Diyos, ang iyong ibigay, at kayo ang magbigay ng provisions para sa mga small business owners through our government, Lord, na sila po ay mabigyan ng ayuda, mabigyan ng tulong. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, lalo na yung sektor ng transportasyon. Sana hindi po mahinto ang kanilang mga operasyon, dahil sila ang lubhang apektado, ang negosyo, lalo ng mga bus companies, mga TNVS, sila ang lalong naapektuhan ng pangyayaring ito. At ang panalangin ko po sa lahat na rin ng mga tao na talagang sa pangyayaring ito ay lalo kaming lumapit sa inyo, dahil kayo lamang ang tunay na makagawa ng solusyong ito. Pinupuri namin kayo, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.
1: Para sa talakayang praktikal na may kaugnayan sa mga usaping legal, umpisahan na ang mga pag-uusap dito lamang sa Tabas ng Batas. Susunod na.
2: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702
2: DZAM. Agapay ng sambayanan.
4: Mula sa 702 DZAS, agapay ng sambayanan. Narito na ang programang mag-uunay sa iyo tungo sa wastong kamalayan, sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin, at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
5: Isang magandang Sabado na umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Marahay na aga sa inyo naming nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At dyan naman sa Zamboanga City na nakikinig sa atin via 1116 DXAS Radio Comunidad Buenos Dias. At magandang umaga rin sa ating mga kaagapay sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayun din sa ating mga listeners sa 1197 DXFE Davao. At sa mga narito naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin tuwing Sabado ng umaga, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez.
6: At ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belhica. At ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito po lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at tayo'y napakikinggan at napapanood din po sa atin pong Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre sa Channel 185 po sa Signal TV sa pakikipagtulungan naman po ng GCTV.
5: At tayo ay sinasamahan pa rin ng ating cute crew at sila ay talagang naririyan to always assist us. Sina Abside Ferrer Tabua, Phil Lagtapon, Lourdes Mangtunaw, Shekina Abalon, Shaira Gabornes, gayon din yung ating prod tech sa sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes at RTV na sina Aileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mancho at mga kasama natin sa Bukawi Transmitter Set.
6: At sa punto naman pong ito ay nais naman nating pasalamatan kayong lahat na aming mga kaagapay na amin pong mga nakaka-partner sa ministeryo po natin dito po sa FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyo pong suporta ay ngayon naman ay bago ho kami magpatuloy ni Attorney Chona sa isa pang napapanahon. Mm-hmm. At I'm sure na ikapupulutan natin ang bagong impormasyon at aral ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Kawikaan chapter 16 verse 16. Ang sabi po, higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan at higit kaysa pilak ang magtaglay ng pangunawa.

0: Kayo po ay aming inanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya't kung meron mo kayong komento at lalo na ligal na katanungan, maaari niyo ipadala sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroon kayo, please like and share. Tayo ay magpo-pause for a break, pero sa ating pagbabalik dito pa rin sa Tabas ng Batas, ay tutungo na tayo sa ating isang na namang napapanahong topic na pag-uusapan, attorney. Kaya hindi nyo dapat ma-miss ito, kaya wag kayo maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik kaagad sa ilang sandali lamang.
1: Tabas ng Batas!
2: Pag-asa, saan ka ba matatagpuan?
3: Tagumpay, sadya ka nga bang mailap? Direksyon sa buhay. Bakit ang hirap mong tahakin?
4: Hay, pag-ibig. Akala ko ba pang habang buhay ka?
5: Buhay? Hanggang dito ka na lang ba?
6: Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man na gumugulo sa ating isipan. Subalit, kaibigan, hindi ka dapat mangamba. May handang tumugon sa iyong mga tanong. May karamay ka, si Jesus. Nagmamahal siyang tunay at kay tagal nang kumakatok sa iyong puso. Pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay.
1: Sumasa sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
1: Himpilang
7: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Tabas ng Batas!
8: Alright, so tayo po ay nagbabalik muli sa ating programang Tabas ng Batas at ngayon ay Attorney Chona.
0: Yes.
8: Pag-usapan natin ng isang napapanahon.
0: Napapanahon talaga.
8: Issue na naman at ngayon eh medyo magda-dive deeper tayo ng kaunti. Sa usapin ng impeachment.
0: Ayan.
8: Kasi last year, ano? Medyo na pag-usapan na rin at na-discuss natin ano ba yung proseso na yan, ano bang impeachment. Pero ang dami na kasi nangyari after that.
0: Ang bilis, ano?
8: Ang dami, oo. Tsaka ngayon ay meron na naman na impeachment proceeding. Pero i-discuss natin dyan yung mga desisyon, ano bang sinabi ng Korte Suprema. At syempre, maintindihan natin sa salita ng Diyos ang prinsipyo na sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang salita.
0: At alam mo, attorney, mapapansin natin, parang ngayon lamang nagkaroon, ano, ako rin, ano, from my previous experience in Congress, wala pa yung ganito na both the President and the Vice President ay nasampahan, ano, ng gantong kaso for impeachment. Remember, few months ago, di ba, ay meron din na nagsampa, no, sa ating Presidente, ngayon naman kay Vice President. So, magandang malaman natin itong proseso, ano po, itong mga pangyayaring ito, ano ba ang basihan nito. Kasi po, marami tayong naririnig sa news, pero syempre hindi na ilalatag, attorney, no, yung mga basics about impeachment. Kaya magandang pagkakataon ito na talaga mapag-usapan natin. Kasi siguro sabi nila, ano ba talaga yung rules of impeachment, hanggang saan ba ang power and authority ng Congress. Pwede ba daw makialam ang Supreme Court? Oo, kasi may judicial legislation daw. Ano ibig sabihin ng one-year bar? Ano naman epekto pag daw na-impeach, di ba, attorney? Ano ba ang difference ito sa conviction naman ng in a criminal case? At pwede rin ba natanggalin ng isang impeachable official na hindi impeachment ang proseso? Yeah.
8: Parang familiar tayo. Pero ngayong episode na to, hindi natin pag-uusapan ang politika. Ibig sabihin, of course, it's a political process, pero we're not be discussing on partisan politics. Ano? Tayo ay mag-uusapan natin ang konstitusyon at yung mga desisyon ng Korte Suprema. At subukan namin ni Attorney Chon ng maibahagi sa inyo ang in the clearest possible way, no? Ano ba ito?
0: Pinakasimple.
8: Pinakasimple. At syempre, ang biblical na pananaw patungkol sa accountability ng mga pinuno. Di ba, attorney?
0: Yun ang pinakamahalaga dahil sa Alam naman natin, lagi natin narinig, public office is a public trust. So ano ba talaga ibig sabihin nitong mga pananalita na ito, hindi ba? Kaya bigyan daan natin ang sinasabi muna no, ng ating konstitusyon, attorney, tungkol dito sa impeachment. Kasi ito ay naka-define ano, dito sa ating saligang batas mismo. So hindi po ito by virtue of another law, pero mismo sa ating basic law of the land ay meron pong binabanggit about impeachment ano, section 11 or rather article 11 section 2 ano, ay nagsasabi po na ang presidente, ang vice president, Supreme Court members, constitutional commission members, so ayan yung civil service and yung COMELEC, hindi ba, ang isa pa ay ang COA no ng mga officials ay dahil constitutional commission yung mga yan, nilikha ng constitution yung mga ahensya na yan, yung mga members niya and the ombudsman ano can be removed from office solely through impeachment, kasi po sila ay mayroong fixed term no, may mga nakasaad sa konstitusyon na maninilbihan ang mga opisyal na ito sa loob ng, di ba, may taon na nakalagay dyan, ano? At paano mo lang sila matatanggal kung hindi pa tapos ang termino nila, no? Eh, through impeachment, ano? At ano-ano daw ang mga maaring makita natin, ano, sa mga sinasabi ng konstitusyon. Ito ay constitutional process. Ito ay isang political mechanism. Yeah. At pinakamahalaga, attorney, public accountability tool. Ito po ay instrumento para mapanagot natin itong mga opisyal na ito na naihalal at na italaga sa mga tanggapan na ito. Hindi ito ordinaryong attorney.
8: Para mapagbigay sulit, yun, no, para ma-check sila.
0: Yun, yes. At yan po ay kalakip noong accountability requirement no ng ating ding saligang batas. Kaya hindi po ito ordinaryong criminal case. Oo, hindi po ito katulad ng ating madalas na napag-uusapan dito sa programa at babalitaan din natin ano sa ibang mga sitwasyon.

0: Layunin po nito na kung papanagutin natin ang matataas na opisyal, eh kasi po abusado sila, corrupt, o merong unconstitutional silang ginawa, ano, na unconstitutional, o nawalan ng public trust. Remember, ang nagtalagay po sa ating mga halal na opisyal ay ang taong bayan. At maging yung mga itinatalaga noong mga taong inihalal natin, aba may pananagutan din sila sa taong bayan, hindi ba? Kaya pag nawalan ng public trust, eh yun ay pagkakataon na pwedeng matanggal ang mataas na opisyal through impeachment. So sino nga ba pwedeng ma-impeach? Banggitan natin kanina, again, the President, the Vice President, Supreme Court Justices, Constitutional Commissioners, Ombudsman. At ang ground ay culpable violation of the Constitution. O talagang matindi to ha, culpable violation. No? Matinding paglabag talaga sa saligang bata. Tahasan, direkta. Oo, na paglabag ano, sa ating saligang batas, treason.
1: Parang paglapastangan.
0: Oo.
1: Parang hindi pa nga siguro tamang ano doon.
0: Oo, na akumang translation. Ano? Mm-hmm. Treason. Aba, ito eh, talagang pagtataksil, ano, sa bayan ito. Ano? Mm-hmm. Bribery. Yeah. Nako, ayan na. So, kung... Oo, graft and corruption. Yan ay talaga pong against sa public policy, no? Other high crimes, betrayal of public trust. So, hindi po lahat ng grounds ay pwede, no, for impeachment. Meron lamang nakatalaga doon, nakasulat, na dapat pong maging basihan for impeachment. At ito po ay usapin ng moral fitness, no, at public trust. So, ang nanunungkulan ba ay merong kakayahan, ano, na moral, oo, na para pangunahan ang kanyang ahensya. Kaya, attorney, eto, bigyan na nating daan ang mga nakaraang impeachment na nangyari, proceeding sa ating bansa. Nariyan ang impeachment ng ating dating Pangulong Erap Estrada, no? Kaya, ano nga ba, pagbabalik tanaw natin, ano nga ba nangyari noon?
1: Tsaka, bago ko rin nakwento yung mga iba't ibang mga siguro yung recent past, no, ng mga impeachment proceedings, mapapansin nila ang mga impeachable officers ay mga opisyal ng head ng iba't ibang mga constitutional bodies o branches in government, ano? Kaya hindi sila basta-basta maaaring iligay lang sa ilalim ng ordinaryong branch of the judiciary, no? At in fact, ang sila ay tinidinig parang directly ng taong bayan sa pamagitan ng kanilang mga representante de gobyerno, no, ang mga representative at mga senate, dahil nga dun sa taas ng kanilang panunungkulan, ano po. Ngayon, ano ba ang mga ating maaalala na mga naging recent impeachment issues, no, o matters na nakita natin? At to yung iba siguro sa ating mga tagapakinig, kung ikaw ay below 25 years old, baka hindi na nila naaabutan ito. No? Ito yung impeachment,
0: yes,
1: ng biruin mo, no? Ito yung impeachment ng dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada. Ang impeachment ni Presidente Estrada trial, at least impeachment trial, ay nagkaroon ng noong 2000, year 2000 impeachment proceedings, at naalala natin na ang naging malaking issues dito is yung allegation ng corruption at yung mga sa mga illegal gambling. Dito rin natin naalala na kung saan hindi na dumaan, parang hindi na rin na nakalagay sa calendar ng House na didinigin pala yung impeachment, at binasa na lamang ng dating Speaker of the House na
0: from prayer
1: ha, actually hindi pa tapos ang prayer, binasa na niya agad yung
0: impeachment complaint
1: na meron ng boto, may boto na, and ito ay tinransmit na agad sa Senado, at nagkagulo pa nga noon sa House of Representatives during that time. Ano?
0: Oo.
1: And ang dating speaker noon ay ang naging senador din na si Speaker, then Speaker Manny Villar. Alala natin. Anyway, so yan ay history. Part ng history po yan. Ito ay ang critical moment na nangyari is yung hindi pagbukas ng second envelope nung nagdudulot na sa Senado. Ano? So may ebidensyang gustong buksan laban kay dating presidente, pero bumoto ang Senado na huwag buksan yung second envelope. Eh, hindi naman alam ng lahat kung ano laman yung second envelope.
0: Yes,
1: Eh, parang pagbukas yata na eventually, lumabas, wala rin naman pala masyadong laman. Pero by that
0: oo.
1: time, nagkaroon na ng massive outreach, no?
0: Oo, kasi
1: Nag-walk out
0: matayo.
1: ang mga
0: Nagkaroon ng
1: prosecutor.
0: parang doubt, ano, attorney, no? Kasi bakit ayaw niyong pabuksan?
1: So nagkaroon ng walk out ang mga
0: Oo.
1: prosecutors. At nagkaroon ng malaking protesta at yun ay nagkaroon ng EDSA DOS. At
0: Kaya
1: yun ay
0: na.
1: isang pangyayari na nagkaroon ng impeachment, nag-start impeachment, pero walang final conviction ha.
0: Yes.
1: Kasi nangyari, hindi natapos technically yung impeachment, so hindi siya talaga
0: Yes.
1: na-impeach. Si President Estrada that time ay umalis ng kusa
0: Oo.
1: sa Malacañang at nag-take over as acting President, ang then Vice President Gloria Macapagal Arroyo. At nagkaroon ng desisyon, ang landmark decision ng Estrada versus Disyerto case. Na kung saan sinasabi ni President Estrada, umalis lang ako pero hindi ako nag-resign.
0: Yes.
1: Diba? Kaya yun ang
0: Yes.
1: sinasabi, kaya gusto niyang babalik. Pero nag-desisyon ng Korte Suprema sa landmark case ng Estrada versus Disyerto noong 2001, hindi, you have effectively resigned, no? At controversial din yang
0: Yes, the decision na
1: nangyari yan.
0: yan. Oo.
1: Desisyon at ang dating vice president na naging acting president ay isang legally constitutional installed president. So kaya dito nating makikita, nakita na yung buong bayan na yung na ang impeachment ay hindi lamang isang legal process, no? Pero ito rin
0: Oo.
1: ay isang constitutional crisis management.
0: Nako, ang daming
1: So,
0: mga kaganapan niyan, ano, yung
1: ang
0: nang
1: daming kagaganap.
0: unang-unang impeachment case kasi, no? Kaya't nako, maganda pagbalik tanawan nga iyan, ano, at matuto tayo, no, doon sa mga nangyari sa kasaysayan. Ngayon, pag-usapan naman natin, attorney, yung tinatawag na one-year bar rule. Oo,
1: Yan.
0: na
1: Kailangan
0: parang,
1: karinig yan.
0: oo, madalas eh, no, na kaya nga nagkaroon pa nga ng issue rin. Dahil noong nakaraang taon ay maraming mga impeachment complaints, ano, na naihain, ano, laban sa ating Vice President, at parang may mga ibang lumabag na yata, no, maging nitong nakaraan doon sa 1 year bar rule, no? So tingnan natin, ano nga ba yan, ano? Francisco versus House of Representatives, 2003 pa to, no? Ito po ay meron pa palang na mas nauna nga, ano, na impeachment palang case, ano, kay then Supreme Court Justice Hilario Davide Jr. Kasi multiple impeachment complaints din, no, ang na-file against Chief Justice Davide. So ang issue, pwede bang paulit-ulit mag-file ng impeachment complaints within 1 year, no? So ang naging ruling ng Supreme Court ay hindi pwede. No. Oo. Article 11, Section 3, Paragraph 5, no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once a
1: Yan.
0: year or more
1: Yan,
0: than
1: yan lagi
0: once
1: natin narinig
0: within
1: yan, ano?
0: 1 year.
1: Yung 1 year ban.
0: Oo. Kinlari pa kasi ng Supreme Court attorney
1: Yan.
0: na ang impeachment proceedings ay initiated upon the filing. So, nag-file na sila ng complaint. May referral ng complaint to the Committee on Justice. At ito ang naging very important, one of the most important impeachment doctrines sa ating constitutional law. Ngayon, bakit
1: Yan.
0: importante ang 1 year bar rule? Kasi po, hindi po po pwedeng, di ba, alalahanin natin, may termino lang din ang ating mga opisyal na ito. At kung sila po ay palagi na lamang nahaharap sa mga impeachment proceedings, eh, ano pa ang matatrabaho nila, attorney? Paano
1: Yeah,
0: pa
1: tsaka
0: nila gagawin yung trabaho din nila, di ba? At the same
1: tsaka
0: time, Yes.
1: Attorney, siguro
0: Oo.
1: ang ganda rin dito sa decision na nalinaw kailan ba yung deemed initiated na
0: Oo.
1: nangyari, no? Kasi yung iba nagfa-file lang sa Congress pero initiated na ba yun? So nilinaw dito, di ba? Kailan na deemed initiated siya?
0: At mahalaga nga yun. Alam mo, medyo technical talaga yan, ano, attorney, no? Kasi procedure, hindi ba? Pero mahalaga po kasi dapat maayos yung proseso, malinaw, para po naman sa mga nais na talagang maghabla, no? Questionin yung integridad ng isang impeachable officer at talagang kailangan dumaan sa proseso ng impeachment, okay. Pero kung let's say gagamitin po ito para manggipit lamang, hindi po ba? O hindi kaya para maging harassment tool, eh wag pong gagawin naman yun at hindi mapapayagan yun ng saligang batas kasi pwede pong ma-paralyze ang gobyerno. Attorney, you can just imagine kung lahat ng mga opisyal natin ay sampahan ng impeachment case. Hindi ba? At walang ganitong limitasyon, walang ganitong paglilinaw ng proseso, walang ban, ano, walang, di ba, limitasyon as to when and, di ba, can it be initiated or even filed, ano, eh pwede ma-paralyze ang gobyerno at hindi pwedeng ba tulutan po yan. Kaya ang impeachment ay accountability mechanism para mapanagot ang mga talagang nagkakasala ng mga opisyal ng pamahalaan, hindi po political harassment or political character assassination tool. Ayan, malinaw yan, attorney, no? So, moving on, so meron pang mga ibang
1: meron
0: impeachment
1: pa.
0: cases, ha? Oo.
1: Ito, itong sunod na case na pag-uusapan, eh, medyo malapit sa iyong puso. Hindi naman na dahil ikaw ay masama ang loob, pero ikaw ay parte pa ng House of Representatives ng
0: Oo, during
1: Junin
0: this
1: this time.
0: time.
1: Ito yung kaso ng Gutierrez case na kung saan ang dating ombudsman, Mercedes Gutierrez, ay finailan ng impeachment case, no? Dito yung sa kaso to ng Gutierrez versus House of Representatives noong 2011, no? Kung saan
0: yes.
1: May several impeachment complaints were filed against Ombudsman Gutierrez. Pero ang tanong, ito, ang daming i-file sa kanya, hindi pa violation niya ng one-year ban? Kasi sinabi nga dun sa Davide case na ito ay deemed initiated kapag ito ay renefer na ng Kongreso doon ng plenaryo doon sa Committee on
0: Committee on
1: Justice.
0: Justice.
1: Pero
0: yes.
1: Paano naman kapag may ilan katulad ng nakita natin din noon sa situation ni Vice President Duterte na meron several cases na final. So ang tanong, na-violate ba yung one-year bar rule? Kasi syempre, dapat yung iba bago nag-file, dapat nag-intay daw ng isang taon.
0: Oo.
1: So ang sabi ng Korte Suprema na yung later complainants were merely supplementing and part of the same initiated proceeding. Ibig sabihin,
0: ayan,
1: hindi, kapag ito pala ay final nang hindi pa pumasok lahat ng filing nang hindi pa nire-refer sa Committee on Justice, eh ito daw ay ititreat pa rin na magkakasama sa iisang complaint. So
0: yes,
1: hindi raw lahat ng additional complaints ay ituturing na bagong impeachment proceeding, no? Mahalaga yung desisyon na ito kasi binigyan ng broad political powers in impeachment ang Kongreso, no? Re-recognize, hindi ho pala binigyan, ano? Re-recognize ng Kongreso na merong broad powers ang Congress to do it. At bagamat sila ay may broad powers, ito ay laging limitado ng Constitution. So ang balanse na tong prinsipyo ng may broad powers ang Kongreso pero meron din constitutional limitation, ang balanse is ang political question does not mean unlimited power, no? Hindi porket na ito ay political process ay pwede mo na rin gawin ang lahat ng gusto mo kasi dapat sumusunod pa rin yan sa Constitution,
0: yes,
1: di ba?
0: Yes. Tama. At syempre yun ang pinakapundasyon ng lahat ng batas natin, kaya nga saligang batas, hindi ba? Nakasalig dyan ang lahat ng batas natin. Kaya dapat ay talagang nasusunod dyan. Ngayon, attorney, mula riyan ay meron pang isang Nobel case.
1: Ano, anomalous daw na parang ibig sabihin hindi normal, di ba?
0: Hindi normal. Hindi, kasi nga, enumerate na ng ating saligang batas, sino ang mga opisyal na pwedeng dumaan sa impeachment proceedings, no? At isa nga dyan ay Supreme Court Justices, no? So eto na, nagkaroon ng isang usapin, ano, at ito nga, of course, nasa Supreme Court na, Republic versus Chief Justice, ano, Maria Lourdes Sereno. Ito po ay nasyak nga ang bansa dito, no? Kasi impeachable officer should normally, di ba, dapat ma-remove siya through impeachment kasi hindi nakalagay sa Constitution ni.
1: Tsaka yun na turo sa atin sa law school.
0: Yan nga, di ba? At
1: pwede
0: talagang inumpisahan sa ang impeachment proceeding sa ano, sa House of Representatives, nagkaroon na nga ng pagdinig doon at inaasahan na iyon nga ay dadalhin na nga sa Senado na siya namang magiging magko-convene into an impeachment court para doon din nga dinggin ang mga ebidensya, no, for and against, ano, sa isang impeachable officer. Pero hindi ganoon na nangyari dito sa kaso ng ating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Kung hindi, nagkaroon ng isang kaso, co-warranto petition na final against her. Samantalang impeachable officer siya. Di dapat talaga impeachment proceedings na mula sa House of Representatives ay tumuloy, no, sa Senado, pero hindi po ganoon na nangyari. Finalan po ng isang co-warranto petition si Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa Supreme Court.
1: Yeah.
0: Hindi ba?
1: Ano ba
0: parang,
1: itong co-warranto?
0: Okay, legal question, ano? Mm-hmm. So, ano nga ba ito? Legal action po ito questioning whether a person legally possessed the qualifications, the requirements of the office from the beginning. Oo.
1: So, parang sinasabi na hindi siya tinatanggal, pero sinasabi na walang visa from the very start.
0: Oo, natila hindi siya qualified. Samantalang dumaan siya sa proseso, attorney, sa JBC. Merong nag-file ng, naghain ng nomination niya. Dahil remember, Associate Justice na siya of the Supreme Court at that time. At siya ngayon ay na-nominate bilang isang Chief Justice na, no? At dumaan pa rin, ano, sa proseso sa JBC, sa Judicial Bar Council, nagsubmitin ng mga requirements as required. Usually kasi ang nire-require sa Supreme Court, 3 years na sal-end prior to that application. In-interview siya, na-shortlist siya, at napili siya, no, ng ating presidenteng Noynoy Aquino, at siya nga ang nai-appoint na Chief Justice. Pero ang argumento sa kanya dito sa co-warranto proceedings ay hindi raw siya nakatupad, ano, doon sa sal-end requirements, attorney, no? Kaya at ang Supreme Court ay nag-rule against a Supreme Court Chief Justice na i-remove ang ating Chief Justice sa Sereno through quaranto, co-warranto, hindi impeachment, no? Kaya bakit controversial? Eh kasi nga po, ang Constitution na nagsasabi, impeachable officials should only be removed by impeachment. Ngayon naman, syempre, yung mga nagsusupport doon sa co-warranto, ang sinasabi naman nila, eh kung yung appointment daw mismo ay void from the start dahil nga daw may tila kakulangan daw, ano, doon sa requirements, ay technically no valid tenure and therefore hindi siya nararapat dumaan sa isang impeachment proceedings. So anyway, talagang very controversial yan, ano? And we can go on, ano, para mabalanse, pero for lack of material time, we will continue. Ang sabi dito, nagkaroon ng isang bago at hindi lang unfamiliar, ano, constitutional pathway, kundi wala sa Constitution yung gano'n, ano? Ang powerful na matututunan natin dito, marami ang nagsabing binago nito ang constitutional landscape ng removal of impeachable officers, attorney. So, yan ang mga pangyayari sa nakaraan. Oo, oh, very
1: Yeah.
0: controversial at marami pa rin legal luminaries ang nagko-question dyan, ano,
1: At
0: sa
1: saka medyo mas
0: quorum
1: recent
0: to
1: ito,
0: proceedings.
1: attorney, kasi 2018 lang to. This was
0: Oo.
1: before, a little before the COVID hit the world,
0: Yes.
1: ano?
0: Yes. Ngayon, attorney, marami, eto talagang, eto na tayo sa present time, ano, so maraming mga impeachment complaints, ano, maging kay Presidente Bongbong Marcos ang nakaraan, na na-dismiss, pero ngayon, itong kay Vice President Sara Duterte ay ano, ongoing, ah. So, attorney, ano ba ang ating mga matututunan sa mga major Supreme Court decisions? Oo.
1: Ito, napakahalaga, very interesting kahit dun sa klaseng aking tinuturuan. Pagka ito na pinag-uusapan, kasi medyo current, na
0: Oo.
1: napapaliwanagan tayo, no? Ito yung sa impeachment, sa mga bagong desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng ating Vice President Sara Duterte, no? At yung mga major Supreme Court development sa mga cases na na-desisyonan last year at this year, no, that ang Korte Suprema ay dinisisyonan na ang impeachment proceedings recently ruled that impeachment proceedings violated the one-year bar rule dun sa last year, no, na impeachment proceeding. Pangalawa, sinabi rin na yung due process applies during all stages of impeachment. Mahalaga yon, kasi sinabi pala na kapag ka papadaanin mo sa impeachment, dapat mabibigyan din ng pagkakataong ma-notify ang
0: Yes.
1: tao na sinasabi sa impeachment at makasagot. Hindi lang siya basta pinag-usapan niyo na, nagdesisyon na kayo at hindi niyo man lang pinasagot yung tao. No,
0: Yes.
1: kaya dapat meron pa ring
0: Oo.
1: subject to due process. At ang sinabi rin dun sa decision na bago ay ang Senado cannot acquire jurisdiction if the impeachment itself is unconstitutional. Kaya nga malaki ang impact na to, dahil before ang paniwala ng lahat ng impeachment ay isang purely political process na hindi pwedeng pakialaman ng Korte Suprema, no? It is outside judicial review.
0: Kasi
1: Ngayon,
0: separation of powers, attorney, no?
1: separation of powers, ano?
0: Oo.
1: Pero ngayon, ang Korte Suprema sinasabi, tama naman, yes, political process 'yan. Pero ito ay subject sa constitutional limitation. Kung kaya sinasabi doon yung one-year bar, nabanggit mo kanina, attorney, pinag-usapan yun doon sa Francisco case, na kung
0: Yes.
1: saan ang deem initiated lang yan kapag finorward raw doon sa House Committee on Justice. Pero sinabi ng Korte Suprema, wait, there's more. Pero kapag hindi mo finorward at
0: Yes.
1: inabutan ka na nagsara na ang Kongreso at hindi mo sinunod yung periods, yan ay considered deem initiated pa din. So, hindi naman kasi may mga practices na nakasanayan na, sige, hihintayin ko na lang muna habang may mag-file ng iba bago namin i-forward sa
0: Oo.
1: Committee on Justice. Yan ang ayon sa Francisco case. At para sabi ng Supreme Court, walang forever, hindi pwedeng ganyan. Ano?
0: Oo.
1: Pero so, ang due process daw ay nag-a-apply, even sa impeachment proceedings, kailangan merong fairness, may notice, merong hearing, no? Ibig sabihin, opportunity na binibigay na makasagot ang sinasakdal at yung mga constitutional procedures. Kaya makikita natin ngayon, itong nakaraang impeachment proceeding naman sa House of Representatives, talagang very tedious naman, ano? Talagang pinadaan nila. At halos nga tawagin nga nila na mini trial nga ang nangyari, pero yun eh, they were really going through the issues very carefully. Kasi nga dito sa sinabi ng Korte Suprema last year. Ngayon, may issue din ng fourth with, ha,
0: Oh,
1: na
0: yes.
1: pinag-usapan. Kasi
0: Yes.
1: ang tanong eh, ang Senado ba ay mandatory na immediately nilang kailangan dinigin? Kasi ang sabi lang ng Constitution, the Senate shall forthwith proceed to trial. Alam natin nangyari noong panahon ni Senate President Escudero, ay inabutan ng midterm election. Kaya sabi nila, hindi, antayin muna natin matapusin ang election. At nakalipas pa ang isang linggo after nung matapos ang election, tsaka nila kinonvene. So, kinasuhan sa Korte Suprema at sinabi na, sandali, sabi nga forthwith eh, dapat during campaign period, dapat kahit naka-recess kayo, i-convene nyo yan. Pero sinabi ng Korte Suprema, ito ay mas recent lamang, parang last month, no? Yung forthwith yes. daw does not necessarily mean instantly or immediately, mm-hmm. but within reasonable constitutional timing. No, so case-to-case basis daw. So,
0: alam mo yeah, kasi, attorney, ang mahirap kasi sa ganyan, hindi ba tayo sa rules of procedure natin? Nakalagay kasi doon, no, yung mga 5 days, 15 days, 10 days. Ito kasi wala eh. Kaya wala. Parang lalabas discretionary talaga, hindi ba?
1: Lalo na pag sa level na ng Senate, yan ang sinabi ng Korte Suprema. Pero doon sa House level kasi may mga periods, no? 10 days, 3 days. Sa Senado, wala. No? Kaya yan din ang naging desisyon.
0: Okay. So ngayon naman, anong effects and penalty? No? Mayroon tayong important na clarification dito. No? Ang impeachment po kasi ay nagre-resulta lamang sa pagkakatanggal ano, sa opisina na kanyang pinaglilingkuran. So removal from office and possibly perpetual disqualification from holding public office. No, pwedeng ganun ang mangyari, no? At ang Article 11, Section 3, Paragraph 7, judgment in cases of impeachment shall not extend further than removal and disqualification. Sa makatwid, hindi nga kasi ito criminal case, no? Na makukulong, katulad sa isang criminal case, no? Or magbabayad ng fine, etc., no? Kundi removal from office and possibly perpetual disqualification sabihin, from holding public pwede. Office. Hindi na pwede.
1: Perpetual, hindi na pwede. Oo,
0: kahit kailan.
1: Nagkaroon nga ng issue rin dyan na dahil ang dating presidenteng ERAP nakatakbong mayor at nanalo pa. At
0: sinasabi dahil hindi natapos, attorney, yung proceedings.
1: Hindi naman natapos, diba? Yung sinasabi. No? Bagamat yung iba kasi sinasabi naman na hindi, na-impeach siya ng lower house. Pero wala pang desisyon ang Korte Suprema dyan.
0: Tungkol doon. So, kaya maraming bagay pa, no? But, official may still face criminal prosecution. Kaya, di ba, napapakinggan natin sa balita na pwede pa rin sampahan ang kaso ng plunder. Di ba? Nasa balita yan. Na kung impeachment ito, it doesn't mean na hindi na siya pwedeng managot sa criminally, no? Sa iba pang mga nagawa ano na napatunayan ano na paglabag sa batas, no? So may still face a criminal prosecution, pwede pa rin magkaroon ng civil liability, meaning magbabayad ng mga damages, 'di ba, yung mga danyo sa tinatawag natin. Pwede magkaroon ng imprisonment na penalty, pwedeng forfeiture noong kung meron talagang na kuha sa kaba ng bayan, and other penalties under ordinary law. So ang impeachment hindi po katapusan ng liability ng opisyal. Simula pa lamang po ito ng ibang legal consequences. Inaalis siya sa pwesto, pero pwede pa siyang panagutin ano, doon sa iba pang paglabag, lalo na mga criminal liabilities. Pero ibang kaso naman yun, attorney. Ngayon, doon na tayo sa pinaka-importanting talakayan patungkol dito. Ano ang ating biblical perspective dito?
1: Well, ang una natin matatandaan sa banal na kasulatan, yung Romans 13, ano? Na kung saan sinasabi that ang ating mga leaders, ang civil magistrates are ministers of God for the delivery of justice, no? Yes. Ang mga lingkod ng Diyos sa gobyerno, tandaan natin, sila ay ministro ng Diyos sa hustisya.
0: No?
1: Pero hindi ibig sabihin na sila ay ministro ng Diyos. Ibig sabihin lahat sila ay automatically sumusunod na sa Diyos. Ang ibig sabihin, yung kanilang opisina, kanilang inuupuan, ay ito ay divine. Ito ay mahalaga at sila may panawagan sa Panginoon. Kaya nga mahalaga na pinananalangin natin sila at also ginagabayan, no, ng mga leaders, ng mga pastor, na yung mga members natin na nasa government, mm-hmm, tandaan nila, they are not less called to the service ng Lord than people who are in full-time ministry.
0: Yes.
1: Dahil sila din ay nasa ministry din ng civil government for the dispense of God's justice. So, ibig sabihin, ang opisina, pampubliko, and public office ay kakatiwala sa atin ng ating Panginoon. Kung pagkakatiwala, doon tayo sa second principle, tayo ay accountable din.
0: Yeah. Ano?
1: Sabi ng Luke chapter 12, verse 48, to whom much is given, much is required. Kung mas mataas ang kapangyarihan, mataas din ang kinakailang pagsusulit at pananagutan. So, kaya meron tayong mga ganyang proceedings na impeachment. Kaya kung ikaw ay nasa isang government position, eh natural lang na kapag ikaw may detractors, tama man sila o hindi, eh talagang ikaw ay maaaring padaanin sa iba't ibang mga pagsusulit. At minsan lang, syempre, ang ibang pagsusulit, pagsubok, lalo na kung ikaw sa gobyerno, ay hindi naman minsan makatarungan. Pero kaya nga merong hearing.
0: Diba? Yes.
1: Oh, yan.
0: Para fair.
1: Para fair, nababigyan ka din ng pagkakataon magpaliwanag. So, tandaan din natin sa Bible, sa Book of Samuel, sa chapter Samuel 2, verse 12, na pati ang haring si David ay siya ay nirebuke at kinonfront mismo ng propeta ng Diyos na si Nathan.
0: Prophet Nathan,
1: no?
0: Yes.
1: Kaya kahit ang hari pala, sila ay maari pa rin sitahin at pwede pa rin silang paalalahanan. No, there is no leader that is above accountability. Okay? Mahalaga po yan. At isa pong prinsipyo na ang corruption sumisira po ng mga bansa.
0: Oh,
1: when the righteous are in authority, the people rejoice. Yan sinabi ng Proverbs verse 29. Na kaya gusto ng Diyos na panagutin at magbigay sulit at sumagot ang mga nasa kapangyarihan kapag sila ay inaakusahan o may mga allegations sa kanila dahil masama ang epekto ng corruption sa ating pong lipunan. So, corruption destroys justice, economy, families, trust, and even the future generations. Diba, attorney?
0: Yes, yes. Kaya po, may warning talaga against weaponizing justice. Isaiah 10 verses 1 to 2, woe unto them that decree unrighteous decrees. Mm-hmm. Ayan. Ang justice mechanism po ay hindi dapat iabuso for political revenge. Ano? Kasi, naku, attorney, medyo maano rin, ha? Magastos din itong prosesong to, ha? Hindi ito basta-basta din. At the same time, ay divisive nga rin. Ano? Kaya sinasabi ng iba, kung hindi talaga kinakailangan, eh, wag natin abusuhin, ano? For political revenge. But it is there for accountability. At importante po yun. Kapag ginamit sa katotohanan, ang impeachment ay nagpo-protekta po ng ating demokrasya. Pero pag ginamit natin for political revenge lang, eh, it can destroy institutions.
1: Yan nga. Kaya nga sa ating mga kaagapay, mga kababayan natin, hindi ho simple, ha, ang proseso at ng impeachment. Ito po ay isang constitutional process, at what makes it even more sabihin natin technical and difficult is the political side din, ano?
0: Yes.
1: Pero ito ay may constitutional safeguard.
0: No?
1: At ito ay dapat ginagamit for moral accountability mechanism.
0: Yes.
1: Ng ating pong bayan para sa pinakamatataas na taong nag-umuupo ho sa ating gobyerno. At ito po ay isang test ng maturity ng ating demokrasya. Di ba, attorney?
0: Tama. Kaya sa pinakahuli po, ang pinakamataas na hukuman, hindi po Kongreso, hindi rin Senado, hindi rin Supreme Court, attorney. Kundi, of course, ang ating lawgiver, ang ating king, ang ating Lord, ang sovereign God, kundi ang Diyos na nakita po ng katotohanan, ng katarungan at motibo ng bawat tao. So, yan. At nawa po, nabigyan natin ng linaw, ano, ang usapin patungkol po sa impeachment. Kaya po, attorney, sa atin pong pagbabalik.
1: Kaya wag po kayong alis sa pagbabalik. Kami po ay magdi-discuss po ng ilang katanungan po ninyo sa pagbabalik po ng Tabas ng Batas.
2: Tabas ng Batas!
3: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
2: Sa himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
2: Himpilang
4: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto.
1: Alright, so tayo po ay nagbabalik muli sa ating programang Tabas ng Batas. At ngayon ay dadako na po tayo sa ating blockbuster segment, ang Payo de Asunto, kung saan amin pong susubukang sagutin ang iyo pong mga katanungang legal.
0: Kaya't bigandaan natin ang unang katanungan mula sa ating listener.
5: Good morning po, attorneys. Hingi po sana ako ng advice tungkol sa lote na inassume namin. Yung down payment po ay galing sa in-laws ko, pero ako po ang nag-full payment. May notarized deed of sale na po since 2022 pero namatay na po ang original seller at heirs na lang po ang natitira. Ask ko lang po kung may paraan po ba na diretso na sa akin o sa asawa ko matransfer ang title without going through my in-laws. Medyo magastos at matrabaho po kasi kung dadaan pa doon. Maraming salamat po.
0: Ayan, attorney, ito eh hindi lamang ngayon mga nangyayari, no? Meron ding mga ilang natatanggap din tayong ganitong klase ng katanungan. At attorney, sa ganitong sitwasyon, nais nila na nasa kanilang mag-asawa na ma-transfer yung title, no? At meron deed of sale na nakapangalan sa kanilang in-laws. So ano ba ang magandang gawin nila sa sitwasyon na ito? Kasi nga, nakamatayan na rin naman ang original seller, no? Oh.
1: Well, kung patay na original seller, eh, hindi nyo na po talaga pwedeng idiretso sa inyo. Dapat po talaga dumaan yan sa pangalan ho ng inyo pong in-laws at papunta po sa inyo. Pero wag po kayo mag-alala kasi Attorney Chona, mabilis din naman ito. Kailangan lang i-declare. So, balit, syempre, babayaran mo ang dalawang transfer na mangyayari niyan.
0: Ano, syempre,
1: dahil 2022 pa yan.
0: Oo, transfer sa in-laws.
1: In-laws, tsaka yung DST, yung documentary stamp tax, may penalty. At gayon din yung pagbayad ninyo ng capital gains, no? Ang tingin kong iniiwasan nila yung pagbabayad na yan. Subalit, hindi mo naman pwedeng, unless magpapagawa ka ng extrajudicial settlement ulit dun sa mga
0: heirs.
1: Ang problema lang yan, notaryado na yung deed of sale. Baka naman kayo ay sabihin na nagta-tax evade kasi ayaw niyong bayaran kaya gumawa kayo ng panibagong dokumento ng paglipat sa inyo.
0: Mm-mm.
1: Kahit na meron ng nauna na notarized public document na binenta na sa inyong
0: in-laws. So
1: idaan niyo na lang po sa tamang proseso, tayo po yung maging honest na lang sa atin pong declaration.
0: Oo. At dito naman, dahil nga may notarized deed of sale na naman sa pangalan ng in-laws nila noong 2022 pa, Edi from there, ano, attorney, ang lumalabas ngayon na nakabili na nga yung kanyang Indos, edi maaari, ano, na kung meron na lang silang transaction na between the in-laws at sila, yun nga lang, another transfer tax talaga yan. Oo.
1: Dodoble yung capital gains and ganyan, ano?
0: Yan. So, pero that's ano, the legal process, ano ho, para mas maging secured ang pagkakatransfer po sa inyo naman.
1: Ngayon, pakinggan na, natin. Na lang, okay? Pwede naman, wag na lang niyang ipalipat muna sa pangalan ng in-laws pag gusto niyong ibenta. Then, doon na lang ho, ibenta ninyo from your in-laws.
0: Ayan. Diretso, so, may mga options eh. So, ayan po. Okay. Kung may follow-up question, pwede pa rin padala sa atin. Ayan po. Okay. Kung may follow-up question, pwede pa rin padala sa atin. Ito naman, ano, attorney, may isa pa.

0: original documents, affidavit, at proof na sa papa ko ang lupa. May habol po ba kami legally kung ipapaabogado namin ito? Salamat po.
1: Ayan. So, attorney, maganda naman at nabanggit niya sa atin dito na yung proof of ownership, no? Eh, sa papa niya. Oo, the mga documents, original, affidavit. Hindi nabanggit kung isa doon yung title kasi mahalaga yung title, no? Yung buong papa ninyo ang nakalagay na may-ari ano doon sa title. But we presume na ganoon dahil sabi nyo, may proof na ang papa nyo ang may-ari ng lupa. Dahil po roon, talagang masasabi natin na based sa inyong mga dokumento, lalo na sa titulo, matibay na papa nyo nga ang may-ari po niyan. At dahil hindi niya pinahintulutan, according sa inyong pagkakalahad sa amin, hindi niya pinahintulutan yung kanyang kapatid na magtayo ng second floor, lalabas attorney no na hindi siya builder in good faith.
2: Builder in bad faith siya.
1: In bad faith, oo. Kasi walang permiso mula sa may-ari na magtayo. Pagka ganoon ba, attorney, makukuhang reimbursement sa expenses for the structure. Builder in bad faith siya.
2: Oo. Ngayon, kailangan maintindihan ho natin yung konsepto sa batas ng accession. Ano? Ang konsepto ng accession, kapag builder in bad faith po, na nagiging kung sino ho may-ari ng principal, yung siya rin ho ang may-ari ng accession. No? So, in this case po, kung builder in bad faith po siya at wala hong pahintulot, mapapatunayan po na hindi ho ninyo pinayagan o ng inyong tatay bilang owner, ay tatlo pong option sa ilalim ho ng batas. Una, i-appropriate po, kunin ninyo yung second floor nang walang binabayaran kahit ano, kung builder in bad faith. Pangalawa, removal, no? Ipa-demolish o ipatanggal yung second floor sa kanilang sariling gastos para maibalik po ninyo sa original na state. Pangatlo is yung compelled sale. Pilitin silang bilhin ang lupa at kung hindi ho, kung mahamak na mas malaki po ang value ng second floor. Kung wala ho sila, wala daw yung bahay, ay hindi ho maaaring gawing argumento yun.
1: Yes.
2: Padala ho kayo ng demand letter, padaanin nyo ho sa barangay, at kung hindi ho maaari ho kayo magsampa ng kaso. Okay?
1: Yan po ang ating naging talakayan. Kung di napakinggan ng buo ang ating kasagutan, pwedeng balikan sa ating Facebook page, ang 702-DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas, FEBC.
2: Kung hindi ho namin nasagot inyong mga katanungan, ay abangan nyo lamang po sa susunod na mga Sabado at episodes po namin. At pwede rin ho kayo magdala sa at padala sa aming pong Facebook page ng inyong pong mga katanungan. Ngayon ay dadako na po tayo sa ating prayer time. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Father, we thank you that you are a gracious God. Ikaw,
1: yes,
2: Panginoon, ay matuwid. Lord, ikaw ay mabuti. Panginoon, sa mga amin hong mga tagapakinig, mga kaagapay, Lord, na dumaraan sa iba't ibang mga pagsubok, Lord, for those who are going through physical pain, Lord, we pray, Lord,
1: yes,
2: for your healing. Sa mga taong dumadaan, Lord God, sa mga problemang legal, ikaw ang Diyos ang maging tagapagtanggol kapag sila inaapi, o Diyos, ikaw maging tagapagligtas ng mga taong, Panginoon, that need saving. At
1: amen.
2: Lord, as they call upon your name, Lord God, we also pray and call upon, Lord God, upon your name for our nation, Lord.
1: Yes,
2: ikaw, Panginoon, ang siyang
1: Lord,
2: mahabag sa amin. Ikaw,
1: yes,
2: ang kumilo, Lord, sa aming buhay. Ikaw, Panginoon, ang magbigay kaliwanagan, Panginoon, sa aming bayan.
1: Jesus.
2: Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Itong aming dalangin. Amen and amen.
1: Amen.
2: Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radio online via Facebook, via YouTube at sa Channel 185 sa Signal TV via GCTV. Kami po ang iyong mga kakampi sa batas. Ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belica.
1: Ako naman po si Attorney John Cruz Gonzalez. Ang gaangaya sa inyong lahat na samahan kaming muli sa susunod na Sabado. Parehong oras po yan at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan kung uunawain at susundin.
2: Kakampi mo ang batas.
3: Nais po namin makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner, Meralco Avenue, Ortigas.

0: Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa minamahal nating bansang Pilipinas. O banal naming Ama, napakalawak na ng katiwalian dito sa aming bansa. Nawa ang kasalukuyang administrasyon ay tunay na maging seryoso sa paglaban nito sa katiwalian. Magtindig ka po ng mga leader sa aming lipunan na mangunguna sa labanang ito, hindi lamang sa pamamagitan ng mga ahensyang itinalaga at inutusang magsuri, kundi higit sa lahat sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng civil society. Nawa ay manatili kang Panginoon ng Pilipinas at ang inyunawang magandang plano sa bansang ito ang siyang mangyari. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Good news to our Filipino-Chinese friends. Join us every Sunday at 12:30 p.m. for Amoy Language Worship on the Air, exclusively on 702 DZAS. Experience a meaningful time of praise, prayer, and reflection on God's Word in the language of your heart. So tune in, invite your loved ones, and worship God together right where you are. Amoy Language Worship on the Air, Sunday at 12:30 p.m. only on 702 DZAS.

0: Stay sharp.
1: Mga bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okidoo, the 414 Kids Show.

0: Lahat kayo manggi, si Jesus ay walang itinatangi. O, madali lang kantahin, di ba? Aralin mo ito, Rich, para bukas sabayan mo ako na ituro itong kanta sa Sunday School.
1: Yes po, tita. Matanong ko lang, ano po ang ibig sabihin ng iba't ibang kulay na nabanggit sa awit na yan?
0: Ibig sabihin, mahal na mahal Jesus ang lahat ng mga bata. Kahit na ano pa ang iyong itsura, laki o kulay, maitiman, maputi o kayumanggi katulad natin, mahalaga ang mga bata kay Jesus.
1: Ah, di ba po sa Bible, may time na lumalapit ang mga bata kay Jesus pero pinigilan sila ng mga disciples ni Jesus?
0: Correct. Kaya sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit ang mga bata sa akin dahil ang katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos.
2: Amen! Masayang Sabado mga kiddos, ako si Ate Michelle Tolentino. Hello naman sa aking mga cute na cute at talented kiddie co-hosts.
3: Hello Ate Michelle! Hello kiddos! Ako si Angel Faltado!
4: Good morning! Ako po si Cepas Halmasco!
5: Happy Sabado mga kiddos! I'm Rich Gabriel!
6: Good morning kiddos! Ako po si TJ Tagorda! Tara kiddos, magkwentuhan at magtawanan tayo ngayon sa Sabado dito sa...
7: Okinawa the 414 Kids Show!
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV at ng World Vision.
5: Mapapakinggan niyo po kami sa 702 DZS AM Band at sa 1233 DZMR Isabela. Pwede rin kayong makinig sa ating online streaming sa Okido 414 Facebook page.
3: Shout out din sa mga kiddos na nakikinig sa atin sa Kabikulan through Care 104.3.
4: Tara, kinig na mga kiddos!
2: Bagong buwan, bagong topic. Excited na ba kayo?
4: Yes na yes po, Ate Michelle!
2: Ang pag-uusapan natin ngayong buwan ay puso na katulad ni Jesus. Gusto niyo ba kiddos na maging mas mapalapit kay Jesus?
3: Opo! Si Jesus ay may pusong mapagmahal, mapagpatawad at puso na laging gusto na sumunod sa Diyos Ama.
7: Amen!
2: Correct ka dyan, kaya meron din tayong bagong memory verse na matatagpuan sa Efeso chapter 4 verse 32. Maging mabait kayo at mahabagin sa isa't isa. Pakirecite nga ulit, Rich, ang ating memory verse.
5: Kiddos, sabayan nyo ko ha. Open nyo ang inyong Bible sa Book of Ephesians o sa Tagalog ay Efeso. Ready na ba? Efeso chapter 4 verse 32. Maging mabait kayo at mahabagin sa isa't isa. Efeso chapter 4 verse 32.
7: Amen!
2: Alam nyo ba kiddos na ang topic natin ngayon ay patungkol sa pagiging mabuting halimbawa ni Jesus. Palagi kapag tayo ay nahaharap sa isang sitwasyon at kailangan nating magdesisyon o pumili ng panig, palagi ang iisipin natin ay WWJD o What would Jesus do?
6: Magandang reminder po yan. Kung si Jesus ang nasa sitwasyon natin, ano kaya ang kanyang gagawin?
3: For sure po ay lagi niyang gagawin o pipiliin na gumawa ng tama.
2: Kahit bata pa kayo, maganda na pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos upang mas nakikilala natin si Jesus. Gustong gusto ni Jesus na lumapit sa kanyang mga bata. Gaya nung nasusulat sa Mark chapter 10 verses 10 to 15, ang nangyari noon ay lumapit ang mga bata kay Jesus.
5: Ah, pero pinigilan ng mga disciples ang mga bata na makalapit kay Jesus. Pero sinuway sila ni Jesus at sinabing, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata dahil katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos.
2: Tama, mahalaga yung sinabi ni Jesus na ang katulad nila ay mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Paano nga ba maging bata? Ano ba ang ugali ng mga bata?
3: Mapagtiwala ang mga bata.
6: Mapagkumbaba ang mga bata.
4: Walang pagmamalaki at mapagpatawad po.
2: Tama ang mga sinabi nyo. Yung nangyari na yon nung panahon ni Jesus ay nagturo ng kahalagahan ng pagkakaroon ng puso na kagaya ng sa mga bata. Puso na merong lubos na pagtitiwala o faith at pagpapakumbaba o humility.
7: Amen!

0: katawanan. Biruan! Joke-joke lang! Just kidding!
1: Ano ang paboritong kanta ng mga pulis?
2: Ano daw po?
1: Eddie, police heart, hear me calling, stop before you start calling.
0: Just kidding!
1: Sino ang superhero ang palaging nagtataka?
3: Ano daw?
1: Eddie, si Wonder Woman.
0: Just kidding!
2: Sinong superhero ang magaling magplantsa?
4: Sino daw?
2: Eddie, si Iron Man.
0: Just kidding!
1: Usapang superhero pala to, meron din ako. Sinong superhero ang laging nasa toilet?
3: Mahilig po ako manood ng mga superheroes, pero hindi ko po alam yan. Sino po?
1: Si Red? Eddie si The Flush?
0: Just kidding!
5: Kiddos, sana ay napatawa namin kayo sa ating Just Kidding portion. Kung meron kayong clean and funny jokes for kids, share nyo na sa amin yan. At maririnig nyo yan dito!
0: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata.
6: Hello mga kiddos! This is the time para marinig namin ang inyong thoughts and opinions dito sa Isip Bata. Ito ang ating Isip Bata question for today. Kiddos, ano ang magandang katangian ng iyong best friend na kiddo?
2: Type and comment nyo na yan sa ating comment section sa ating FB page. Salamat mga kiddos!
0: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
1: Pag-uusapan natin ang mga paboritong laro ng mga kabataan noong araw. Nung wala pang mga cellphone at computers, masayang naglalaro ang mga bata sa loob at labas ng bahay.
6: Una ay patintero. Mas maraming naglalaro, mas masaya. Dalawang grupo ang maglalaban. Babantayan ng mga taya ang daan. Goal ng kabilang grupo ang makatawid ng hindi natataya ng kalaban.
3: Meron ding laro na tumbang preso. Merong lata na babantayan ng taya at patumbahin ng mga bata ang lata sa pagbato ng kanilang mga tsinelas.
1: Ang saya noon, naglalaro pa kami ng luksong baka, taguan, sipa, habulan at marami pang iba.
4: Amazing!
0: Kwentong may aral! Kwentong inaabangan! Ito ang Kwento Kid!
2: Pahingi pong tubig!
7: Ha? Huh? Tubig? Oh, ito.
2: Pwede po bang makahingi din ng tinapay?
7: Una, humingi ka ng tubig. Tapos, tinapay naman. Oh, ano naman ang susunod? Baka naman gusto mo na tumira dito sa bahay namin, ha?
2: Pwede po ba?
7: Aba, nakakatawa kang bata ka, ha? Nako, humingi ka na nga sa inyo. Alis!
2: Nanghihingi lang naman ng maayos. Tapos nagagalit ka na.
7: Ay naku, malis ka na nga. Istorbo ka dito sa tindahan ko. Alis na, alis.
3: Tito Serio, bakit po nagagalit kayo dyan?
7: Eh kasi may bata na pumupunta dito. Nanghihingi ng tubig noong una. Tapos nung binigyan ko ng gusto niya, gusto naman, tinapay. Tinapay naman daw. May balak pa yata tumira dito sa bahay.
3: Eh, di po ba wala kayong anak? Baka gusto po niyang magpaampon sa inyo.
7: Ay nako, kung ako ay may anak, hindi ko papabayaan na magpalaboy-laboy sa kalye. Aba eh, dumarami na mga batang pag-alagala dito sa lugar natin.
3: Oh, anya, Bakit ka nandito?
7: Oh, baka isa na naman yan sa mga batang kalye dito, ha?
3: Hindi po siya batang kalye, Tito Serio. Siya po si Anya. Anak po na naglilinis sa bahay namin. Oh, ba't nandito ka, Anya?
4: Kuya Jose! Kuya Jose! Tawag ka ng nanay mo. Umuwi ka raw muna.
3: Ah, ganun ba? Sige, sunod ako sa'yo. Sige po, Tito Serio. Alis na po ako.
8: Jose, halika mo na rito at maghanap ka ng mga damit na napaglitan mo na.
3: Eh, bakit po? Saan po ninyo dadalhin?
8: Nandito kasi yung batang si Boyet kanina. Eh, napansin ko na lumang-luma na ang mga damit niya. Kaya naisip ko na ibigay na lang sa kanya yung mga damit mo na hindi mo na sinusuot at maliit na ba sa'yo.
3: Ah, sige po. Maghanap po ako sa closet ko.
6: Ito po, nanay, ang isang kahon ng mga napaglitan ko rin pong mga damit.
8: Salamat, Teresa. O, Anya. Halika nga rito at baka may magustuhan kang mga damit dito. Sana ay may magkasya sa'yo.
4: Ito po, tita. Wow, ang ganda po ng damit na ito.
6: Oo nga, bagay sa iyo, Anya. Alam mo ba, favorite ko yung damit na yan eh. Kaya lang, hindi na magkasya sa akin.
4: Ako na lang po ba talaga ang damit na ito? Ate Teresa, tita?
8: Oo, sa iyo na yan. Hanap ka pa ng iba dyan. Baka may magustuhan ka pa.
4: Salamat po! Ang saya-saya ko po! May bago na akong damit!
6: Hindi na nga bago ang mga iyan eh.
4: Pero mukha pa rin pong bago!
3: Nanay, ibang-iba po kayo kay Tito Serio.
8: Bakit mo naman nasabi yan?
3: Eh, kasi po kayo. Masaya kayo nagbibigay doon sa batang si Boyet. Samantalang si Tito Serio, nagalit doon kay Boyet at pinalayas pa niya to.
8: Bakit ko naman palalayasin yung mga batang katulad ni Boyet?
3: Eh, kasi po. Baka nakauliton po siya kasi kung ano-ano daw po ang hinihingi sa kanya.
8: Para sa akin kasi ay maliit na bagay lang naman ang hinihingi ng bata. Kung kaya ko namang ibigay ay bakit hindi na lang bigyan? Hindi naman kailangan ipagtaboyan siya.
6: Kawawa naman pala si Boyet. Tinaboy siyang palayo ni Tito Serio.
8: Alam ba ninyo, may isang kwento sa Bible ang nangyari ang ganyan. Noong minsan na may mga batang dinala ng ilang tao kay Jesus upang sila ay may lay hands ni Lord Jesus. Pero nagalit ang mga alagad at sinabi sa kanila na huwag istorbohin ng Panginoon. Tinaboy sila ng mga alagad ni Lord Jesus. Nagalit si Lord Jesus sa kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, hayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata at huwag ninyo silang pagbabawalan sapagkat sa kanila ang kaharian ng Diyos.
4: Eh, nakalapit po ba ang mga bata kay Lord Jesus?
8: Oo, nakalapit sila at may mga bata pang kinalong ni Lord Jesus.
4: Ay, sana ako din po. Gusto kong kumalong kay Lord Jesus.
6: Ako rin po. Gusto kong makasama si Lord Jesus.
3: Mabait po si Lord Jesus sa mga bata at ayaw niya na sila ay ipagtabuyan.
8: Kaya nga, siya ang halimbawa ko. Mapagmahal siya sa mga bata. Kaya ganoon din ako.
4: Ako rin po. Gagayahin ko si Lord Jesus sa kanyang pagmamahal at pagiging mabait sa mga bata.
6: At hindi lang sa mga bata. Mabait siya sa lahat ng tao.
3: Kaya nga po, di ba? Marami po siyang tinutulungan ng mga tao. Yung mga may sakit, tulad ng mga bulag, pilay, may nakahawang sakit, ang mga inaalihan ng demonyo, ang mga taong hinahamak ng lipunan, sila ang mga tinutulungan ni Lord Jesus.
8: O sige na, at itabi na muna natin ang mga kahon na ito. Bukas ay babalik si Boyet para kunin ang mga ito.
3: Hindi po ba, nanay, na mas maganda kung pupunta tayo sa bahay ni Boyet para ibigay ang mga to?
6: Oo nga po. Mabigat po ang mga kahon na ito kung si Boyet lang ang magbubuhat.
8: Good suggestion. Sige, bukas ay ihatid ko to kina Boyet.
6: Gusto ko pong sumama.
9: Nagugutom na ako. Ang hirap ng walang nanay at tatay. Mabuti pa ang ibang mga bata, may mga magulang sila. Ako, wala kaya nakikitira lang ako dito sa kamag-anak ko na maliit din naman ang bahay. Pumunta na lang kaya ako doon sa tindahan ni Kuya Serio. Kaya lang, baka magalit na naman sa akin yun. Ah, alam ko na. Pupunta ako sa nanay ni Kuya Jose at Ate Teresa.
3: Oh, Boyet, saan ka pupunta?
9: Kuya Jose, papunta ako sa inyo.
6: Nandito na kami. Saan ba ang bahay mo?
8: Oh, Boyet, may mga dala kaming mga damit para sa'yo. Pumunta muna tayo sa bahay niyo.
9: Wala po talaga akong bahay. Nakikitira lang po ako sa gilid ng bahay ng kamag-anak ng namatay kong tatay. Doon po ako natutulog.
8: Ha? At bakit ganun? Hindi ka ba pwedeng tumira sa loob ng bahay nila?
9: Okay na po iyon sa akin. Maliit din po kasi ang bahay nila at wala na akong lugar sa loob. Ang mahalaga po ay may natutulugan ako. Kung minsan po ay binibigyan naman po nila ako ng makakain. Kaya lang, mahirap din po kasi sila.
3: O sige, pumunta muna tayo din sa tinitirhan mo.
6: May dala rin kami dito mga makakain mo ng ilang araw.
9: Salamat po ng marami. Nagugutom na nga po ako at maghahanap na nga po ako ng makakain. Buti po ay dumating kayo.
8: Nandyan ba ang mga kamag-anak mo?
9: Wala po ang tiyahin ko. Namamasukan po kasi siya. Mga maliliit po lang pong mga pinsan ang narito.
8: Mabuti pa ay tawagin mo sila para makasama mong kumain.
9: Maraming salamat po talaga sa inyo.
8: Nandito kami dahil alam namin na ito ang gusto ni Lord Jesus na gawin namin. Sinabi niya na huwag pigilan ang mga bata na lumapit sa kanya. Kaya nandito kami para maipakita kung gaano kakamahal ni Lord Jesus.
9: Si Jesus? Yun po bang madalas kong marinig na pangalan kapag nagpupunta po ako sa simbahan?
8: Oo, Boyet. At mamaya, pagkatapos niyong kumain ng mga pinsan mo, ikukwento ko sa inyo kung sino talaga si Lord Jesus. Gusto mo ba siyang makilala?
9: Opo! Gusto ko pong makilala si Lord Jesus!

0: na shoutout at maligayang bati sa lahat ng nagdiriwan ng kaarawan at special occasion nila this week. Go kiddos! Greet na!
1: Happy birthday sa aking pamangkin na si Migs Tolentino. At happy birthday din sa aking tito na si Tito Edgar at si Tita Emma. Ngayon naman, let us pray for those who are celebrating their birthdays at sa mga estudyante para sa kanilang paghahanda sa pagbabalik eskwela. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil Ikaw ang Diyos na nagtuturo sa amin ng tamang daan. Lord, we pray that You will continue to shape our hearts at nawa, Panginoon, maging kagaya namin ang Iyong mga gawi, Jesus. Nawa, Panginoon, matuto kaming maging mapagmahal, mapagbigay, kagaya mo, Jesus. Lord, we pray for those who are celebrating their birthdays this week. Maraming salamat po sa panibagong taon sa kanilang buhay, and we ask You for Your favor, for Your blessing to be upon them. Lord, we also pray for our students, sa mga magbabalik po sa kanilang eskwelang, iba po ay nakapasok na. We pray for Your guidance, for Your wisdom, for Your provision to be upon them. Tinataas namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen!
3: It's time...
0: Time to what?
3: Time to say goodbye. For now, dahil next week, babalik kami.
2: Ayun! At least may abangan tayo sa susunod na Sabado. Huwag nyo kaming masyadong mamimiss, mga kiddos!
4: Correct! Pero bago tayo magbabay, pasalamatan muna natin ang ating mga teammates dito sa Okido. Thank you po ng marami kay Tita Marvelous Malay Solumbides, Ati Favorite Gabriel, Dashing Kuya Piatters, Edward Baloha, Mami Wonderful Weng Lazo, Kuya Kelechi Dapogi, Ati Faithful Fiti, at Mami Lovely Leia Morada.
0: Thank you, Mami Leia, at sa World Vision pa sa ating script at Kwento Kid!
1: Thank you muli sa ating program partners, ang 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company 702 DZAS Radio TV, at World Vision. I'm Ati Michelle.
2: Ako naman po si Angel.
4: Ako po si Rich.
0: I'm Safas.
3: At TJ.
5: Samahan niyo ulit kami sa susunod na Sabado sa Okido the 414 Kids Show.

para sa inyong feedback at requests sa Okido, the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okido414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okido414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding magtext sa 0908-949-8645. Ang programang Okido, the 414 Kids Show ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company at 702 DZAS, your kid-friendly station.

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: siya.
1: Kids, halina't magsaya, maglaro at mag-awitan kasama ang iyong mga kaibigan sa Mga Munting Ilaw sa pakikipagtulungan ng Lighthouse Media Ministry.
2: Hi! Ako si Kuya Jet!
3: Ako naman si Ate Shelo!
4: Ako si Ate Mia!
5: Ako si Ate Jo!
6: Ako si Kuya Dennis!
7: Ako si Ate Dindi!
8: At ako naman si Kuya Harvey!
9: Kami ang inyong mga kaibigan sa Mga Munting Ilaw!
8: Sama-sama tayong kumanta,
3: maglaro,
6: magsaya,
5: at higit sa lahat ay matuto mula sa Biblia.
2: Handa na ba kayo? Welcome sa

0: Magandang araw mga munting ilaw!
1: Kamusta kayo ngayon, kids? Excited na kami sa ating new lesson tungkol sa pagbabago ng buhay ng Panginoong Jesus. Pero paano nga ba nagbabago ng buhay ang isang tao?
2: Binabago ng Panginoong Jesus ang buhay ng isang tao pagkatapos niyang tanggapin si Jesucristo sa kanyang puso bilang tagapagligtas.
3: Tama, Ate Jael. Nanggagaling lamang ang tunay na pagbabago ng puso at buhay sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. At yung mga maling bagay na dapat ay hindi na natin ginagawa ay unti-unting tinatanggal ng Panginoon sa ating buhay.
4: At tungkol dyan ang kwento natin ngayon, kids. Mula sa isang buhay na talagang makasalanan at nananakit ng iba ay binago ng Panginoon. Abangan nyo mamaya yung story tungkol kay Apostle Paul.
5: Excited na akong marinig ang story niyan mamaya, kids. Sana kayo rin.
1: Kaya ano pang hinihintay natin, kids? Tara, samahan nyo kami ngayong araw and let us learn about
0: having a changed life through Jesus Christ.
3: Siya si Saul ng Tarsus, isang Pariseo na may mataas na katungkulan sa Jerusalem. Subalit, hindi mabuting tao si Saul dahil pinaparusahan niya at pinapahirapan ang buhay ng mga taong sumusunod at nananampalataya kay Jesucristo.
6: Sige, ikulong ang mga yan. Tignan natin kung talagang maliligtas kayo ng inyong Diyos. Ayan pa! Hulihin sila at parusahan nyo yan.
3: Isang araw, habang naglalakad si Saul patungo sa Damascus, ay bigla na lamang siyang nakakita ng napakaliwanag na ilaw mula sa kalangitan. Sa tindi ng liwanag ay napatira pa si Saul sa daan nang may narinig siyang boses mula sa kalangitan.
7: Saul, Saul, bakit mo ako pinaparusahan?
1: Ha? Sino po kayo?
7: Ako si Jesus na iyong pinaparusahan.
1: Panginoong Jesus? Ano po ang nais niyong gawin ko?
7: Tumayo ka at pumunta ka sa isang syudad at doon ay malalaman mo kung ano ang dapat mo pang gawin.
1: Opo, Panginoon. Susunod po ako. Ha? Ba't wala akong makita? Nawala ang aking mga paningin.
3: Takot na takot si Saul. Nako, kayo ba naman, kids? Makarinig ng boses mula sa kalangitan. Nakakatakot, di ba? Sumunod nga si Saul sa Panginoong Jesus at tumungo siya sa syudad ng Damascus. Doon ay naghintay si Saul sa isang tahanan. Tatlong araw siyang walang paningin at hindi kumain at uminom man lang ng tubig. Subalit, may plano na ang Panginoong Jesus dahil sa isa pang tahanan ng lalaking si Ananias.
8: Narito po, Panginoon.
7: Ananias, pumunta ka sa Straight Street sa bahay ni Judas. Doon mo makikita si Saul ng Tarsus. Siya ay nananalangin.
8: Saul of Tarsus po, Panginoon? Subalit, marami po ako narinig na masama balita sa taong ito. Siya po ang nagpaparusa at nagpapatay ng mga Kristiyano na naniniwala po sa inyo. Napakasama po ang taong ito.
7: Huwag kang matakot. Puntaan mo siya dahil pinipi ko siya upang magturo at ipahayag ako sa mga tao, maging sa mga hari.
3: At pinuntahan nga ni Ananias si Saul.
8: Kapatid na Saul, pumunta ako dito upang ipahayag sa iyo ang tungkol sa Panginoong Jesus, ang tanging tagapagligtas.
3: Nanampalataya si Saul sa Panginoong Jesus at pagkatapos nun ay may nalaglag na puwing mula sa kanyang mga mata at nakakita siyang muli. Mula noon ay nagsimulang magpahayag si Saul na nagpalit na ng kanyang pangalan bilang Pablo at ipinamalita sa mga tao na si Jesucristo lamang ang tanging tagapagligtas.

GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.

Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash

0: joy and happiness is in following you. And I pray, Lord, na you would just give us yung grace ninyo and guidance as we go through yung mga issues of our nation, issues of this next generation, and to really follow you in the mission that you have for us in the world today. So thank you, Lord, for blessing us this time. In Jesus' name, Amen.
1: Maraming salamat. Buddy, my, thank you for what you do for the next generation. God bless you. God bless your family.
2: Thank you.
1: Ayan po, nakasama natin by ang atin pong mga inaanak, si Buddy at Maymay Tendero. At kung kayo po ay na-move sa atin pong kwentuhan ngayon, sabi nga sa prayer ni Buddy kanina, hindi lang yung masaya ang tahanan natin, but our eyes will be open to the needs of the other families around us. If you are moved and if you feel led to also minister sa mga campuses at sa mga pamilya dyan sa community ninyo, maaari po kayong makipag-ugnayan din sa crew. Ang daming magagandang resources. Natutuwa ako. Napakaraming magagandang resources na pwedeng gamitin sa ating mga tahanan, sa ating mga simbahan, so that family discipleship can happen inside our homes. Maraming salamat sa ating mga kaagapay, sina Aileen, Dessa, John B. and Benji. Maraming salamat din kay Precious Grospe Cruz at sa lahat ng ating mga kapitbahay at kaagapay na nakatutok ngayon. Maraming salamat sa inyo. Ako ang inyong kumari forever, Maloy Malibiran sa Lumbides, palaging nagpapaalala, kung gusto ninyo ng tahanang masaya, dapat si Kristo ang iuna. God bless you. God bless your family.

0: Masayang tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan.
1: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang, kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia. Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa.

0: sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
1: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702
2: DZAS. Agapay ng Sambayanan.
4: Kwentong kalusugan.
5: Kwentong kalusugan.
4: Panahon na para unahin ang kalusugan.
5: Kwentong kalusugan.
4: Usapang wellness and proper diet
5: para sa healthy and happy family.
4: Kwentong kalusugan.
6: Hello kaagapay, magandang araw sa iyo. Siyempre, pag-araw ng Sabado, ang ating programa ay Kwentong Kalusugan. Ako po ang inyong kasama, Jo Cabrera Alabastro. And lagi po nating kaagapay.
7: Mirna Arcega from Tree of Life Wellness Center.
6: Yes, at Miss Mirna, ang atin pong discussion for today.
7: Mga ang importansya ng gamutang walang bayad. Bakit ito importante? Magsimula na ba ako?
6: Okay. Gamutang walang bayad, mga kaagapay, ano? Talagang ito naman yung goal natin, magkaroon ng maayos na pangangatawan, kalusugan, paano mapanatili na tayo ay in good shape. At kung ikaw naman ay not so feeling well today, tamang-tama ang programa kung saan ka nakatune in over 702 DZAS. Pakinggan po natin si Ms. Mirna Arcega.
7: So, first of all, ano yung gamutang walang bayad? Ano, sa kanyang definition, alam na natin na nagagamot ka nang hindi ka na kailangan maglabas ng pera sapagkat ito yung natural na pamamaraan para ikaw ay gumaling na tinatawag na best doctors pag ito ay ating ginamit o inaksyonan sa ating buhay, mapiprevent ang mga sakit. So, usually, kapag ikaw ay madalas pumunta sa doktor, bawat punta mo sa doktor, siguradong-sigurado may prescription niya ng gamot. At kaagapay noon o kasama noon ay mga side effects ng mga gamot na hindi natin maiiwasan. So, tulad ng mother ko, 50 long years na diabetic, abay dakot-dakot na nagamot ang iniinom niya at dahil hinahabol niya ang blood sugar level niya para pababain, eh hinahabol niya rin dagdag ng mga side effects ng mga gamot until one day it bled her to death, namatay siya dahil siya ay nagkaroon ng bleeding. So yan ang mga epekto yan na dapat nating maintindihan, no, na kung maaari natin gamutin ang sarili natin ng walang bayad o walang paggamit ng mga toxic chemicals na kaakibat ng mga gamot na yan, ay sigurado tatagal ang buhay na free of diseases kasi akala natin ang pag-asa lagi natin ay mga drug prescription, yung pala ito ay magpapaikli ng ating buhay at number 3 killer na yan sa Amerika. So, nandito tayo ngayon upang talakayin ano-ano ba tong gamutang walang bayad na ito. So, sisimulan ko na, no? Yan ay ating ano lang muna, yan ang ating introduction, ano. So ang ating katawan ay talagang umaaray at ang ating katawan ay kapag mataas ang umidad na tayo ng 40 years old, umaaray na yung katawan natin sa pamamagitan na makikita natin sa mga laboratory natin, high cholesterol, high blood sugar, high high blood pressure, yan ay high uric acid, yan ay nagsisimula na umaaray ang ating katawan sa umaga, pagising, puro aray, hindi ka makabangon dahil maraming sumasakit sa iyo. So, can you imagine na ito pala ay kaya nating i-prevent, no? Hindi na kailangan, mahal na ngayon, especially mahal na ngayon ang uminom ng gamot at pa-i-clean pa yung buhay. So, nandito tayo ngayon para talakayan. Ano ba itong mga gamot ng walang bayad? Of course, top of the line natin ay, anong top of the line natin? Sunshine o araw, pag-aaraw. So, pagising sa umaga, before 9 o'clock, after 3 o'clock, kailangan nagpapaaraw tayo. Bakit, no? Dahil ang araw ay merong vitamin D. Ano mang baby pagkagising sa umaga? I mean, pagkapanganak, inaano agad yan pinapaarawan. Isa yan sa mga protocol. Kasi nga, kailangan nila ng vitamin D. Very important.
6: Sunlight,
7: yun, no?
6: Yes.
7: Sunlight, oo. So, ganun din tayo. Kailangan natin ng sunshine before 9 o'clock.
6: Pero, Miss Mirna, sabi mo kailangan natin ng sunshine. Pero may oras, di ba, na safe tayo magpabilad? Anong oras yun?
7: Before 9. And then after 3. Kasi nagiging...
6: So, mga 6 a.m. to 9 a.m. And then, yung 3 o'clock, Miss Mirna, mainit na. After mainit 3. Pa rin.
7: Pero good sunshine yun. You know, meron tayong vitamin D according to my research, no? So, kahit na mainit siya, yung araw na yun na palubog na, at saka yung araw sa papunta pa lang, 9 o'clock patindi pa lang ng araw, yun yung good sunshine na kailangan natin. Anong meron dito? May nag-release pala ang ating vitamin D, nag-release ng nitric oxide na kinakailangan natin para ma-absorb ng ating katawan na calcium, pampatibay ng mga buto, at pain reliever din. At saka inaayos niya rin ang mga arteries natin para hindi ito tumiga. So prevent natin ng mga problema sa mga arterial problem natin, no? So, nakaka-cure din siya ng cancer at saka mga skin problem, mga problema ka sa psoriasis, no? Magpaaraw ka lang, sunshine lang pala ito ang ano. So, ito ay ito lang pala ang kailangan mo. Kapag ikaw ay nagkaroon ng psoriasis, kamamahal na mga gamot mo, hindi ka rin naman gagaling. At ito pala ay merong tinatawag na mainam din pala sa pain relief dahil nagre-release to ng tinatawag na endorphin hormone. No? At ano pa? Ano pa mga advantages ng vitamin D? Nagre-release ito ng tamang melatonin, no? Upang sa ganun ikaw ay makatulog sa gabi. Naku, marami mga benepisyo ang vitamin C. Yan ang gamot ang walang bayad. Magpaaraw ka lang. Wow, bingo. Ano masasolve mo? Muscle pains, cancer. Ang dami, ano? At high blood pressure, bababa, pain reliever. Yan, ang dami, di ba?
6: Vitamin Sunshine. D pa lang yan, kaagapay.
7: Yan, vitamin D, oo. So, napakarami niyang mga benepisyo.
6: Pero Miss Mirna, sorry. 'Di ba dapat pag mga vitamin may partner siya para ma-fully absorb mo yung nutrition ng katawan?
7: Oo, sa vitamin D sunshine lang ma-absorb na niya ang mga benepisyo na mention ko kanina, melatonin, endorphins, nitric oxide na marirelease nito. Kaya magkakaroon ka ng may epekto na dahil sa pagtulog, dahil nagre-release ng melatonin, makakatulog ka. So, chain reaction yun, ano, sunshine mismo ang nagpapa. So, habang nagpapa-sunshine ka, ikaw ay mag... yung air that you breathe, so kailangan natin ng air, so inhale, exhale, so kailangan na natin ng fresh air, especially pagka mapuno ang iyong kapaligiran. Wow, i-inhale mo yun, meron kang oxygen na makukuha. Syempre alam natin ang oxygen ang nakaka-repair ng ating mga damaged cells. Without oxygen, sige, hawakan mo iyong wrist, no, walang oxygen, nangingitim. So pagka tinanggal mo yung pagkakasakal mo sa iyong wrist, i-release mo, biglang mayroong flow of blood. So yun ang nagagawa ng air sa atin. Nagiging rosy ang cheeks mo dahil may air ka. Dahil alam natin, without air, yan ay tirahan ng cancer kung walang air, no? So sunshine, air, inhale, exhale, good for your lungs. Mm-hmm. Ang lungs ay, oo. So, siguradong repair of your damage. So, susunod naman dito ay pag-inom ng tubig, no? Pag-inom ng tubig na 8 glasses of water. Sa pagising mo pa lang sa umaga, 4 glasses of warm water with a squeeze of lemon. Ay, siguradong pupunta ka na sa bathroom. It's either you will pee or poo. Ifa-flush na nga yung toxin. So, noong gabing ikaw ay natutulog, ang kidney mo at saka ang liver mo ay very busy sila na nag-filter ng mga toxin sa katawan mo. Yun ang trabaho ng kidney and liver. So, sa umaga, tinulungan mo pa siya na ma-flush ang toxins. Especially yung mga taong constipated. Hindi ka makadumi, uminom ka ng 4 glasses of warm water upon waking up, naku, sigurado, mag-go ka sa bathroom at talagang lalabas ang iyong poo. So, yan yon. 8 glasses of water. Wag tigilan ng pag-inom ng soft drink.
6: Miss Mirna, this is on an empty stomach.
7: Oo, wala itong calories. Nagpa-flush ng toxin. So, upon waking up with an empty stomach, ano? At, talagang 8 glasses, so naka-4 ka na sa umaga. Siyempre, hindi porke 8 glasses. More than 8, maka 10 glasses ka. Meron kang dala-dala dyan na may na baso, no? Inumin mo ng inumin, o mas maganda kung meron kang dala-dalang mga, yung mug mo, yung mga ano mo ay punuin mo. At para dire-diretso ang pag-inom. So, dahil indication, pagka ikaw uhaw ng uhaw, lagi ka nauuhaw, ibig sabihin nun, ikaw ay kulang sa tubig. Kung ang ihi mo naman ay dark, ang kulay ay nag-i-indicate ito, dehydrated ka. So, ang ihi natin, ang normal is ang amber color na tinatawag, hindi masyadong dark, hindi amber color, no, light yellow. So, so kung sabi mo ay parang walang lasa naman yung tubig, uminom ka ng buko juice, masarap pa, at least healthy pa kasi maraming minerals na makukuha tayo doon, wag lang soda. Dahil pagkakulang ka sa tubig, magkakaroon ka ng headache, magkakaroon ka madalas ng UTI, madalas, tapos eto pa ha, magkakaroon ka ng kidney stones at madali kang magkaroon ng wrinkles, no? Dahil dry ka eh, flaking yung skin, tatasang yung blood pressure, palagi masakit ang iyong ulo. So, imagine mo kung iinom ka lang ng 8 to 10 glasses or 12 glasses of water, matitreat mo lahat ito. Wow, talagang wala, hindi mo na kailangan gamutan pa ng gamot dahil natural ito, no? Huwag natin kakalimutan, tubig, filtered water ang kailangan natin na iinumin. At huwag palang distilled water. Alam mo yung distilled water ay ginagamit natin sa bacteria. So, kailangan filtered water na para andun pa rin yung minerals nila at na-filter, andun pa rin yung kinakailangan ng katawan natin, no? So, ang susunod na...
6: Okay, so Miss Mirna, no, mga kaagapay, ang mga libre na maaaring makapagbigay sa atin ng maayos na kalusugan, vitamin D mula sa sunlight, sumunod ay hangin, syempre malinis na hangin, at kung kayo ay nasa lalawigan, nasa maraming puno, no, pinagpala kayo na manirahan dyan dahil nilalanghap ninyong hangin ay sariwa. And then, tubig. No? Preferably, filtered or mineral water. Avoid yung distilled. Kasi sabi nga ng mga nakararami, ito ay patay na tubig. So, ano pa ang next natin, Miss Mirna?
7: Susunod natin. So, may sunshine, may air, may exercise. Ano ba itong exercise? Ay, maglalakad ka lang. Akala yung mag-exercise, matanda ka na, hindi ka na makaka-exercise. Alam mo ba na 30 minutes ka lang nakaupo, sedentary lifestyle, eh, naiipon na yung mga sugar, na pati mga fat sa iyong katawan, naaapektuhan metabolism mo. So, ang exercise, not necessarily na strenuous sa mga matatanda, hindi ko kaya. Ang talagang ano, advice ay really 10,000 steps a day. Nako, yun ay mo, aatayin mo lang pag ikaw yung nag-a-abroad, lakad kayo na lakad. Nako, puro lakad. Pero sa bahay, minsan mahirap, nakakatamad, ganun. So, talagang i-goal mo lang kung anong kaya mo, mga 2,000, no? I-goal mo yung 2,000, kung anong kaya ng katawan. Basta, hindi pwede hindi ka mag-exercise. Kung ikaw naman ay sedentary ang iyong lifestyle, yung lagi ka nakupay kasi nag-opisina ka, mayat-maya 30 minutes, kaway-kaway ka lang, o I mean yung galaw-galaw ka lang, galaw-galaw, tayo-tayo, galaw-galaw, basta huwag ka lang steady dyan sa iyong upuan ng more than 30 minutes na naiipon na yung mga sugar at ito yung magsuswitch sa magfa-fat switch, no? So, malaking tulong ang nag-exercise sa atin dahil ito ay nag-i-increase ng iyong circulation, at kung nag-i-increase ang circulation ng iyong dugo, eh syempre, ano na yun? Syempre, mag-i-improve ang blood flow, walang sakit, walang blood clot, walang hypertension dyan, ano? Kaya, very important ang exercise para magkaroon ng muscle regeneration and repair. So, kapag dyan, nagsisimula yung mga carpal tunnel, yung kamay natin na, so yung kamay natin na yung wrist natin na hindi natin ginagalaw-galaw. So, kailangan galaw-galaw yung ulo natin, galaw-galaw natin, right, left. Nako, importante pala yun, yung lahat ng kasukasuan natin. Yung mula sa ulo, no, sa face natin, right, left, no? Yan ay na-exercise, shoulder natin, ikot-ikot natin para hindi tayo magkaroon ng frozen shoulder. At yung mga kamay natin, mag-close open tayo na mag-close open, balik sa ano, para ma-exercise, hindi ka magkaroon ng carpal tunnel. At yung tuhod, para hindi ka, instead na ikaw magpapara-opera at magpapalagay ng mga metal-metal dyan, dahil yung pala exercise lang ng mga kasukasuan ng katapat niyan, ikot-ikot mo yung tuhod, ikot-ikot, right to the right, three, kahit na minimum of three, to the right and then to the left, minimum of three times, ano, and then yung ating sole of our feet, yung ating ano ba sole of our feet, yung ating sole of our feet. So anyway, kung sino
6: man nakakaintindi, Miss Mirna,
7: talampakan, thank you for helping me. Itataas-taas mo lang yon, up and down, edi ito yung solo, yung talampakan,
6: para kang tumitingkayad.
7: Tumitingkayad, thank you for helping me. Titingkayad mo, kung maaari maka 10 times ka, basta na-exercise mo ang lahat ng parte ng iyong katawan, you're okay. Anong mai-improve sa iyo? Aches and pains, dahil ma-increase ang muscle regeneration, circulation. So, walang mai-impede ng mga blood flow, walang titigil. So, therefore, walang aray. Hindi mo na kailangan ng operasyon, hindi mo na kailangan ng pain medication. Eto na yon. Gamutang walang bayad. Kailangan, you have to do your part. I-exercise mo from head to foot. Ayan. So, maliwanag na yon, ha? So, very important yun. Ang according to my research, last but not the least, yung tulog, 8 hours sleep. Alam mo, meron akong kilala, hindi natutulog. Yan ay indication na ang katawan mo ay umaaray. Umaaray, ang ibig sabihin ng umaaray ay hindi meron kang dinaramdam. It's either kasi sa gabi ang akala, habang natutulog tayo, diyan lumalabas yung mga problema natin. Diyan sasakit ang kasukasuan, diyan yung mga meron tingling sensation, mararamdaman mo lahat, hindi ka makatulog, half asleep ka, nagsasuffer ka, dahil ang katawan mo dyan umaaray tuwing ikaw'y natutulog. Nako, napakasimple lang ang na-discover ko. Miss Jo, alam mo, hindi ako naniniwala, sabi nila, pag ikaw daw ay naging matanda na, nag-change yung iyong sleeping pattern. Hindi. Dahil marami ka ng aray, kaya nag-change, umaaray na yung katawan mo. Kaya pag tumanda ka na, marami ka na aray, kaya hindi ka na nakakatulog, indikasyon na ang katawan mo ay hindi in good shape. So, ano dapat gawin? Dito sa likuran ng ating tenga, lagyan mo lang ng Vicks at haguri mo ng up and down, up and down. Sandali
6: siguro
7: lang.
6: Siguro kahit anong liniment.
7: liniment or any meme touch ng menthol na epicacent oil
6: sa likod ng tenga mismo yun.
7: Ng tenga, oo. Epicacent oil.
6: Parang yung, ano ba to, kulani? Ano to?
7: Yung lymph nodes. Ng tenga. Ito yung may, okay. Ito yung ating ano nilalagyan ng hikaw. Sa likod noon, nilalagyan ng hikaw is our tenga, di ba? So, ihagod-hagurin mo lang ng Vicks or Epicacent oil or up and down na hagod, no? Mga 5 minutes lang, alam mo, mamaya-maya, hihikab ka na. Samahan mo pa ng paglagay ng Vicks sa iyong talampakan at lagyan mo ng medyas. Wow! Himbing na himbing ang tulog mo niyan. So, wag mong hahayaan ang sarili mo na hindi nakakatulog. Dahil very important na makatulog tayo. Dahil pag hindi ka nakatulog, ano ang magiging efekto nito? Poor memory. Siyempre, wala kang tulog, nanghihina ka. Tapos mataas ang stress levels mo, vague ang pag-iisip mo. Siyempre, sa gabi, pag hindi ka nakatulog, anong nangyayari? E di, tataas ang timbang mo kasi yung gutom, nagugutom ka, yung ghrelin hormone ay nagsisignal gutom ka, yung leptin hormone mo, nagsisignal gutom. So, kakain ka na, kakain, so i-increase ang iyong timbang, babaksak ang iyong immune system, at ito, syempre, mabilis kang pagbahaya ng mga tumor. Ibig sabihin, mas madaling mag-multiply ang mga tumor at sila'y lumaki. At of course, mas mataas ang risk mo para magkaroon ng pagdising mo sa umaga, mataas ang blood pressure mo kasi hindi mahusay ang iyong tulog. So yan ang mga gamutang walang bayad na dapat nating tandaan. Ito ay sa Ingles ay tinatawag na best doctors na hindi mo na kinakailangan pang uminom ng gamot at ikaw ay gagaling. Kung hindi, piniprevent mo ang magkaroon ng sakit upang ikaw stay healthy, free of diseases. Last but not least, sabi ko kanina, last but not least, yung pagtulog. Meron pa ako idadagdag. Alam mo yung grounding? Grounding. Ang grounding ay pupunta ka sa mga buhanginan, maglalakad ka doon. Oo, na nakayapak. May mga electrons yan na nasa ating mga paa na siyang nag-a-adjust, nagbabalance ng ating katawan para ma-prevent ang mga sakit-sakit. Kung ikaw ay madalas sa mga, kung ikaw ay nakatira sa mga beaches, naku, ang swerte mo, maglakad-lakad, baybayin mo lang ang beach, naku, sigurado, hindi ka magkakasakit. O kaya kung nasa bahay ka naman, yung wag yung malamig na simento, yung medyo bato-bato, dun ka maglakad. Ayan, so sigurado
6: sa damuhan, Miss Mirna, pwede.
7: Pwede, pero mas yung may mga buhangin, yung mga may bato-bato, yun na kaunting bato-bato, may pebbles. Sa damuhan, pwede rin siguro, but ito yung napag-aralan ko yung buhanginan na may electrons doon. Okay. Hindi ako sure dun sa may damo-damo. Ayan. So, yan ang ating tatandaan na, of course, sa huling paalala, kung tayo ang katawan natin ay umaaray na, mag-switch na tayo sa healthy lifestyle. And what is that? Itigil na ang pag-inom, itigil na ang pagsigarilyo, at kumain ng gulay. Tigil na yung pagkain ng baboy, baka, chicken. Kata unti-unti lang matatamis. Yan, I am guaranteeing you. Guarantee. Ibig sabihin, sure na sure. 100% ikaw ay mapipreventa mo ang magkasakit, ikaw ay gagaling sa iyong sakit ng walang bayad.
6: Okay, maraming salamat sa mga tip na yan, Miss Mirna, at mga kaagapay, no? Tayo ay binayayaan ng Panginoon ng mga natural na kalikasan na makakatulong din sa atin para sa ating kalusugan. And Miss Mirna, para sa mga kaagapay natin na may mga katanungan pa at gustong bumisita sa inyo for further education, further inquiry, saan po kayo makokontak?
7: Kami ay makukontak sa 8776-3742. Again, 8776-3742. At meron tayong cellphone number 0916-617-6442. Again, 0916-617-6442. 442. Inaanyayahan ko kayo na kami ay nagbibigay ng mga health forum sa amin dito sa amin center para maturuan kayo, magabayan kayo, tuturo namin sa inyo foods to avoid, foods to eat. At the same time, nagde-demo kami ng pagkain at tinatitikin pa rin namin kayo ng tamang pagkain na healthy. Dito lang yan sa Tree of Life Wellness Center.
6: Okay, maraming salamat po, Ms. Mirna. Salamat din sa iyo, Kaagapay, for tuning in. And hopefully, no, sa hinabahaba na po ng broadcast ng programang ito, or kung ikaw ay kakapakinig mo lamang sa programa na to, lagi ang ating ending ay may paghamon o may challenge na hindi mo lang to mapakinggan, but you really need to intentionally take good care of your body and sa buong pamilya. Kasi lahat naman tayo mga steward ng ating mga kalusugan at ito ay biyaya mula sa Panginoon. At dito na po nagtatapos ang programang Kwentong Kalusugan. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, kasama si
7: Nina Arcega from Tree of Life Wellness Center.
6: Thank you so much, Kaagapay. Kung meron ka mga katanungan, maaari ka rin mag-chat sa ating episode na ito sa Facebook Live o kaya naman sa YouTube, or pwede ka rin mag- send ng inyong katanungan sa 702DZAS Facebook page. At hanggang sa susunod na episode ng programang Kwentong Kalusugan, God bless you po.
2: Kwentong Kalusugan.
5: Kwentong Kalusugan.
2: Panahon na para unahin ang kalusugan.
5: Kwentong Kalusugan.
4: Usapang wellness and proper diet
2: para sa healthy and happy family.
5: Kwentong Kalusugan.
8: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola, kaya naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila, kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayoko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
9: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo, dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.

0: batok!
1: Listahan ng mga hit, pop, at swak sa panlasa ng masa.
0: Batok! Lahat ng the best, pasok!
1: Batok!
0: Magandang tanghali sa inyo mga kaagapay. Ito pa rin po ang himpilan ng 702-DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, ang ating pong himpilan ay napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa Facebook page sa 702-DZAS FEBC Radio. Kasabay niyan kaagapay ang ating pong YouTube streaming sa 702-DZAS FEBC Radio TV. At syempre po, hindi natin pwedeng kalimutan ang mga kaagapay natin na sumusuporta sa pamamagitan po ng 702-DZAS app. Kaagapay, ito po ang himpilan namin. Kaya naman, sa pagkakataon na to, may tanong ako sa inyo. Alam mo ba na ang manok ay pwedeng maging amoy isda? Yun po ang ating pagkakataon. At ano ba ang sekreto niya? Nako kaagapay, ito ay una kong natikman sa pamamagitan ng kapatid ko. At sa pagkakataon na to, actually, kwento ko muna, no? Nagsama lang kami sa isang group, o diba? Syempre, may tinatawag tayo na mga cell group, yung iba tinatawag to na victory group, diba? Pero dito, kaagapay, sabi niya, parang kailangan daw makilala. Kaya naman sa pagkakataon na to, tutulungan na natin siya. At sana mapatawad niya ako pag mali ang naibanggit ko sa kanyang apelido. Siya na lang ang magpapakilala sa sarili niya. Kaagapay, sa pagkakataon na to, makakasama po natin ang owner ng Tipanox, o tinatawag na Tinapang Manok. Yan po yan, mula po sa lalawigan po ng San Pedro, Laguna, ang unang bayan po namin. Sa pagkakataon na to, makakasama ko po si Mr. Josiah Dimangonong Dayaw. Mali ba?
2: Mali.
0: Sige, pakilala mo sarili mo, bro.
2: Josiah Dimangondayaw.
0: Ayun. At syempre, pakilala mo yung wife
2: and
0: mo.
2: Yung wife ko, si Via Dimangondayaw.
3: Hello po.
0: Ayan, bago tayo magsimula, sige, batiin nyo muna lahat na nakikinig sa inyo at ang sumusuporta sa Tinapang Manok.
2: Hello po sa lahat po ng mga taga San Pedro, Laguna. Ayan, sana ma-visit nyo and ma-try nyo yung Tinapang Manok namin.
0: Mm-hmm.
3: Yes. At hello sa mga family namin, Biliano, Agawin, and Dimangondayaw family. And sa lahat po ng sumusuporta na friends. Mm,
0: parang pinagmamalakihan nyo ako dun sa ano, no, sa last name yun. Hindi ko mabanggit talaga ng ayos, bro. Sorry. Pero grabe, kuya. I mean, una tayo nagkasama, sinihan.
3: Mm-hmm.
0: Di ba? Sinihan. Yes. Ayun ay December 2025. Nanonood tayo na
3: MMFF.
0: Metro Manila Film Festival. At inaabot tayo na hanggang madaling araw.
3: Totoo.
0: Sige nga, bago mag-start, syempre gusto ko matanong, Kuya Josiah, paano kayo nagkita ni ate? Yun muna tayo.
3: Mm-hmm. Sige, sige.
2: Actually, nakilala ko siya online lang din talaga. Pero nung nagkausap kami, nalaman namin na matagal na pala kaming connected sa isa't isa.
3: Mm.
2: So, bata pa lang pala kami.
0: Parang pinagtagpo-tindhana.
2: Ayun. So, bata pa lang pala kami, may mga common events na pareho pala kami umaattend. Like, for example, yung sa school namin, ACE, kasi I'm not sure if familiar kayo sa ganung. Parang siyang ano eh, may mga paces, mga booklet, self-paced. Parang ganun.
0: Ooh.
2: So, magkaiba kami ng school, pero pareho ng parehong
3: curriculum.
2: ACE curriculum.
0: Mm-hmm.
2: So, may mga times na nakita namin nung year na ganito, pareho kaming umattend nung sports fest or yung convention nung ano. So, nakikita na kami.
0: Nagkikita kayo pero di nyo kilala yung isa't isa.
2: Okay. And then, nung mas nakilala namin yung isa't isa, nalaman namin, ang dami pala namin common friends.
3: Mm-mm.
2: So, nagugulat na lang kami, ah, kilala mo pala si ganito. Ano pa yan? Ganyan-ganyan.
0: At ikaw naman, Ivia, paano mo siya nakilala?
3: Ayun, kasi sa business niya rin yun before eh. Mm-hmm. So, iwalay pa siya. So, namamrospek siya that time.
0: Ay!
3: Yun.
0: Imagiligaw!
3: Namamrospek. And then, ayun, noon na, business yung pinag-uusapan namin.
2: Mm-hmm.
3: Until ano, yung naging friendship siya. So naging friends kami talaga.
0: Mm-hmm.
3: Pero along the way, may binisit kaming ano, friend. Tapos ano, malapit siya sa libingan ng tatay ko.
0: Mm-hmm.
3: Tapos binanggit ko lang sa kanya, andiyan pala yung tatay ko nakalibing ganyan.
0: Para
3: oh, di ba ang ano, sobrang ano.
0: Uy, nandiyan yung tatay ko nakalibing.
3: Oo, nandiyan nakalibing yung tatay ko pala ganyan. Mm-hmm. Tapos biglang ano, lumiko siya, tapos sabi niya, tara bisita tayo sa tatay mo.
0: Mm-hmm.
3: Ganyan. Tapos after ilang araw, siguro mga 2 days, bumalik kami doon na ano, wala akong alam na may surprise siya na mag-picnic kami doon.
0: Mm.
3: So, ay, iba na to. Gumagano ako. Pero yung moment kasi na yun, pinag-pray ko siya nung 16 years old pa lang ako. Na Lord,
0: what do you mean pinag-pray?
3: Ano siya, parang pinag-pray ko yung lifetime partner ko.
0: Mm-hmm.
3: Na sabi ko yung specific moment na, Lord, gusto ko yung lalaki na ano, i-date ako kay daddy na mag- didate kami ng parang picnic style na mm-hmm. hindi ko alam. Tapos, ano, yung siya yung magpa-plan. Ganon.
0: Oh.
3: So, yun. Nangyari
0: talaga. Ano yung intention mo na mag-picnic?
2: Oh, parang wala lang naman. Parang di ko naman alam kasi na prayer niya pala yun.
0: Mm-hmm.
2: Kumbaga, sinulat niya pala yun nung bata pa siya na ganon. Mm-hmm. Yun, parang wala lang. Gusto ko lang mag-bonding, ganun.
3: Mm-hmm.
2: So, yun, nagulat na lang ako may ganun pala.
0: Oh.
3: Yun, so doon na nag-start. So, hindi pa kami nun, pero si Lord, ni-reveal na siya na yun.
0: Ah, galing! Pick-pick ka pala.
3: Diba?
0: So, mamaday makapanood sa atin ito.
2: Lagot.
0: O, diba? Pero kuya, no, ang galing kasi, ano to, on your own, Kuya Josiah, gusto mo na talaga mag-business dun pa lang?
2: Oh, actually, I started doing business 17 years old ako.
0: Ay, ano binibenta?
2: So, student pa ako nun. Nag-aaral pa ako sa Lasal Dasma.
0: Mm-hmm.
2: At the same time, dami ko lang mga side hustle. Mahilig lang talaga ako sumideline. Mm-hmm. Ang pinaka-first business ko, nag-try akong mag-buy and sell ng iPhones.
0: Ganon. Alam mo na try ko yun, ang laki na nakita dyan.
3: Oo. Tsaka mabilis.
0: Oo, ano kasi to, parang mga 18-ish ako noon. Tapos, ang laki ng kita kasi pwede mong ang tawag doon? Patungan.
2: Yes.
0: Okay. Tapos?
2: Ayun, hanggang sa nagustuhan ko lang talaga magtuloy-tuloy yung business. Hanggang sa napunta ako sa iba't ibang journey. Hanggang sa, dami ko pinasok eh. Napunta rin ako sa mga networking.
0: Pero nag-work ka?
2: Nag-work ako nung high school. Yun yung first time ko nag-work. Pero simula nung graduate ako ng college, never na ako nag-work.
0: Ah, so never ka pa nakapag 8 to 5?
2: Hindi. So, simula nung nag-work ako, high school ako, graduate ako ng high school, and yun yung time na na-move yung pasok from dating June, ginawang August. Hindi pandemic. Nag-adjust yun eh. From June dati, di ba, pasok June. Tapos ginawang August. So, ang haba ng bakasyon nun. Dung time na yon nag-work ako. Parang gusto ko lang may pagkaabalahan.
0: Mm-hmm.
2: So, nag-work ako sa isang coffee shop. So, parang barista / waiter na din.
0: Mm-hmm.
2: Ganon. Tapos, nagbantay din ako sa isang parang damitan. Parang tiyanggian.
0: Mm-hmm.
2: Trip-trip lang din. Mm-hmm. Ganon. Para lang may ekstrang income.
0: Mm-hmm.
2: Though, hindi naman talaga technically need, no? Katulad mm-hmm. ng iba na kailangan talaga may income. So, for me, blessing din ni Lord na
0: side hustle.
2: Side hustle mm-hmm. lang. And, kumbaga, may nagpo-provide din naman talaga na parents na okay naman din talaga. Hanggang sa nagtuloy-tuloy nung college, napunta nga sa pag-buy and sell.
0: Mm. Anong mindset mo? Parang ba't di mo naisipag maging empleyado? Kasi di ba, yung iba, pagka-graduate, di ba, syempre, alam natin yan, kapag graduate, hindi laman kung gumamit ng sarili mong course. Madami kayo, di ba? Madaming nagko-compete sa isang posisyon.
2: Mm-hmm.
0: Pero ikaw, napag-isipan, hindi, iyo ako business talaga. Paano nagkaroon sa'yo ng integration? Hindi, negosyo talaga.
2: Siguro sa akin lang naman to, no? So nothing against employment,
0: yeah, yeah,
2: no?
0: Yeah, yeah, yeah, yeah.
2: So may kanya-kanyang perspective din naman tayo.
0: Mm-hmm.
2: Pero for me kasi mas nandun ako sa side na gusto ko dumating sa time na even I stop working, I'm still earning.
0: Mm-hmm.
2: So even dumating yung time na alam mo yung kumbaga mag-retire ng maaga, nag-enjoy na lang sa family,
0: mm-hmm.
2: yung income hindi hihinto. Mm-hmm. And technically kasi in employment, once you stop working, you stop earning.
0: Yeah.
2: So yun.
0: Ang galing, no, the mindset itself. Kasi na-move ako kasi oo nga, no, parang kasi 'di ba ang tinuturo sa atin sa loob ng eskwelahan, lalo na sa college, kailangan magtapos ka ng maaga para makapagtrabaho ka ng maaga.
3: Uh-huh.
0: 'Di ba? Para magkaroon ka ng malaking experience, magkaroon ka ng magandang posisyon sa trabaho. Pero ikaw ang mindset mo, hindi magde-negosyo talaga ako. 'Di ba? Ikaw ba, TV, same ang story?
3: Hindi, ano? Nakapag-work talaga ako. So,
0: day job.
3: Oo, day job 'yun. So, ano, nung nag-meet ka, medyo ano siya, conflict siya sa amin kasi nga ayaw niyo mag-work and ako working. Ah,
0: so ako siya, napag-usapan niyo din.
3: So there was a time na nag-boom din talaga yung business until kailangan ko na talaga mag-quit sa job ko.
0: Mm-hmm.
3: So that's the time na naintindihan ko yung mindset niya.
0: Mm-hmm.
3: Na ano, kasi parang na-compare ko lang din siya kasi before, pag nasa work ako, okay naman, well compensated.
0: Anong work mo before?
3: IT ako sa PhilInvest.
0: Oh.
3: Yun. So okay talaga siya. So naintindihan ko lang din na every employees, kung saan sila nag-work, is business din naman siya.
0: Mm-hmm.
3: Pero kami, nasa bird's eye view kami.
0: Mm-hmm.
3: So yun yung naintindihan ko. And mas nag-shift lang din yung perspective ko,
0: mm-hmm,
3: when it comes to employment tsaka sa pagbi-business. And mm-hmm, nag-gets ko naman yung mindset niya na ganun.
0: Mm-hmm. Sige nga, dahil ikaw yung nakaranas ng 8 to 5 work, anong kinaibahan niya ngayon na may-ari ng business?
3: Okay. Pag employee ka kasi, syempre, ano na yan, planchado na ni owner lahat.
0: Mm-hmm.
3: Kumbaga, kung IT ka, IT ka lang, yun lang yung gagawin mo or earn ka dyan. But nung nag-business na kami, ay, as employee din, may time ka lang din, 8 to 5. Pero nag-business kami, sabi ko, finally, hawak ko na yung oras ko. Pero sa kabaliktaran, wala ka na palang oras.
0: Why? Bakit walang oras ang magiging isang negosyante?
3: Oo, wala ka ng oras kasi kung sa employee ka, IT ka lang, kapag nag-business ka na, si HR, ikaw yan, si payroll, si IT, si marketing. So, ikaw lahat yan. And at the same time, 24 hours ka nag-iisip ng plan, ng ano, kung ano i-execute nyo tomorrow, ganun, sino yung clients na kailangan naming ma-win para, alam mo yun, yung ganun.
0: Yeah, grabe, no? Alam mo, same stories from the different perspectives. Sabi ng mga nakakausap namin dito, akala namin kapag negosyante na, pwede nang matulog ng 12 oras. Yun pala, babangon ka kasi may mga delivery,
3: yes,
0: may mga pasisweldohin ka, may mga taong umaasa sa'yo, na parang ano, no, ikaw na lahat. Diba, wala kang opportunity. Pero ang kagandahan kasi ito, you have your own.
3: Mm-hmm.
0: Diba, masasabi mong sa akin, sa pamilya namin.
3: Mm-hmm.
0: Sige nga, kuya, I think hindi ito yung una mong business. Mm. Diba? Nag-usap pa tayo niyan sa SLEX. Wow! Nag-gala sa South.
3: South to
0: diba?
3: South.
0: So, ano yung una niyong business?
2: Na kami,
0: nasa couple.
2: Nag-start kami noon, kumakain kami one time sa Intramuros.
0: So, kumakain kami one time sa...
2: Ganun na kasimple. Tapos, parang... wala, naghahanap kami ng pwedeng kainin.
0: Kala ko naghahanap kami ng business sa Intramuros.
2: Tapos yun, habang naglalaki, nakita namin, merong isang store doon na ang daming tao.
3: Mm-hmm.
2: Tapos ang haba ng pila. Tapos nung sinilip namin, ano yung tinitinda niya? Napakasimple lang.
0: Mm-hmm.
2: Hotdog lang siya na sobrang daming cheese. And siguro familiar yung iba doon na parang overload yung tawag nila.
0: Mm-hmm.
2: Tapos na-realize ko, okay pala to, no? Parang napakasimple, wala kang kailangang timplahin.
0: Mm-hmm. Pero before that, na naisip, may business ka current noon? Wala?
2: That time, meron din.
0: Anong business?
2: Nasa parang insurance, kami.
0: Okay.
2: Ganon.
0: Mm-hmm.
2: And yun, nakita namin na ganun, sabi ko, wala pa nito sa San Pedro.
0: Mm-hmm.
2: So why not i-try natin, i-open natin doon. Testing lang, wala nang mawawala. Napakaliit lang naman ng capital.
0: Mm-hmm.
2: And yun, tinry namin at a very small capital.
0: Magkano yung small na yun?
2: I think nasa less than mga 4,000 lang siguro kami nag-start.
3: Mga 3,600.
2: Mm-hmm. Mga ganun.
0: Mm-hmm.
2: As in, we started very small lang talaga.
3: Mm-hmm.
2: And ang galing lang din ni Lord kasi, ano eh, hindi ko rin alam paano nagtuloy-tuloy na alam mo, siya na yung nag-provide kung sino yung mga magiging suppliers.
0: So eventually zero.
3: Yes.
2: Zero.
0: Okay.
2: So parang try na kami maghanap ng supplier. So una dito, tapos nalaman namin, eto dito pala kumukuha. Nga ganun. Hanggang sa lumalim na ng lumalim, hanggang okay. Sa naabot namin yung kumbaga pinaka-supplier.
0: Oh, take it sa akin ngayon.
2: Ayun, so doon namin na maximize. Na, yun nga, ang galing din ni Lord. Kasi ako, wala naman talaga akong hilig sa food na magluto. Hindi talaga ako magaling magluto, sa totoo lang. Pero si Lord yung nag-provide ng mga tao na mag-guide. Sinong magaling magluto, may nag-guide sa akin. Sinong magaling sa timpla, may nag-guide. Sinong madaming alam ng mga suppliers, pinrovide din ni Lord. Sinong magaling mag-marketing or gumawa ng kung ano-ano online, si Lord lang talaga nagpo-provide ng connections. So, sobrang nakakatuwa lang din. Hanggang sa yun.
0: Until now ba?
2: Ngayon, pinalta na namin siya. Na nag-start kami sa hotdog lang. Hotdog, sandwich, gano'n lang. Tapos,
3: sa bahay
2: lang. Hanggang sa nakakita kami ng isang pwesto na very affordable talaga yung pwesto na along main road. So medyo unrealistic sa totoo lang kasi ang mura ng pwesto. Pero main road. So alam mo, si Lord lang talaga.
0: Nadyagingan. Na pupuntahan namin.
2: Nadadaanan nyo ganun. Ayun, hanggang sa nag-venture kami sa iba-iba. Hanggang sa yun, lumabas din. Medyo mahabang kwento eh. Pero si Lord lang provide lahat eh. Yung lutuan niyan. Alam mo, ganun. Sobrang okay, ang hirap i-explain. Pero yan.
0: Kapit tayo. Kapitan natin.
2: Maraming nangyari.
0: Sige nga, Ate Via, sa ganung perspective, di ba syempre, ang asawa mo, business owner, ikaw ay isang naging businesswoman ka na din. Talagang sinakyan mo yung ganung niya. Yung parang, uy, ang sarap to, si supplier mo na tayo. Parang ganun. So ikaw din ay naghanap ka din ng iba bang ventures o same talaga kayo dun?
3: Same pa rin talaga kami. Pero there were times na syempre sa business hindi maiwasan yung downtimes. Like zero talaga na wala ng clients, ganyan. So minsan pag mahina yung loob, sabi, work na lang ako, apply na lang ako.
0: May ganun na
3: there,
0: kayo?
3: May ganun pa rin talaga na sa'yo. Pero syempre it depends sa situation talaga tsaka sa needs. Pero as of now, nilalaban talaga naming dalawa siya.
0: So until now, meron pa din.
2: Yes.
0: Yan, grabe no. I mean, bibihira lang yung ganyang uri ng mindset at tao na pagkatapos mag-aral, nagnegosyo.
3: Oo.
0: Kasi sobra. Kung sa, hindi ko alam kung tama yung, sorry for the lack of, in the realistic way, di ba? Parang iba, trabaho muna, mag-iipon, after mag-iipon, dun mag-inegosyo. Pero ikaw, tumalun ka, hindi business na kaagad, di ba?
2: Kasi sabi nung iba, sayang daw yung pinag-aralan. Lalo na yung sa akin kasi, yung course ko, civil engineering yung tinapos ko. So, civil engineering, tapos at some point, magandang school din naman. So, madami nagsasabi.
0: So, nag-license ka din?
2: Hindi na ako nag-push yung
0: I get it.
3: Kinat niya talaga yung bridge.
0: Si I get it. Hindi kasi parang nasyashock ako dun sa tumalun agad ng negosyo. Parang bago siya sa pandinig ko, Pero sige nga kuya, ipagmalaki natin. Ano ba tong tinapang manok? Sige nga, paano ba nagsimula ang tinapang manok?
2: Ayun, so actually, yung name na Tipanox, kagaya ng sabi ko kanina, si Lord lang talaga nag-arrange ng lahat eh. So sobrang magugulat ka paano nangyari. Yung Tipanox, name lang talaga yan ng ka-churchmate namin na bata. So ang name niya is, ang palayo niya is Tipano.
3: Si Stefan.
2: So doon namin pinangalan yung store. So kaya namin pinangalan Tipanox. And that time, nung nag-start kami, yung timpla namin noon is typical na roasted chicken.
0: Alright.
2: So yung mga Filipino style na matamis, na medyo maalat-alat. So ganun lang siya. Hanggang sa medyo struggling din nung start eh. And ganoon naman talaga sa business eh. Kumbaga ups and downs eh.
0: Yeah.
2: And yung time na yon, as in hindi talaga namin nilalaban pero hindi namin talaga mapaboom. up until we decided na itigil na rin muna.
4: Mm-hmm.
2: And then nung naging busy din kami kasi yun yung time na ikakasal na kami.
4: Mm-hmm.
2: Ayun. So nung after na nung wedding, naisip namin na i-reopen na ulit siya.
4: Mm-hmm.
2: Pero ang question ngayon sa isip namin is anong gagawin natin kasi di nga siya nagwo-work.
4: Mm-hmm.
2: And naalala namin, merong isang customer. Kung sino man yon, thank you. Meron isang customer na bumili before na sabi, ah, kaya yan tipanoks kasi tinapang manok.
3: Oo, saan yan ang galing?
2: Kasi yung the way na niluluto namin siya before, hindi siya yung typical sa mga kilala natin leading brands na roasted chicken na, alam mo yun,
3: iniikot,
2: tapos may uling, umuusok, ganyan. Ang way ng luto namin is sa barrel.
4: Mm-hmm.
2: So kung sa iba, yung usok is lumalabas, kasi open lang siya eh, sa amin nakakulong.
4: Mm-hmm.
2: Ayun. So kaya siguro naisip ng customer na tinapang manok. Tapos sa amin, nung i-re-open na namin siya, sabi ko, why not panindigan natin yun?
4: Yeah.
2: Gawin natin tinapang manok talaga siya.
4: Mm-hmm.
2: So nag-try kami, iniba namin yung timpla, nag-research din kami paano ba niluluto yung tinapang isda.
4: Uh-oh.
2: Ano yung mga ginagamit nilang mga pampausok or mga nilalagay.
4: Mm-hmm.
2: And yun, try and try hanggang sa nakuha namin yung lasa na gusto namin.
4: Oh. So on your own house nangyayari to?
2: Yes.
3: Uh-huh. Yes.
4: Wow, grabe no, yung tinapang manok and kagapay. Hindi, ito hindi joke, di ba? Talagang masarap siya. Talagang masarap siya kasi natikman namin siya together with my family.
3: Mm-hmm.
4: Sa San Pedro, Laguna. And magkano yung starting mo ito, kuya? I mean, magkano yung, syempre, ano ti, alam mong nag-open ka na noon, di ba? Alam mo na, pero ngayon, nabago ba yung starting capital natin or hindi?
2: Nabago, madaming mga ano eh, mga changes.
4: Mm-hmm.
2: Especially dun sa store, so pinaayos ulit namin.
4: Mm-hmm.
2: Kasi nag-close eh.
4: Mm-hmm.
2: So pinabago ko rin yung itsura.
4: Mm-hmm.
2: Mga signages and all. So technically parang nag-rebrand kami.
4: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: So kaya ganyan talaga eh, kapag di nag-work, try lang ulit.
4: Mm-hmm. Grabe no, yung one thing na hinangaan ko sa'yo dito is yung risk. Kasi may mga taong takot tumalon na eh. Lalo na kung same lang naman yung gagawin mo ulit. Pero this time, panibago lang siya. This time, ito lang din yung nangyayari. And nakakatuwa kasi hindi ka natakot eventually. Mm-hmm. So kuya, sa City Panok ba, magkano ba siya? Magkano ba, baka sabihin ng mga kaagapay natin, ay, baka mahal siya kasi tinapang manok na siya.
3: Yeah.
4: Pero kaagapay ha, pag sinabing tinapang manok, hindi may tinapa sa manok. Ano po to, yung lasa niya, mm-mm, pang tinapa.
2: Smoke.
4: Mm-hmm. Ayun, smoke. Galing mo dun. Sige, kaya magkano yung price range ni tinapang manok?
2: Yung whole chicken namin is nasa 328 lang. So, kumbaga binaba namin sa mga, syempre kilala na yun, yung mga leading brands. So, ginawa namin na affordable din talaga ng masa.
4: Magkano ulit?
2: 328.
4: Oh, di ba? 320. Pag for whole, ano yun? Whole chicken.
2: Yan.
3: Whole chicken.
4: Mm-hmm. Uh-huh. Si Kuya, if ever, sige po, ang bilis ng oras, di ko na malayan. Pero sige, sa ilang negosyo mo, Kuya, na natunghayan, sa ilang negosyo mong na nangyari sa'yo, ano yung payo mo sa mga taong gustong gayahin yung same path mo na tumatalon kaagad in business venture?
2: Siguro una, mangarap ka.
4: Mm-hmm.
2: Kasi hindi ka naman kikilos kung, or hindi ka magtatry kung feeling mo okay na ako ng ganito.
3: Mm-hmm.
2: Lang ako.
3: Mm-hmm.
2: So kumbaga more on, huwag ka magsettle sa
4: dito,
2: dyan ka lang.
4: Mm-hmm.
2: Kasi I believe dinesign tayo ni Lord for abundant life eh.
4: Mm-hmm.
2: So kumbaga God has given us the ability to produce wealth nga.
4: Yeah.
2: Daw eh. So sayang naman if di natin gagamitin. So yun yung una, siguro mangarap ka maigi. Pangalawa, huwag ka matakot mag-fail kasi failure is not the opposite of success. Failure is part of success. The opposite of success. Failure is

0: kasi. Mm. Yung tipong di na namin alam gagawin, wala na kaming ano, ganyan-ganyan. Tapos biglang ipoprovide siya.
1: Amen.
0: Di namin alam anong idea or anong next step. Mm-hmm. Tapos biglang may gagamitin siyang ibang tao to guide us, mm-hmm, and mag-advise anong mga pwedeng gawin. Amen. So, yun.
1: And Ate Via, baka may encouragement ka sa tulad mong mga wife on how they support their husbands in business.
2: Siguro, ano, always believe din in your husband. And ano, always lean kung ano yung leading niya. Kasi I believe naman your husbands is may gift din talaga sila ng guidance from the Lord.
1: Mm-hmm.
2: So, that's how I could submit to him.
1: Mm-hmm.
2: And siguro yung pangalawa is surround then yourself with circle na mag-a-uplift sa'yo.
1: Mm-hmm.
2: So, yun. So, hindi lang sa business but also in many aspects of life. So, yun.
1: Sige, Kuya Josiah and Ate VI, saan ba nabibili to? Invite nyo na po yung mga kaagapay natin. Go!
2: Ayan. Ikaw na may love.
0: Ayun. Sa mga taga San Pedro Laguna po dyan, so, try to visit no yung store namin. Along
1: San Vicente,
0: Olympia Avenue.
2: Olympia Ave.
0: Corner lot papuntang McDo, kung familiar kayo doon sa McDonald's doon. So, yun, near Olac.
2: Oo, near Olac.
0: So, yun, try nyo lechon manok. Masasabi ko hindi siya yung typical na lechon manok na natitikman natin sa mga leading brands. So, this time, iniba namin siya, smoky, and the way siya niluto yun nga sa barrel. So, mas maganda, itry nyo na lang.
1: Yes! Ayun. Contact number?
2: Yes, you can contact us sa number namin, 0976-503-7455. And you can also like our Facebook page, Tipanox. Ayan, yun lang po.
1: Yan, kaagapay na biruin mo, biglaan lang.
2: Ayan.
1: Kaya naman, this tayo mga kaagapay. Thank you so much, Ate Via.
2: Thank you.
1: Josiah. Grabe, and welcome sa 702 DZAS.
2: Thank you so much for inviting
1: us. Pagbalik nyo dito, baka di nyo na ako kilala. Pero well, kaagapay, no, I guarantee ako po yung nagkasabing masarap siya kasi natikman ko siya on my own. Kaya naman, bisitahin lang po natin ang Facebook page ng Tipanox at baka at pwede na sila umorder online. Nako, kaagapay, di ba? Madaming iba't ibang uri ng manok pero baka ito yung hinahanap mong lasa na dapat ulit-ulitin sa pagkakataon na to. Pero bago po tayo magtapos, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama kay Angelica Calaya, kay Aileen Valdez at syempre sa intern natin na si Alexis mula po sa Bulacan State University at syempre po kay Kuya Benji Musura. Kaagapay, ito po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Para po sa programang Patok, ito po si Brian De La Cruz.
3: Patok! Listahan ng mga hit, pop at swak sa panlasa ng masa.
4: Patok! Lahat ng the best, pasok!
3: Patok!
5: Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwina na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa ikalawang Timoteo 3, talatang 16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
6: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
7: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya

0: sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa kanyang mga utos, at pagsasailalim sa kanyang kalooban.
1: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
0: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
3: Ito ang 702 TZAS.
4: 702 TZAS.
3: Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
4: sa febc.ph
3: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
5: Sasa inyo na ang pagsasahin papawid ng ating Chinese program.
6: 听众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。

0: 短信13229961225抬头995，电邮就是罗马数目字的995 at 良友.net。我是万峰，
1: 我是童真，
0: 下次再见，
1: 再见。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
0: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang isa pang kapanapanabik na radyoserye ng taon, ang Noli Me Tangere. Sa episode na pinamagatang Ang Suplina,
2: Hulong! Hindi pa kahila mga kasama! Hilayin ninyo ang lambat!
3: Ako! Mga kasama! Swerte! Swerte ng umaga nito sa atin! Lima na tayong humahatak sa lambat, pero tila ang ating mga bisig at lakas ay kulang pa sa dami ng laman ng lambat na ito!
4: Marami pala mong umaga dito sa lawa! Kung titignan mo lang parang pamahayal na ng isda!
3: Hawa!
4: Ang labong ito'y maliligid na mga bundok, matawasay at mahihimlay! Ito yung bilis na! Marami palang bilis na!
3: Kilos!
5: Maihatid natin sa pampang ang mga isda niyan! Ay, napinakadulo ng lambat!
3: Sige, sige!
5: Kita? Ang daming isda nito!
4: Ang maraming nga isda!
3: Sa palagay ko ay magsabong ako mamayang hapon ito!
4: Hila, mga kasama! Hila!
3: Hila!
4: May talagang lambat!
3: Hila! Hila!
4: Hila! Hila! Hila! Hila! Hila! Hila! Hila! Hila! Hila! Hila! Hila! Hila! Hila! Hila! Hila!
5: Huwag ninyo mga kasama!
4: Ay ninyo! Pinuhuli natin!
5: Ang natatanong kong kasko! At paraw! Abay! Nakangalad ka sa kanilang mga layag! Siguro, maglalagay ka sa Espanya na naman!
3: Huwag yan ang pagtuunan mo ng pansin! Itong lambat natin ang asikasuhin mo! At hindi namin kayang hilahin ito sa pagkas ng mga isla!
5: Hila!
3: Hila!
5: Hila!
3: Hila!
5: Hila!
3: Hila!
5: Hila!
3: Hila! Hila!

Dito po. Dito po itinapon ng bangkalan ng ama Don Ibarra. Dito kasi kami dinala ng mga tagapagbibigay. Dalawa kami ni Pinyente Ibarra ang pumunta dito kasama ang sepultorero. Salamat. Salamat kay Bigan sa yung pagbibigay ng kanyang sara. At ako'y sinamahan mo dito. Wala pa kayong dapat ng pasalamatan sa akin. Marami po akong utang na loob sa inyong ama. At ang tanging nagawa ko'y makipaglibing na lamang ang ihatid sa

0: ay matiwasay na nahihintay. Na parang hindi nagdanas ng anumang sigwa ng sinundang gabing itapon dito ng aking ama.
1: Don Ibarra, napakabait po ng inyong ama. Dumating ako sa bahay ito nang wala man lang kakilala, walang nagtugubilin, walang pangalan, walang salapi gaya rin ngayon. Inahang hinalinhan ko'y nagbitin na sa tungkulin upang mga lakal ng tabako. Ako'y tinangkilik ng inyong ama. Inihanap ako ng bahay at pinagkalooban ng lahat ng kailangan. Sige kasusulong sa pagtuturo. Sila po nagpupunta sa paaralan upang mamigay ng kaukaunting halaga sa mga mahihirap na magsipag-aral. Dito'y hindi kabilang ang mga aklat at papel na ipinamahagin niya sa mga bata. Ngunit, ang pagkakawanggawang ito'y katulad ng ibang mabubuting bagay at di po nagluwat.
0: Sinasabi ninyo nga ang aking amay umaabuloy sa mga batang nag-aaral? At ngayon po?
1: At ngayon po'y ginagawa ng mga bata ang mga makakaya. Sumusulat po sila kung may magagamit.
0: At ano po ang dahilan?
1: Ang dahilan po ay nadarama sa kanilang mga barong sira-sira at nangahihiyang mga mata.
0: Huwag ninyong iturong ng aking pagtatanong ay udyok lamang ng walang pakay na pag-uusisa. Matapos maisip na matama ng bagay na ito'y ako'y naniniwala ng pagsasagawa ng mga palak ng aking ama ay siyang lalong akma kaysa itangis ang aking pangungulila sa kanya.
1: Ano pong inyong ibig sabihin, Don Ibarra?
0: Kaysa itangis ang pangungulila sa aking ama at ipaghiganti siya sa kaapihang tinanas niya. Ang kanyang libing ay nasa sinapupunan ng kalikasan. At ang mga kaaway niya ay ang bayan at ang isang pare. Pinatatawad ko ang bayan dahil sa kanyang kamangmangan at iginagalang ko ang pare dahil sa kanyang karakter. At ibig kong igalang ang relihiyong humubog at umakay sa lipunan. Ibig kong mapasigla ang aking sarili sa diwa ng aking ama. At dahil dito'y ninanais kong magbatid ang mga nagiging palakid ng pagtuturo. Ibig ko kasing magpatuloy ang nasimula ng aking ama.
1: Sa pagsasagawa ng mahalagang panukala ng iyong ama ay pagpalain hawa ng ating bayan ang inyong alaala. Nais ninyong malaman ang mga balakid ng pagtuturo?
0: Oo, makikinig ako sa iyo.
1: Kung ako po ang tatanungin niyo ay marami. Higit sa lahat, ang pagtuturo ay di maaaring maiwasto kung walang mabisang pagtutulungan. Una, sapagkat ang mga bata buhat sa kamusmusan ay di nagtamo ng anumang pangganyak sa ikatututo. At ikalaway, sapagkat kung magkaroon man ay mawawalan din ang halaga gawa ng kakapusan ng magugugol at iba pang mga pag-aalinlangan. Bumabasa ang mga bata, sumusulat, at nangagsasaulo ng kapu-kaputol na bahagi at kumisan ng buong aklat na nasusulat sa Kastila. Ni isa mang salita'y di nila naiintindihan. Anong matututuhan ng anak ng mga ating magbubukid na paaralang nagtuturo ng ganito?
0: At kayong nakakakita ng kasamaan, ay bakit din ninyo iniisip malunasan ng ganyan?
1: Pinilit ko po. Pinilit ko po din ni Barang, ngunit una pong kailangan ay isang bahay paaralan. Sa kasalukuyan, ang eskwelahan po ay nasasilong lamang ng kumbento sa tabi ng karuahe ng Cora. At dito, ang mga batang nahirating bumasa ng malakas ng kanilang mga aralin ay nakagagambala sa Cora. Kung minsan, ang Cora ay bumababang numininig sa galit, sinisigawan ang mga bata at ako'y mumurahin. Mauunawaan na ninyong sa ganito'y hindi makapagtuturo ni makapag-aaral. Ang guro ay hindi iginagalang ng bata mula nang sandaling makitang siya inaalipusta ng di man makapagtanggol ng kanyang mga karapatan. Upang ang guro ay pakinggan at huwag pag-alinlanganan ng kanyang kapangyarihan, kinakailangan siya'y maging tanyag. May marangal na pangalan, lakas ng loob at kaunting laya sa pamamalakad. Ako po'y nag-akalang makapasok ng mga pagbabago, ngunit ako'y pinagtawanan. Upang malunasan ang kasamaang nasabi ko sa iyo, tinangka ko pong ituro ang wikang Kastila sa mga bata. Bukod ang sagaya ipinag-utos ng pamahalaan, ay minarapat ko rin naman pagkat inaakalang makabubuti sa lahat. Gumamit po ako ng lalong magaan na pamamaraan sa pagtuturo ng mga parirala at mga pangalan. Sagay, iniwaksi ko ang mahihirap na tuntunin sa pag-aasang maituturo rin ang balarila kung naiintindihan na nila ang wikang Kastila. Pagkaraan ng ilang linggo, ang mga lalong matatalas ang ulo ay nakakaintindi na sa akin, ay nakabubuo ng mga ilan-ilang parirala. Pero habang nananatili kami sa silong ng kumbento, walang magiging halaga ang bawat pagsisikap na pagbutihin ang pagtuturo.
0: Huwag kang mag-alinlangan, mahal na guru.
1: Gaya po ng aking nabanggit, naging mabuti ang aking pagsisimula. Ngunit makalipas lamang ang ilang araw ay ipinatawag ako ni Padre Damaso na siyang kura noon. Agad akong pumanik at nagpugay at nagbigay ng magandang araw sa wikang Kastila. Ngunit ako'y hinamak niya sa harap ng sakristan mayor. Pagkaakmang iaabot sa akin ang kanyang kamay upang ipahalik, ay inuurong at sinabayan ng mapangutyang halakhak. Pinagdimlan ako ng paningin at di ko malaman ang gagawin at sasabihin. Tinangka ko pong magtanong ng walang ano-ano'y igiit niya ang ganitong paglibag.
2: Mahal na kura, narito na po ang ipinatawag ninyong guro ng mga bata dyan sa silong ng kumbento.
1: Padre Damaso, ano po bang maipaglilingkod ko sa kura ng bayang ito?
3: Aha! At buenos dias pala. Buenos dias! Ha! Katawa-tawa! Marunong ka na pala magsalita ng Kastila ngayon, eh? Tingnan mo sa Kristan Mayor ang pobreng guro ng paaralan ng mga batang Indio.
2: Nagtuturo na po yan ng wikang Kastila, mahal na kura?
3: Oo nga! Nagtuturo siya! Hoy, pobreng guro! Para malaman mo, hindi bagay sa'yo na magsalita ng Kastila, eh? Sinisira mo ang wikang Kastila sa pamamagitan na niyon pagsasalita. Ambisyoso! Tama na laman sa iyo ang magsalita ng inyong katotohong wika! Kaya ayoko nang makita pa ano na pagbumuka, ha? Hala, sige! Layas! Layas!
1: Opo, Padre Damaso.
3: Insigida!
1: Alis na po ako.
3: Buisi! Dapat pagsarhan ang pintuan ng busabus na yun!
1: Sa diyang napakahirap ng kalagayan ko, kailangan ko magtiis sa maliit na sweldo at magkisama sa kura. At mahirap namang kalabanin ang isang paring makapangyarihan sa isang bayan. Tinutulungan ng mga kanyang korporasyon at kinatatakutan ng pamahalaan. Wala akong maaring gawin kundi ang sumunod. Kundi mga taong bayan na rin ang magiging kalaban ko. Tatawagin nila akong masamang Kristiyano. Isang erehe, kalaban ng mga Kastila at isa ring pilibustero.
0: At yan bang mga problema yan ang nagpapahina ng loob ninyo?
1: Ay.
0: Nawala na kayo ng pag-asa?
1: Nakakahiya mang aminin, Don Ibarra. Totoo po. Katunayan nga po, iniisip ko nung magbago ng hanap buhay. Ngunit, ano po ang aking magagawa? Di ko maaaring dayain ang aking ina pagkat 3 taon ang kanyang ipinagtiis upang ako'y matustusan sa pag-aaral. Kailangan mapaniwala ko sila ng mga gawang pagtuturo'y kapitapitagan at ang magturo'y isang gawang magaan na ako'y iginagalang ng bayan. Sa gayoy, namalagi na po ako sa pagtuturo at inibig kong makipagtunggali. Mula nang ako'y hamakin ang kura, ay naisip kong mag-ibayo ng pag-aaral gabit araw. Ay nag-aaral ako ng Kastila at ng mga aklat ukol sa pagtuturo. Ang mga bagong isipan natutuhan ko sa mga aklat ay siyang ginamit sa pagsusuri ng mga sulirani ng isang guro. Natuklasan kong Mga kamalian pala ang mga dating ipinalalagay kong katotohanan. At mga katotohanan naman ang itinuturing kong mga kamalian. Ang pamamalo, halimbawa na noong unang panahon, ay ipinalalagay na kailangang gamitin upang mapag-aral at matuto ang mga bata. Hindi nakatutulong sa pagkatuto ang takot na nararamdaman ng isang tao sa halipangay. Nakagugulo ng kanyang isip. Upang matuto, kailangan tiwasay ang loob ng isang bata. Malinaw ang kanyang isip, may tiwala sa sarili, may pananalig, at pagpapahalaga sa kanyang kakayahan.
4: Susi mo! Tumayo ka, sagutin ang aking tanong! Ano ang hayop na nasa larawan mo? Susi mo! Bakit ka natatakot, Susi mo? Itinatanong ko lang sa'yo kung ano ang hayop na nasa larawan. Manatili kang nakatayo riyan. Ikaw, Juanita, tulungan mo si Susi mo na sagutin ang tanong ko. Oh! Ba't umiiyak ka rin? Hindi pa naman kita pinapahalo? Sige, Juanita, tumayo ka!
1: Sinusuri ko ang suliraning bumabagabag sa isang guro at nalaman ko ang isang problema ay ang paggamit ng pamalo. Naniniwala ko na ang isang bata ay di makapag-iisip kung nakakakita siya ng pamalo. Ang pangamba at pagkatakot ay nagpalabo sa lalong malumanay na isipan.
5: At ano naman ang ginawa mong hakbang?
1: Dahil po rito eh, itinuturing kong hindi tumpak ang karaniwang paggamit ng pamalo sa sirlid-aralan. Nalaman ko rin na upang pumasok sa ulo ng mga bagay na itinuturo ay nararapat na tahimik ang kalooban ng tinuturuan. Mahinahon ang budhi at matiwasay ang katawat kaluluwa. Dahil dito'y naniniwala rin po akong sa ibabaw ng lahat ay kailangang ihasik sa puso ng kabataan ang pagtitiwala, kapanatagan, at pagpapahalaga sa sarili.
6: Anak, bakit mo ba iniuwi pa ang mga supli na nagamit mo sa iyong pagtuturo? Ay dati-rati, hindi mo ito binibitbit pa uwi. Baka malimutan mo yan, bukas wala kang magamit na pamalo sa mga batugan mong mga mag-aaral. Eh lalo kang iinsultuhin ang kura dahil hindi naturuan ang gusto mga batang yun.
1: Ina, iniwi ko na ang mga suplinang yan dahil ayoko nang mamalo ng mga batang nag-aaral.
6: Oh.
1: Sisimulan ko pong ipakilala ang halaga ng paligsahan sa pagkatuto at ang pagpapahalaga sa sarili. Pag hindi natutuhan ng isang aralin, ay aking ipinalalagay na ito'y sanhinang kawalan ng pagpupunyagi at kailan may di kawalan sa kakayahan. Ipaniniwala ko sa mga batang mag-aaral na may higit na kakayahan kaysa talagang kanilang magagawa. At ang paniniwalang itong ibig nilang mapatunayan ay siyang pumipilit sa kanilang mag-aral.
7: Ilan-ilan na lang ang mga iyan. Bakit kasi hindi ka na lang magpastol ng mga itik? Kasi magturo ng mga bata. Pakasti-kastila ka pang nalalaman dyan.
1: May nagsisipasok rin naman kahit kakaunti sa Kristan Mayor.
7: Ha?
1: Sila na lang ang tinuturoan ko. Nagpatuloy ako at napuna kong unti-unting nagkakadiwa ang kalooban ng mga bata. Nadaragdagan ang nagsisipasok ang batang mapuri dahil sa kanyang pagsusumikap sa harap ng klase ay nakikitang sa kinabukas ay nag-iibayo sa pagkatuto. Pero nang mabalitaan ang kura,
8: kung hindi mo ibabalit ang dating pamamaraan ng pagtuturo ay inaaksaya mo lamang na ninyo na panahon! Ibalik mo ang pamalo dahil ang amang di namamalo sa kanya na anak ay kulang ng pagmamahal sa bata. At iyan ang ikinapupuri ng isang buo mula sa magulang ng bata. Isusuprong kita sa alkalde kapag magpatuloy ka sa bagong pamamaraan na niyong pagtuturo.
9: ako si Don Anastasio. Nagtataka ako ng labis. Humingi ng palo ang mga magulang. Bakit hindi sila ang iyong pinalo, mahal na guro?

0: Magandang araw po, Padre Damaso.
1: Magaling! Magaling! At ang ginagamit mong wika ay ang sarili mo na na wika at hindi hiram na wika, eh? Ipinatawag kitan muli dahil may sumbong sa akin at ito'y kalat na sa buong bayan na hindi ka na raw gumagamit ng pamalo sa iyong pagtuturo. Ang mga bata ay napapalungid dahil sa iyo. Alam mo ba, nagsasayang ka na ng panahon na yan? Hindi ka tumutupad sa iyong natungkulin.
0: Padre Damaso, totoo po na hindi na ako gumagamit ng pamalo sa aking pagtuturo. Hindi ko po hinahagupit ang mga batang hindi nakakaintindi kaagad sa kanilang aralin. Pero tumutupad ako sa aking tungkulin. Naniniwala po ako na ang isang bata ay hindi makakapag-isip kung nakakakita siya ng pamalo. Ang pangamba at pagkatakot ay nagpapalabo sa lalong malumanay na isipan.
1: Alam mo ba ang isang ama ay hindi namamalo ng kanyang anak ay kulang sa pagmamahal? At ang pagbabasa ay natututuhan sa tulo ng pamalo? Dapat kang maging masikap at muling gamitin ang dating pamamaraan, ang pamalo, Pagkat kung hindi ka susunod sa akin, isusuplong kita sa alkalde.
0: Padre Damaso.
1: Hala, sige. Makakaalis ka na. Dahil ayokong kausap ang hindiyong guro na katulad mo. Hindiyong!
0: So dahil lang ito, napilitan akong mag-alis ng isang pamamaraan na sanay nagsisimula ng magbigay ng mabuting bunga. Pagamat di ko mabata ay aking dinala sa paaralan kinabukasan ang pamalo at sinimulan kong muli ang di makataong gawain. Ang umiiral na sanang kahinahunan ng nagsisipag-aral ay nawala at nanauli ang kalungkutan sa mukha ng mga batang natuto na magmahal sa akin. Pinagpipilitan ko mang galangan hanggang maari ang pamamalo ay nagdaramdam din sila. Naaaba at nagsisiiyak ng buong kapaitan. Sa gayoy, nadudurog ang aking puso at bagaman ang aking sarili nagngingit-ngit laban sa kanilang mga walang muwang na pamilya. At di ko naman mapagbuntunan ng galit ang mga walang malay na bata. Napapaso ako sa kanilang mga luha. Nagsisikip ang aking dibdib. Kaya noon araw na yon ay iniwan ko ang aking klase kahit di pa oras. Umuwi ako sa bahay at lumuhang mag-isa.
2: Kumilang pala ang mga magulang.
1: Bakit hindi sila yung pinagmahal na guro?
0: Doon Anastasio. Tila ako po'y magkakasakit sa mga kahilingan ng mga magulang.

0: Mahal na guro, hindi po ba kayo magtuturo sa amin ngayon? Kasi hindi na po kayo nakapagtuturo eh.
1: Pasensya ka na, Basilio. Di na po anak ko ng sakit, kaya hindi ako nakapagturo ng mga nagdaang araw. Bahagya pa lang akong gumagaling, pero huwag ka mag-alala. Magtuturo ako bukas. Pumasok ka.
0: Pero, di na po ninyo ako matuturuan. Kasi po, ayaw na nang sakristan ngayon na ako po'y mag-aaral.
1: Ha? Huh?
0: Magsakristan na lang daw po. Magpatugtog daw po ng batingaw.
1: Basilio, mag-aaral ka. Dapat kang matuto. Kakausapin ko ang sakristan ngayon. Kailangan mag-aaral ka.
2: Ang mga sakristan na gaya ni na Basilio kas Crispin ay di na dapat pinapapasok sa paaralan. Pagkat bumababa ang uri ng kanilang pagkatao. Kaya huwag mo na silang pakialamang guro.
1: Nagkakamali kayo sa Crispin Mayor. Ang kagaya nila ay dapat magkaroon ng edukasyon.
3: Pinili kong mag-aral ang aking anak sa iyong klase.
4: Pero ano itong ginawa mo?
3: Hinayaan mo magbulakbol ang aking anak? Ano klase ka bang guro? Irresponsable!
1: Pasensya na po, Ginang. Wala akong kinalaman sa inyong ibinibintang sa akin. Hindi ko nga nakita ang anino ng inyong anak sa aking klase. Eh, hindi ko alam na napipilit niyo palang pumasok ang inyong anak na mag-aral, pero ang malungkot po ay di naman siya pumapasok sa aking klase para mag-aral.
5: At kayo ba'y nagtiis at nagpaubaya na lamang sa inyong mga bagong tinuturuan?
1: Opo. Pagkat wala akong magagawa. Gayunpaman, tinangka kong gumawa ng isang bagong pagsubok upang di maaksaya ang panahon ng mga bata at mapakinabangan nila ang pamalo. Halos lahat naman ng paaralan, ang mga ginagamit na aklat ay nasusulat sa Kastila. Maliban ang katisismong Tagalog na paiba-iba, ang mga aklat na Kastila ay karaniwang may nobena. Dahil bawal ituro ang Kastila, pero hindi naman maisa Tagalog ang kasaysayan gaya ng urbanidad ni Hortensio at Felisa. Ay, naku, kung minsan, tinatagalog ko sa kanila ang ilang may igsing akda at sa mga ito'y kabilang ang kasaysayan ng Pilipinas ni Pare Baranera. Dahil sa kawalan ng mapa, upang maturuan sila ng hiyografiya ay kinunan ko ng salin ang isang nakita kong mapa ng Ulumbayan. Sa pamamagitan nito at ng mga baldo sa salapag ay naituro ko sa kanila ang ilang bagay ukol sa Pilipinas. Ngunit ako'y tinulid sa ng mga

0: magandang araw ho sa inyo, mga kababaihan. Ano ba ang sadya niyo sa akin?
1: Mahal na kura. Kami po ay nagsadya sa inyo upang isuplo ng isang guro. Naku, ano ang tinuturo sa aking anak? Imbis na unahin ang relihiyon na ituro, ay iba ang itinuturo. Malakasaysayan at ang pagtatanim. Ang ating relihiyon ay kinaligtang ang ituro ng guro sa mga bata.
2: Mahal Akura, natatakot kami na lumaking suwail ang aming mga anak kung kakaligta ang ituro ang relihiyon sa loob ng klase. Mapagsamantala ang guro. Kung hindi sana nalipat si Pare Damaso, hindi magagawang ibahin ng guro ang kanyang turo.
0: Itinatawag kita dahil maraming reklamo ang dumarating sa akin.
3: Mahal na kura.
0: At iisa reklamo, ang estilo ng iyong pagtuturo. Bilang ang bagong kura, nais kong sumunod ka sa akin. Unahin mong ituro sa mga bata ang relihiyon. Ipasaulo mo sa mga bata ang misteryo. Trisagyo at Doktoran Kristiyana.
3: Opo, mahal na kura. Bagaman, hindi ako pinagalitan ng bagong kura, ngunit pinagbawala naman. Sa ngayon, mahuhulo na po ninyo, Don Ibarra, na wala akong napapala sa pagtuturong ito, kundi ang gawin ang mga papagayo o malaponograpo ang mga bata. At ang katotohanan, halos lahat ng aking tinuturoan ng katesismo ni Padre Astete ay di nakaalam ng pagkakaiba ng mga tanong sa mga sagot at kung ano ang katuturan ng isa't isa nito. At sa ganitong gawa ay mamamatay tayo at pamamarisan ng mga susunod na saling lahi. Samantalang, sa Europa ay patuloy ang paglikha ng pamamaraan ukol sa pagkakasulong.
4: Huwag kayong lubhang mag-alala. Ang tininti mayore naganyaya sa akin upang dumalo sa isang pulong sa tribunal. Hindi malayong sa pulong na yan ay matatagpuan natin.

0: Far East Broadcasting Company Radio Talents, Lolita del Mundo, Joe Plasiego, Rainier Paminduan, Bog Sinchonko, Alan Santos, Beck Sinchonko, Lawrence Rojas, John Gomez, at Armando Pascual. Sa musika, Rolly Monjes Rosales. At sa pamamahalang technical, Jeronimo Peñalosa. Mapanlikhang tunog, Bernie Bascao. Sinulat para sa radyo, Jerry Peñalosa. Direksyon, Joe Plasiego.
1: Maraming bagay ang maibibigay ng mundo. Naririyan ang magaganda at maayos na kayamanan. Lamang, atin namang isipin sana kung lahat ng mga ito'y magtatagal. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman. Ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Kawikaan 11:28. Ang yaman na inaalok ng ating Diyos ay dapat na hangarin. Ito ay mainam at para sa ating ikabubuti. Atin nawang tanggapin ang katotohanan na wala siyang nais na masama para sa atin. Ang Diyos ay nagmamahal magpakailanman.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
3: Maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay.
4: So mga mommies, take note of these reminders.
5: Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila.
6: Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up.
7: Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina, Moms at Heart.

0: Magandang buhay, good morning, good afternoon, good evening, saan panig man po ng mundo. Welcome sa atin pong Moms at Heart. Patuloy pa rin po ang inyong Mommy Becerios sa atin pong gawain para po sa mga kananayan. At syempre, kasama rin po ang mga katatayan. And of course, last month tayo po ay nagkaroon ng pagsaludo, tribute sa atin pong mga dads, itay. Kaya the whole month of June, na-miss po ba ng ating mga nanay, ang ating mga features para po sa ating pusong ina. And today, ito po ang ating pagbabalik sa ating regular program. It's the first Saturday of July. And as always, as ever, ang ating pong tuon ay mga nanay of young children. Ngunit ngayon, medyo may kakaibang flavor tayong idadagdag. Hindi lang po siya nanay ng young child kasi isa lamang. Siya po ay young na widow na rin. Kaya medyo ibang flavor tayo ngayon. So stay lang po kayo dyan, whether you are listening over 702 DCAS AM band or baka naman po kayo ay may connection sa atin pong wifi. Pwede po kayong mag-view sa aming mga looks and of course, napakaganda ng aming set ngayon. Nandito po kami sa One Corporate Center. And you can access us through FEBC Radio TV. At dyan po ay dahil tayo po ay active member ng kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay, so hindi na po papatagalin na inyong Mommy Becerios. I would like to introduce ang atin pong batang-batang nanay. Pero yun nga po, she's a mother of a young child. And na medyo yun, may ibang plano si Lord and she's a widow. Magandang buhay sa'yo, Mami Dayan.
1: Magandang buhay po sa ating lahat, Mami Becerios.
0: Yes, and meron ka bang ibang gustong batiin?
1: Yan po, binabati ko po yung mga kapatid ko and yung mga friends ko din pong widow.
0: Yes, o. Oh. Lagyan naman natin ang pangalan yung kapatid. Huwag na yung mga friends kasi parang ito isang barangay sila.
1: Ayan, si Ate Lori, Ate Cathy, Franklin, Jafet, Arvin, Chloe.
0: Yes, oh. And of course, batiin natin ang ating common na friend, si George De Ramos.
1: Yes,
0: hi
1: si
0: po
1: Pastor
0: sa inyo.
1: Ayan, hello po.
0: Kayo po ay huwag masyadong magpapahealthy. At ang kanyang loving wife, si Bolen. Ayan. Okay, so ang ating pag-uusapan, huntahan ngayon ay patungkol dun sa buhay-buhay, no? Na may kinalaman dun sa pagiging napakabata mong naging balo, no? Parang ilang taon kayo nagsama ng iyong loving sweetheart?
1: 9 years po.
0: Oh, 9 years talaga. Parang natigilan ako, no? Kasi parang kami ay 49 years na ngayon ang aking husband and sa inyo, 9 years, no?
1: Yes,
0: so talaga iba-ibang plano ng Panginoon,
1: yes,
0: ano? So I'll not ask about, syempre, kung ano yung nangyari or what, pero mga ilang taon ka ng solo?
1: 3 years po.
0: Ah, 3 years. So yung anak mo ay iisa lang?
1: Yes po.
0: Babae, lalaki?
1: Lalaki po siya, Yatniel.
0: Wow, lalaki siya na 9. And 6 years old pa lang siya nung nawala ang kanyang tatay.
1: 5 po.
0: Ah, 5. Ah, okay. And then ikaw ay ngayon naglalakbay mag-isa. Okay. Mm-hmm. So, bilang of course, sabihin natin ito yung mga life quakes ang tawag diyan. Life quakes, life tweaks sa ating buhay. So, during that time, of course, nagulat niyan.
1: Yes.
0: So, siguro i-share natin ano yung panahon na nung nasa ka pa sa grieving stage yan. And paano nakabangon or ano yung mga naganap sa journey na yan?
1: Actually po, yun nga po, that was 28 years old po ako nung nangyari to.
0: Yes.
1: And ano po siya, mahirap siya kasi yun, marami pong luha talaga, maraming tanong sa Lord ng mga panahong ito dahil yun nga po, parang ang pakiramdam ko, Lord, tapos na ba? At hindi na ba matutuloy yung mga pangarap ko? Pero yun po, napakabuti pa rin ng Panginoon na tinulungan niya ako that season. At siya po talaga yung naging lakas ko.
0: Yes.
1: At yun po, sa akin, ginawa ko talaga noon ay nilubog ko yung sarili ko sa word ng Lord, yung mga promises ng Panginoon. Yun yung pinanghawakan ko that moment. At yun po yung grasya po talaga ng Lord. Eh. It's all by God's grace.
0: Yes. So, sa atin pong mga listeners and viewers, and of course sa aking kasama dito, si Mami Dayan. Alam mo yung dinaanan mong yun. Ayun ngayon ha, kasi ngayon may mga lumalabas ng pag-aaral ha. Talagang ano to ha, nasa mga journals, no? Pwede nyo pong i-research yan. Pinag-aaralan na ngayon ang ating mga psychology, yan, mga nasa social sciences. Yung tinatawag nating tugon, or in English, coping. Paano tayo tutugon dun sa ating mga life quakes? At napatunayan, at yan po ah, pinag-aralan, di lang po sabi-sabi, no? Wala lang ako sa classroom, kaya wag na tayo mag-quote ng mga according to, no? The Journal of ganyan. Ang lumabas sa pag-aaral, yung mga ganun pala, na dumaraan sa life quakes at sa halip na may mga iba-ibang ginagawa ay dumuon sa Panginoon at nagbabad, sabi mo nga, ano, nilubog mo yung sarili mo. Hindi ka naman nalunod. Hindi ka nalunod, lumangoy ka. Ang salbabida mo ay ang salita ng Panginoon at ang kanyang mga pangako na tunay naman po na maaring hindi according to our time frame, ngunit darating po ang pangako ng Panginoon sa isang makatotohanang ganap sa ating buhay. Yes. And yes, according to that study, yun daw yung mga nagkaroon ng maayos na pagtugon. At hindi lang maayos yung pagtugon, kung hindi pati yung kanilang nasa paligid ay nagkaroon din ng parang nabit-bit sila. Nagkaroon sila ng kakaibaring pananaw. At yun yung tutuunan ko naman sa next question ko sa iyo na aking nais tuklasin. Eh, syempre yung bata, no? Sabi mo, 5. Yes, malapit siya sa daddy, lalaki, yes, eh, diba, no? So, paano ang nangyari sa kanya during that time na wala na si daddy, hindi pwedeng sabihin natutulog lang, yes, si daddy, yes, diba, po, no? So, paano siya binukas yung katotohanan sa kanya?
1: Actually, sila po yung sobrang ano, eh, malapit kasi may mga routine po sila mag-daddy. Mm-hmm. So, nagme-memorize sila ng verse bago matulog, ganyan. Mm-hmm. So, may mga ganun sila. So, yung mga una po, nahirapan po talaga siya at humanap din po ako ng mga Christian counselor po. Mm-hmm. So, nag-undergo siya ng mga play therapy. Mm-hmm. Kasi yun nga po, sa kids po talaga is hindi siya katulad po natin na sa pag nagigrieve, so through play po sila, so nag-undergo po siya doon, and yun po, ginamit din ng Lord yung mga tito, yung mga kapatid ko pong lalaki, para yung routine po nila as daddy yung sa husband ko po. Mm-hmm. Yung mga kapatid ko pong lalaki po yung nagpunan po noon. May mga times po na yung isa ko pong kapatid, nag-zoom kasi po hindi po kami mapuntahan everyday, ganun. So nag-zoom po sila, gumagawa po ng talaga mga ano, Bible quiz, yun. So yun yung mga ginamit po ng Panginoon.
0: Napaisip lang ako, no? Talagang iba ang magiging kakalabasan.
1: Yes, okay.
0: Kapag ka ikaw ay dumuon, ano, na ayon nga dun sa research ay isang magaling, mahusay, at tunay naman na magiging matagumpay, no? Mm-hmm. Ang pagharap sa isang life quake kapag ka nagpunta doon sa ang tawag nila, no, sa psychology ay spiritual fortitude. Mm-hmm. Para meron tayong term. Spiritual fortitude. No? Yung parang kalakasan mula dun sa mga spiritual na bagay. Kasi dalawang bagay ang aking nakita dyan sa iyong sinabi. Ano? At sa atin pong listeners and viewers, pwede po natin itong ikanga ay consider din. Ano? Na ano yung dalawang bagay na yon? Una, ay binigyan na isang makatotohanan na pagharap doon sa buhay ng isang bata. Kasi ang isa po kasi misa na akala natin as adults, no, bata, pero makatotohanan po yung damdamin nila.
1: Yes.
0: Especially yung 5 years old, no, yeah, compared to a 3-year-old.
1: Yeah.
0: Medyo nagsisimula na siyang mag-process.
1: Yes.
0: Pero yung mga 2 or 3 yan, medyo pwede mo pang libangin ng kakaiba. At minsan nga nilalapitan yung daddy or mommy, kung sino man yung patay na, "Hoy, gising ka na," ginaganyan nila yung mga bata. But your son, hindi. So, nakita ko one is naging matotohanan at hinarap, no? Dahil naging matotohanan yung pagbigay sa kanya ng paliwanag. So, isinaayos natin ito sa pamamagitan ng tinatawag nating debriefing. Yan, di ba? Yung sa kanyang trauma. Kaya siya ay nagkaroon ng play therapy, no?
1: Yes.
0: And maganda rin, nakita ko yung pangalawa, ay magbigay ng support system, no?
1: Yes.
0: Na merong pumalit na parang, you know, taking the role ng daddy,
1: yes,
0: no, na tito. para yung bata ay hindi siya masyadong mangulila.
1: Yes po.
0: Mangulila. And of course, yan, no, maganda dahil sa ating technology ngayon ay meron na tayong tinatawag na connection. Yes. At wala na tayong pwedeng sabihin na hindi tayo po pwedeng mag-meet. Ayan, via Zoom. Oo. So, tuloy-tuloy din. So, kumusta ngayon ng iyong anak after 3 years na, no?
1: Yes po. Yun, it's all by God's grace po talaga na yun po, na-achievers din siya sa school and active siya dun sa Sunday school, sa church. Yun po yung talagang hindi ko pinapawala na yung mga nasa paligid niya ay talagang makaka-influence din po sa kanya na mas lalo siyang lumapit sa Lord.
0: Ah, okay. So, ano ba siya? Homeschool or nasa regular school po siya. Ah, nasa regular school siya. Oo. Teacher ka, di ba? Tama ba?
1: Opo.
0: Pero hindi mo siya nilagay sa homeschool.
1: Hindi po.
0: Okay. Nag-tutor ka lang sa
1: yes,
0: kanya
1: po.
0: At hands-on mommy.
1: Yes,
0: ayan. Okay, so medyo itiklop natin yung chapter na yan.
1: Yes.
0: At ang puntahan natin ay yung pagsalo, no? Kasi of course, the support group is there, no?
1: Yes.
0: Yung si daddy. But the reality, ikaw bilang nanay, yes, haharapin mo na ngayon as solo.
1: Yes po.
0: Itong yung kangalakbayin, ano? Pero ewan ko lang, ano? Parang bigla ko lang naalala. Parang may special support ng gobyerno sa inyo.
1: Opo, yung mga moms? Yes po, solo.
0: Oo, meron kang ganun? Anong
1: yes
0: binibigay doon?
1: Actually po, nag-a-apply pa lang po ako ngayon.
0: Ah, nag-a-apply ka? Yes, okay, oo.
1: Nasa process.
0: At ano daw makukuha pagka?
1: Parang may monthly po silang binibigay at parang may pangkabuhayin din po silang ino-offer. Parang
0: okay,
1: ganun po. Para makapagsimula po yung mga
0: widow.
1: Single, opo, mga single mom po na ganun po na wala
0: ko. Ah, okay. So maganda, no? Meron palang ginagawa ang ating pamahalaan,
1: yes,
0: ano? Na makabuluhang tulong, no?
1: Yes,
0: para naman na sabihin nating maalwa ba yung tama, masyado malalim, to comfort, to alleviate, to help, no, yung ating mga widow. Pero no, nais natin siguro ding i-mention si Sister Merly kasi
1: yes,
0: Guillermo,
1: no?
0: Di ba meron
1: yes,
0: siyang ganyan widows ministry. At naging social na nga yung kapatid natin niya. Hello, Ate Merly. Biglang inatin. Ay, meron siya ngayong mga, naging international na
1: yes,
0: yung kanyang widows ministry. Yan. So, i-access nyo lang po sa ating FB, ano? Yan, meron po kayo makikita doon na para po sa ating mga balo. Yan. Kasi, being solo, ay may mga decision kang gagawin.
1: Yes po.
0: Na para ka din magkaroon ng, you know, kakaibang buhay, hindi
1: yes,
0: maglugmok ka
1: yes,
0: na lang
1: po,
0: doon.
1: Yes.
0: So, nag-grieve. Okay, pag-usapan naman natin ngayon as a mother of a young child. Siyempre, nung una, nung kasama si daddy, paano kang nagiging nanay nung toddler siya pa noon?
1: Ay, very hands-on po ako eh. Dumating din po sa point na ano po, nag-stop po talaga nung nanganak po ako. Nag-stop muna po akong magturo para ma-enjoy ko yung pagiging mami ko po.
0: Wow, talaga
1: so,
0: naman.
1: Parang everyday po nagre-research po ako ng mga ideal na pwedeng gawin sa 1-year-old, 2-years-old po.
0: Wow,
1: kaya
0: talaga naman.
1: Gumagawa po ko na marami po akong mga props po sa bahay para
0: okay,
1: ipa-ano ko po sa kanya, ipa-activity ko sa kanya.
0: Sige nga, magbigay ka nga ng sample kasi baka meron tayong mga listeners and viewers na meron silang at panawagan din po, baka mga lola na meron kayong alaga, di ba,
1: yes,
0: ng mga 1-year-old toddlers. Di ba
1: yes,
0: yun yung mga hinahabol pa?
1: Opo.
0: So, ano yung activity na pinagagawa mo?
1: Actually po, yun din po. Sa akin kasi parang ayokong naka-screen time yung anak ko that time.
0: Mm-hmm.
1: So, may mga strainer lang po ako sa bahay na ginagamit sa pangluto ng mga plastic. So, bumibili lang po ako ng mga popsicle sticks para itutusok niya yun pa isa-isa. Yung 1-year-old po siya, mga 1.5. So, ganun po. May bumibili po ako mga pom-poms. Ilalagay ko lang po sa isang maliit na can. Tapos parang may obstacle na may mga nilalagay lang po akong goma. Tapos kukunin niya po yun. Mga simple, ganun po.
0: Okay, oo.
1: Mga tongs po, tapos ipipick niya lang po yung mga pom-poms isa-isa. Ganun po
0: tapos
1: yung
0: tapos ilalagay sa mga lalagyan.
1: Yes po.
0: Okay.
1: Po.
0: Naku, naalala ko rin. No? Kasi meron akong book, nanay kong teacher. No? So, yung mga sinasabi po na yun ni Mami Teacher Dayan. Mami Teacher Dayan. Ay, maaaring naglalaro yung bata. Kasi parang, di ba, yung pangsipit, no?
1: Yes,
0: kinukuha
1: po
0: lang niya, tapos ilalagay niya
1: no,
0: dun
1: po
0: sa mga kung anumang lalagyan,
1: no,
0: di ba? Or misan sa table, ilalagay
1: no,
0: niya, hihilera niya, di ba? Ngunit, yun ay akin ibinahagi doon sa nanay teacher na book, yan.
1: Mm.
0: kung ano ang epekto nito doon sa una, yung yes, fine motor ng yes, bata, di ba? Kasi minsan gusto natin hahawak agad ng lapis o hawak na kung anumang writing tool, di ba? Or paintbrush. Pero syempre, sa ganung edad, kaliwa ba, kanan, hindi niya pa nga alam kung saan ano hahawakan niya eh, di ba? So, doon tayo nagkakaroon ng minsan ay ina-advance masyado yung bata, di ba? Yes. No? So, yun po ay isang magandang pagtulong doon sa fine motor. Yes. Yung pag-grip ng bata, pag-hawak, at hindi lang yun, yung kanyang eye and hand coordination, di ba? So, dadamputin, tapos ilalagay na mapakahalaga po ito sa pagbasa yan, at pagsusulat, lalo na yung mag-aaral sa mga formal school na sila ay copying from the board. Binagalan talaga. O kasi po, hindi ko alam. Teacher din, dito talaga sa atin sa Pilipinas, eh, masyadong academics na, di ba, no? Sa iba yan, okay lang nakadapa sa sahig, mga ganyan, o gagapang-gapang ang mga bata, may aabutin. But here talaga, nakaupo, no? May nakikita pa ako, may armchair talagang gano'n, no? Isa-isa.
1: Yes.
0: Tapos may tablet na siya, sulatan, ano? So yan, okay, so napaka hands-on pala. Okay, let's see, nung lumalaki na siya, how do you now introduce yung sabihin natin, magiging mag-isa na siya?
1: Yes po, actually ngayon po talaga, tinuruan ko siya yun po, marunong na siya maghugas. Tapos bago ko po ginawa yun, in-explain ko muna sa kanya na yung situation namin dahil wala na si daddy mo, so tayong dalawa na lang. So need nating magtulungan dito, hindi kakayanin ni mami na si mami lang, ganyan. So, yun po, even yung mga small mga things na kaya niyang gawin po, ini-encourage ko talaga siya. At ang ginawa ko po talaga everyday, nagsusulat ako sa maliit lang po na whiteboard, sinusulat ko yung routine niya simula paggising hanggang papasok sa school, hanggang pagdating po sa school. So, nakasulat po yun, alam niya po, may oras po rin yun.
0: Wow, talaga naman, sobrang hands-on, no? mukhang na alala ko nung mga bata anak ko, ganyan. Meron akong whiteboard.
1: Yes,
0: tapos, meron silang mga nakasulat doon na gagawin.
1: Yes,
0: tapos, nandun din yung pinagsasama ko lagi, yung academics at saka yung housework, no? So, i-improve natin ng konti yung sinasabi mo kanina na yung, alam mo, dalawa na lang tayo, wala na si daddy, no? Ang isa rin na po pwedeng option, ano, is to center on the child. To center on the child. Alam mo, anak, lumalaki ka na. O, marami ka nang alam gawin. And alam mo, later on, magiging mag-isa ka na. Kasi halimbawa, teenager ka na. O pagdating mo rito, wala si mami. Dahil syempre, si mami may mga iba kong dapat asikasuhin para sa iyong pag-aaral. Yan. So makikita niya ngayon that yung ating kausap ay nakatuon sa kanyang kakayahan. At nakatuon sa kung saan pa siya patungo later on. Diba? And also, one day, magkakaroon ka na ng sarili mong life. Diba? Ganyan. So ganun ko kinakausap din kasi yung aking dalawang boys. Wala akong babae, no? And I appreciate, no? And sana po sa ating mga listeners and viewers na meron po kayong mga anak na lalaki, huwag niyo po silang sabihin, oy lalaki, hindi pang tahanan. Diba? Yes, kasi po ang isang katotohanan sa ating mga mag-asawa ay minsan yung babae lang, no? But it is nice na ang mga lalaki ay marunong.
1: Yes.
0: And now that I see that in my sons, masarap ang buhay ng mga manugang kasi meron silang tuwang, di ba?
1: Yes.
0: So they do marketing, they do clean up, they do meal planning, mga menu planning, yan, no? Involve sila mga groceries and patakbo rin sa tahanan, di ba? So yun, magandang ma-orient dun sa iyong anak. Okay. So anong napansin mo in terms of pagtanggap niya dito? Kasi syempre, madami siya nakikitang kalaro. At yun ang, misan yan ang kontrabida sa ating training sa ating po mga anak, no? Kasi, bakit si ano? Di ba? Yung gano'n. No? May mga gano'n
1: bang times? Yes po, meron po talaga siyang mga tanong na ganyan. At yun, kapag hindi ko alam, parang sabi ko, sige anak, i-search ko yan, ganyan. Hindi ko po agad-agad sinasabi sa kanya agad yung mga sagot doon, lalo kung hindi ko naman po alam. But yun po, marami talaga rin siyang tanong at hindi niya agad-agad nakukuha yung mga ganun, yung situation niya. Pero yun, ang ang na-instill ko rin po sa kanya is by God's grace talaga. Yung pag nagpipray po siya, sinasabi ko, anak, pwede mong sabihin sa Lord lahat ng tanong mo at lahat ng mga hindi mo naiintindihan. So, yun po, mas... Ayun po yung natutuwa ko sa kanya. Doon ako naiiyak minsan na kapag nagpipray siya, parang, wow, Lord, ano siya, very mature na siya magpray.
0: Oh, talaga. Kasi, o, bigyan nga example. O, paano siya sabi niya, Lord, di ko maintindihan ng nanay ko kasi ba't niya ako inuutos?
1: Ayan, yung actually ganyan po.
0: Oh, talaga?
1: Opo, na si mami, ganyan. Lord, tulungan mo po akong maintindihan siya, ganyan si ang anak ko po.
0: Oh, nakakatuwa naman, ano. And okay lang sa kanya na nasa hearing side kanya habang nagpe-pray siya.
1: Yes po, actually verbal. Pero lately po, ngayong lumalaki na siya, parang, Mami, okay lang ba silent prayer na siya?
0: Wow. Nagsisimula na siya dun, yes, sa tinatawag nating private world, mm-hmm, diba, no? And yun ang aking isang ano. Kasi kung napansin mo, yung ating paghuhuntahan tungkol sa yung mother of young child ay nagiging parang... by stages, no? Kasi kanina, nag-start tayo nung siya ay toddler, ganyan. Yes, tapos nung nag-middle childhood. And ngayon, nandoon na kasi yung anak mo sa... iba na ngayon, eh, no? Lahat
1: teenagers na po.
0: No, before kasi isang lump, middle childhood, yan. Or sabihin natin, adolescent. Mm. Pero dahil sa katotohanan po na masyadong, ano na sila, eh. Masyadong diit-diit yung kanilang development and very distinct, no? So, meron na tayong early... middle childhood, middle childhood, parang yan. Yung anak mo, nandun na siya sa late middle childhood. So, papasok na siya ngayon doon sa tinatawag nating early adolescent. So, how do you now attend doon sa kanyang, syempre may mga questions na yan,
1: yes,
0: or okay, lalo na kung narinig doon sa, alam na,
1: yes, po,
0: sa eskwelahan, di ba? And ako yan naman nakakagulat ngayon sa mga schools, no? Kasi recently, may mga reports na may mga nag-share sa akin sa school na hindi ko ina-expect na ginagawa na yun ng mga bata ngayon. Na ganong edad, no? Mm-hmm. Pero I'd like to look at it in a very, you know, casual, na hindi pa ganun sabihin ko lang, they're just curious. Mm-hmm. They wanted to discover the difference of body parts.
1: Opo.
0: Kasi naglilis-lis ng palda, yes, parang ganyan, nung classmate na babae, ganyan, tinutuklas, ganon. And, yan, may mga ganon. So, yan, paano mo siya ngayon hinaharap? Yung preparation for, especially, yung nga, early adolescent.
1: Honestly, ngayon po, dahil yun po, lalaki siya, tapos ako babae, mm-hmm, so, nag-ano po talaga ako, nag-research ako, at nag- i-interview po ako ng mga men, mm-mm, na mga nasa paligid namin.

0: ay matalino. So, ano, kahit siya po, inire-research siya na rin kung ano yung mga procedure. Ganyan po. So, yun po. Yun, maraming mga tao po akong nagpinagtatanungan dahil nga po wala na po akong husband. So, mga mostly mga men po na mga kaibigan.
1: Siyempre, hindi ka naman nasa circumcised.
0: Yes, po.
1: Ano malay mo sa circumcision? So, maganda, no? Yun ang sumasagot. And ngayon po, ang nakakatuwa sa ating mga kabataan, and yung anak mo ay medyo maganda siyang attitude, no? Mm-hmm. Meron siyang attitude na kakaiba. Mm-hmm. Because other children would just ask. Mm-hmm. Other children would just probably parang express yung kanilang takot, no? Mm-hmm. Emotionally. Pero ang maganda dyan sa anak mo, which I will attribute, no? Dun sa yung training sa kanya na maging independent, mm-hmm. maghanap ng solusyon, di ba? Gumawa ka ng paraan. Mm-hmm. So, nagre-research siya.
0: Yes po.
1: Na yun, nanonood siya sa YouTube,
0: yes,
1: paano ginagawa,
0: oh,
1: di ba? And because of that, anong dating sa kanya nung napapanood niya?
0: Yung una po, parang natatakot siya. Mami, hindi ko pa kaya. Say ko, oh, anak, hindi pa naman sa panahon ngayon eh. I-ready pa natin yung emotions mo. Hindi lang dahil kailangan na o lahat ng mga ka-classmate mo, eh, ginagawa na yun. Mm-mm. So, iba-iba kayo, anak, sabi ko sa kanya. So,
1: that's good.
0: Mm-mm. So, yun yung mga, nakita ko rin po eh, na parang itong season na to, unti-unti niya pong nayayakap yung sitwasyon niya. Kaya po, nagiging independent po din talaga siya.
1: Mm-mm.
0: So, yun po yung grateful din po ako sa Lord na natatanggap niya po talaga na.
1: Ah, okay. So, ibig sabihin niya na palatandaan yan, bigyan mo pa ng dagdag na responsibility sa bahay. Bigyan mo pa siya ng dagdag na responsibility, yes, sa bahay. And that is preparing ka mo, anak, para sa iyong adolescent and of course sa iyong manhood.
0: Yes,
1: yan, manhood. One day, hindi ako magugulat kung magkakaroon ka na ng interest, no?
0: Mm.
1: To have your own life, yan. And yun yung aking medal sa pagpapalaki sa iyo, di ba, no? Kasi ang medalya talaga po nating mga magulang in terms of raising our children is to see them live independently.
0: Yes,
1: yung buhay na mag-isa sila, yung nagkakaroon sila ng sarili nilang desisyon, nagkakaroon din sila ng tinatawag nating mga paano ang aking gagawin based on sila na nagkukonsulta kay Lord. Ayan. So, back to your concern about emotions. So, ito po ang maganda doon. Himay-himayin natin, no? So, number one, patungkol po dyan sa mga emotions ng mga bata, ay atin pong i-acknowledge. Ayan. So, di ba, sabi mo, oh, hindi pa naman ngayon yan. Natatakot ka ba? Di ba? So, nilabel mo.
0: Yes,
1: di ba? Nilabel
0: yes.
1: mo siya. And then, after ma-acknowledge po natin yung pangalawang step na nakita ko rin na ginawa mo ay hindi mo lang siya i-acknowledge. Sinabi mo sa kanya that there is a time of preparation.
0: Mm-hmm.
1: Yun. Kasi po, ang emotion ay isang makatotohan ng kaganapan, no?
0: Mm-hmm.
1: Kahit kaninong bata man or may edad. At ang maganda po dyan ay matutuhan nating i-handle.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Matutunan nating i-manage kasi kapag hindi natin na-manage ang emotion at yung silakbo talaga ng damdamin ang gagana sa atin, ay meron po tayong magiging hindi maganda minsan. Pagsisisihan mong kakalabasan.
0: Yes.
1: Diba, no? So, yun. Ano? And then yung pangatlo, after telling him that there is such a thing as preparation and hindi ka pa ready, yung pangatlo ay inassure mo siya na when the time comes, go for it. Diba? When the time comes, go for it. Kasi yung bagay na yan ay darating talaga.
0: Yes.
1: Mm-mm. And hindi mo siya dinujoke at napanood na pala niya kung ano yung ginagawa, diba? Napanood na niya yung ginagawa. So, hindi pala siya isang joke lamang. Okay? So, maganda yun, ano? And in terms of physical preparation for his puberty, what about, kasi may mga friends na siya, ano naman ang input mo dito para sa kanyang, you know, choose your friends?
0: Yes po. Mm-hmm. Actually po, meron kaming venue na pinupuntahan this season. So, meron po siya mga nakilala doon na non-Christian friend niya. So, na-identify niya na Mami, yung mga friends, yung mga kalaro ko ngayon, may mga bad words sila. Mm-hmm. So, na-identify niya po yun. So, sabi niya, Mami, ayoko silang kasama.

0: Ah, sabi niya. Mas gusto ko yung mga friends ko sa school. So, natuwa po ako doon nung nakwento niya sa akin na sabi ko, at least ngayon, kaya niya nang sabihin kung sino yung mga gusto niyang kaibigan at alam niya na identify niya kung sino yung mga mabubuting kaibigan din sa mura po niyang edad.
1: Tapos, ang nakita ko riyan ay naitanim sa isip ng bata na yung mga ganitong gawi ay hindi magaganda, di ba? At ito ay mga bagay na hindi mo dapat gayahin.
0: Yes po.
1: Kasi may mga pagkakataon na yung mga bata ay ginagaya nila eh.
0: Yes,
1: diba, ginagaya nila yung sabihin natin na, oh, nakita yun sa ganito. Okay na yan kasi ano, parang masarap ding magsabi ng bad words, di ba? Kasi nagtatawanan sila, di ba?
0: Astig sila.
1: Oo, di ba? Mukhang matapang sila, di ba, no? And yun, itanong ko rin pala sa'yo. When it comes to, syempre, ngayong mga panahon natin, ang sikat na salita ay ang bully.
0: Yes po, yes po.
1: Oo, so, how's he sa mga ganon?
0: Yes po, actually, last 2 years po, na-bully po siya sa school.
1: Mm-hmm.
0: So, yun po.
1: Anong ginawa sa kanya?
0: Yung mga parang below the belt na words na, your daddy left you because you are so annoying, mga ganun po.
1: So, parang sinisisi siya doon
0: yes
1: sa
0: po,
1: ano,
0: kasi,
1: pagkawala ng
0: yes
1: daddy
0: po.
1: Niya.
0: Tapos yung kulay niya kasi medyo brown siya kasi si daddy nga po niya. Mas ano po. So yun, parang nakikita ko sa kanya that time na, Mami, ugly ba ako? Ganyan.
1: Ugly.
0: Tumitingin po siya sa salamin at yun yung sinasabi niya. So yun po yung mga time na inassure ko rin siya na, diba anak, sabi ni Lord, you are fearfully and beautifully made, sabi ko sa kanya. So, lagi mong tatandaan yun, yung mga moment po na yun, binusog ko siya ng kung sino ba siya, yung identity niya, ganyan. So, ano rin po yun, medyo mahirap din yung pinagdaanan niya na yun. Pero, grateful po ako sa Lord kasi yun, may mga friend po akong mga counselor po sa church. So, nabigyan po ako ng advice sa
1: paano
0: mga
1: harapin,
0: pwede ko pong paano po haharapin yung mga ganun po.
1: Okay. So, nung, siyempre, hindi ganun kabilis, no?
0: Yes po.
1: O, yung halimbawa, so, sinabi mo sa kanya yon, and then, babalik siya sa'yo na, ito na naman yung sinasabi
0: yes
1: nila sa
0: yes
1: akin,
0: po.
1: No? So, parang, it takes time, di
0: yes
1: ba?
0: Yes po.
1: Mm-mm.
0: Ano po, actually, parang may mga time po na every week yun na nangyayari.
1: Oh,
0: so,
1: talaga,
0: paulit-ulit ko rin din po sa kanyang sinasabi. Uh-oh. Tapos, every nagde-declare po ako sa kanya na bago kami matulog na ikaw ay mabuti, ganyan po. Nagde-declare din po ako ng mga words na pwede po niyang baunin yun kapag naririnig niya yung mga ganun pong mga negative na words sa kanya.
1: At
0: yun din po, nag-search din po kami, kasama ko po siya nag-search na ano ba yung pwedeng gawin kapag binubuli ka? Ano ba yung pwede mong maging response?
1: Okay.
0: Yes po.
1: Alam
0: kahit
1: mo
0: bata pa
1: nun.
0: Po. Yes po.
1: Alam mo maganda yung ginawa mo? Sa atin pong listeners and viewers, no? Iba talaga ang hands-on na nanay, ano? At gumagamit din ng, ika nga, ay technology,
0: yes,
1: ano? So, alam mo, napakaganda nun. Kasi may mga pagkakataon na yung mga bata, pag binubuli, yung iba ang ginagawa ng mga, alam mo, sa tahanan, parang, bayan mo lang sila, di ba? Ganon. So, hindi po siya ganon kadali na sasabihin mo lang na, hayaan mo yan, no? Lilipas din yan. Sasawa din sila sa'yo. Or yung sasabihin natin na, hindi naman totoo yung mga sinasabi nyo, walang papansinin,
0: yes,
1: di ba? But in your case, you process it. You process it in such a way na, yun, babalikan na naman natin. You acknowledge the feeling,
0: yes,
1: di ba?
0: Okay.
1: You tell the child na ano yung pwedeng gawin. Pero ito yung maganda. Together, nag-search kayo ng gagawin through the net. Aba, ang galing, ano? Through the net. O sige ka, i-share mo nga dito sa atin para yung ating mga listeners and viewers na baka may karanasan sa bullying sa anak nila. Ano. So how did you face this using those what you call, sabihin nating technology?
0: Yan. Ano po, mayroon po kami mga nakita doon na sa YouTube na nakita namin yung mga professional po na mga doctor din and counselor na ini-encourage po yung mga nabully po na yun nga po wag parang anuhin lang nila, tanggapin ng tanggapin yung words.
1: Mm-hmm.
0: Matuto sila magsabi na no, stop, and ano, yun nga po, may mga times na kailangan i-ignore nila yun.
1: Mm-hmm.
0: And yun, pumunta sila sa mga tao na pwede nilang hinga ng tulong. Lalo kung may mga pananakit na pong ginagawa.
1: Oo,
0: so, yun ibang, po yung
1: ibang
0: mga...
1: usapan na yung bully na may violence, no? So, okay lang yung salita, eh,
0: yes,
1: no?
0: Po.
1: Pero pag may kasama pang pananakit,
0: yes,
1: pa, ibang usapan,
0: yes,
1: na yan.
0: Po.
1: O, ano na yun, parang hindi na lang plain na bullying yan.
0: Yes,
1: ano?
0: Po, yes.
1: Parang ano na yun, sobra ka nang maapektuhan yan. Ah, okay, so doon ay itinuro pala yung how to resist.
0: Yes po.
1: How to resist, no? Paano mo iwasan, di ba?
0: Yes,
1: and one thing din po kasi sa bullying na ito, no? Yung mga bully talaga, parang the more na nakikita nila yung object nila, ay naaapektuhan,
0: yes,
1: yung umiiyak, di ba?
0: Yes,
1: yung
0: so
1: natatakot, ay lalo nilang gagawin,
0: yes,
1: di ba?
0: So
1: no? Lalo nilang gagawin. Kasi nga, yun yung pampasaya sa kanila. Pero maganda na hindi natin sila sasakyan, di ba?
0: Yes.
1: No? Kasi itong mga bagay na ito ay nilipas din naman yun, eh.
0: Yes.
1: Kasi pag wala na silang epekto, di,
0: yes,
1: wala na silang
0: po
1: saya.
0: Yes.
1: Oo, di ba?
0: Yes,
1: hindi ka na nila pupuntahan kasi wala na mapapala sa'yo.
0: Yes. Actually, yung anak ko po, ganyan po yung kinuwento niya. Mami, hindi niya na ako sinasabihan ng ganyan. O, di ba anak? Kasi yung reaction mo, laging sa reaction mo, dun sila nag-aabang kung anong magiging reaction mo kapag sinabi nila to. So, nung parang wala nang reaction sa kanya, hindi na siya naapektuhan, tumigil na rin po.
1: Oo, ganyan yung parang, di ba hala ka kung ano man sabihin mo, parang kumakausap ka sa hangin,
0: yes,
1: parang
0: yes,
1: yan,
0: so
1: di ba? No? Pero kung magalit ka, ay natutuwa sila. Kung iiyak ka, ay lalong natutuwa sila. Oo. So, yun po na maganda rin na atin pong mapulot dito sa aming usapan na patungkol sa bullying. Okay. So, naku, napakadami nating isasalansan. Ano? And natutuwa naman ako sa'yo, Mami Dayan, kasi bukod sa ikaw ay isang hands-on mother, you really prove your worth as the mother who is very much concerned sa bata na ipinalit mo ang iyong career, no? Pero hindi ko po sinasabi yun na lahat tayo dapat magre-resign kasi may bata tayo. It's a matter of how the Lord, no, leads us. Kung yun ang leading ni Lord, go, di ba, no? Pero kung hindi naman po, kasi I for one, have been a working mom all my life. Parang gano'n. Hanggang sa sila ay nagsipag-asawa. So, pag sinalansa natin, ang nakikita ko dyan, una, is we must be able to, you know, focus our time. Okay, so nag-focus ka sa oras. And then, bukod sa nag-focus ka sa oras, you tried to really attend to the child's needs. No? Kinilala mo yung anak mo, kinausap mo siya, in-observe mo siya, minonitor mo siya, di ba?
0: Yes.
1: And yung presence mo, hindi lang yung timing. Kasi minsan, you are there, pero yung presence hindi na feel.
0: Yes.
1: And nakita ko yung presence mo ay nandiyan dyan. And another area, no, ito yung pang-apat, ay nakita ko rin as a mother of a young child and widow, no, at that, ay hinarap mo rin yung sarili mong pag-overcome, no?
0: Yes.
1: Doon sa yung personal, no, na grief, yung personal na hurts mo,
0: yes,
1: di ba? Yung mga questions mo kay Lord bago mo naharap itong,
0: yes,
1: bagay
0: po
1: na ito. Dapat po kasi nauuna yung ating inner healing. Ayan. So, maraming salamat sa'yo.
0: Thank you rin po.
1: Pero hindi pa po tayo magtatapos. Atin pong idaragdag ang mga ilang paalala mula sa ating, talaga ito ay teenage moms, pero ngayon ay very much na achiever na siya. Si Mami Lay Bonifacio para sa kanyang pep talk.
2: Hello mga momshies! Welcome to another pep talk in Moms at Heart, where we share stories that inspire, encourage, and remind us that God is always with us. I'm Momshie Lee Bonifacio, and today, I want to speak from the heart. Being a widow is never part of the plan. No one dreams of raising children while carrying the grief of losing a loved one. There are days when you smile in front of your kids but cry quietly when you're alone. There are moments when you whisper, Lord, kaya ko pa ba? If you're a widow or maybe you've lost someone you deeply love, I want you to know this. Your story is not over. Today, let me share with you the acronym LOVE. Letter L, lean on God. When your own strength is gone, lean on God's strength. Hindi natin kailangan maging strong all the time. We simply need to stay connected to the one who is strong enough for us. Sometimes our only prayer is, Lord, help me. And believe me, that's enough. Next is letter O. Open your heart to healing. Healing doesn't mean you've forgotten the person you lost. Healing means allowing God to gently restore the broken pieces in your heart. Hindi kailangan madaliin ang healing. Grief has no timetable. But don't close your heart because of pain. Let God's love enter where the hurt is deepest. And letter V, value every moment with your children. Your children don't need a perfect mom. They need a present mom. Every hug, every meal together, every bedtime prayer, every laugh in the middle of difficult days. Those moments become memories that help heal both your heart and theirs. And even if you feel incomplete, your love still makes your home complete. And finally, letter E, embrace hope every single day. Love keeps us moving forward despite losing a loved one. Hope doesn't erase the pain, but it reminds us that pain is not the end of the story. Every sunrise is God's way of saying, Anak, I'm not finished with you yet. There is still purpose, there is still joy, there is still life after loss. Momshi, if today your heart feels heavy, remember this. Your loved one may no longer be beside you, but the love you shared never disappears. And the God who carried you yesterday will carry you again today and tomorrow. The Bible reminds us in Isaiah chapter 41 verse 10, Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Let us pray. Heavenly Father, thank you for being our comfort in times of grief and our strength in moments of weakness. I lift up every mom who is carrying the pain of loss. Remind her that she is never alone because you are always with her. Fill her heart with your peace. Renew her hope each day. Bless her children with your love and protection. And may every broken heart find healing in you. And may every trial become a testimony of your faithfulness. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you for watching, Momshies. Follow me on Facebook at Leigh Bonifacio and on TikTok at Beauty of Broken. This is Momshie Leigh Bonifacio saying, no matter your level of brokenness, broken can be beautiful again.
1: Thank you so much sa iyo, Mommy Leigh. At ganun din naman sa iyong pag-glow sa atin sa panalangin. And of course, nais kong pasalamatan muli si Mommy Diane sa pagsama sa akin at sa pag-share ng napakarami, napakayaman, and very significant ideas po na pwede natin gawin sa ating buhay-buhay. Kahit nga, ayan, solo mom and a mother of young child. And of course, as I sabihin natin closing remarks sa program. Maraming salamat sa lahat po ng ating nakasama, sa atin pong mga listeners and viewers. Kayo po ba ay tunay na tumutok sa atin pong huntahan sa Moms at Heart over list 702 DCAS AM band sa pamamagitan ng pakikinig, lalo na nga po sa ating may mga PM radio. At yan, abangan nyo pa po. Meron po tayong mga susunod na pamigayan, libre ang PM Radio, no? Sa atin pong mga susunod na gawain, no? Sa iba't ibang lugar. And of course, kayo po ba ay nag-view din over FEBC Radio TV. At ang lahat ng yan, dahil tayo po ay membro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa inyo pong lahat, ang aking laging paalala mula sa inyong Mami Bessie Rios para sa kaayusan ng ating mga pusong ina, lagi po nating ilalagak sa kamay ng ating Panginoon.

0: Moms at Heart, kasama si Mommy Bessie Rios.
1: Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwi na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa, nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3:16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

0: limang minutong pagbabasa ng salita ng Diyos.
1: Ang magandang balita tungkol kay Hesukristo ayon kay Mateo. Unang Kabanata. Ang mga ninuno ni Jesus. Ito ang talaan ng mga ninuno ni Hesukristo na mula sa angkan ni David. Si David ay mula sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaak. Si Isaak ang ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Huda at ng kanyang mga kapatid. Si Huda ang ama ni na Perez at Zera. At si Tamar ang kanilang ina. Si Perez ang ama ni Hezron. At si Hezron ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Nashon. At si Nashon ang ama ni Salmon. Si Salmon ang ama ni Boaz. At si Rahab ang kanyang ina. Si Boaz ang ama ni Obed. At si Ruth ang kanyang ina. Si Obed ang ama ni Jesse. At si Jesse ang ama ni Haring David. Si Haring David ang ama ni Solomon. Ang ina niya ay ang dating asawa ni Uriah. Si Solomon ang ama ni Rehoboam. Si Rehoboam ang ama ni Abiha. At si Abiha ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Jehoshaphat. Si Jehoshaphat ang ama ni Joram. At si Joram ang ama ni Uzziah. Si Uzziah ang ama ni Jotam. Si Jotam ang ama ni Ahaz. At si Ahaz ang ama ni Hezekiah. Si Hezekiah ang ama ni Manasseh. Si Manasseh ang ama ni Amos. Si Amos ang ama ni Josiah. At si Josiah ang ama ni Jeconiah at ng kanyang mga kapatid. Sa panahong ito, binihag ang mga Israelita at dinala sa Babylonia. Ito naman ang talaan ng mga ninuno ni Jesus matapos ang pagkabihag ng mga Israelita sa Babylonia. Si Jeconiah ang ama ni Shealtiel. Si Shealtiel ang ama ni Zerubbabel. At si Zerubbabel ang ama ni Abiud. Si Abiud ang ama ni Eliakim. Si Eliakim ang ama ni Azor. At si Azor ang ama ni Zadok. Si Zadok ang ama ni Akim. Si Akim ang ama ni Eliud. At si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan. Si Matan ang ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose na ang asaway si Maria. Si Maria ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Kaya may 14 na henerasyon mula kay Abraham hanggang kay David. May 14 na henerasyon naman mula kay David hanggang sa pagkabihag ng mga Israelita sa Babylonia. At may 14 na henerasyon din mula sa pagkabihag hanggang kay Kristo. Ang pagkapanganak kay Hesukristo. Ganito ang pangyayari sa pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose. Pero bago pa sila ikasal, nalaman ni Maria na buntis siya sa pamamagitan ng banal na espiritu. Si Jose na magiging asawa niya ay isang matuwid na tao at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan na lang si Maria ng palihim. Habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon at nagsabi, "Jose, na mula sa angkan ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria dahil ang pagbubuntis niya ay sa pamamagitan ng banal na espiritu. Manganganak siya ng isang lalaki at pangangalanan mo siyang Jesus dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Magbubuntis ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki. Tatawagin siyang Emmanuel, na ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang sinabi ng anghel at pinakasalan niya si Maria. Pero hindi siya sumiping kay Maria hanggang sa maipanganak nito ang sanggol. Nang manganak na si Maria, pinangalanan ni Jose ang sanggol ng Jesus.
2: Inyong napakinggan ang Salita ng Diyos, hatid ng Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
4: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time, from past milestones to present developments. Each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50 kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
5: That was many, many, many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702DCAS. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot dito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people helped para mabuo yung pondo sa 50 kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van. Kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
4: Wow!
5: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEBC.
4: Ate Jo, napakaganda ng shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
5: Yes.
4: But inside FEBC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministeryo nito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryo nito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FEBC, pero you ended up in FEBC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as your part of FEBC?
5: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad at ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DCAS. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi nga, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
4: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Nasabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. Mm. And we are telling the truth of the Word of Life and the Living Word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948 nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
5: Yung mensahe ng pag-asa hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
4: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry. No? For example, ang 702 DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Mm. Nakita natin na bilang isang announcer or broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
5: Dalawang bagay po kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
4: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
5: 1998.
4: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
5: Napakabuti ng Panginoon. Lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
4: Yes, and that is how alive the ministry is because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear, and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey.
5: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaari niya ibigay natin sa Panginoon. And the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya. Palalawigin po niya. Pauunla rin niya.
4: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC. But the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
5: Thank you po. And salamat din po sa inyo, mga kaagapay, na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid, hopefully, another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
4: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
6: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
7: Masayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
8: FEBC.
7: Himpilang
8: 702
7: DZAM. Agapay ng sambayanan.
9: Pare, Parenting and Relationship Enhancement.
10: Blessed weekend po mga kapatid. Ito po si Paring Jebo Banzuelo at kayo po ay nakikinig sa programang Pare or Parenting and Relationship Enhancement. Ang atin hong programa ay hango sa The World Needs a Father, isang training movement para po sa mga katatayan. At syempre hindi po yan nakafocus lang sa mga tatay. Ito po ay para sa ating lahat. Ano po? Magiging tatay, misis, anak, because we believe that the family is a team. So kailangan po ang tulungan sa isa't isa para maayos na magampanan ang ating mga tungkulin. At malungkot po kami ngayon dahil dalawa lang kami. Pero hindi po ito hadlang para tayo makapagpatuloy. So welcome natin si Paring Allison Ko.
11: Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Magiliw po kayo, maglilingkod po sa inyo dito po sa ating programa sa Parenting and Relationship Enhancement o Pare.
10: Ayan, so kami po ay makakasama ninyo sa hapong ito. At tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Pero bago ang lahat. Ngayon po ay nagbibilang na lang tayo ng ilang araw.
11: Talaga naman, oo.
10: Nandiyan na ang kaabang-abang.
11: Iyan na.
10: Ang in-announce natin. Ayan. Ay iba-ibang date.
11: Sabihin mo na.
10: Iba-ibang lugar.
11: Sabihin mo na.
10: Oo, at kami po ay sigurado na sa aming mga pinagsasabi ngayon.
11: Okay.
10: Ito po ay gaganapin kailan, Paring Allison?
11: July 7 and 8, that is Tuesday and Wednesday. Gaganapin po yan sa CCF Center dyan po sa may Ortigas.
10: We encourage you na puntahan niyo po ang The World Needs a Father Philippines Facebook page. Nandyan po yung ating registration e-poster. And make sure you register before the date kasi po mas mura.
11: Mm-hmm.
10: Pag walk-in po kayo on the date, syempre may added value na po yan.
11: Mm-hmm.
10: But again, we would like to remind you na you can register as early as now. Ngayon po, pwede na eh. This weekend, gawin nyo na po yan. At magkita-kita po tayo. We will be there. Ang mga pari po ninyo ay nandyan on those 2 days, July 7 and 8. Of course, kasama natin ang ating international trainers, Vian and Riet. They are coming in from South Africa.
11: Ayan.
10: At talagang something to look forward to. And then July 9 and 10, dyan naman po sa Binalonan.
11: Ayan.
10: Ang ating registration nito, I think you have to message us, no? Para lang makuha nyo po yung, kung kayo po ay in the area, Binalonan, near that area mm-hmm. and you are interested, 2 days training po ito, please message me or si mm-hmm. paring Allison ko. Mm-hmm. Allison ko po is KOH, no?
11: Yung, KOH, yung, dulo, yes.
10: No? Hindi, po, hindi ko po siya inaangkin na akin lang. No? Allison nating lahat ito. Pero ang apelido niya ay ko, KOH. So, or ako po, ang inyong lingkod. Pwede niyo pong i-message. So we can send you the e-registration for Binalonan training.
11: Yeah.
10: Okay, yan po. Okay, so tayo po ay muli nagpapasalamat sa opportunity at sa partnership natin with FEBC mm-hmm. and all the provincial stations na kasama po natin ngayon para sa ating programa.
11: Okay.
10: Ang ating topic na pakaganda, no, have clarity of conviction.
11: Yeah.
10: I think sobrang importante nitong topic na ito mm-hmm. kasi una, ang problema sa panahon natin mm-hmm. ngayon, ang tao hindi magkaroon ng conviction.
11: Yeah.
10: At ang reason dyan, kasi pagka nag-come out ka ng isang clear stand on mm-hmm. something because of social media, mm-hmm. because of, ito nga, halos lahat ng sinasabi, ginagawa natin is made available to all. No? Mm-hmm. So parang yung privacy, nawala eh. Yeah. So may invasion tayo ng privacy natin. So ang problem po niyan is kung hindi talaga matibay-tibay mm-hmm. ang ating paninindigan, or para sa mga anak na hindi pa masyadong handa na ipaglaban ang kanilang mga conviction, this mm-hmm. would be very, very challenging.
11: Yeah.
10: Kaya nga, yun din ang reason kung bakit kailangan din nila ito.
11: Yes.
10: Dahil, yun nga, napakahalaga po yung maliwanag na conviction. Mm-hmm. Kaya, sa ganung edad, napakadali silang masway. No? But let me add first, no, bago tayo mm-hmm. dumako rito. Kasi, mm-hmm. Nababanggit natin sa mga previous episodes na may mga needs kasi. Na I remember talking about this sa isang group at mm-hmm. sabi nga namin, yung akala nating simpleng bagay na paninindigan mm-hmm. is all about beliefs.
11: Yes.
10: No? Pero hindi siya talaga purely about beliefs. Kailangan maintindihan po, bawat isang tao may mga needs yan eh. Sabi nga ng mga psychologists, they call it the 3 A's of happiness.
11: Mm-hmm.
10: So attention, mm-hmm. acceptance, approval.
11: Yan.
10: So sometimes, ang issue hindi yung belief.
11: Yeah.
10: Minsan may need for acceptance. Kaya nagiging napakahirap yung conviction kasi sometimes, nanindigan ka sa isang bagay, pero ang kapalit, you lose the acceptance, mm-hmm. the approval, and the attention coming from other people. So dahil doon sa trade-off na nangyayari yeah. na yon, nagiging mahirap. Pangalawa, dahil nga need natin yon, so sometimes may mga tao na they find it easier to just compromise. Kasi mm-hmm. pag nag-compromise, parang ang idea is, okay, so when we compromise, everybody happy.
11: Mm-hmm.
10: So, yun nga, ang tendency is if you want to be liked,
11: yeah.
10: So don't say anything that goes against popular opinion.
11: Mababatikos ka eh.
10: Oo. Kaya yun ho, kaya sabi ko nga, hindi siya laging issue lang na alam mo yung tama. Mm-hmm. Dahil sa maraming pagkakataon, alam naman yung tama, pero ang malaking hamon talaga is, how do you uphold it knowing na merong trade-off,
11: yeah.
10: merong kapalit, no? Yan ang challenge dyan. Kaya minsan makikita mo na kahit sa mga churchgoers, no, mm-hmm. malaking challenge to. We always say na yung barkada, yung kaibigan sa church, very important.
11: Mm-hmm.
10: Kasi yan yung mga tao who are like-minded.
11: Mm-hmm.
10: So they share the same beliefs, the same conviction. So with those people, the more you adhere to your beliefs, the better, di ba? The more acceptable. Ang challenge mo ngayon is you're trying to uphold a certain belief
11: mm-hmm.
10: in a community na hindi naman, they don't share the same mm-hmm. Beliefs. No?
11: Yeah.
10: So, yun, ang nangyayari doon, kalahati mo desires acceptance,
11: mm-hmm.
10: yung kalahati naman because of your conviction, invites opposition.
11: Yeah.
10: So yun ang challenge, ano? Kaya hindi lang po talaga issue ng ano to, ng pag sinabi nating conviction kailangan maliwanag lang yung paninindigan. Kailangan po ma-set natin, ito nga ang na-appreciate ko sa The World Needs a Father ng paring Allison.
11: Yeah.
10: Kasi yung ma-set up mo yung family ba na coherent kayo
11: mm-hmm.
10: na yung acceptance, attention, approval gets mo na sa bahay.
11: Mm-hmm.
10: Kumbaga, hindi ka na uhaw dyan eh.
11: Yes.
10: Ngayon, pag uhaw ka dyan, ang hirap manindigan sa labas. Kasi kung hindi mo natatanggap yan sa bahay, sa labas mo gustong hanapin yung attention, acceptance, approval. Eh, ang problema, yun nga, pag iba ang kanilang paniniwala, hindi mo matatanggap yan.
11: Mm-mm.
10: Si Bronfenbrenner, no, na-introduce tayo sa kanya. No? Nung isang, wala, naisip ko lang.
11: Naisip mo lang.
10: Maganda yung pangalan.
11: Nabigla naman ako doon. Sige.
10: Si Bronfenbrenner po, expert siya sa early child development.
11: Mm-mm.
10: Ang isang kanyang tinalaka, yung mga microsystems, na ibig sabihin, yung communities na iniikutan ng mga anak natin, kailangan may alignment para everywhere they go, whether church, family, friends, sports, community, school, kung pare-parehas ng values yan, hindi mo mararanasan yung either opposition or rejection because of the values you uphold. Kaya talagang wag nating isipin na alam ng anak ko yung paniniwalaan. Matatalino. Hindi lang po issue ito ng talino. Issue rin po ito ng secured ba sila sa kanilang pagkatao na pag sila po ay na-expose sa mga tao na iba ang paniniwala, ang question po ay will they still be able to make a stand?
11: Yeah.
10: Yung alam nila na paninindigan po nila. So, yan po ang kailangan nating makita dyan. So, paring Allison, ano naman ang ating nakikitang mga hamon pa pagdating dito sa topic natin na ito?
11: Well, katulad na nabanggit mo, may trade-off nga eh. Merong hinihingi sa atin sa pagtayo natin sa tamang paniniwala na kapag hindi kasi ay pwede tayo masway o ang ating mga anak, lalong-lalo na po yung mga haligi ng tahanan, tayo po ang pasimuno dito eh, ng pagtuturo po ng tama at malakas na paninindigan sa isang bagay na nais po nating makalakihan po nila. Halimbawa na lamang po ang mga sacrifices na pwede po mga trade-off po dito. Halimbawa sa trabaho po, meron po mga ipagagawa na masasabi natin nagbo-border na sa pagiging illegal. Papaano na lamang yun, parang Jebo, at stake ang trabaho ko dito eh. Diba? So, mag-give in po ba ako? Kaya nga po dito, hindi po ito kakayanin lamang po ng pag-uusap lamang po sa isang pamilya. That's why we are actually, how should I say, parang iniinganyo natin, hinihikayat po natin ang bawat isa na one individual at a time, one family at a time, and hopefully a community of people who will have a strong conviction someday. Sapagkat nagsisimula po ito sa pamilya eh. Yes. Na halimbawa, yung simplihan na lamang po natin, halimbawa na lamang po yung, di ba alin na mangopya sa eskwela ng aking anak, pumasa lang. Kasi uulit na naman ako sa matrikula nito. Mga simpleng bagay lamang po katulad doon. Kasi kung iisipin po natin, ito mga ganitong klaseng moral corruption na tinatawag, nag-uumpisa po sa loob po ng pamilya na dadala sa eskwelahan, sooner or later po, madadala po sa ating lipunan. Hindi po ba ito rin yung mga sinasabi rin po natin na gusto natin may matapat na namumuno, ang mga kabataan po natin, ang ating mga anak, sila po yung mga, hindi lang sinasabi ni Jose Rizal na mga mga
10: pag-asa
11: ng bayan, kung hindi, ang sinasabi po natin, talagang sila po talaga yon, nation builder.
10: Yes.
11: Kahit maganda po ang alalahanin po natin na ang mga bagay na ito, kung anong paniniwala natin, mga tatay, no? Daddy, nag-Father's Day na tayo eh. So kung anong paniniwala natin, kailangan maipasa po natin ito, maitransfer po natin to in absolute norm. Hindi po relative na kapag masaya lang lahat, madaling ipatupad. Kapag majority, sige lang, naniniwala dito, madaling ipatupad. Pero kahit iilan lang po tayo nangahawakan sa katotohanan, maganda pong dapat lamang ipatupad. Sapagkat bago po tayo naging empleyado sa isang kumpanya, bago po tayo naging masasabi nating tatay, first and foremost, tayo po ay mga mananampalataya kay Kristo.
10: Yeah.
11: Kaya yun po kailangan natin alalahanin na hindi po tayo mga simpleng mga mamamayan lamang, ang tawag nga sa Biblia, mga peculiar people of God eh.
10: Wow.
11: That set aside tayo, no? Kakaiba talaga, sapagkat ganun ang pagtingin ng Diyos sa atin, holy nation, di ba? Na tayo ay mga pag nagsama-sama tayo bilang mga anak ng Diyos ay pinabanal po tayo. Kaya't magandang tignan po natin sa ganung aspeto, kaya sa ating mga pag-uusap in a while ay makikita po natin ang mga bagay na ito.
10: Yan, thank you, no? Napakaganda po talagang maging malinaw ang mga prinsipyo. Kasi alam nyo, ito rin kung actually kaya napakaganda nung training natin sa The World Needs a Father. Kasi tinatalakay din doon yung timing eh. Yung timing po, isang issue din yan eh. yung i-add natin dito, ano, yung tinatawag nating home phase, which mm-hmm. is age 0 to around 11.
11: Yes.
10: And then pag yung anak nyo po ay age 12 and onwards, yan po ay peer impact years. So, bakit kailangan sabihin? Kasi sa kanilang development po, kung kayo may anak na napalampas nyo na sa ganyang edad, lampas na sa age 12, napansin nyo ito eh. Pag younger than 12, mas madali nyong kausapin. Yeah. Kasi basically, kayo ang bida sa buhay eh. Pero pag nagde-develop na sila ng kanilang social skills, mm-hmm. ika nga, ang shifting po ng kanilang interest napupunta sa mga ka-age po nila.
11: Yes.
10: Yan yung sinasabi natin na paminsan puro barkada na lang, mm-hmm. puro social media. Mm-hmm. Napaka-appealing sa kanila yan eh. Yung mga TikTok, yung mm-hmm. mga social media. Kasi nga, yan yung time na they want to interact with people of the same age.
11: Mm-hmm.
10: They want to do what people of their age do.
11: Mm-hmm.
10: So gusto nila parehas eh.
11: Mm-hmm.
10: Kaya mapapansin mo, yan ang mga interest nila. Ngayon, kaya ako po sinasabi to kasi pag hindi tayo, hindi natin nirespeto yung timing, alam mo, mahihirapan na eh.
11: Mm-hmm.
10: Dahil sabi nga ng isang nabasa ko, no, bakit daw mahirap yung teenage years ng isang kabataan?
11: Mm-hmm.
10: Kasi normally, ano yan eh, inaani na natin yung pagkukulang natin sa early years eh.
11: Yes.
10: Diba? So nandun na sila sa point they can decide on their own, andun na sila sa point na may preferences na sila.
11: Yes.
10: So kung hindi natin na itanim yung tamang seeds, ika nga, of conviction at an earlier age, pagdating dyan po, either yung wrong input or no input, dyan na natin makikita yan. Kaya meron nga nagsabi na para bang pag dumating sa teenage years, we are just correcting our errors.
11: Mm-hmm.
10: Kasi dyan na nagsusulputan. Hindi tayo nagbigay ng input
11: mm-hmm.
10: or mali ang inputs natin. So dyan po naglalabasan ngayon yan sa ganyang season. Kaya talagang kailangan i-factor in natin din lahat eh. Na ang ayaw nating mangyari, dagdag pa natin, napakahirap ng relationship sa tahanan kasi magiging stressful. At bakit magiging stressful? Kasi para bang lagi na lang, bawal to, bawal yan.
11: Yes.
10: Kasi nga, pag hindi natin inilatag ang tamang mga pamantayan,
11: yes.
10: we will end up policing our children.
11: Mm-hmm.
10: Lagi tayo nagpo-police, lagi tayo nagsasabi na bawal to, ito dapat.
11: Mm-hmm.
10: So, we did not train them mm-hmm. to love the right principles.
11: Mm-hmm.
10: So later on, we want to correct them for embracing the wrong principles.
11: Mm-hmm.
10: So ngayon, anong nangyayari? Yung relationship natin sa mga anak natin, parang puro sitahan na lang ng sitahan.

0: sabihin, hindi pa nila ginagawa, alam, aware na sila na ito hindi tama, ito hindi pwede, ito hindi dapat. So yung awareness na yon is very important, kasi yung awareness na yon is basically, ang idea po noon is maliwanag sa kanila na ito yung pamantayan, itong iniisip ko, hindi ko na kailangang tanungin ng parents ko kung tama o mali. Kasi very clear na ito na hindi tama ito. Yeah. At ito very clear, okay ito. So yun po ang advantage noon. Pero kung wala ngang clarity, ano mangyayari niya? Mamayang sisitahin, pagagalitan, mamayang mali ito, mamayang hindi dapat. So yun, the relationship becomes tense. At ang masaklapan nito, paring Alison, lagi natin naririnig to pag mga kabataan. Yung bang mas nararamdaman nila yung pagtanggap sa labas ng tahanan kaysa sa loob.
1: Yeah.
0: Kasi nga sa bahay, dahil hindi nga nabigyan ng tamang pundasyon, tapos mali-mali na ang mga desisyon, so ang tendency is to correct. So tense na yung relationship.
1: Yeah.
0: Tapos sa labas naman, nandun yung acceptance, approval. So sometimes it's easier for them to embrace the wrong principles, not because they agree with the wrong principles, but because they receive attention, acceptance, approval.
1: Yeah.
0: Kaya yun ang komplikasyon po nun. Hindi siya ganun kasimple sa totoo lang. Kaya pag sinabi ho natin conviction, let's give it a definition. Nagpapakita po ito sa Tagalog, siguro parang Alison, ang isang malapit dito is paninindigan. Ano?
1: Paninindigan, correct.
0: Paninindigan sa paniniwala.
1: Ayan.
0: No? So alam mo yung pinaniniwalaan mo at pinanghahawakan mo at sinasabuhay mo ito. Yun. Yan ang conviction po. So, yung alam nila, yung paniniwalaan, is not necessarily conviction na agad.
1: Oo.
0: Kailangan panindigan.
1: Panindigan.
0: And I think knowing, yung knowing yung principles is hard. Agreeing with the principles is also difficult. And then, making a stand for those principles, challenging din yun.
1: Yes.
0: May ibang level yun eh. Yung knowing, syempre, responsibility ng parents yan, ng father specifically, to make them to make the principles known. Yung pong to agree with it, kinakailangan makita natin both sides po yan. Kasi the parents have to explain it, no? Kaya nga, kung maalala mo, tinalakay natin dati yung benefit of the law, di ba? Ano yung benefits nito? So para pag nakita yung benefits, they would easily accept.
1: Yeah.
0: At hindi rin madali i-accept kasi minsan pag hindi rin, pag hilaw din yung identity, eh bakit sila pwede, ba't sa amin hindi?
1: Yes.
0: O bakit doon hindi pwede, bakit sa amin pwede? So may mga ganon. Kaya po ang tendency niyan is, pag hindi talaga naging klaro, they will find it difficult to agree with it.
1: Mm-mm.
0: At ang pinakamabigat, yung to make a stand for what you believe. Mm-mm. Kasi iba-ibang level yun eh. Ang kaharap mo na doon, yung mga tao sa paligid mo.
1: Mm-mm.
0: So sometimes, no, kahit sa as adults, challenge din sa atin to. Misa sa trabaho, may pagagawa sa yung hindi tama.
1: Yes.
0: Or against sa principles mo. Diba? So how do you actually make a stand?
1: Mm-mm.
0: Sa society, nakikita po natin, we cannot just be passive. Kasi mapapansin mo, yung gulo ng naririnig, nababalitaan natin, even sa politics natin, marirealize mo na ang tama ay hindi ganun kasimple, no? Na nakakalungkot isipin na parang kahit mali, basta kaya mong ipaliwanag. Nagmumukhang tama eh, no?
1: Yun ang gagaling magpaliwanag ng karamihan eh.
0: Kaya yun ho ang ano eh, yan ang nakakatakot at nakakalungkot na realidad. Kaya imagine mo, tapos eto tayo, mga anak natin, walang kamuang-muang sa mga prinsipyo, eh ano na, magiging mahirap. Kaya talagang ang challenge po doon is to make sure na meron talagang clarity ito, and yung timing, when to do it, and of course, the support system, because conviction is not just about knowing and agreeing and making a stand. It's all about the yearning of the person to be accepted, no, to have attention, and also yung approval. So talagang ang daming factors, no? Hindi siya ganun kasimple.
1: Kaya nga sinasabi nga dito parin Jebo, no, na sa bawat henerasyon daw ay may mga basic things tinatanong ang anak natin, ang tao. Ano bang tama? Ano bang katotohanan? Sino ba talaga ang dapat na nagdedesisyon, di ba? Kaya kung titignan mo, mga simpleng tanong, tay, ano bang magandang kurso 'di ba? Okay.

0: Siya sabi ng magulang na, anak, magtapos ka. Bakit ko kailangan mag-aral? Ba't kailangan ko magtapos? Eh, para yumaman. Parang alam yun, doon pa lang nag-iiba na. Kaya pala pag nakatapos, talagang yun ang direction talaga, yumaman, na no matter what, gagawin mong lahat ng in your capacity upang yumaman kahit na hindi na pala maganda o illegal na yung napapagawa, no? Yeah. Sa'yo, tatanggapin mo na lamang. Kasi nga, yung umpisa pa lang ng ano, galing sa magulang yun eh. Yung pagsasabi na kailangan magtapos. Kasi bakit? Kasi para yumaman. Para huwag ka-api-apihin, di ba? So, tendency mo, ikaw naman nang-aapi kasi nakapag-aral ka. Kaya ang hirap eh. Kahit saan ka magpunta, naalala ko isang kwento parang Jebo noon no, na sinasabi regarding dyan sa mga pag-aaral at pagiging mahirap. Minsan na nung high school ako, dumadaan ako sa release ng tren, no? So minsan na traffic, sabi ko bakit naka-stall yung tren, no? Hindi makapag-cross yung jeep na sinasakyan ko. Kasi nga sabi nung ano, ay, naku yung portion nung release ng tren, isipin mo kakapal ng bakal na yun, ninakaw, nalagari. Oo. Eh ngayon hindi tuloy makaandar yung tren, nandun sa gitna. Kaya hindi rin kami maka-abante. Kaya sabi nila, kaya kasi maraming kumukuha dyan, maraming kasi dyan mahihirap, nagnanakaw, sabi gano'n, okay? Nung lumalaki ako, napapanood ko sa balita, eh, yung binid na trend ng ating bansa na 10, 8 lang ang dineliver. Pag pala nakapag-aral ka, eh, trend na ang ninanakaw, hindi na release. Alam mo yun? Oo, hindi na nababakal. Kaya nga, hindi lang po kasi yung sasabihin mo yung hindi nakapag-aral. Nag-uumpisa po ito. Dapat ini-institute po natin ang tama, ang nararapat, ang paninindigan mismo sa loob po ng tahanan. Kasi kailangan mga magulang, mag-iingat po tayo sa ating pong pananalita, sa ating pong mga how do we behave. Kasi nga, ito po yung nagagaya nila. Sabi nga nila, it's more caught daw than taught, no? Yung behavior daw natin. Kesa doon po masasabi po natin sa mga sinasabi natin. Kasi kuminsan ang mga napakasimple lamang eh. Sabihin natin, huwag tayo magsisinungaling, huwag kayo magsisinungaling. Pero mismo sa atin, mga magulang, eh, nag-uumpisa sa sabihin mo, may naghahanap sa'yo, sabihin mo, wala ako. Eh, ano yun? Di ba? Pagsisinungaling din po iyon. Kaya ito yung mga, babalikan po natin yung mga ibang mga natalakay natin noon, yung identity, yung values, di ba? In fact, in the coming episode po natin, mapag-uusapan po natin tungkol sa kultura, about sa counterculture, about believers of Jesus, trendsetter daw po tayo. Anong mga ibig sabihin nito sa atin? Kasi alalahanin po natin na ang ating pong mga anak, they look first no, sa ating pong mga magulang, especially po sa ating pong mga tatay, para po sa mga sagot, no, mga matatawag po natin mga questions of life na nangangailangan po ng mga wisdom answers. Mga sip, naalala ko si ano, si Cassie paring Jebo, tinatanong nga niya why do you love mom? Di ba? Yung mga simpleng tanong lang eh. Kasi maganda kasi yung nanay mo kaya mahal ko eh. Alam naman natin na God forbid pag lumipas ang panahon, nagkakaedad, pag nagkakasakit, nag-iiba na itsura. So kung yun ang pundasyon pala ng ating pagmamahal, parang hilaw eh. O kaya naman eh, kasi sexy si mami mo. Kaya love ko siya eh. Alam naman natin, 2 or 3 na panganganak, nag-iiba na rin ng hugis eh. Di ba? Eh, kaya kailangan malinaw po ang mga sagot na binibitawan po natin sapagkat ito rin po ang makakalakihan po nila. In fact, ang sinasabi nga, kung meron kang regalo, mga tatay, magulang, kung meron daw tayong regalo na may bibigay sa ating anak, ay hindi lamang po ito pera o edukasyon o tagumpay ng buhay. Ang tawag po nila dito, maganda pong regalo actually po. Pakinggan niyo po ito, moral clarity. Kapag malinaw po kasi ito, nako, tiyak po tayo, hindi po mapapahamak ang ating anak. Magiging mas maayos po ang kanilang pamumuhay. That's why, before a father can establish moral authority, he must first settle in his own conviction. Dapat malinaw po yon.
1: Yeah. Napakahalaga yon, ano? Kasi tama ka, minsan, unconsciously, meron tayong naipapasang mga values na hindi naririnig ng iba O kaya naman yung hindi natin gustong ipasa, yun naman ang nagiging very clear sa kanila.
0: Okay.
1: So very important po talaga na merong intentionality dito eh.
0: Yes.
1: Alam mo minsan ano, susugang ko lang sinabi mo kanina.
0: Mm-mm.
1: May mga parents na ang pangarap, anong pangarap sa anak, ang sasabihin lang basta makatapos.
0: Mm-mm-mm.
1: Well it's good na makatapos.
0: Mm-mm.
1: Pero napaka short-sighted.
0: Yeah.
1: Kasi what's next pagkatapos noon? Very noble po na gustuhin natin yung mga anak natin makapag-aral.
0: Mm-mm-mm.
1: Pero ang malungkot po doon ay kung hindi nga nakita na ang ultimate goal ay hindi lang matapos yung edukasyon,
0: mm-mm,
1: but to actually be glorifying to God.
0: Yes.
1: Eh, nami-miss nila yun eh.
0: Mm-mm.
1: Kaya alam mo, napapansin ko rin, no, pag ganyan ang mga parents, minsan makikita mo yung next generation, they don't inherit,
0: yeah,
1: faith na nakita sa parents.
0: Yeah.
1: Kasi sometimes yung parents hindi rin ginagawang malinaw.
0: Uh-huh.
1: Para bang yung anak ko nag-church, masaya na ako.
0: Oo.
1: Pero hindi hindi rooted.
0: Mm-mm.
1: At dahil hindi rooted, eventually pagka naging busy na, nagkapamilya na,
0: mm-hmm,
1: bala na,
0: mm-hmm,
1: ang pag hindi na convenient ang faith, napakadaling iwanan.
0: Yes.
1: Or temporarily or permanently.
0: Mm-mm.
1: So kaya talagang importante po eh, dahil darating talaga yung time, there will be conflicts sa schedule.
0: Yes.
1: Other priorities. So ang habol natin dito sa clarity na ito,
0: mm-mm,
1: rootedness eh.
0: Mm-mm.
1: Kasi pag rooted sila doon, kahit wala na tayo, nandun sila.
0: Yes.
1: Pag rooted sila doon, kahit hindi available ang presence natin to guard them always.
0: Yeah.
1: Eh, nandun sila, mananatili sila ron. Kaya ang challenge po talaga dyan para sa atin,
0: mm-mm,
1: is to make sure na hindi lang sila merong, kung tawagin nga, behavioral compliance.
0: Mm-mm.
1: Ibang sumusunod lang dahil nandyan tayo,
0: yes,
1: respeto, takot. But they really obey because they love God.
0: Mm-mm.
1: Kaya yun din naman ang instruction sa Bible. Kaya nga, alam mo, yung isang pag-aaral, no, lumabas, I think, mga maybe 3-4 years ago, all the Western itong kanilang data,
0: mm-mm,
1: na yung mga batang lumaki sa church,
0: mm-hmm,
1: pagdating nila ng age 19 to, mm-hmm, around 29,
0: okay,
1: 75% daw nun, nawawala sa church.
0: Wow.
1: Ang dami, no? So, ibig sabihin, out of 4, 3 mm-hmm yung mawawala.
0: Mm-hmm.
1: And they did also a research, mm-hmm, bakit yung 4% mm-hmm, the 25%, mm-hmm, the 1/4,
0: mm-hmm,
1: bakit ito nagstay?
0: Mm-hmm.
1: At nakita po nila na ito yung mga tao na may maliwanag ang family relationship.
0: Mm-hmm.
1: So meaning, yung acceptance, attention, approval,
0: mm-hmm,
1: nakukuha nila sa bahayan. So hindi nila kailangang i-trade off yung kanilang mga paniniwala just to get attention, acceptance, approval.
0: Mm-hmm.
1: They serve with their families.
0: Yes.
1: So ibig sabihin, maliwanag sa kanila na this is our family value.
0: Mm-hmm.
1: This is what we do as a family. So mm-hmm, klaro yun. They have another spiritual experience at home.
0: Yes.
1: Aside pa dun sa church.
0: Mm-hmm.
1: So ibig sabihin, nakikita nila na what feeds that moral stand,
0: mm-hmm,
1: ay yung spirituality eh.
0: Yeah.
1: Kaya minsan mapapansin mo may mga gumagawa ng mali, hindi dahil hindi alam yung tama at mali.
0: Mm-mm.
1: Ginagawa nila yon kasi spiritually, hindi sila well-nourished. So,
0: mm-hmm,
1: they don't have the capacity to make a stand.
0: Yeah.
1: So, yun eh. And then, isa pang bagay, aside from the parents, they also have another spiritual mentor.
0: Yeah.
1: So, yun makikita mo, no, na talagang hindi lang yung knowledge ang issue eh, kundi,
0: mm-hmm,
1: the support system, yung clarity, yung practicality na,
0: yes,
1: ginagawa talaga namin ito sa aming sambahayan,
0: mm-hmm, mm-hmm,
1: nandun lahat ng elements eh.
0: Yeah.
1: Kaya masasabi natin na hindi nagiging mahirap to make a stand. Kasi nga,
0: mm-hmm,
1: lahat nandun eh. Kaya yun din po ang paalala sa atin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pwede mangyari sa atin ito eh. At napakahirap nga dahil sabi nga natin eh, especially now, no,
0: mm-mm,
1: na ang daming humuhubog sa utak ng ating mga anak.
0: Oh, yun na yun, no?
1: Ang daming pressure sa society.
0: Mm-hmm.
1: Minsan nakakatawa, no, yung mga sayaw-sayaw na kakahiya. Eh,
0: mm-hmm.
1: Ngayon eh, madaanan mo sa kalye, may nagsasayaw dyan.
0: Mm-hmm.
1: Proud pa at i-upload pa. No? Nagbago yung kultura, no? Dati pa nagsasayaw ka mag-isa dyan eh, baka ihagis ka sa ilog eh. Pero ngayon mo, eh, parang naiba na eh. Bakit? Kasi it is acceptable. Dahil acceptable, Ang nangyari, trend pa nga eh, trend. Oo. At dahil naging trend, yung nakakahiya, parang ngayon, pag hindi mo ginawa, ah, wala ka.
0: Ikaw yung nakakahiya.
1: Ikaw hindi na, mo, naiwan hindi ka.
0: Naiwan ka sa uso.
1: Oo. So yun po yun. Ano? Doon pa lang, by studying this trend, you realize na what makes a person do something is not only yung belief system, but mm-mm, the desire to be, to belong.
0: Yeah.
1: To be in a group and to find acceptance in a group. Kaya talagang ano eh, malaking hamon. So, eto po ang mga modern challenges niyan.
0: Yeah.
1: Tinignan po natin, nabanggit na natin, social media, obviously.
0: Yeah na.
1: No?
0: Oo.
1: Ano bang masasabi mo dun sa ginagawa sa ibang bansa na 16 years old and below are not allowed to have their social media accounts?
0: Ang personal na komentaryo ko dyan is basically nakikita na po nila yung ill effects no ng bagay na ito. Kaya nga kasi kailangan natin alalahanin na binanggit po natin, usually hindi po tayo nagbabanggit ng mga terminology ng medyo malalim, pero alalahanin po natin na yung edad na 25 and below na mga kabataan ay yung prefrontal cortex po, sabi po ng siyensya, ay hindi pa po fully developed po ito. Kaya understandable lalo na po sa mga 16 na taon pababa, lalo na po sa kanila ay talagang emosyon po ang naghahari eh.
1: Yeah.
0: Hindi po yung executive seat o executive decision sa brain ang nangingibabaw. Kaya usually pag emosyon, eh pag masaya ka, di ba, gagawin mo ang bagay na to kasi nagpapasaya sa'yo. Pag malungkot ka naman, sobrang depressed ka naman kasi nakadepende nga sa emosyon. Kaya pag-iingatan po natin to. Kaya sinasabi ngayon ng at least 5 bansa na yung nakita ko. Unang-unang yung Australia ang nagpasimuno niya, no, iba ng ang paggamit ng social media or at least sa limited kasi nga dahil po dito sa mga pangyayaring ito na mga kabataan ay nahuhook no sa mga online gaming, yeah, even sa mga sa social media nga. Because of social media, may pag-aaral din ng Ateneo de Manila University nung 2017 na isa daw sa predictor no ng depression ay ang sa social media, sapagkat ang kabataan kasi madali yan eh, nagkakaroon ng mga comparison diyan, yeah, nagkakaroon ng mga bullying diyan, kaya yung cyberbullying na tinatawag po nila, kaya mag-iingat po tayo. Kaya nga even nga si yung isang social media platform ay nag-respond po dito, nag-react na siya, sabi nila eh gumagawa na rin daw po sila ng ano ng parameters no para mas magkaroon ng somehow censorship, parang pagdating ng alas 8 ng gabi, pag na-identify yung bata pa yung gumagamit ay parang pwede magbigay ng notification na i-turn off mo na yan. Pero lahat nga ito wala namang katiyakan eh,
1: yeah,
0: they are responding here kasi nga alam nila, apektado rin yung negosyo eh. Di ba? Kaya't ang mga bagay nito ay kailangan po natin tignan na mas malalim. Tayo, na concern natin ang ating pong pamilya, concern po natin ang ating mga anak, nagmamalasakit tayo, sapagkat alam po natin na kailangan maibigay lang po natin nararapat sa kanila pong mental health, no?
1: Oo, napakaganda nun, ano? Kasi, ayan nga eh, dahil ano bang meron sa social media, no?
0: Mm-hmm.
1: Andyan po yan eh, mapapansin nyo, hinahabol yung likes,
0: yes,
1: followers, mm-hmm, subscription. So ang tendency po niyan is gawin mo yung gusto ng tao.
0: Yeah.
1: So maaga pa lang, you are being trained to seek approval from other people.
0: Mm-hmm.
1: So basically, they dictate kung ano yung behavior mo, ano yung gagawin mo, pananamit mo. So mm-hmm, sila nagtidikta eh.
0: Mm-hmm.
1: Kaya mapapansin nyo po, pag talagang yung anak natin, sinabak natin ng maaga dyan. Kasi nga, parents pa yung tulak, no? Pag pe-performin yung mga anak sa social media for content.
0: Yes.
1: At ang nakakalungkot naman doon, pagka pinag-perform mo doon for content, para bang nakikita nila, I will only be acceptable if I give them what they want.
0: Yes.
1: Yan. If I dress the way they want, if I behave in a certain way they want. So basically, wala nang ano eh, wala nang sense of identity eh.
0: Mm-mm.
1: Or kung meron man, dun mo na binubuo sa mga maling pamantayan. Kaya ang challenge talaga dito para sa atin, kailangan ma-monitor din po natin ito. And marami namang magagandang content sa social media.
0: Mm-mm.
1: Pero yun nga, unsupervised, unregulated, and not used intentionally, delikado.
0: Yeah, totoo
1: delikado.
0: 'Yun.
1: Delikado. Even
0: totoo
1: sa ating 'yun. Adults, 'di ba? Minsan minsan nga nakakatawa, ano, mga senior citizen nag-aaway-away dahil sa fake news, ano? Yung bang saan niyo ba narinig 'yan? Saan niyo ba nakuha 'yan? Ba, minsan makikita mo, hindi lang pala issue ito ng mga younger generation, it's also an issue of the older generation na yung iba talagang libangan na yung social media na sometimes hindi nila namamalayan how it's shaping their behavior, their thinking. Diba? The way they perceive things. Minsan galit na galit. Yung pala yung pinanonood, fake news, no? So parang, nakakatakot isipin. So yan, social media, you have entertainment.
0: Yung entertainment, parang Jebo, kumukuha na tayo ng entertainment even sa social media kung tutusin. Mapapansin mo sa isang platform ng social media, no, na ang tawag nila ay vertical movies. Sapagkat, bakit vertical film o vertical movies? Kasi nga, sa cellphone na mismo ka nanonood eh, vertically, no? Mga ano to, mga good production, I mean good quality production, pero mga short movies lang, no? Kung mapapansin mo, paulit-ulit lang naman yung kwento, nag-iiba-iba lang yung mga pangyayari, pero iisa lang ang pag-ikot ng kwento na si yung lalaki mayaman magpapanggap na mahirap, di ba? Para may makuha mapangasawa, makakita ng babae na mabait na tumulong sa kanya, mapapangasawa niya, tapos eventually aapi-apihin yung babae ng manug ng ano ng binan. Alam mo 'yung ganun, tapos medyo pag na-hook ka na doon, kailangan mag-subscribe, magbabayad ka na 20 pesos, 50 pesos para tuloy-tuloy yung panonood mo doon. So ganung klaseng entertainment na bakit natin sinasabi 'to? Kung maalala mo, Aring Jebot, tinalakay natin mga nakaraang linggo tungkol sa mga sa mission, no? Having a purpose and mission in life, eh distraction po yun eh. Naubos na yung oras mo doon. Kung tutusin, pare-pares lang naman yung pag-iikot ng story eh. Pero dahil nga na-hook ka na, kahit adults ka, hindi exempted dyan eh, nagsusubscribe ka na rin and you're distracted to the very true purpose of life.
1: Yan. Kaya talaga ano, no? Napakahirap sa panahon natin ngayon kasi yun nga eh, pag hindi ka intentional, you become vulnerable dahil siyempre walang maliwanag na pundasyon. You end up wasting precious time, opportunities, di ba? At ang masaklap pa niyan, baka nga yung mga pinaniniwalaan mo hindi pa nga yun ang dapat paniwalaan. So yan eh, kaya mapapansin mo talagang pag hindi tayo maliwanag sa atin ang paninindigan natin, napaka dali na tayo po ay masayangan ng panahon at pagkakataon. Kaya challenge po talaga ito, no? So again, we encourage you na mga tatay, yung conviction po is something that pwede nating ituro yung principles. Yung paninindigan sa principles is something that is demonstrated.
0: Yes.
1: No, hindi lang siya basta tinuro, sinabi, ito paniwalaan, panindigan mo. It's something really that we have to show, no, sa kanila. And we have to create the ideal environment at home so that upholding the right thing would be easy.
0: Yes.
1: And we also have to create the right atmosphere at home, yung acceptance, attention, approval, so that when they find rejection outside the home, at yung rejection na yon ay bunga po ng mga tao na hindi parehas ng paniniwala, iba ang paniniwala, o sumasalungat, nangaaway sa hindi ka parehas ng paniniwala, then they don't have to play the game ng mga taong to because they know, secured ako sa aming tahanan, mahal ako ng aking magulang, at hindi ko kailangang hanapin yung pagtanggap na ito sa ibang tao.
0: Yes.
1: Dito ako tinatanggap.
0: Yeah.
1: Kaya yan po yan eh. Kaya mapapansin nyo, kahit po yung mga mali, basta maraming nag-a-approve, maraming mga, dun mo nahanap yung acceptance, attention, approval, talagang marami nag-a-adhere eh. Kasi basically, ang longing mo is not knowledge of what is right and wrong. Ang longing mo is to be accepted.
0: Yeah.
1: Yan po ang bigger issue dyan. Kaya kung hindi naninindigan yung mga anak natin, well, it's an indication that maybe we are lacking in some of these areas. Maybe hindi clear yung principles. Maybe we don't demonstrate the principles. Or maybe they need acceptance, attention, approval, and they find it outside the home. Kaya yan po, mga ano yan eh, mga telltale signs, that will give us a glimpse into the health ng ating family and what help they need para matulungan natin sila sa sitwasyong ito. So, yan ang challenge para sa atin. So, sa pagkakataong ito ay nais po nating dumako sa ating devotion, ano? Paring Allison.
0: Yeah, isang pagkakataon po muli na makapaglingkod po sa inyo sa pamamagitan po ng ating pong pag-aaral. Mula po ito sa 2 Timothy chapter 1 verse 5. Dito po magagaling hango ang ating pong devotion. 2 Timothy chapter 1 verse 5 mula po sa ESV. I am reminded of your sincere faith, a faith that dwelt first in your grandmother Louise and your mother Eunice, and now I am sure dwells in you as well. Hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak ko na ang pananampalatayang iyon ay nasa iyo na rin. Maganda yung pagkakasabi rito that I am reminded. Na si Pablo, he remembers Timothy with gratitude as he prays for him, that we can see from the previous verse, na dito nagpapakita ng importansya po ng encouragement. Mahalaga po sa buhay natin na tayo po ay nakakapagbigay ng aliw, ng encouragement sa atin pong mga anak. Sapagkat ang mga small steps of success ay maganda pong makita at nire-recognize po, especially po pagdating po sa conviction na na-establish po sa buhay po ng ating anak. Ikalawa po dito, nakikita rin po natin, ina-acknowledge din dito po yung tinatawag na sincere faith, no? Kasi dito, katulad ng sinasabi po natin, we're not really sinasabi natin na showing, no, perfection sa ating mga anak, but we are sincere, no, sa atin pong pagmamagulang. Sapagkat alam po natin kung may mapagkakataon na tayo nagkukulang, marunong po tayo humingi ng patawad, marunong po tayo magsabi na nagkamali tayo. Sapagkat ang nais po natin ay ipakita ang katotohanan po ng buhay na tayo po, katulad dito sa ating pong talatang pinag-aaralan, wala pong hypocrisy. Hindi po tayo nagpapakitang tao lamang. Hindi po yun ang intention natin, but instead, the intention is genuine, authentic faith. Kaya maging sa ating pong pamagulang ay magandang makita po ito. At ina-highlight din po dito sa talatang binasa po natin na yung pananampalataya na nanirahan, ibig sabihin nakikita sa buhay po, no, ng kanyang grandmother at sa kanyang ina, na ito daw po ay ngayon ay nasa kay Timoteo na rin. It means to live in, to reside, or make one's home. Nawa po ang pananampalatayang meron po tayo ay manatili po sa buhay ng ating anak, kahit po sila ay malaki na hindi po ito mawawaglit, no, sa kanilang buhay, at sila ay magpapatuloy po mula dito. Sapagkat kung aalalahanin po natin ang mga impluensya ng kanyang lola at ng kanyang ina, ay makita po natin ito ay umabot, no, hanggang doon kay Timothy. Sapagkat ang impluensya po natin, alalahanin natin, ay hindi lamang po nagtatapos lang sa ating buhay lamang, kundi nawa umabot sa ating anak at umabot pa sa ating apo, maging sa ating great grandchildren. Doon po nasusukat ang dapat meron pong pananampalataya na yayakapin po at ipagpapatuloy po ang ating pong paniniwala ng ating pong mga anak at mga next generation na tinatawag. So, kung gusto po natin makita itong gantong klaseng pananampalataya, kailangan po natin alalahanin na ang pananampalataya ay isang personal na bagay. Hindi po ito namamana. Kaya magandang tingnan po natin, hindi porket tayo ay naniniwala kay Kristo, tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ay automatic na ito sa ating mga anak. Hindi po. Ito po ay isang personal na desisyon po ng ating anak na nawa ay matutunan nila po bilang ehemplo mula po sa atin, na ang Diyos po ay makikita natin dito ay continuously working through all generations sa ating pong pamilya, sapagkat pinapahalagan po ng Diyos ang pagpapamilya, pinagpapahalagan po ng Diyos ang bawat henerasyon. Kung mapapansin mo dito po sa ating pong pagtatalakay, naroon po yung tinatawag po natin kung as a leader, as a father and parents at home, kailangan po ay consistent po tayo. Kasi without moral conviction, ang ibig sabihin po nun, inconsistent po tayo sa ating pong pamumuhay. Anong pananampalataya, anong moral conviction ang ating pong mapapasa sa kanila kung tayo raw po ay hindi po sabihin nating nagpapatuloy or sa ating pagsunod ay nakikita na tuloy-tuloy po nating pinangahawakan na prinsipyo ay ipinamumuhay nga talaga natin. At panghuli na lamang po, siguro makikita natin dito na yung authentic faith produces perseverance. Mm. Hindi po ba yun din po ang gusto natin na ang ating anak ay magpapatuloy po sa kanilang pananampalataya, hindi po titigil, bagamat anumang po mga hamon ng buhay. Kaya't maganda po na ang pananampalatayang ito ay magpatuloy sapagkat naisin po natin na sila po ay maninindigan sapagkat sa kanila rin pong kapakinabangan din po ang mga bagay na ito. And this will be a spiritual heritage na as a stewardship sa kanila kapag ito po ang kanila pong tinanganan sa kanila pong mga paglaki hanggang po sa kanila pong pagkakaroon ng pamilya someday, nawa po ay ito po ang kanila pong yakapin na katulad ng aming pong ipinamamanhik sa bawat isa.
1: Yan, maraming salamat, paring Allison. At nawa ay kapulutan po natin ng aral, yung mga pinag-aaralan at hamon, ang salita ng Diyos, yes. Lalo na, no? Napakahalaga po niyan. So, basically, iwanan po natin ang ilang mga practical applications,
0: yeah,
1: base sa ating natutunan sa ating pag-aaral, yes, ngayon and even sa ating devotion. Mm-hmm. So, number one, mm-hmm, you have to know your beliefs.
0: Yes.
1: Kailangan maliwanag yan.
0: Mm-hmm.
1: Ano ba talaga? Ibig sabihin po niyan, sometimes ang cost po nito is yung husband and wife must learn to create their own standard.
0: Yes.
1: Kasi minsan magkaiba ng kinagisnan eh. No?
0: Yun.
1: So yung alignment, mahalaga yan.
0: Yes.
1: So ano ba yung beliefs nyo ngayon? Marami nalilito eh. Kasi paniniwala ni tatay iba, nanay iba. So ngayon, pamilya kayo, you have to know your beliefs.
0: Yes, agree.
1: So second, you have to explain.
0: Mm-mm.
1: Lalong-lalo na yung benefits.
0: Yes.
1: Lalong-lalo na ngayon.
0: Mm-mm.
1: Because of the multiple beliefs that are, you know, around, we are exposed to that. Even children at a younger age, exposed sila dyan. So explaining it is very essential. And then of course, we have to live our beliefs.
0: Yes.
1: Na bakit importante? Yun naman ang purpose nun eh.
0: Yes.
1: Para dun mo ipupundasyon ang buhay mo.
0: Yes.
1: And then, review your beliefs regularly.
0: Yes.
1: So that's how we become intentional with,
0: amen,
1: that. Ano po? So sana po naging pagpapala itong ating mga pag-aaral. At muli, bago kami magtapos, ha, huling hirit na lang kasi next week na ito eh.
0: Ayan!
1: Oo, July, yay, 7 and 8. Yan po ay gagawin sa CCF Center dito po sa May Pasig. So that's Tuesday and, mm-hmm, Wednesday, mm-hmm, 8 to 5 on the 2 days.
0: Mm-hmm.
1: And then ito po ay merong registration. Please go to The World Needs a Father Philippines Facebook page.
0: Ayan.
1: Meron po tayong e-poster doon, so you can scan the QR code and, mm-hmm, then mag-register po kayo. We encourage you to register as early as now. Huwag nyo na pong paabutin yung araw or doon na lang kasi yung walk-in is higher payment po.
0: Yes.
1: So we encourage you so that we can also prepare accordingly. Mag-register kayo na maaga.
0: Yan.
1: At magkita-kita po tayo ron. Naroon po ang inyong mga pare. Magkita-kita po tayo ron. I guarantee you, no, na this would be a worthy investment for,
0: amen,
1: you and your family. You will really learn a lot, no? At mamimit nyo rin po rito ang mga like-minded people who can, mm-hmm, provide the support needed. So if you are a parent, mm-hmm, if you are planning to get married,
0: mm-hmm,
1: or maybe you're doing children's ministry, mm-hmm, or kahit adult ministry,
0: mm-hmm,
1: you will understand a lot about people through this.
0: Amen.
1: Kaya
0: excited kami.
1: Huwag nating palampasin ang pagkakataon. Okay? So, yan. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito po ang inyong paring Jebo Banzuelo. Nakasama sa episode na ito si paring Allison Ko. At nawa po ay patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon.
2: Pare, parenting and relationship enhancement.
3: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
4: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
5: Hey friends, we're glad you came. In Between's the show's name. Your weekend spot for chikahan, tawanan, na magkasamang life lessons. So sit back, relax, enjoy the scene. Happy vibes only on In Between's. Sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Hi Kaagapay! Welcome sa ating panibagong episode here on In Betweens over 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And another Saturday ng Kwentuhan Kaagapay at ito po ang inyong best bud sa Candid Conversations, Absidy Ferrer Tabua. Happy listening sa lahat ng naka-tune in sa kani-kanilang radio sa 702 DZAS AM band. Ano man po ang inyong ginagamit sa mga oras na ito kung kayo ay naka-transistor radio o kaya naman ay PM radio o kaya naman ay nasa sasakyan kayo at nakikinig sa ating station. Ayan, hello po sa inyo. Nasaan man kayo, samahan niyo po ako sa loob ng 1 hour ng kwentuhan at live talks. Hello rin sa mga naka-tune in sa atin via online on our Facebook sa 702DZAS-FEBC Radio. Maging po sa ating YouTube channel sa 702DZAS-FEBC Radio TV. At ipadaan nyo na kaagapay ang inyong mga pabati dyan sa ating comment section dahil nakakatuwa po kapag nababasa natin ang inyong mga messages. At i-mention nyo rin dyan sa ating comment section kung may mga kaagapay po kayo or friends ninyo or family member kaya naman churchmate na nais nyo rin makapanood or makapakinig ng episode natin sa In Betweens. I-mention nyo na dyan sa ating comment section. Siyempre, tayo rin ay napapakinggan sa ating febc.ph streaming, maging sa ating 702DZAS mobile app. At kung ikaw ay legit talaga kaagapay, no? Kung legit na kaagapay ka, ay i-download nyo na ang ating DZAS mobile app sa Google Play Store or kaya naman po ay sa Apple App Store para po tuloy-tuloy ang inspiration, ang mga balita at saya anytime and anywhere kaagapay dahil pwede nyo po yan i-access 24/7 as long as meron po kayong internet connection or kaya naman po wifi or data. Pwede nyo po mapakinggan ang mga programs na hatid ng inyong 702DZAS. At ang kinagandahan nito, libre lamang ang app na to kaagapay kaya download na po kayo. Kung first time nyo naman pong makinig at mapadaan sa ating radio station, ang DZAS po ay flagship station ng Far East Broadcasting Company Philippines. At napapakinggan po tayo sa buong Mega Manila and some parts of Mimaropa at sa Ilocos Region. Kaya naman po kung meron po kayo mga kamag-anak or relatives na nais nyo rin na ibahagi or ishare ang pakikinig sa 702 DZAS, ay i-mention nyo na sila. Or kaya naman message sila na meron pong 702 DZAS para naman po makapakinig po sila ng ating mga program. At kung ikaw naman ay a first time listener ng In Betweens and you're wondering bakit nga ba In Betweens ang title ng ating programa, dahil dito sa In Betweens pinag-uusapan natin lahat ng gitna ng ating mga pinagdadaanan. We want to talk about yung mga pinagdadaanan natin, yung mga ganap natin. Ang dami kasi nangyayari, 'di ba? Everyday kaagapay. And gusto natin pag-usapan yung the in-betweens of our lives kasi ang daming ganap lately kaagapay at nakaka-overwhelm na yung kaliwat ka ng mga nangyayari sa paligid. And this is the right time, kaagapay, na samahan mo ko at bigyan natin yung sarili natin ng time to pause and pray and to breathe. Kaya naman, samahan mo ko sa loob ng 1 hour ng kwentuhan at life talks. At itong programang to ay ginawa dahil nais namin maging space to para pag-usapan yung journey, yung mga journey natin at yung proseso, hindi ba? Lalo na kapag ikaw ay nasa waiting season, hindi pa dumadating yung pinagpe-pray mo or hindi pa nag-unfold ang mga bagay-bagay sa buhay mo. Kasi yun nga, di ba? Most of our life happens in the middle. Kaya masaya ako, kaagapay, dahil magkakasama na naman tayo today para pag-usapan ang mga nangyayari sa buhay ninyo or kaya naman sa love life or faith or maging career
and all things in between. Pero bago tayo tumungo sa ating pag-uusapan today, ay saglit muna tayong huminga. And here's a song that might just speak to your season or kaya naman situation mo kaagapay right now. Kaya naman, stay with us kaagapay and you're listening to In Betweens with ang best friend mo sa Candid Conversations, Absidy Ferrer, Taboa.

0: Welcome back, Kaagapay, and you're still tuned in to In Betweens over 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At kasama niyo pa rin po ang inyong ABC, ang Best Bud Mo sa Candid Conversations, Absidy Ferrer Tabua. At patuloy niyo po, Kaagapay, i-share ang ating episode ngayong hapon, or share nyo po sa inyong friends or family, or kaya naman po sa inyong loved ones na sa tingin mo need nilang makapakinig ng ating episode today. At today nga, Kaagapay, ngayong araw, may panibago na naman tayong natanggap na sulat. Another letter sender mula sa ating Kaagapay sa In-Betweens. Kaya naman, pakinggan natin ang kwento ni Diana.
1: Hi po ate, my name is Diana. At least, yung pangalan ko para sa entry na to. Nasa adulting stage na po ako at pwedeng-pwede na po akong magtrabaho. Pwede ko po bang sabihin ang hirap maging unemployed? I mean, mahirap naman po kasi talaga eh. Alam niyo po yung nakapag-aral feels pero hirap kumuha ng stable job. Di ko alam kung mahina ba ako sa interview, kulang ba ako sa experience, di po ba ako pasok sa physical requirements, all that stuff. Sobrang gusto ko pong makapag-provide para sa pamilya ko. Especially mag-give back po sa parents ko. Di naman po sa abilitan yun. Talagang gusto ko pong magbigay. Sabi naman po ng mga magulang ko, take your time lang. Pero kasi medyo practical po akong mag-isip. And as much as possible, gusto kong maging masaya at stable ang mga magulang at siblings ko financially. Sobrang ready ko na pong mag-work pero walang tumatanggap kahit na maayos po ang school records ko and I have a decent background. Minsan po, iniisip ko na baka may timing. Kaso po, pakiramdam ko nasasayang yung oras ko kakahintay. Masyado po ba akong nagmamadali? Should I lay low po ba muna? Hindi ko po kasi talaga alam eh. Everything happens for a reason, ika nga po nila. Pero ngayon, I still struggle to find out my whys. Alam kong hindi po ako basta-basta mabibigyan ng sagot, kaya ang goal ko po ay maging patient sa takbo ng mga pangyayari. Konting prayer request na lang po sana na mahanap ko po ang right place at ang right time para makapagtrabaho at makapagbigay sa mga magulang ko. Konting payo na lang din po sana sa mga katulad ko kung paano maging patient sa tamang oras na i-grant sa kanila ni Lord, regardless kung gaano katagal. Maraming salamat po. More love po sa FEBC family.
0: Thank you so much, Diana, for sending us and trusting us with your story. And thank you for sharing your story dahil may mga kaagapay din tayo na malay mo pareho ng situation mo at nakaka-experience din ng ganito. At sana to episode na to ay maging paraan to let them feel that they are not alone in this battle. And nakaka-relate tayo sa story ni Diana dahil syempre no, hindi lang ito about having a job pero about giving back to our families, lalo na pag yung parents mo, hindi ba? And that makes the waiting even harder. Kasi parang hindi lang sarili mo yung nakasalalay. Hindi lang ikaw yung naghihintay, kundi yung mga tao din or loved ones mo rin na umaasa sa'yo. Kasi totoo naman, di ba, na mahirap maging unemployed. Lalo na kapag nakikita mo na yung mga kasabayan mo, yung mga kabatch mo, ay meron na agad trabaho or natanggap na agad sila. After that first interview, parang grabe yung pressure na mararamdaman mo for sure once na malaman mo na ganun ang iyong situation. At yun nga no, lalo talaga no, kung may pressure ka na hindi lang tungkol ito kaagapay sa dreams mo, kundi gusto mo rin makapag-give back sa iyong family. Have you ever been in that place? Yung waiting, yung naghihintay ka, and searching, and praying, pero parang wala pang pintong nagbubukas, or parang wala pang opportunity na dumadating. Ang hirap kasi noon, hindi ba? Parang lahat ng interviews, lahat na ng pag-update sa resume mo, ginawa mo na, at lahat na sinabi mo kay Lord through your prayers. And in that waiting, ang dami mong tanong, am I good enough? May mali po ba sa akin, Lord? O baka naman hindi pa rin talaga timing sa ngayon? Pero you know what, Kaagapay? Here's something important. Hindi ka defined by your employment status. Hindi ka less of a person dahil wala ka pang trabaho. At hindi ka rin failure kung wala ka pang nare-receive na offer. Kung nasa waiting season ka or nagpapahinga ka, nagpo-pause ka, binibigyan mo yung sarili mo ng time to break, valid yan. Embrace that season. And it doesn't mean that God has forgotten you. Kagapay, yung waiting season mo ngayon is not a wasted time. Maybe it's a training time. Yes, frustrating yung rejection after interviews. Kasi self-doubt agad ang papasok dyan. Na parang mapapaisip ka, mahina ba ako? Kulang po ba ako sa experiences? Pero minsan hindi yan about your weaknesses. It's about God redirecting you to something better. Look at this season na hindi sayang. Look at it as something strengthening you, na something God is using to renew your strength, to build your character, and to prepare you for the right opportunity. Yes, totoo, mahirap maghintay, pero hindi sayang ang oras kapag nasa kamay ni Lord. And waiting is not wasting, it's preparing. Pero ito ang tanong, kaagapay, bakit kaya minsan, kahit alam na natin yun, ang bigat-bigat pa rin maghintay? Kaya sa susunod nating bahagi, ang break segment, tatalakayin naman natin yung mga maling paniniwala tungkol sa waiting season at paano natin ito titignan sa perspective ni Lord. Pero bago yan, pahinga muna tayo saglit at pakinggan natin ang awiting ito na magpapaalala na sa bawat season ng buhay natin, kasama natin si Lord. Kaya huwag po kayo maglilipat ng estasyon, magbabalik ang In-Between sa tito po si Absidy Ferrer Taboa.

Welcome back, Agapay, and you're still tuned in to In Betweens over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin ang iyong ABC, ang best bud mo sa Candid Conversations, Absidy Ferrer Tabua. At ngayon, nasa break segment na tayo, Kaagapay, at dito naman, ibe-break natin yung mga maling paniniwala or old mindset tungkol sa waiting season. Lalo na yung pinagdadaanan ng ating letter sender na si Diana. Unemployed pero naghahanap ng sagot kung bakit parang ang hirap maghintay. Pero alam mo ba, Kaagapay, you're not alone. Hindi ka nag-iisa dahil marami tayo na dumadaan sa ganitong mga sitwasyon. Ang daming kabataan at young adults ngayon na nasa same situation. Nag-graduate na siya, may pangarap na siya, ready na magbigay sa pamilya, pero walang stable na job. At ang mas mabigat pa doon, hindi lang yung kakulangan ng trabaho, kundi yung pressure ng society, ng family, at minsan yung sariling doubts natin, hindi ba? Kaya ang una nating kailangan gawin today ay to break this old mindset. At ito nga, madalas nating naririnig ang ating old mindset number one, that waiting is wasting. Kasi sa mundo, sinasabi nila na kapag hindi ka productive, kapag wala kang nakukuhang tangible results, eh sayang ang oras mo. Pero sa perspective ni Lord, waiting is not wasting, dahil waiting is training. Tignan mo yung buhay ni David. Bago siya maging hari, shepherd boy muna siya. Imagine, anointed na siya. Alam niyang may calling siya, pero taon ang binilang bago siya umupo sa trono. Kung sa atin yun, baka iniisip na natin, sayang, dapat hari na ako eh. Or kaya reyna na ako. Pero kay Lord, yung years of waiting niya, yun ang nag-train sa kanya para maging humble, para matuto sa maliliit na bagay bago siya humawak ng malalaki. So kung pakiramdam mo, nasasayang ang panahon mo, Kaagapay, baliktarin natin. Lord, ano ba yung tinuturo mo sa akin habang naghihintay ako sa season kong ito? Maybe it's about building your character, Kaagapay. Or maybe it's developing your faith. Maybe it's deepening your prayer life. Tandaan natin, hindi sayang ang oras kung ginagamit ito ni Lord para ihanda ka. Ito pa, isang old mindset na kailangan na nating i-break. That our worth is equals to our work. Isa to sa mga bagay na parang nakaka-discourage kung mapapakinggan, na ang halaga mo ay nakabase sa trabaho mo. Kapag unemployed ka, parang wala kang silbi. Or kapag may trabaho ka na, doon ka lang magiging valuable. Pero alam mo, Kaagapay, hindi yan totoo. Your worth is not in your payslip. Your worth is not in your title. And your worth is not in your productivity. Dahil our worth is in Christ. Bago ka pa magtrabaho, or bago ka pa makapagtapos, or bago ka pa ipinanganak, Kaagapay, may halaga ka na sa mata ng ating Panginoon. Sabi sa Psalms 139 verse 14, I praise you because I am fearful.

fully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Kung anak ka ng Diyos, hindi mo kailangan patunayan ang value mo sa pamamagitan ng trabaho. Valuable ka kasi minahal ka niya at tinubos ka niya. So let's break this old mindset, kaagapay. Hindi mo kailangan magmadali para lang ipakita na valuable ka. Hindi sayang ang oras mo. Kasi kahit ngayon pa lang, you are already loved, already chosen, and already enough in Christ. Ito pangatlo sa mga old mindsets na kailangan na natin din iwakse or i-break. That God is silent when nothing happens. Kasi di ba kaagapay, alam mo minsan na parang ang pakiramdam natin kapag wala pa rin nangyayari, tahimik si Lord, parang hindi niya sinasagot yung prayer natin. Pero tignan natin yung ibang stories sa Bible. Si Joseph, 13 years bago natupad yung dream niya. Si Abraham, 25 years bago dumating si Isaac. And si Hannah, ilang taon siyang umiiyak bago siya binigyan ng anak. Was God silent? Maybe to their ears, yes. Pero behind the scenes, God was working. Inaayos niya yung tamang timing at inaayos niya yung mga tao. Inaayos niya yung environment para perfect yung arrival ng promise. Kasi once na dumating yung blessing at hindi pa tayo handa, maaaring mamishandle natin yun at hindi natin siya magamit sa tama. Ganyan din tayo. Hindi ibig sabihin na walang nag-hire sa'yo ngayon, kaagapay, ay walang ginagawa ang Lord. Baka may nilalatag siya na mas bagay para sa skills mo, sa personality mo, at sa future plan niya para sa buhay mo. So let's break this mindset that God is not absent in the waiting. Sometimes, His silence is part of His preparation. Kaya kaagapay, huwag nating hayaan or huwag tayo ma-discourage when we are in our waiting season. Instead, hayaan natin ito ang bumuo sa atin. Break the old mindsets and embrace the truth, yung katotohanan na may magandang ginagawa si Lord sa likod ng ating paghihintay. Pagbalik natin sa ating next segment, tatalakayin naman natin mga practical na hakbang para mas maging fruitful at faithful tayo sa panahon ng ating paghihintay. Kaya naman po, huwag po kayong bibitaw at maglilipat ng station. Magbabalik ang inyong program na In-Betweens with your ABC, ang inyong best bud sa Candid Conversations, Abcdi Ferrer, Tabua. The

0: Hey friends, we're glad you came. In Between's the show's name. Your weekend spot for Chikahan Tawana Namaikasamang life lessons. So sit back, relax, enjoy the scene. Happy vibes only on In Between's. It's a 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
1: Kayo ay nakikinig pa rin dito sa In Betweens over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At kasama niyo pa rin po ang best bud mo sa Candid Conversations, Absidy Ferrer Tabua. At nasa last segment na tayo, kaagapay. Sa totoo lang, mahirap talaga yung pinag-uusapan natin. Mahirap ang waiting season, lalo na kung unemployed ka. Yung tipong araw-araw, nag-check ka ng emails or naghihintay ka ng tawag, tapos wala. Nakaka-drain talaga yun emotionally at mentally. To the point na parang nawawala na yung sense of purpose mo, hindi ba? Pero ito yung challenge para sa ating lahat today. Huwag mong hayaan na masayang yung waiting season mo. Instead, gawin mo itong productive. Gawin mo itong meaningful. Kasi 'di ba, gaya ng sabi natin kanina, waiting is not wasting. Waiting can actually mean working on yourself. And minsan, 'yun yung kailangan natin para mas maging ready tayo sa next chapter ng buhay natin. Kaya naman, let's break this down into practical tip na pwede nating gawin sa araw-araw para mas madali naman gawin. Ito ang ilang tips mula sa ResiEye na website na pwede nating gawin upang maging productive ang ating waiting season. So number one, ang sabi dito, take a real and guilt-free break. Minsan, hindi natin nare-realize na sobrang drained na pala tayo kaagapay, especially kung galing ka sa toxic na work o kaya naman matagal ka talagang nanatili no, sa bahay ninyo. Or paulit-ulit na rejection yung na-experience mo or sa mga tinry mo or naging attempt mo for applications. Kaya ang challenge number one sa atin is magpahinga muna. Pahinga muna kaagapay. Pwede ka matulog ng mas mahaba. O kaya naman, mag-binge watch ka ng K-drama or kahit yung simpleng pagkakape with yourself. Diba? Ano ba favorite coffee mo? Ako, favorite ko, mocha. Yan yung go-to na kape ko kahit saan ako mapuntang coffee shops. Yan talaga yung hahanapin ko, mocha. Pero yung kahit sa mga ganong simpleng bagay kaagapay, hindi siya sign of weakness. And it's actually part of our healing. Pero dito papasok yung balance, syempre. Huwag rin natin gawin forever yung break, ha? Huwag tayo mananatiling wala na talaga tayong ginagawa or nag-staycation na tayo, no? Sa ating break. Kasi kapag ganun, or nasanay tayong idle, mas mahirap bumalik or mas mahirap mag-bounce back. Kaya set a boundary, diba? Pahinga ngayon, pero may next step bukas. So yun, ang ating number one. Ang ating pangalawa naman ay reflect and know your whys. Ito yung malaking game changer kaagapay. Yung tanungin mo yung sarili mo kung ano ba talaga ang gusto kong gawin? Or same industry ba? Or mag-iiba ako ng career path? Or may iba akong passion na ipurpursue? Ano ba yung mga non-negotiables ko sa magiging trabaho ko? Kasi madalas apply tayo ng apply kahit hindi aligned sa passion or skills natin. Kaya habang naghihintay ka, gawin mong journaling exercise ito kaagapay. Sulat mo kung ano yung gusto mong ma-achieve, ano yung gusto mong maabot, no? Not just financially, pero pati growth, diba? Kailangan may personal growth. Kumbaga, huwag lang basta trabaho. Hanapin mo yung purpose behind the job. Kung bakit mo yun ipapursue, bakit yun ang gagawin mo, bakit yun yung papasukin mong field. Kasi once you know your why, mas malinaw yung direction mo. Number three, ang sabi naman dito ay prioritize your health. That includes body, mind, and soul. So, unemployment can take a toll on our mental health, diba? Totoo yan. Kaya, wag mong baliwalain kaagapay yung health mo ngayon. Yung kalusugan natin, napakahalaga niyan. Kagaya nga ng sinasabi na kalusugan ay kayamanan, hindi ba? So, sa physical health, pwede tayo mag-exercise kahit short walks lang. Diba? Magluto ng healthy meals instead na puro fast food. Ayan. Sa mental health naman, pwede tayo mag-journaling, pwede tayo mag-meditation, or kahit simple deep breathing, diba? Kung kailangan mo mag-open up or kausapin ang iyong close friend or family member, gawin mo yan. Kung makakatulong yan sa mental health mo. Or sa ating spiritual aspect, no, huwag mong iwan yung quiet time mo kay God. Kamusta ang prayer time mo or prayer life mo kaagapay? Kasi minsan sa waiting, doon siya malakas na nagsasalita sa atin. Doon siya nangungusap. Doon nangungusap ang Lord sa atin. Believe me, kapag strong yung health mo sa tatlong areas na to, kaagapay, mas may energy ka to face the uncertainty. And number 4, ang ating pang-apat ay stay productive with small wins. Yan, isa pa sa mga temptation ng waiting season is yung feeling na walang silbi yung araw. Pero hindi totoo yun, kaagapay. Pwede mong gawing productive pa rin ang bawat araw through small wins. Kahit yung mga bagay na maliliit na ginagawa natin sa araw-araw, may impact yan. Diba? Kunyari, pwede kang mag-take ng online course. Diba? Marami online na pwede nating gawin. Meron yan free sa YouTube. Diba? Pwede kang matuto ng bagong skill sa ganung pamamaraan. O kaya naman, pwede kang mag-revise ng iyong resume, i-update mo. Mga bagay na kailangan baguhin, o i-update mo na ang iyong resume. Or i-update mo na yung LinkedIn profile mo kung kailangan na rin ng update niyan. Pati mag-try ka ng freelancing or volunteering sa church or community ninyo. Dahil yung experiences na magigain mo sa community na yon or dun sa church na pag-volunteeran mo, magagamit mo yan sa future work mo. Kasi kahit hindi pa dream job, kaagapay yung ginagawa mo, bawat maliit na step adds value sa'yo. And when you look back, makikita mo na hindi na sayang yung time mo. Number 5, panglima na tayo. Sabi dito, be strategic with your job hunting. Ito yung challenge sa lahat, di ba? Sabi dito, huwag ka lang apply ng apply blindly kaagapay. Kasi madalas, mas napapagod tayo kapag walang strategy. Diba? Ito yung pwede mong gawin para makaiwas tayo doon. So number 1 is set job alerts sa LinkedIn or kaya naman sa Indeed or JobStreet or sa kahit saan pang website na may mga hiring, no? May mga legit websites. And number 2, always check company websites mismo. Baka kasi outdated na yung mga nasa third party sites eh. And number 3, reach out sa hiring managers kung kaya. Diba? A short but polite message can make you stand out. Ayan, kumbaga mas maging intentional tayo. Hindi paramihan ng applications ang labanan nito kaagapay, kundi quality over quantity talaga. And number 6 naman ang pag-uusapan natin na pang-anim ay reconnect and expand your network. Minsan, hindi sa job boards nang gagaling ang opportunity, kundi sa tao. Diba? Kaya habang naghihintay ka, reconnect with your past colleagues or classmates or kaya naman yung mga mentor mo nung ikaw ay bata-bata pa, diba? Hindi para manghingi agad ng trabaho, pero para i-nurture yung connection. You can also join communities online or attend events. At who knows, diba? Baka yun na yung mag-lead sa next opportunity mo. Gamitin yun ng Lord na opportunity para ma-lead ka do sa next chapter ng buhay mo. Number 7, last na tayo, last point sa ating pinag-uusapan kaagapay is to shift your perspective. Ito yung pinakamahalaga, diba? Instead of saying na stuck ako, subukan mong tignan yung pinagdadaanan mo ngayon or situation mo ngayon na God is preparing me. I'm being prepared. Diba? Instead of wala akong ginagawa, say I am investing in myself. Walang nasasayang sa mga ginagawa ko dahil ginagawa ko to to grow, to know more, to improve myself, and to enhance my skills. Diba? So, instead of saying na sayang yung oras, say God is giving me space to reset. Kasi kapag mali yung perspective, kahit anong gawin mo kaagapay, laging kulang. Pero kapag tama yung mindset natin, tama yung lente natin, kahit maliit na progress, malaking bagay na. At malaki ang magiging impact niyan sa ating future. Kaya naman, kaagapay, let this be a reminder for all of us na huwag nating i-waste, huwag nating sayangin yung waiting season na meron tayo ngayon. Make it productive and make it meaningful. Dahil hindi ito dead time, ito ay preparation. Prep time to ng Panginoon para sa ating pinagpipray, para sa ating hinohope na field, na work, or na career na paglalagyan niya sa atin. Diba? Parang seed na nasa ilalim ng lupa, diba? Kung ikukumpara mo, hindi mo siya nakikita ngayon, pero may growth na nangyayari. At kung nahihirapan ka, balikan mo yung wise mo. At balikan mo higit sa lahat yung who mo. Remember why you started. And remember who is with you habang nagsisimula ka. Remember that God is writing your story and that waiting is part of that story. So kaagapay, before we end our program, let's pray. Our Heavenly Father, maraming salamat po sa panibagong araw na ito, sa panibagong chance to praise you, Panginoon, at ma-experience ka, ma-experience, ma-witness ang kadakilaan mo sa aming bawat buhay. Salamat, Lord, sa aming napag-usapan ngayon na na-remind kami that our waiting season is not a wasted season dahil may ginagawa ka sa bawat paghihintay ng aming buhay, Panginoon. Naaminin namin, Lord, na hindi madali ang paghihintay, mahirap po talaga ang waiting season. Pero nagpapasalamat kami, Lord, dahil mahirap man, kasama ka namin sa prosesong ito. We pray, Panginoon, na bigyan niyo po yung mga listeners namin, yung mga kaagapay namin, na ganito yung kalalagyan or ganito yung situation, na parang tingin nila wala silang patutunguhan. Lord, bigyan niyo sila ng lakas ng loob sa bawat interview, sa bawat kanilang pag-a-applyan. Bigyan niyo rin po sila, Panginoon, ng hope na hindi mauubos habang naghihintay ng tamang timing ninyo at ng tamang opportunity na ipagkakaloob niyo, Lord. Ikaw ang nakakaalam ng best timing at tamang doors of opportunity na magbubukas para sa kanila. Nawa, Lord, hindi lang basta trabaho ang makuha nila, kundi work na ayon sa will at kalooban mo at magbibigay ng joy at provision para sa pamilya nila. We entrust everything to you, Lord. We honor you and we love you. In Jesus' mighty name, Amen.

0: Salamat mga kaagapay sa sumama sa akin sa loob ng 1 hour ng kwentuhan at chikahan. Maraming maraming salamat sa mga sumama din sa atin at nag-agapay sa atin sa broadcast. Sa ating production technicians, gayon din sa ating RTV team, maging sa ating Bukawi Transmitter Side team. Thank you so much po sa inyong pag-agapay. Dito na po nagtatapos ang ating kwentuhan today. Pero kaagapay, hindi pa natatapos dito ang journey mo. Magkakarinigan po uli tayo next week, same time and same station. Muli, ito po ang inyong best bud sa Candid Conversations, Absidy Ferrer Tabua. Nagpapaalalang, God is with you, even in the in-betweens.
1: Happy vibes only on In-Betweens, your weekend spot for chikahan, tawanan, na may samang life lessons. In-Betweens, 702-DZAS. FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
2: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.

0: teams for three.
1: Puso at lakas, sports sa Pinas.
2: Isang mapagpalang Sabado sa inyong mga teammates. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes. At ito ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Welcome sa mga teammates natin na madalas makinig sa atin via DWAY 104.3 FM K Radio sa Bicol, sa DXFE 1197, The Good News Radio sa Davao Region, sa DZRK 106.3 FM Radyo Kapitbisig sa Palawan, sa DXAS 1116 Your Community Radio sa Zamboanga. Tayo rin po ay napapakinggan via online streaming sa Facebook page natin sa Puso at Lakas Sports sa Pinas, sa FEBC 702 DZAS o kaya sa febc.ph. Greetings po sa ating mga kagapay na madalas makinig sa atin, si Ben and Maricar Loriaga, Rosemary Garmino, Nora Cancela, Faustina Habla, Coach Glendino Gopes, Remedio San Pedro, Nilo Divina, Lordan Molyon, Aaron Ray Gacho, Mila Pascua, Mel Bautista, Aurora Estrella, and Vincent Garcia. Sa pagbabalik ng Puso at Lakas, ang ating guest ay into archery. Alamin sa pagbabalik ng Puso at Lakas.
1: Puso at Lakas, sports sa Pinas.
3: Pag-asa, saan ka ba matatagpuan?
4: Tagumpay, sadya ka nga bang mailap?
5: Direksyon sa buhay. Bakit ang hirap mong tahakin?
6: Hay, pag-ibig. Akala ko ba panghabang buhay ka?
7: Buhay? Hanggang dito ka na lang ba?
8: Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man ang gumugulo sa ating isipan. Subalit, kaibigan, hindi ka dapat mangamba. May handang tumugon sa iyong mga tanong. May karamay ka, si Jesus. Nagmamahal siyang tunay at kay tagal nang kumakatok sa iyong puso. Pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay.
1: Sa himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
9: FEBC.
1: Himpilang
9: 702 DZAS.
1: Agapay ng sambayanan. Pusong kampiyon, siya na nga, luha at galak. Mga sikreto ng marugdob na ensayo at pagtatagumpay sa larangan ng sports. Pusong kampiyon.
2: Magandang hapon mga kaagapay. Our guest plays a sport na hindi siya ordinaryo kasi hindi naman lahat naglalaro ng archery, no? Yun yung kanyang sport nung siya ay bata. But now he is into teaches and coaches badminton. Sabi ko, paano kaya nangyari yun, no? From archery to badminton. But yun ang maganda doon. Maganda sa kanya, no? Nag-adapt siya, hindi lang siya nag-adapt, no? But yung being coachable, no? And teachable so that he could also teach a new sport sa mga bata na gustong ma-involve kaysa sila ay nag-video games, sila ay lumabas at gumalaw-galaw naman. Let's all welcome Coach Ray Aguas. Hi, Coach Ray.
10: Hello, good evening po, Coach.
2: Oh, Coach Ray, no? Matanong ko nga pala, saan ba, paano nag-umpisa yung love nyo dito sa archery? Paano kayo nagsimula?
10: Coach, nung bata pa ako, mahilig ako sa gun. I have a air gun. Mayroon po akong air gun. So, nung high school ako, nakita ko sa campus na merong nagpa-practice ng archery. So, nakatch yung attention ko. Parang nanood ako. Tapos, may isang player na natanong, pwede bang sumali? Sabi niya, sige, mag-try out ka. Yung ganun. So, doon po nag-start na mapasok ako. Nung una po, parang ano lang eh. Parang saling pusa lang. Parang ganun. Tapos pinag-shoot nila ako. Binigay nila yung basic kung paano na ano ko naman dahil siguro na ano po yung interest ko. So tumama naman kahit na paano. Tapos nagustuhan ako nung nag-train sa kanila. Sige, sabi niya kung may time ka, sumali ka. Sabi niya sa akin.
2: Mm. So, Coach Reno, ito ba yung start ng journey mo being an archer, no? And anong grade kayo? Saan eskwelahan?
10: First year high school ako nung mag-start na ako sa ngayon Tarlac State University dito sa probinsya namin sa Tarlac. But before nung high school ako, College of Technology, TSU, Tarlac College of Technology po siya. Mm-hmm. May high school kasi po noon. Until now, meron po ang TSU. Hanggang college ako, nagiging player. Second year, doon ako talagang nasabak. Yun ang una kong competition sa college namin. Tarlac College of Technology, TCT. Ngayon po, TSU na siya.
2: Mm-hmm. Coach Reno, hindi siya pangkaraniwan sport, no? Hindi naman siya team sport. Siguro, when I say team sport, kung lima kayong players, itatali yung score, doon nagiging team sport. But individual siya in the sense na bow and arrow and then yung target. Gaano kahirap laruin yung sport po na yan?
10: Medyo may kahirapan kasi po yung mga gagamitin yung arrow, medyo mabigat pag-i-line. Yung pinaka-starting na i-line mo is 30 pounds pagka practice po. Pero pag sa competition na, pag lumalayo po kasi dapat mas mabigat yung pounds na i-line mo. Tapos dapat medyo noon, medyo skinny ako. Hirap na hirap ako talaga eh. Pero dahil gusto ko siya, so nag-involve din po ako doon sa gym. Nag-gym po ako para ma-develop yung arm ko. Kasi kailangan mo malakas yung arm mo eh. At saka yung chest. Kasi i-line mo talaga siya eh. Yun, hirap na hirap po doon. Kasi kailangan i-equip mo yung sarili mo. Physically, may ano po siya. Parang mga ball games din po. Kailangan matatagwin yung paa mo, yung stance mo. Kasi kukunin mo yung arrow mo, pag sinute mo siya, tapos yung stand mo din, dapat firm yung stand mo. So yung lower extremity mo, kailangan preparado.
2: So, yun po. So, Coach Reno, 30 pounds ng hila, no? 30 pounds, no? Tapos, kailangan naka-focus ka dun sa target and at the same time, stable, no? Gaano kahirap tirahin yung isang target and how many meters away?
10: Nung panahon na yun, yards po eh.
2: Yards.
10: Ewan ko ngayon kung meters. Kasi noon, alam niya, English system ang ano nila. So yards po yun. Mag-upisa ka sa first na yung tuturuan kanila is 10 yards po siya. So tapos ang pinaka minimum naman na ita target naman is 15 yards po talaga. Pero pag nag-i-start ka para maturuan kanila kung paano po yung aiming, paano yung pag align ng rear and front side, eh, nasa 10 meters daw. 5 meters kung minsan pag hindi ka tumatama. 5 meters, ipapaano nila. So the basic, ituturo nila within 5 or 10 yards po yan. Pagka medyo hirap ka, sa 5 lang po yan. Tapos, pagagamit nila sa iyo yung 15 pounds lang. 15 to 20 pounds po yan. Pero pagka yung minimum po, nasa 30 yards. Ayan, nasa 30 pounds na yun. Mabigat na po yun. Tapos, may mga, nakakaroon ka ng mga injury po. Yung sa kamay, talaga mag-hematoma yung arm mo pag tumama yung string. Pero may ano naman eh, may ginagamit po yung tinatawag namin arm guard. Made of leather. Pero noon, way back sa high school ko, gagawa ka ng sarili mo para para may protection yung kamay mo. Or else, hindi, mabubugbog po siya, masakit. As in, minsan magsusugat din po siya.
2: Mm-hmm. Ini-imagine ko, no, na you have to pull high school, no? 10 pounds or 15 pounds, tapos yung layo, 5 yards, 10 yards, and eventually, no, palayo, 30 yards, no?
10: Ang pinakamalayo po niya, 50 yards.
2: 50 yards?
10: Okay.
2: Nung kayo po ay nasa college na, no, yung Tarlac State University now. Ang dati, ano? Tarlac College of Technology? Tama ba po? Okay. And then, gaano kalayo ang pag-competition? No? Gaano kalayo ang yardage?
10: Tama gaya po.
2: Gaano kalayo yung target? Is it 30 yards or 50 yards na?
10: Yung pong pinakaano lang naman doon sa iskuwa namin, ano lang siya po, nasa 30 yards lang. Pero pagka napag-usapan doon sa competition na we should shoot at 50 yards, 50 yards po yun, malayo na po yun. Yung kamay mo, nakataas na. Parang pagiging sa pelikula po, makikita nyo, yung sa mga Romans or yung mga Indians, yung nakatingala na siya, nakaganito na siya. So, ano po yun? Nasa 50 yards na yun.
2: O medyo ini-elevate mo, no? Parang pag malayo, syempre kung yung dating derecho ang tira, kakapos, bababa, no? Bababa doon sa target, no? So, itataas.
10: Kasi nag-a-adjust din po. Nag-a-adjust ka din doon sa ano, coach, eh, doon sa sight. Yung ginagamit mo doon sa sight mo, doon sa bow. Pag malapit siya, mataas yung sight. Pero pagka malayo na yung target mo, nasa 30, 25-30, tapos 40 yards, nasa baba na po yan. Kaya yung tendency, yung bow mo, nakaangat na po yan. Mas, ano na, nakalin ka na. Nakalin ka na talaga. Tapos makikita mo yung arrow mo, lilipad po ng hindi siya diretso, kundi pa, ano siya, pa-curve. Pataas siya, tapos pababa. Kikita mo doon sa target bat, ano po siya. Tapos nag-iiba din po yung tinatawag yung target namin, yung may arrow, ay may bilog, tapos yung sa gitna po niya is red. Ano yan, nagbabago din po yung size niya. Pag malayo na, mas malaki na po yun. So kung yung sa 15 yards, nasa ano lang yan, nasa mga 6 inches yung approximately po. 4 to 6 inches lang yung pinaka bullseye.
2: Wow.
10: Pagka sa 30 po yan, nasa ano na yan, mga 18 inches.
2: When you say 18 inches, ano ba ang tawag doon? Diameter ba? Or?
10: Oh, diameter po. Diameter.
2: Diameter, no? Coach Ray, was there a time na gusto mo nang mag-quit dahil Hindi naman siya, like any other sport, may times na you struggle dahil hindi mo makamit no yung gusto mo, no? Were there times na talagang you wanted to say na maybe this sport is not for me?
10: Ay, oo. Kasi kahit na gustong-gusto ko mo, love na love ko po yung sport. May time na parang ayaw mo na. Kasi parang nung first, hindi, wala akong place, wala akong, siyempre, ano po, rookie. Tapos, yung mga ibang schools po kasi, napakagaganda ng mga bow nila, kumpleto sila sa araw. But yung college po namin noon, ang school namin, very limited po ang budget nila sa amin. Kasi ang pinakamahal na sport that time na delegates kami po eh. So kinakapapahan nila yan. So minsan po ikaw ang bibili ng araw mo, tapos masisira yung mga araw, yung plate niya, yung suksukan po niyan. Kami na po ang nag-aano. So parang ano ba yan? Parang nagko-compete for the school, pero kami po yung hirap na hirap din. Tapos hirap pa rin katawan mo. And minsan po, pati po yung sa pag-aaral mo kasi affected po yan. Kasi may time na magpa-practice kayo, pero masasabay. Mayroon kayong requirements, mga project po sa school. Tapos kailangan mo mag-review kasi quizzes, yung mga exam. Although, ano po, inaano ka naman, yung exempted ka, magbibigay lang ng letter yung coach, yung mga ganun.
2: Mm. Coach Ray,
10: marami pong struggle.
2: Coach Ray, alam ko, ang isang atleta, we struggle, no? Dati rin akong atleta, kasi i-balance mo yung academics and then sports, no? Because of sports ba, muntik bang nalagay sa alanganin yung grades na ikaw ay baka magbagsak-bagsak or mapunta sa point na baka kailangan mong huminto para to concentrate on your studies?
10: Yes, coach, kasi sa school namin, pagka athlete ka, tapos nag-excel ka bilang athlete, medyo magaling ka. Pero pagka na-apektuhan po yung academy mo, aalisin ka nila bilang athlete. So you have to focus on sa studies mo. So hindi ayan po ng college namin noon na masakripisyo yung pag-aaral mo. Although gusto rin ng coach mo, manalo kayo, pero pagka ganun po, i-warn ka nila. So, ang mahirap po yun eh. Mahirap sa isang atleta na babalansin mo yun. Or else, mawawala yung pagiging athlete mo. Tapos kung babagsak ka, baka makikout. Kasi po yung state university po sa college ng bansa, scholar po kami. So, kailangan maano mo po yung grades mo rin eh, ma-maintain mo. So kahirap po kasi nag-add ka ng gusto mo, na gustong-gusto mo na sports o gustong bagay na gawin mo, tapos kailangan ayusin mo rin yung pag-aaral. Pero maganda po nun, coach, yung training na yon. Marami akong natutuan doon. At dinala ko hanggang sa college, hanggang ngayon, na beneficial po siya as an athlete. Kahit anong sports po, I think yun ang pinakamagandang ano po.
2: Coach Ray, ano ang dalawang bagay na natutunan mo sa sports na tingin mo nakatulong sa paghubog ng iyong pagkatao?
10: Ang natutunan ko na pinakauna ay yung discipline po. Self-discipline. Na ang gayon dala ko at yun din ang tinuro ko sa mga na-handle. Disiplina at saka yung passionate ka po sa bagay o sa mga bagay na meron. Especially sa sportsman. Yun po ang nagtawid sa akin na hanggang doon sa matapos ako ng high school hanggang college, na-maintain ko yung pag-iisip sa pagiging estudyante. Hindi naman po ako ganun ka, ano, hindi naman ako nag-excel, but I did not fail any sa subject ko or bumalik ako. Nakatawid naman po. Kasi yung disiplina eh. Kasi pag sinabi ng coach mo, maaga kayo matulog, matulog. Tsaka po, kailangan on time, on time. So yun po, yung mga ano, sa disiplina, makukuha po rin na yung maging punctual po tayo. Pati po doon sa ano, sa pag-aaral din. So on time din po yun. Dinala ko rin po yun sa pamilya ko. Hanggang sa mag-college ako, hanggang magka-pamilya ko, magtrabaho. Yun ang pinaka masasabi ko na maraming malaking bagay na naiimbag sa para mahubog po ako bilang isang estudyante, bilang isang ito yung very responsible person. Kanya sa akin, sabi ko, ang sport is not just a sport. Malaking ang bag siya sa buhay ko bilang sa individual.
2: Mm-hmm. Coach Ray, binanggit mo dalawa, no? Number one, discipline. Pangalawa, yung passionate ka, no? Yung gusto mo, yung God-given gift or talent, plus yung just being in love with doing something that makes you alive, no? Makes you come alive, no? Tingin mo ba, alam mo, because maraming mga kabataan ngayon ay hindi involved sa sports, no? When I say sports, yung sports na nasa labas, maybe yung traditional sports, basketball, volleyball, athletics, tapos yung sports na gumagalaw ka, kagaya ng archery, javelin throw, or discus throw. Tingin mo ba nakatulong yun sa pagbaba ng ating society in terms of discipline? Kasi yung mga kabataan ngayon na introduce yung internet, no, social media. So instead na gumagalaw yung katawan, puso at pag-iisip, eh ang gumalaw na lang ay yung kanilang mata because of the internet. Ano tingin mo doon? Gaano kalaki epekto ng internet?
10: Coach, malaking ano yan. Epekto yan. Kung babalikan po natin yung kabataan natin, nung bata ko lang, wala pa si niyan. So gagawa ka ng laruan mo para makapaglaro ka. But doon sa paglalaro, kasama na yung physical activities po para sasabihin natin. Kasi kung isang pag sinabi natin sports, parang kailangan basketball game or racket game. But kung balikan po natin yung mga kabataan natin, yun lang yung mga laro noon, luksan, tinik, lahat yan, sipa. Kung tutusin po yan, yan yung sports na Pinoy, sasabihin natin. Sa mga yung shatong, nag-iisip ka eh. It's involved mind and physical and mind. Tapos at the same time, na-entertain ka, na e-exercise ka. So doon ako nagsimula na ano po. Tapos hindi lang naman po yung archery ang ano ko, I also play yung basketball, pero maliit lang po, hindi naman ako kasi katangkaran. Tapos yung kabataan ko medyo sakitin, payatot po. So yun. Pero nung ma-involve po ako, medyo mas lumakas po yung katawan ko. So doon ko nakuha po yung na-inlove ako sa sports. So ngayon po kasi wala na yung mga bata na ganun. start kagad nila yung ano. So malaki po yan eh. Malaking, sa akin ha, malaking bagay po yan na walang, di gumagalaw yung physical nila. Tapos nakatingin lang lagi. Kaya makita mo parang yung generation ngayon, konting ano, sinusuko sila. Kasi wala silang diversion ng hindi sila makapag labas na kung anong emotion meron sila. Kasi yun na sila nag-iisip, lahat is provided on the social media, in technology ngayon. So, bihira na yung bata na pinapawisan ni coach. Nung tayo, hindi.

0: exercise, involving her self into sport. Also this month, nagiging sharp po ito eh. Kaya nga kung minsan yung alam mo yung athletic o atleta eh. Pag may nalalaglag, yung reflections niya mabilis because of sport or because of being. Pero ngayon, wala. Mga bata, walang pakialam. Kaya kung minsan, pati yung decision making nila, marami yung di nila kung paano mag-decision. Sa sports, yung nga po, yung katulad nung sa walang ibigay ang school. So ano gagawin mo? So you have to save from your baon para makabili ka nung kasi you don't want to stop eh. Kasi passionate ka doon sa sports. Tsaka po yung pagiging passionate ko. Pagka love mo kasi isang bagay, ako naniniwala ako. Pag love mo isang bagay, hindi ka magsasawa eh. Kahit masakit yung katawan mo, maglalaro ka pa rin. Kahit na may problema, hindi ka susuko. That's the training. Yung mga bata ngayon, walang training na ganoon. Kaya madali silang sumuko. Madali silang maikayat na kung anong meron lang sa social media. Somehow, may mga maririnig po tayo na sinasabi ng mga na mayroong game na sinasabi, pumatay ka o gawin mo ito. So madali silang kasi wala silang narinig, wala silang ka-interact. Hindi ka mukha sa sport, mayroon kang kausap, may coach ka na parang tatay mo na rin. Tapos mag-a-appreciate din sa'yo. Somehow hindi ka rin na-appreciate niya sa bahay. Because of your sport, people appreciate you. Yung mga teammate mo, may tinatik ka ang galing nung ginawa mo. Di mo ba? Kaya even your coach, good job. Sasabihin ng coach mo, wow. Nabubus po yung moral mo as a person. So, malaking bagay po.
1: Alam mo, Coach Ray, noong panahon natin, no? Tingin ko, mas matanda ako kay Coach Ray. Una, puti ko medyo, yung buho ko medyo puti na, no? But, tumbang preso, luksong baka, habulan ubusan, agawan base, tapos may mga baras pa tayo. So, ang kabataan ng panahon natin, talagang gumagalaw. May tsato, may patintero. So, lahat nasa labas, no? Tapos, eventually, may mga yung mga bata nahihiligan sa iba-ibang sport. Mayroon softball, may taekwondo, may swimming, and it teaches us to interact. Una doon, yung interaction, no? With other people. Marunong tayong matututo kang makibagay. Eh, hindi naman pwedeng ako lang kasi team tayo. Yes. Tapos, kung very selfish ka, mawawala ka sa team, or mawawala ka sa sport, no? So, yun yung isang matututunan mo. Pangalawa, yung disiplina na kailangan mong on time, binanggit ni Coach Ray, punctuality. Ano pa naman, nauso yung Filipino time. Pikon na ako dyan, eh. Kasi ako, coach din ako. Pag sinabing 8 o'clock sa akin, if you come in at 8 o'clock, you are already late, no? Ang tawag dun is yung coach na Lombardi time, yung si Coach Lombardi na champion coach sa NFL, yun ang sabi niya na pag sinabing 9 o'clock, dumating ka ng 9, you are already late. Kasi ang premise nun kung atleta ka, you prepare beforehand. So nandun ka sa, darating ka sa ensayo, gusto mo mas maaga ka para yung mind mo, naka-warm up ka na. Yeah. Kasi pagpasok ng 9 o'clock, ready to play, hindi yung iwa-warm up ka pa. Yes, iwa-warm up ka kung team sport yan. But you are already wired na para kang kabayo, ready to charge, no? Ready parang to get out of the block na talagang rumaratsyada ka na. Yun yung mindset, no? Kaso, because Yung iba hindi involved sa sports, na involved sa

0: social media. So, hindi nila maintindihan kung ano yung pakiramdam ng matalo, no? Matalo sa laro. Iba yung matalo sa game, no? Yung laro sa kung PlayStation yan or Atari or Nintendo, iba yung may kalaban ka kaharap, di ba? Or so hindi nila alam kung paano mag-react, no? Naalala ko to, Coach Ray, no, na nagtuturo na ako sa Ateneo Basketball School. And may bata doon na pinasok ng nanay kasi walang ginawa kung hindi nasa ilang oras na sa PlayStation. So nung pinasok sa basketball, tinuruan ng basketball, pagdating ng game, 5 versus 5, naku, natakot kami lahat ng mga coaches kasi ang ginagawa niya pag basketball, eh parang tinatakel niya yung mga player. Kasi siguro kung ano ang laro niya, kung baka ang laro niya eh, hindi ko alam kung ano yung sport niya sa ano, no? O, sa
1: yes.
0: Wrestling. So ang feeling niya, itatakel niya. So nilabas namin. Tapos naging nagkaroon ng red flag in the sense na aware lahat ng coaches. Di ba na tayo lang, pag pinasok natin yan, baka makasakit, no? So, yun yung nakita ko. The effects of ano of yung mga games, no, na nasa screen lang as compared sa games na yung naglalaro ka, no, yung may physical games, no. Coach Ray, no, gusto ko lang i-ano to, no, i-relate, no. Tingin mo ba pag yung mga bata nasa sports, no, tingin mo maiiwasan yung nangyari dito sa Tacloban? Yung insidente na karumal-dumal na dapat hindi nangyari?
1: Ako, sa akin po ito, naiiwasan po sana yun kung ang mga bata na ito or isang bata ay may involved sa isang sports or any kind of sport. Kasi po, nakita ko sa akin at sa mga tinuruan ko din, may mga bata na pasaway talaga. Lalo po yung mga tinuturuan ko, mga ano po ito, mga bata po talaga. Elementary, grade 2, grade 3 lang. Mga ganun po. Kasi magandang ubugin niyan. Zero pa sila. So nakita ko po yung may makulit, may rumbuli din, yung ganun. Pero na-handle mo sila. Kahit po kami, nung athlete ako, nung kabataan namin, may mga siga talaga. Sabi yung talagang pasaway. But sa pagtagal po ng pagiging athlete, nabibuild po yung tinatawag nating character and attitude. So, pagka meron kang good attitude, character and attitude, eh, kung ano man po yung darating na ano sa buhay mo, then, you will able to handle it. Kasi kung dun sa sports mo, na-handle mo yun, so na-apply mo rin po yan sa tunay na buhay. Patulad po nun, yung pamamaral na o yung trahedyang yun, no? Ang daming nasaktan, may namatay, at maraming naulilak na nasirang buhay at pangarap. Bakit? Kasi po eh, idol yung mga bata ngayon eh. Kung ano yung mga ginagawa eh. Pero kung nasa sports ka, wala kang oras na maging idol kayo. Kasi gagawin mo lang pag-aaral, tapos yung training mo, iisipin mo rin kung ano sinasabi ng coach mo. Somehow, yung mga coaches, yung coach namin noon, may mga pangaral din siya sa amin. Kahit ako po ngayon, hindi lang naman being a coach. Hindi lang naman doon sa sports mo, kung ano yung sa atleta mo na kay inahandle mo, kung basketball man yan, somehow, kumisan, lalabas kayo doon eh. Hindi naman nakapokus lahat doon sa training ninyo. somehow, minsan yung mga atleta mo masasabihin, coach, may problema. Correct. Minsan, hindi naman nila sasabihin, pero parang nag-iba yung ano mo, atleta mo, o minsan, nag-iba yung aura niya. So, parang ikaw naman, sensitive ka, being a coach, eh, i-approach mo yan, may problema ka tayo. Diba, yung pong performance yan, nag-iba. Eh, dati, maano ito, maayos. Tapos bigla, sa training, marami siyang absence. So, iko-call mo yung attention niya. So, doon po yung ano, disiplina na sinasabi ko na papasok na yun. Not only in the sport, but also in yung pong personal na buhay ng isang tao. Tapos maano mo na lang na ang tingin na sa'yo ng atleta mo, parang tatay na rin. O nanay, o ate, kuya. Kung medyo hindi nagkakalayo yung mga edad na ng mga atleta mo. So yun po, yun ang ano ko. So lahat ito may iwasan o naiwasan sana sa pagiging violent ng isang tao. Kasi nga yung sabi niyo kanina, coach, yung meron kang social interaction with your co-players, with the opponents, kung paano mo siya hi-handle pag natalo kayo, paano ka magiging sport, yung sportmanship, paano mo hi-handle yun. Kasi meron, naalala ko po yun, yung sa anak ko, kasi ako yung nagturo ng badminton sa kanya. Grade 4 ata siya, no? Yes, grade 4. Nag-compete na po siya. So, natalo siya, umiyak siya. Tapos sabi ko, pero siyempre as a parent and coach, parang na-disappoint din ako. Pero hindi ko pinakita sa anak ko. Sabi ko, oh, ba't ka umiiyak? Sabi ko, natalo ako eh. Alam mo anak, sabi ko, hindi ang isang atleta kung natalo, hindi ibig sabihin natalo siya. Mas matatalo siya kung hindi niya alam kung paano niya i-handle yung pagkatalo niya. Ano ibig sabihin mo, papa? Sabi niya. Ganito, kung nanalo ka, masaya ka. Hindi ba pwedeng tinalo ka niya? Tapos mas masaya. Magiging masaya ka para sa kanya. Kasi nagdidiwang siya eh. And then, titignan mo ngayon, anong kulang mo? Ba't ka natalo? Ganon. Hindi yung ano eh, yung binigay mo ba yung, sabi ko sa kanya, binigay mo ba yung best mo? Yes, papa, pero natalo ako. Puro. Ibig sabihin, may kulang pa sa'yo. So, nakita ko po yung nag-iba yung, nag-iba po yung kaisipan ng anak ko, ng attitude. Kaya pag natatalo siya, nakangiti siya. Hindi na siya umiiyak. Tapos one time, may nakita siya na ka-team niya. Hindi niya na-handle yung emotion niya. So, ano na siya noon? First year high school na. Yung pong raketa, niwasak niya. Yung, tapos nilapitan ako nung ano. Baka ano naman siya. Ba't niya yung ganyan? Yun ang sinasabi ko sa'yo. You can handle your emotions. Kasi sa sport, sabi ko, any kind of sport, pag napikon ka, hindi ka mananalo. Pag na-overwhelm ka, hindi ka rin mananalo. You have to defeat yourself first before you defeat your opponents. Hindi mo tatalunin niyang kung sino man yan. Kahit magaling pa yan o hindi man magaling, average player yan. Pag hindi mo alam hinandel yung sarili mo, hindi mo alam talunin ang sarili mo, yung emotion mo, you have to control emotion, to be overwhelmed, at saka po yung, sabi ko sa kanya, yung napikon ka, nagalit ka. Di ba sabi po ni Cornel Sanchez, ang pikon talo. Pag napikon ka, masisira na yung ano mo, discarding. Lahat ng tinrain mo, mawawala yun. hindi mo naka, di ba, sa sports eh, lagi talaga sa mga athlete, yung pagka nag-error ka, sasabihin natin, back to basic. Oh, hindi ka makaka-back to basic kasi you're distracted with your emotions. So you have to control your emotion for you to defeat yourself. Oh, hindi mo matatalo ang sarili mo. Pag natalo mo yung sarili mo, kahit sino magaling na player, kaya mo siyang handle. Makakatalo na lang yan kung ano yung bigat ng training na binigay ni coach mo o tsaka kung paano ka nakikip niya. So yun, ano po yun? Mag-ano ka din? Pagka natalo ka? So mag-analyze ka. Ano ba ka ng kulang ko? Ah, hindi ako kasi on time. Ah, hindi ako ganito. So, babalik po tayo doon sa discipline. But if you are passionate with the things that you are doing, hindi ka ihihinto eh. Yun lagi ang sinasabi ko. Pag hindi mo, kaya nga po yung mga tuturuan ko eh. Kung ayaw mo talaga, napilitan ka lang, sinabi ni papa mo na, o ng mga magulang mo na, you play badminton or ganito. So, tigilan na natin, sabi ko, sasabihin ko sa mga tinuturuan ko. Kasi hindi ka naman ano eh, hindi ka tatagal eh. Pero pagka passionate ka, love mo yung sport mo or anything sa buhay mo, na love mo siya, hindi mo aya na mawala sa iyo yan hanggang mawala ka na hindi ka titigil. Kaya yung iba, kahit na po matandang-matanda na, may makita ka, nagbabadminton pa siya, 75 years old, 80 years old, may kasama po kami, 75 hanggang namatay siya. Kahit na pahakbang-hakbang na lang siya. Kasi, ano siya, passionate siya. Love na love niya yung ginagawa niya. Yung po rin sa mga, ano yan, yung mga successful person na nag-ano po sila, nag-excel sila with their, kahit di po sa sport o sa kanilang mga career, yung pagiging maalabin nila sa kung anong ginagawa po.
0: Alam mo, Pastor Ray, no, sa kwento mo ngayon, no, number one, sabi, malaking bagay yung role ng coach, no? Kasi kung ikaw ay na-involve sa isang sport, yung coach mo, tuturuan kanya ng discipline, di ba? Tuturuan kanya ng teamwork, tuturuan kanya na you have to push yourself, no? When I say push yourself is yung mahigitan mo. Yung kung ang kaya mo lang ay 1 to 10, kung kaya mo pang ilaban, no, you to force yourself na to exceed kung ano yung limitation, no. Hindi ibig sabihin ay magpapakamatay ka. Ang gusto lang niya is for you to get out of your comfort zone, no, na kaya mo yan eh, kaya mo pa yan kasi nakikita ni coach, no. And because nasabihan ka nga na tinuruan ka ng disiplina, tapos binigyan ka ng words of wisdom. Diba? So, tuturuan ka ng words of, bibigyan ka ng mga words of wisdom, kamukha ng being on time, being good to your teammates, playing as a team, being hindi ka selfish. So, malaking bagay yun eh, when you develop yung character ng isang tao, no, ng isang player, no, may character building plus yung passion, yung love niya for the sport, isasabay yun. So magandang combination, mawawala siya sa mga bisyo kasi hindi ka naman tatagal na atleta kung ikaw ay umiinom or ikaw ay nagsisigarilyo or ikaw ay hindi nag-aaral, matatanggal ka sa team, no? So ang maganda doon is may character building because talagang the coach will make sure, no, na ikaw ay ma-develop into the person that the coach sees na maabot mo yung potential, no. So malalayo nga yung bata, no, sa mga hindi dapat gawin, di ba? O for example, gustong manakit ng ibang tao, eh pag nasa team sport ka eh, sasabihan ka ni coach na bawal tayong manakit, di ba? Hindi tayo yan. That is not who we are. Tayo, we love competition. We do not hate, no, yung ating kalaban. We respect them, but we do not fear them. We respect, di ba? Hindi na, di ba ang point ko doon is, iba yung pag-antingin mo sa isang tao or sa kalaban mo ay with respect, no? Sinasabi ko sa anak ko yan, anak, when you intuusyo siya, no? Ang goal mo is to glorify God, for you to do your best, for you to exceed your potential, no? Kung natalo ka, ano lang, ano ang dapat mong, ano yung mga lessons that you have to learn? Kasi sabi ko, in every defeat, may lesson dyan. And magandang matuto dyan, no? It will make you work harder. Maybe kulang ka pa sa ensayo or kulang ka pa sa preparation. Ang goal nito is for you to become a better person, no? Hindi lang better athlete, no, but for you to become a better person. And pag nasa sports ang mga kabataan, wala silang time mag-isip ng mga hindi magaganda.
1: Yes, so, you know, exactly. No? Wala silang time na magbigay ng oras sa mga bagay na hindi maganda. Tulad ng mga barkada. Kasi ang magiging barkada mo na po, yung team mo din eh. O yung mga, nung ako, hindi naman po ako, sa archery ako, pero mga barkada ko nasa basketball, nasa volleyball. So, tapos pag magkasama-sama ko, hindi naman po yung, ano, eh, pinag-uusapan nyo, sports pa rin eh. So, kung paano ang nangyari do sa during the game. So, you share things na may in common kayo. That is your sport, your kung saan ka man team, kung ano ka man sport na involved. Ang maganda po doon, you surround yourself with people that are, ano po, yung, that will help to build your attitude and character. Tapos, unknowingly, ang ganda na pala ng ano mo, ang ganda na ng attitude mo. Yun po, yung sinasabi niyo, coach, yung paano mo ba i-handle yung mga bagay na nangyari during the game, after the game, after the victory, kung may victory party, mayroon kang ano, hindi mo kailangan mag-drugs kasi isa sa mga bagay na inano yan na huwag to involve with the vices. So, bakit? Kailangan mo alaga ang sarili mo eh. Kailangan mong so hanggang ako po hanggang ngayon, dala-dala ko yun. Eh, nakita ko rin sa mga atleta na naturuan, lalo na po sa anak ko. So nakapagtapos siya. Tapos, so this is sport. Nakadagdag po yun, nakatulog kasi naging scholar siya. So pati po yung moral niya eh. Yung moral natin, tataas dyan eh. Yung confidence mo sa sarili mo. Just imagine sasabihin ng coach mo, malaking bagay po yun ha, ako nung coach ako, ay nung athlete ako, yung sabihin ng coach ko na, very good, Sir Aguas, good job, wow. Malaking bagay po yun, mayroon pa lang isang tao na naniniwala sa akin, sa kakayahan ko, sa skills ko. Minsan kasi sa ito po ah, minsan sa bahay hindi naman mapansin yun dahil di ka naman nila nakikita eh. But meron palang isang tao na pwede sa'yo. Tapos yung mga kasama mo rin somehow meron din yung negative, pero because you are involved with the sports, nahahandle mo ito eh. Yun nga po eh, it builds your character and attitude through sports. Lahat po naman eh. In Romans time, yung mga gladiator, they're involved with sports. Doon sa kanila nga nagmula yan eh. Yung mga javelin throw, yung sila ang umpisa niya. And they see it na itong mga bagay na ito, it helps sa mga warrior nila. Not only in physical, but in mind. Clear. Kasi pagka clear ito, sasama ang katawan. Eh. Pero pagka mahina yung katawan, sasama din to. Magiging mahina po ito. It will affect your decision making. Pagka mahina ito, mahina yung katawan mo, pati yung mind mo. Di ba pa si, ano, si Rizal nga, yan, dami nung sport niya, pensin and everything, marunong siya. Kasi matalino tao siya. Alam niya. Eh, in-involve niya ang sarili niya. Magaling siya sa wrestling. Fighting, ano po yan, maliit lang si Rizal, pero, ano, na ano ko lang po siya, pero, several, during college time, may, ano po ako, kasi nagbalik ako sa pag-aaral. May Rizal kami. So,
0: Jose Rizal. Si Jose Rizal, no? So,
1: si Jose
0: fencing.
1: Rizal po.
0: Oh, si Jose Rizal. Fencing,
1: Malu,
0: wrestling.
1: Fencing, arnis, wrestling, kahit po boxing nga. Shooting, marunong din po si, ano, si Rizal. No? He's a very bright person. Si Rizal. Nung so, mapag-aralan lang namin, I admire, in terms of sport, marami pong sport si Rizal.
0: Yung so, ating look at, ano, bayani, no? Oh,
1: opo.
0: Coach Ray, may tanong ako sa inyo, no? Kayo ay pastor po ngayon, no?
1: Yeah,
0: you have a favorite verse na you can
1: ay.
0: share sa ating mga nakikinig.
1: Yung pong, ano, Jeremiah 29:11. Sabi niya doon, I have plans for you, not to harm you, but to give you, but to prosper you and to give you hope and a good future. Yun lagi po ang hawak ko sa buhay ko. Kasi nung makilala natin ang Panginoon, may plano pala talaga ang Panginoon sa akin. Hindi lahat ng nangyayari sa buhay natin, may purpose po siya, mapaganda, hindi maganda, masakla, problema. Lahat yan, mayroong plano ang Panginoon. Pero hindi kanya plano na pasakitan. Hindi niya binigay yung mga bagay. Hindi, actually, hindi niya po binibigay yan. He just let it happen. Dahil din naman sa atin. Kung nagkasakit ka, tarungin mo rin yung sarili. Ako, ganun po ako eh. Imagine ako sa mga ganun na pagkakato. Sabi ko, lingkod mo naman ako. Ba't nagkakaroon ako ng ganitong situation, health condition? May ipapaisip din ng Panginoon. Eh, kagagawan ko din eh. Yung ganun po eh. No? Pero hindi yun ang plano ng Panginoon sa akin. Kung nagdanman po ako doon sa pinagdanasan ko doon sa sitwasyon na yun, kasi mayroong pinakikita, may purpose yan. Kahit anong liit na mangyayari sa buhay ng isang tao, may laging purpose ang Panginoon. Hindi lang in good times or mga bagay na masaya. Kahit doon sa malungkot, iiyak ka, may ituturo siya. Hindi mo kasi mabibigyan ng ano, coach eh, ng malalim na hulugan ng buhay pag hindi ka nagdanas ng mga bagay na gawa rin naman natin, hindi gawa ng Diyos. Hindi mo pagparusa ng Diyos. Eh yung Jeremiah 29, kay Jeremias yan eh. Nasabi niya yun. Kasi wala talaga. Makikita natin lahat. Kahit yung pinagdanas mo, ay, eto pala yung plano ng Panginoon. Diba? Nagkasakit ka, na-overcome mo yung sakit, tapos mag-minister ka pala sa mga tao, magdadanas pa lang, o may pinagdadanas. Tapos, magiging effective ka, kasi dumanas ka dun eh, galing ka dun eh. may purpose pa rin. Kung bisan, hindi lang muna natin makita pag nandun tayo, but pagtagumpayan natin na makikita natin yung plano ng Diyos sa. Minsan kasi pinipilit natin yung plano natin eh. Hindi niya sinabi na doon coach na yung plano mo i-bless ni Lord. Kasi somehow yung lahat ng plano natin may palpak eh. Yung plano ni Lord walang papalpak. Eh kaya nga yung Matthew 6:33. seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added unto you. Hanapin mo. May plano nga ang Diyos. Pero kailangan, hanapin mo yun. Tingnan mo. Kasi sa ating nature natin na tao, yung plano natin. Tapos sasabihin mo, Lord, i-bless niyo po. Hindi. Actually, di naman, ako, guilty ako doon. Somehow, misa, plano ko ng plano. Pag hindi mo na kaya, oh Lord, rescue mo na ako. No? Tapos maghanap ka ng blessing. Wala muna. Consequence muna. Kasi may mga palpak kang ginawa eh. Hindi naman na ginawa ni Lord yun eh. Just like King David, di ba? Plano ba ng Panginoon na maging concubinate siya? Sana maging killer siya. Siya naman ang pumili nun eh. Pero in the end, a great king pa rin si David. Kasi kilala niya ang Panginoon. Inanap niya yung plano ng Panginoon sa buhay. Hindi ben Jeremiah. Kaya nasabi niya, nasulat niya yan. May pinagdaanan siya. So yung mga unang tao na ngayon sa atin, mangyayari, paulit-ulit lang naman yun. Yun din naman nasabi ni King Solomon, di ba? Yung lahat ng bagay, paulit-ulit lang. Kung nangyari noon, mangyayari. Kung nangyari sa ibang tao, mangyayari rin sa iyo. Magkaiba lang nga nung sitwasyon. But the good things, hanapin natin yung kaharian, katwiran ng Diyos. Mahanap mo yun kung kilala at tinanggap mo ang Diyos mo. Kaya kung di mo kilala, alam mo lang yung pangalan niya, tsaka hindi ka rin niya kilala, magkaiba po yan. Eh. Ibang istorya naman yun. So yun po, yan ang ano po, hanggang sigurong nabubuhay po, hawak-hawak po yan. Eh pag nagdadanas, Lord, ano po talagang plano? Misan, Lord, plano ko lang ata ito eh. Tanggalin mo na. Yung, di ba, misan, coach, meron tayong ano, yung yung heart desire mo. Tapos, i-claim mo na, ito yung plano mo sa akin, Lord. You know, yun yung sinasabi na hanapin. Tapos, pag nahanap mo, o humingi ka. Sabi naman niya, pag humingi ka, bibigyan ka niya. Sabi niya, kung kakatok ka, pagbubuksan ka niya. Kaya kailangan, hanapin mo muna yung plano ng Diyos. Hindi yung plano, huwag natin ipilit yung mga plano natin sa buhay.
0: Thank you, Coach Ray. Thank you for, yes, hammering it to sa mga nakikinig na yung seek first His kingdom and His righteousness and all these things shall be added unto you. Diba?
1: Bugbog po yan eh.
0: Kaya nga. Ako, Coach Ray, parang kulang ang oras, no? But thank you so much, Coach Ray Aguas, for being our guest. Maraming salamat, mga kaagapay, sa inyong pakikinig. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at inyong napakinggan ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan, membro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang Sabado po sa inyong lahat. God bless you!
2: Puso at Lakas, Sports sa Pinas.
3: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: God is able, from disability to possibility.
4: Kumusta po kayo? Welcome na muli dito sa ating programang God is Able. Tayo po ay napapakinggan sa FBC Radio TV at sa mga social media platforms ng 702 UBAS sa Facebook at sa YouTube channel. Salamat po sa inyong muling pakikinig at panonood. Ako po si Raquel Camulagdong.
5: Yes, at magandang umaga't ang haligabi. Ako po si Peggy Lotto. At ang God is Able po ay miyembro ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Maaari niyo po kaming tawagan o i-message sa mga numero kagaya ng aming smart number na 0999-2235-675 at ang aming pong globe number na 0916-296-6620. Maaari din po kayong tumawag sa landline 865-433-22 local 401. Ayan po mga kaagapay, muli kami ay bumabati ni Ate Raquel. How are you, Ate Raquel?
4: I'm good. Ikaw, kumusta?
5: Mabuti.
4: Alam mo, yung guest natin ngayon, first time kong marinig. Now, may difference pala, no? Para sa age group na ito. Pero mamaya na po namin introduce sa inyong ating guest na para sa episode na ito. Pakilala muna po natin kung ano ang God is Able. Hindi lang po tayo programa dito sa Far East Broadcasting Company, specifically sa 702 DCAS. Tayo po ay isang organisasyon at meron po tayong mga ginagawa ng regular. Ang isa po doon ay yung annual family camp. Ito po ay gathering ng mga pamilya na merong disability sa kanilang pamilya. And syempre po yung mga volunteers natin. Once a year na nagsasama-sama po, nare-refresh lang tayo, natututo, nagpapalakasan, nananalangin, at marami pong ina-accomplish ang Panginoon through the family camp. Healing takes place, di ba? Awareness, and syempre, lalo na yung acceptance. So, that's our family camp. Sana po next time, next year, maka-join na po kayo sa ating family camp.
5: Mm-hmm. At maganda po yan, yung family camp namin na yan, marami po tayong matututunan. At una sa lahat, yung magkakaroon tayo ng relasyon sa bawat isa, mahalaga yun. No? At bukod dyan, ay ang God is Able din po, ay nagpa-partner kami po sa iba-ibang Christian churches sapagkat nagbibigay po kami, meron po kaming programa every now and then, ang Gift of Mobility na ito po ay ipinanimigay sa mga PWDs na nangangailangan ng wheelchairs, crutches, walkers. Pero hindi po ito basta-basta ipinanimigay ng ganun-ganun na lang, sapagkat we partner with different Christian churches po. Una po sa lahat, because we wanted the PWDs and the families that the love of Jesus be shared to them and the Word of God be with them. At higit po dyan ay, syempre po, ito po ay dapat tamang sukat, sapagkat yun po ang advocacy ng God is Able, ang tamang sukat ng mga wheelchairs, sapagkat hindi po basta-basta na ibinibigay ang mga wheelchairs, dapat po para itong sapatos nakasukat sa ating mga katawan. Kung hindi, medyo magkakabalibalikurin pala yung katawan natin. Ano nga, Ate Raquel, yun ang natutunan natin eh, no?
4: Kaya talagang maingat din po ano, sa pagtanggap ng mga wheelchair, di ba? Kasi instead na makatulong, lalong nakakasama. Although, natutulong ang lumakad, ano, Peggy, pero in the long run, ako, lalong napapasama, no?
5: Mm-hmm.
4: Salamat po sa Gift of Mobility na yan. At alam niyo po, meron din tayong Building Lives Together. May iba-ibang mukha ang ating Building Lives Together. Pwede po itong conference tungkol sa disability. Pwede rin po itong kurso, in partnership with the Asian Theological Seminary. Ito po ay ilang sessions din na alam mo, pag nakatapos po kayo nito, pwede na kayong magsimula ng ministry para sa mga may disability or siguro makatulong sa inyong advocacy para sa mga may disability. So that's who we are. Tayo po ang God is Able International Foundation. So excited na ako na mag-meet via Zoom.
5: Actually, alam mo, Ate Raquel, ngayon lang ako nakarinig nung meron palang pediatric physical therapist, no?
4: Ako rin eh. Alam natin ang physical therapist. Pero yung pediatric physical therapist, ngayon ko din lang narinig. Pero mamaya, kasi baka akala natin, madali lang intindihin kasi pediatric, bata. Pero yung ba talaga yun? Ano? Ano ba yun? And first time ba dito sa God is Able program natin?
5: Parang ano eh, kanina parang sinabi niya, hindi lang siya first time. Pero well, kahit mailang beses pa siyang i-guest dito, maraming matututunan tayo at very informative, no? Pagka mga ganito, kasi kailangan to eh, na paulit-ulit, no? Na yung kaalaman para sa ating mga kababayan ng mga PWD ay maibahagi, no? Nang tama.
4: Yes. And magpapasalamat lang tayo kay Doc Ferns, no? Kasi siya ang nag-refer Guest ngayon. Papakilala na po namin sa inyo ang guest for this episode, si Jeffrey Datangel. I hope na i-pronounce ko ng tama ang iyong surname. Sir Jeff, hello, pati ka muna sa ating mga listeners and viewers.
6: Yes po. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jeffrey Datangel. Ako po ay isang physical therapist and also a pastor in our place.
4: Ayun. Si Pastor Jeffrey pala to. Welcome po sa ating programang God is Able. Ano po ang nauna, pagiging pastor o pediatric physical therapist?
6: Ako po ay naunang naging physical therapist bago po ako naging pastor.
4: Pero hanggang ngayon po, pinapractice nyo pa rin?
6: Yes po. Pareho po nga nagka-practice ako as a pastor. I'm a senior pastor po sa aming church dito sa Cainta, Rizal. And also, I'm still practicing as a pediatric physical therapist.
4: Ayun. Oo, naku, yan, Peggy. Sige, tanong na natin kasi na-curious tayo nung ngayon lang tayo nakarinig ng pediatric physical therapist. Yan, Peggy. Pero bago yan, ano? Yan ba talaga yung pinili niyo ang puso? Sino ba talaga ito?
6: Come again po?
4: Oo, ito ba talaga yung pinili niyo ang course? Is this your personal choice?
6: Ay, opo. Unang-una po sa lahat, gustong-gusto ko po na may mga natutulungan ang mga tao. Siyempre, naglilingkod po sa Panginoon, but also, it is also my heart. Siguro sa lahi namin, ang lolo ko po ay isa sa mga naunang physical therapy sa Pilipinas noong World War II. So, tapos ngayon po, yun nga, nagpatuloy ako sa inspirasyon na tumulong lalo na sa mga nangangailangan ng pagkilos, paggalaw, pagkaroon ng function, ay talaga pong natutuwa po ako na matulungan sila, kaya pumasok po ako bilang physical therapist.
5: So, doctor ka, Dr. Jeffrey. Dr. Pastor Jeffrey.
6: Sa Pilipinas po kasi hindi pa po mga doktor ang physical therapist, pero there is a great move sa nauna po ang Estados Unidos na maging doktor na po ang mga physical therapist. Pero dito po sa Pilipinas, hindi pa po doktor ang mga physical therapist.
4: Pero may plano? May plano ba na gawin ng mga doktor?
6: Oo. Doctor of physical therapy po. Iba po siya sa doctor of medicine.
4: Oo. Pero meron na ba mga move sa Pilipinas na, doctor din kayo, doctor of physical therapy yan?
6: Sa FEU po, ino-offer po yun, ang doctor of physical therapy na kurso. Pero po, sila po ay yung mga papunta po ng ibang bansa. Pero dito po kasi sa Pilipinas, hindi pa po kailangan na magkaroon ng ranggong doktor ang mga physical therapists.
4: Oo, kasi wala pa tayong i-offer dito na board exam, ano, for doctor of physical.
6: Oo, wala po. Plain bachelor's degree of physical therapy, ito po ang ino-offer na board exam. It's a professional course. At yung PRC po ang nagbibigay ng credentials sa mga pumasa po sa board exam.
4: Oo, and it's a 5-year course, ano? 5-year course yan, di ba?
6: Yes po, yes po.
4: So pag naging doctor of physical therapy, nagiging ilang years na?
6: Minsan magdadagdagan po ng 2 years.
4: Okay, so para talaga palang di-design yun, ano, yung program na yun para sa ibang bansa?
6: Oo, sa ngayon po.
4: Sa ngayon. Ayan, Peggy, baka may gusto pang
5: itanong. Curious ako kasi ano, parang 'di ba, ang dami namang pwedeng maging ano avenue ng parang tutulong. Pero bakit ito yung course na 'to aside from the fact na kasi yung lolo ko, ito yung ano, bakit ito?
6: May heart po talaga ako sa mga may sakit. Kasi physical therapy helps people move better, hurt less, and become as independent as possible. So after an injury, illness, or disability, nakakatulong po talaga ang physical therapy. Ngayon po, bilang pediatric physical therapist, dahil mahal ko din ng mga bata, na gustong-gusto kong makatulong sa kanila, so as a physical therapist, tinutulungan ko silang gumalaw. mas nasa area na yun ang paggalaw. Meron nga po nagsabi that we are making movement possible, lalo na po sa mga mayroon pong neurological issues like cerebral palsy, developmental delay, even sa mga may autism. Yun po. So marami pong bata ang naka-wheelchair, ang naka-crutches, ang mga paralisado ang mga paa, at ang kamay, ang trunk. So kailangan po nila talagang ma-integrate kasi lumalaki po sila eh. Lumalaki po sila and gusto nila maglaro. Gusto nila makasalamuha sa ibang bata. Gusto nila mag-aral, maka-join sa school. So with the physical therapy as well as other disciplines like occupational therapy and speech, nakakatulong po sa holistic needs po ng mga bata na merong kailangang i-deal po sa kanilang buhay.
4: Oo. Alam natin yung Peggy, yung physical therapy, pero yung gandagan mo ng pediatric physical therapy, siguro ang tanong namin, is it a specialization ng physical therapy, yung pediatric? Kailangan bang matapos ka muna ng PT, parang yon general course, and then mag-specialize ka?
6: Yes po, it is a specialization of for physical therapy. So, kasi meron po nag-specialize sa sports, may nag-specialize sa cardiac, sa mga naatake sa puso, meron sa neurological issues for adults like stroke. So, yun po. Sa amin po sa pediatric physical therapy, it's more of mga special children, may mga either neurological issues or genetic issues na nahihirapan silang gumalaw o kumilos.
5: Mm-hmm. So, 4 na taon din to na course. Kahit yung meron siyang, ilang taon siya?
6: Yung pediatric physical therapy po, hindi po siya kurso sa ngayon. So, after physical therapy course, after you graduate from physical therapy and you pass the board exam, nagkakaroon po ng mga continuous training po sa mga gusto mag-specialize.
4: Ayun na, maliwanag na, Peggy.
5: So, kailangan pala no, mag-continuous training ka para meron talagang specialization.
6: Opo, opo.
4: So, ang naisip ko kanina, di ba sa 5-year na course ko, parang pipili ka lang siya ng mga courses para mag-specialize ka katulad mo sa pediatric physical therapy. Yun pala ay continuous education.
6: Opo.
4: Get another certification or diploma?
6: Opo. May mga certification po, may mga diploma. Depende po sa specialization sa kung meron silang mga official certifications. So, iba-iba po sa bawat area.
4: Sa pediatric physical therapy, gano'n pa katagal ang naidadagdag? How many more months or years?
6: Usually po, kasi continuous kami, walang fixed sa ngayon. Not unlike yung residency ng mga nagdo-doktor na mayroong fixed na 2 years or 3 years. Kasi bata pa lang po ang disiplina ng pediatric physical therapy sa Pilipinas. So it's more of a continuous learning rather than a fixed course na papasukan mo for specialization.
5: So pag walang continuous, ibig pwede kang matanggal dun sa specialization. Pwedeng hindi, yung ma-acknowledge. Kasi hindi continuous mo na ginagawa eh. Tama ba?
6: Opo.
5: I see.
6: Pero kapag huminto ka, siyempre, sino po yung magbibigay ng mga kliyente sa iyo or mga pasyente sa inyo? Ang physical therapist po, kasi physical therapist sa Pilipinas, they need to have a referral from a bona fide physician. So, normally, kahit sino pong doctor, pwede pong mag-refer to sa physical therapy. Pero karaniwan po ang practice sa Pilipinas, pwede pong magbigay ng referral ang mga rehab doctors, ang mga neurologists, pati po yung mga developmental pediatricians. Sa pediatric physical therapy, mga developmental pediatricians po yung nagre-refer sa amin.
4: Oo, naku, mabuti na sabi mo yan, Pastor Jeff. Kasi, ang ibig bang sabihin nito, ang isang tao hindi pwedeng dumiretso sa inyo without a referral from a doctor?
6: Yes po. Yes po.
4: Sorry,
6: wala pa pong direct access sa physical therapist ang mga
5: PT.
6: Tao. Kailangan kong may referral from any doctor.
4: And what if may halimbawa kami ni Peggy, may sumakit ang mga kasukatuan. Pumunta kami sa iyo, hindi mo kami tatanggap.
5: Punta kasama sa hista.
6: pwede naman po kasi pwede naman po kami mag-screen, pero kung sa tingin namin na merong mga bagay na kailangan talaga ng doktor, i-refer po namin kayo sa doktor. Pero yung mga simple na sakit lang po ng kasukasuan, mga simpleng advice lang po yan na kung ano po yung makakatulong.
5: Mm-hmm. Tawag simple exercise, no?
6: Yes po, yes po.
5: Simple stretching.
4: Joint na
6: kasukasuan,
4: ano?
6: Opo, lalo na pag ang edad po natin, medyo nag-a-advance na ang kasukasuan ay nakakaramdam ng edad.
5: Tapos ano, Pastor Jeffrey, kasi ayan, kagaya niyan, you're still doing, di ba, yung continuously, you're doing your ano pagiging PT, di ba? Pero at the same time, bakit ka nag-pastor din at the same time? What led you na, ay, gusto ko rin palang maging pastor?
6: It's a calling po. It's really a calling. Being a pastor is from the heart of God. And talaga po nga nasa heart ko, nung estudyante pa lang ako, even while I'm graduating from physical therapy, the Lord is already calling me to serve Him in the kingdom of God. Mm. And but gayon pa man, naniniwala din po kami na every Christian is a minister. At tayong mga pastors or mga leaders sa church, we are called to serve the Lord 24 hours a day, 7 days a week. Hindi kailangan na maging may ranggo ka sa simbahan to serve Him. Hindi ka kailangan na may position ka sa simbahan to serve Him. Even in your everyday life. So we believe in marketplace ministry. Our pastors believe in marketplace ministry. So pwede pong mag-serve yung mga pastors namin sa community. Mm-hmm. So even they have jobs in the society. But also being agents of the Lord sa marketplace.
5: You know, I like that. Diba? Yung at the same time na iniisip nyo na dapat nagpapatuloy kayo doon sa inyong doon nakasanayang trabaho at meron kang yung pastoring na ano, diba? Na kumbaga yung calling mo ay sumasabay doon sa trabaho mo.
6: Na, opo.
5: Oo. Kasi diba, minsan nakala natin separate eh.
4: Yeah. Opo. Yun, integrated siya, no? Actually, gusto ko susugan yung tanong ni Peggy. Paano ka, Pastor Jeff, nagiging effective as a pastor while a pediatric PT?
6: Opo. Bilang pastor, mas lalo kong naiintindihan ng mga tao. Outside of church walls, napakalaki po ng needs ng mga tao, lalo na ang mga disabled or those who have people with disability, persons with disability, kailangan po nila talaga ng tulong. Hindi lamang po knowledge and skills, kundi yung patience, yung creativity, yung love, which is being a pastor also helped me to understand more yung mga patients sa labas ng church. Yung mga PWD sa labas ng church, but also inside the church, to be more sensitive sa needs, sa felt needs ng mga tao. So whether I'm a pastor or a physical therapist, you need to address the holistic needs of a person.
5: So, curious ako, Pastor Jeffrey, kasi sabi mo, parang high school ka pa lang, nararamdaman mo na that you have a calling. Tama ba? High school pa lang? Ayun. Kasi normally, after ng high school, you go to a Bible school, di ba? Kasi nararamdaman mo may calling. Pero why why did you pursue yung physical, yung therapy muna, yung physical therapy muna, and then later on, na parang syempre sa ano mo, parang yung calling ko, ano, later na ako magpapastor. Parang paano mo yun, inano, yung pinag-isipang mabuti? Kasi meron tayong mga, yung sinasabi nila na, ah, elementary pa lang ako, I feel na kinocall na ako. So, dumidiretso sila sa Bible school, di ba? Pero bakit hindi ka dumiretso sa Bible school?
6: Opo, kasi po ang talagang ang desire ng heart ko is to go to medicine and to helping kids sa physical therapy. So nauna muna yung desire ko na maging doktor, pero hindi yun ang layo ng Diyos. Ang layo ng Diyos eh sa physical therapy po ako pumasok. Ang naging doktor po yung kapatid ko. Pero kasama po rin namin siya sa church. Opo. So yung bagay na yon, kasi tinanong ko yung sa pastor ko nung high school pa ako. Sabi niya, you pursue it, pursue what the Lord wants you to pursue. So ang nung nag-decide po ako na maging physical therapist at magpatuloy bilang physical therapist, hindi bilang doktor, dahil alam ko po yun din ang nais ng Diyos sa akin. And also, being a pastor, which came later, siguro mga 4 years or 5 years, kasi I succeeded my pastor who died in ministry. So ako po yung nag-succeed sa kanya. Naging senior pastor po ako at the age of 28. So yun po. And yun talaga, hindi ko naiisip na, ah, kailangan pastor ka lang, hindi ka na pwedeng maglingkod doon sa tinawag kang profession mo din. And I believe kasi sa mga pastors po namin, we integrate yung pagiging, yung nga po, marketplace minister. So hindi po kami prohibited to have secular jobs too, or to handle secular jobs, but still also serving Him in the kingdom of God.
4: Oh, galing. Parang mga tent makers kayo.
6: Yes
4: tama?
6: Po. Yes
4: oh,
6: po.
4: Parang oo. Oh. And kakatuwa po yun kasi nasa marketplace, nasa labas ng four walls of the church.
5: Mm-hmm. At saka hindi, at saka yung ano, yung the fact na alam niya na meron siyang calling, pero alam niya rin na at the same time, the Lord wants me to, yung to help, no, na itong calling na to, pwede kong gamitin yung kung ano yung binigay niya rin sa aking desire na, yung ganyan, yung mag-ano sa PWD, kasi imaginein mo, bata ka pa lang na ano mo na magpipiti ako. Diba?
6: Saka alam niyo po yung maganda nun, napapag-pray ko po yung mga pasyente ko.
4: Oh, yun nga. Actually, yun ang sana ito ng Pastor Jeffrey. How do you integrate the gospel while treating a person? A client?
6: Yeah. Amen. Kasi yung pagiging physical therapist ko, talaga nai-inject ko talaga yung word of God. Also may mga pasyente po ako, may mga kliyente po ako that doesn't believe in Jesus, at nanampalataya sila when I share Jesus Christ after our treatment session. So marami pong opportunities also in helping fellow Christians, yesterday I have a patient who is a pastor na nagkaroon ng multiple strokes. So hindi siya na makakilos, hindi siya, actually semi-coma pa siya. Pero nakapag-minister po ako, lalo na dun sa asawa niya, na alam po natin yung burden kapag may nangyari na hindi maganda. So nagkaroon siya ng paralysis sa katawan. So pinag-pray ko yung asawa niya, pinag-pray ko rin siya. And as we go on, we believe na yung himala ng Panginoon is not impossible. Ang himala ng Panginoon, yung merong God factor sa pag-treat natin sa mga pasyente, sa mga PWD. There must always be a God factor. Na masasabi kong nilagay ako ng Lord sa napakagandang posisyon nito sa buhay ko para matulungan sila.
4: So, Pastor Jeff, dumating ka na sa point na nasabi mo, ay, thank you Lord for making me a pediatric physical therapist.
6: Ay, opo. Lagi po akong nagpapasalamat sa Panginoon na ginawa niya akong physical therapist, pediatric physical therapist. Marami po talagang natutulungan. Masin nga po mga Muslim, ang mga hindi pa mananampalataya ng Panginoon, and then they would know na ikaw ay ikaw ay lingkod ng Panginoon, they would ask you to pray for them.
4: Oo. Mm-hmm.

0: Kasi ay meron akong mga ibang kakilala, they're doctors, pero ang pinapag-share nila yung secretary nila kasi ang sabi nila, hindi ako pwede kasi doktor ako. Pero Christian yon. So ako, alam mo, ngayon na talking to you, Pastor Jeffrey, alam mo yung sobrang ano, nagpapasalamat ako sa Diyos na may mga ganong, no, ganitong klaseng tao na very bold doon sa idea na dapat kombinasyon talaga. Diba?
1: Pwedeng gamitin ano yung profession para talagang ma-share yung gospel. Katulad nga niya, no, yung opportunity na bukas na bukas for them, ano, na nandyan yung tao. Siguro ang next namin na tanong sa iyo, what does it take ba, Pastor Jeffrey, para maging pediatric physical therapist? Sabihin mo, kapag ang isang estudyante ay gusto mag-take nito, ano dapat makita sa kanya?
2: Yes, bukod po sa knowledge and skill, bukod po sa talagang pagsusulog ng kilay para malaman yung discipline ng pagiging physical therapist at pagiging pediatric physical therapist, kailangan po ng puso. Normally, when we have a big heart, we know how to listen. Sometimes kung adult ang patient mo, they can describe what is painful. They can tell you exactly kung anong nangyayari. Pero pag bata po, hindi po nila basta masabi yan. Hindi nila ma-express into words. At lalo na po pag hindi pa po makapagsalita. So, kailangan po nating magkaroon ng malaking puso na nakikinig. Di ba? So, I mean, hindi lang tenga, kung hindi, talagang pupunta sa puso mo. Di ba? Pupunta sa puso mo that you need to understand where they are going to, through. And ang masasabi ko is, kailangan may tiyaga, may tiyaga. Sometimes, ma-feel, yung mga estudyante na mga physical therapist na estudyante, minsan makakaramdam sila ng nagtatantrum ang mga bata o kaya susukaan sila o kaya minsan yung mga parents ang masyadong demanding, di ba? Mm-hmm. Kailangan din po ng matibay na puso at patience po sa lahat ng ito.
1: Grabe. Oo, para sa mga may special needs, kasi katulad nung nasabi mo ay hindi nakakapag-express ng kanilang mga sarili, how do you parang diagnose them? How do you parang treat them? No? Oo.
2: Mm-hmm. Normally po, kasi po sa mga, yung mga pasyente ko po, mga may cerebral palsy, hindi po talaga sila makapagsalita or may mga sounds lang. They create sounds or nag-gesture sila ng kamay to communicate. So, marami pong paraan para makapag-communicate sila. Pero syempre, kasi team po kami, ang mga therapist po ay isang team. Ako po, as physical therapist, is naka-assign po ako sa galaw. Sa position, sa galaw, sa positioning, sa posture, sa balance, sa ability to move. Ngayon po, yung mga hindi po makapagsalita, kailangan i-prepare namin sila na makaupo ng maayos, magkaroon ng balanse sa pag-upo para makapag gumamit sila ng mga communication devices o kaya turuan ng mga speech therapist na makapagsalita, makapag-articulate, makapag-communicate in every way they can. Yan. Kasama din po namin ang mga occupational therapist sa team which aids in function. Nakakatulong po sila sa activities for daily living at sa function ng isang PWD.
0: Mm-hmm. Pastor Jeff, paano, 'di ba? Syempre minsan talagang naghahalo yan eh, yung science at saka yung pagtingin mo, yung pagpray mo. So minsan kasi meron, syempre you're a pastor and I know na yung gift of discernment mo eh andoon. Matanong ko lang, was there a time na naramdaman mo na yung pasyente mo ay gagaling siya ng kahit na alam mo yun na hindi siya, yung kumbaga parang just because of by praying for this person, may mga ganong

0: na bang naging pasyente?
1: At may gumaling po talaga. Meron pong estudyante pa lang po ako nun, mag-graduate pa lang po ako as an intern. So nasa ospital po kami ng isang ospital. Merong isang bata na nagkaroon ng Japanese encephalitis. So, paralisado po yung bata, acute sickness. So, paralisado po siya at mahalos mata na lang po yung gumagalaw. So, nung time na yon, kasama ko pa yung kapatid ko na residente doon sa isang ospital na yon, nag-usap kami na sabi niya, "Nak, pwede mag-pray dito. Pwede mag-pray." So, ang ginawa namin, nag-pray kami sa bedside kasama yung nanay at tatay niya nandoon sa ward mismo. Pinag-pray namin yung bata at pinag-pray namin ng healing ng Panginoon. Actually, nagpa-pray din yung maraming mga tao doon sa ward na yon. Buti na lang wala pong pumigil sa amin, pero parang naging isang prayer meeting yung ward na yon sa isang ospital. Pero alam niyo po yung nangyari noon. Inuwi na po kasi nila yung bata sa Nueva Ecija na paralisado. So they don't think na magre-recover siya. Yung mga doctors painted a grim na picture kung magre-recover yung bata. Pero alam niyo po, nung pinag-pray namin, sinabi namin na we believe na gagaling ka. We believe na gagaling ka. We prayed and we believed. Masabi, maniwala kayo, mami, daddy, maniwala kayo, gagaling siya. Alam niyo po, in three days po, total paralysis po yung bata. Gumalawang paa. Nung araw, tumayo siya. And sasabi niya, "Doktoring ka po siya, pang napaka-imposible niya sa Toralam." So, because we have big na nagkaroon na aking recording.
2: Right. Sige, tuloy-tuloy lang po tayo dito sa God is Able program. Very interesting ang ating naririnig from a pastor and a pediatric physical therapist at the same time. And yung naikwento mo tungkol sa batang yun, ano, palagay ko ang dami mong kwento na...
1: Marami ko.
2: Oo, kasi kayo ay nasa, kumbaga, healing ministry, ano?
0: Parang gano'n nila rin yun, no, Ate Rachel. Healing and deliverance na rin yan, no? Kasi, ano, yung at the same time, alam mo kung paano siyang gawin naman talaga kasi pinag-aralan mo. Pero the fact that you are a believer and you believe, nakakatuwa yung kinwento mo na yung mga ano, naniniwala kami gagaling siya. Di ba yung parang yung collection of faith, no? Tapos na ano ay na talaga naman na, napakaganda rin talaga ng meron ding mga kasamahan ka, no, na talagang naniniwala na iisa kayo talaga ng pinaniniwalaan at papunta talaga sa ganun. So, anong na-feel ng mga magulang?
1: Ay, sobra pong napalapit sa Panginoon. Nawala na sila ng pag-asa, pero mas napalapit sila sa Panginoon kasi alam nila na ang Diyos ay nakikinig at ang Diyos ay may kakayahan na tulungan ang mga nagmamahal sa Kanya.
2: Oh, panagay ko, mas lalo inspire ano sa perfection mo, no? Nakatulong kayo. Nakakatawa. And yes, you wanted to say something. Ay, gusto kayo.
1: Ano po?
2: Sige. Hindi, bale. Lalo na ngayon na at lalo na ngayon na dumadami ang mga children with special needs, ano? So,
1: yes.
2: Kailangan kapartner ng mga pamilya ng merong disability. Wow, nako, nakakatuwa. Ano yung ano mo ba yung Peggy, ano yung mix ng spiritual and science niya? Eh? Kaya very interesting talaga itong discussion natin.
0: Ako, alam mo, gusto ko yan kasi bibihirang na-acknowledge yung gano'n na yung mix. Diba? Lalo, ano, lalo every time na mayroong mga ganyan, parang ano, science has to prove it, diba? Laging sinasabing gano'n. Or kaya naman na parang kailangan maimbestigahan muna yung mga ganyan-ganyan, diba? Na parang nagkaroon ng mga healing. Pero the fact na pareho mo po nagagawa kasi pareho kang nandun sa field na yon. So, ikaw po sa tingin mo, meron ka pa bang gusto na mangyari na parang hopeful ka pa doon sa aside from sa mga nangyayari nakikita mo, ano pa po yung mga hopes mo para sa mga ginagamot mo?
1: Masaya po na magkaroon ng improvement ang mga pasyente mo. Yung mga PWDs na bigla na lang nakakaupo ng mag-isa, na laging nakahiga lang. Yung first time na walang-wala silang pera, tapos biglang mabigyan mo ng advice na okay, ang kailangan mo lang pala ay isang walker, isang crutches, at yung anak nila is able na to stand and the function in school dahil binigyan mo lang siya ng isang crutch o isang walker. So, malaki yung mga improvement na ganun, masaya na po ako noon eh. Masaya na po, and isa pong blessing na rin sa ng Panginoon sa akin na may nagagawa sa isang PWD o sa isang pasyente na magkaroon ng malaking pagbabago sa buhay nila.
2: Oo, minsan na Pastor Jeff, ano, may mga nararamdaman sa katawan, di ba? Pero ayaw magpatingin sa PT. Siguro dahil may gastos, pero magpapamassage-massage na lang, di ba? So, kailan ba dapat na magpatingin na talaga sa isang physical therapist?
1: Obo, may mga condition po na kailangan po ng physical therapist. Tulad nga ng sitwasyon sa Pilipinas na kailangan po munang dumaan sa isang doktor bago makarating sa isang physical therapist. So usually, ang doktor po yung nag-a-identify. Pero po kung kayo po ay may mga sakit sa kasukasuan or mga simpleng problema sa muscles sa or konting advice sa pagkilos, minsan po nag-medical mission po kami. We do some screenings kasabay yung mga doktor. So wala pa pong referral yon, pero kung kailangan po nila ng referral, ipababalikin po namin sila sa doktor para magkaroon ng referral. Pero kung screening lamang po na simpleng advice na makakatulong sa kanila, but sino po makakapigil sa atin na ibigay yun sa kanila? So pwedeng-pwede po.
2: Ayun. So mas maganda kasi yung you know, yung scientific yung approach, di ba?
1: Yes po.
2: You were trained kayo para gawin yan. Katawan ng tao yan, eh, no? Di ba, Peggy?
0: Kasi, at hindi, tsaka naiintindihan nila kasi yung anatomy, nag-aral sila. Ngayon, alam nila kung ano yung gagalawin, di ba?
1: Kasi tulad po dito sa Pilipinas, marami po tayong manghihilot. Di ba? Sa probinsya, marami pong manghihilot. And minsan, na-sprain na nga yung tao, naman, nag-basketball, biglang nag-twist yung ankle. Ipapahilot pa po. At pagtas si pahilot, lalo pong lumala. Kasi hindi dapat ginagalaw, hindi dapat binabanat ang isang kasukasuan na na-sprain. So, somehow, minsan po, nagiging problema po natin ng kultura po natin na kailangan makilala na kailangan kayong magpatingin sa isang physical therapist o sa doktor at i-refer sa physical therapist para po matulungan yung mga issues na ganun po.
0: Ang hirap kasi, syempre, alam mo naman ang ano dito sa Pilipinas. Di ba? Yung kagaya niya, nagme-medical mission kayo. Ay, matanong po nga namin, Pastor, saan namang mga lugar kayo nagme-medical mission? Saan ka nakakaabot?
1: Sa ngayon po, regular po ang diyan po sa yung si Pastor Paolo po nag-connect sa akin. Diyan po sa lighthouse sa Cainta. E, taga Cainta po ako, so madali lang pumunta. So, yung mga overflow ng pasyente sa munisipyo, kinukuha po namin.
0: Oh, so, makapunta nga sa Cainta.
1: Pero ang napupunta po sa akin ay mga bata. Dahil nga po, specialized po ako.
0: Mm-mm.
1: So, parang ako lang po yata yung nagpa-practice ng sa area na yon ng sa charity ng pediatrics. So binibigay po ng munisipyo sa akin yung mga bata.
2: Oh, ano na mas challenging? You treat ang pedya, bata or yung adult as far as people is concerned?
1: Siguro po pareho po kasi sa na may mga challenges yung dalawa, adult tsaka pediatrics. They have their challenges in their own domain. Pero po, masasabi ko na sa experience ko, mas challenging po ang mga bata kasi hindi po sila basta makapag-communicate. So you really have to understand. You find a way to decode, di ba? So minsan hindi sila makapagsalita, mata lang po ang mag-communicate sa inyo. So, meron po akong bata with cerebral palsy. Ang mata lang po niya ang nagko-communicate that will say yes and will say no. Or ipo-point niya yung isang bagay at naiintindihan naman po ng mga nakapaligid sa kanya. So, yun po yung magic ba? Parang magic sa tingin ko. Yung parang makikita mo yung malaking change. Matutuwa ka na pwede pa lang mag-communicate ang isang tao na sobra ng paralyzed ng katawan, hindi makapagsalita, hindi makakilos, pero nakakapag-communicate pa pala. So yun.
2: Parang nag-i-express siya. Eh, ano ba nakikita yung sa eyes na yan?
1: Sabi nga po ng Bible, the eye is the window of the soul.
2: Yeah.
1: So the lamp of the parang the lamp of the soul is seen in the eye. So even sa ating practice sa medical, sa science, nag-a-apply pa rin po yan. You will see talaga kung ano ang emosyon ng isang bata by just looking at the eye.
0: Really?
1: Yeah, you will see kung may mga needs sila by just looking at the eye.
0: Oh, well, sa bagay.
1: Alam niyo po yan, bitang mga nanay.
0: Oo, alam natin yan kasi 'di ba? Alam natin pag ang anak natin nilalagnat kasi yung malamlamang mata, alam natin pag magkakasakit, pag malungkot. Oo nga naman ano. Totoo nga naman. Pero with your ano po, experience po sa mga ano, yung ganito na mga bata. Halos siguro ilan na po sa ano ang mga bata na pumila sa iyo? Sa experience mo po.
1: 22 years na po akong pediatric EP.
0: 22
1: so,
0: years.
1: So, mula 2004. So, marami na po, hindi ko na rin
0: pumabili. Ang dami na niyan. Ang dami mo nang natulungan. Pero pagka ganyan ba, ano pastor, bumabalik sila sa iyo, 'di ba? Kailangan kasi 'di ba parang therapy balik-balik sa iyo. So, bumabalik sa iyo. Siguro baka meron tayong mga kaibigan na nakikinig ng ating mga kaagapay kasi syempre gusto nila na oy mukhang mas maganda na magpa ano doon. Pwede po ba nila ikaw na mapuntahan?
1: Ako po kasi meron po akong kaming clinic sa Eastwood sa Movement Matters, private po 'yon. Pero meron din po akong clinic sa Lighthouse. Hindi ko po sariling clinic 'yun. I mean ministry po ng Lighthouse. So doon po libre.
0: So pwede ka lang puntahan doon sa Lighthouse, no?
1: Pwede
0: oo,
1: po.
0: Oo, para doon sa mga, alam mo naman, ay mga kababayan natin na syempre hindi naman nila na-afford, di ba? At
1: opo.
0: Alam mo, sa totoo lang kasi, oo, well, let's face it, there are some really fees that are not affordable.
1: Opo.
0: Sa totoo lang, medyo mataas talaga siya yung Ate Rachel. Kasi yan, si Ate Rachel, kagaya merong anak yan na merong special. So, naku, napakahirap talaga ng gastos sa mga ano, in therapy.
2: Yep, may
1: yung makapagbigay ng simpleng direction sa isang magulang na talagang hirap na hirap na magtaguyod ng child nila with special needs. Eh, malaki na pong reward para sa ating pong mga lingkod ng Panginoon na nakakatulong po tayo.
2: Dahil alam nilang ikaw ay pastor, paano ba yan?
0: Paano ka pa kumikita? Ayun pa, isa pa yon. Paano nyo nasi-separate yung mga ganong klase? Kasi okay, this is your job and at the same time, you are ano a pastor and sometimes merong connotation talaga ang mga tao na pwedeng ulibre yon. Diba? Pero sa totoo lang naman, natutunan din natin na yung ating mga pinag-aralan at ang pagte-therapy din naman talaga ay kailangan din namang binabayaran sapagkat iyon ay career. So paano mo na si-separate? How do you draw the line?
1: Meron po, yun nga po, merong days na meron po kaming private patients. Meron din pong patients sa clinic. So doon po, may income din po kami doon. But also, so yung mga days na nagsiserve ka in the ministry, yun dun po sa lighthouse, or to, sa mga private na pasyente na sasabi mo, oh, huwag ka na magbayad, ito ay sa Panginoon, di ba? Hindi po kailangan palagpasin yung mga opportunities to bring back to God sa binigay sa ating blessing ng Panginoon.
2: So, I think discernment niyo ang lumalabas na doon, no? And apply if the Lord is telling you to ilibre mo na yan. Di ba?
1: Opo, opo. Mm-hmm. Malalaman naman po ng isang therapist o ng isang doktor, mm-hmm. yung mga hirap na hirap magbayad o kaya hindi nila kaya. Yun po yung joy na makakatulong pa talaga doon sa mga hindi tayo magbayad.
0: Mm-hmm. Tsaka meron naman talaga no na parang I think meron talaga mga doktor na ang tingin ko naman lahat na parang minsan bababaan nila yung fee nila.
1: Opo.
0: Na nakikita naman nila yan sa ano ng pasyente. 'Di ba? Kasi sa totoo lang
2: pagdil na wala na libre ni doc, 'di ba? Saka to.
1: Mm-hmm. Opo, opo.
0: Pero Pastor, kagaya, tuwing kailang ka naman yung talagang, ano, do you preach every Sunday doon po sa church nyo?
1: Sa ngayon po, kasi may mga, mayroon na ako mga katuwang sa church. So, hindi na po ako weekly nag-preach, pero dati po weekly ako nag-preach. So, ngayon po kasi nag-grow na rin po kami from 2 churches, naging 10 na po kami. So, medyo nakamiss na naglilibot din po sa mga churches namin. Yun po.
2: Pastor TJ. Hindi ka busy.
1: Ay, sabi nga po, pag naglilingkod tayo sa Panginoon, we are full-time 24/7. So, it's you are full-time Christian 24/7. Yung kabisihan, nandyan po yan. Kumbaga, ibibigay mo na sa Panginoon na Lord, tulungan mo akong i-manage yung time ko. Tulungan mo akong i-discern kung saan ko ibibigay yung time ko.
0: Anong dapat na unahin, di ba? Pamilya.
1: Yes, yes,
0: kumbaga, parang sa ano, kung merong, syempre may pamilya ka, di ba, Pastor? So, syempre, ano ba, para sa ano, sa ating mga kababayan na nakikinig, ano ba talaga ang dapat na inuuna ng lingkod ng Diyos?
1: Siyempre po, ang isang lingkod ng Diyos, lahat naman po sa atin ay kailangan in every work, in every effort that we have, we offer it unto the Lord. So even our secular jobs, even what we do every day, maski yung mga relationship natin sa mga tao, we offer it unto the Lord. So yun po yung philosophy ko sa buhay, especially in the marketplace. Every time, every moment is an opportunity to serve God. Yun po.
0: Tama. So, nako, napakabilis din naman talaga ng oras. Akala naman na, ano pa, syempre, no, sa mga natitira nating mga ilang minuto na lamang, pas, maaari po bang magbigay kayo ng encouragement or mensahe sa ating mga nakikinig na paano ba nila aalagaan ang kanilang mga sarili o ano ba ang dapat gawin kapag may nararamdaman sa katawan na masasakit?
1: So, kapag meron pong meron tayong nararamdaman na masasabi nating hindi normal, something that makes us weaker, something that makes us not function well, maganda po na you find someone that can help you, find someone that can give guidance. So, kung ito po ay sa katawan natin, maganda po na mag-check up sa isang doktor. O kaya sa mga therapist na humingi po ng advice sa mga therapist. So, makakatulong po sila. So, wag po tayong basta na lang sa bahay na lang na maghihintay na lamang tayo na umulan ng pagpapala. Diba? Manalangin po kayo, pero iposisyon mo ang sarili mo sa pagpapala. Yun po yung ibig kong sabihin. Manalangin ka sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo ako at saan ba ako hihingi ng direksyon, saan ba ako hihingi ng tulong. Tapos i-position mo, kumilos ka. So, yun din po yung, as a physical therapist, gayun din po yung gusto kong sabihin sa mga hindi makalakad. Try mo lang tumayo, try mo lang lumakad. I-position mo yung sarili mo sa pagpapala mo. I-position mo yung sarili mo na magkaroon ng improvement sa buhay mo. So, yun po yung mensahe ko.
2: Walang pinasabi ni Pastor, physical therapist, Jeffrey. Maraming salamat, Pastor Jeffrey. Nalaman talaga, napaka-interesting, napaka-informative, and na-bless ka niya.
0: Ang sinasabi niya ano na kahit na ano ibig sabihin na kahit may sakit ang katawan natin dapat kumilos tayo kasi importante 'yon sapagkat ang pagkilos ay pagpapala.
2: Kasi sabi niya position ang ibig sabihin may movement.
1: Amen po.
2: Tama no, kailangan gumalaw. Yan na. Thank you once again. Na salamat talaga sa time na ito. Ayan po mga kagabay, natapos na naman ang ating isang episode ng programa ang God is Able. Ito po ang responsibility. Maraming maraming salamat po at sana na-bless kayo at na-inform kayong lahat. Salamat sa mga nakinig at mga manood. Ako po si Rafael Camalandoa.
0: Kami po ang programang God is Able, Anay Katatagan at Pag-asa para sa mga Pilipinong PWDs. Ako po si Peggy Lotto at kagaya po ng lagi naming sinasabi sa aming pagtatapos ng programang God is Able, from disability to possibility.
3: God is Able, from disability to possibility.

0: sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit nang maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13:16. Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness o ang willing to serve attitude sa house chores o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalat sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concerns

0: Ang paraan para makaiwas sa kaparusahan at muling makabalik sa pag-ibig ng Diyos?
1: Oo, para mabigyang kasapatan ang kanyang katwiran. Ang Diyos mismo, ayon sa kanyang kahabagan, pinagkasundo niya tayo sa kanyang sarili at iniligtas tayo sa ating mga kasalanan at sa kaparusahang kalakip nito sa pamamagitan ng isang manunubos.
0: Sino ang manunubos na ito?
1: Ang tanging manunubos ay ang Panginoong Hesukristo. Walang hanggang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang akuin ang kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
3: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
4: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng Sambayan. Napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
5: Agapayan. Kaagapay mo sa paglagong spiritual.
6: Kumusta ka na, kaagapay? Muli tayo ay magkakasama sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Gusto lang nating pasalamatan ang ating mga kaagapay na patuloy na nananalangin at sumusuporta sa ating ministeryo dito sa FEBC. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Jesus. Nais lang nating batiin din ng happy listening ang ating mga kaagapay sa mga oras pong ito. Happy listening po kay Sister Abby Dailo dyan po sa Cavite area. Ganon din po kay Mami Telma Manjares. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Nanay Biring Marquez, kasama po si Pastor Pablo Marquez. Ganon din, Sister Leia Marquez. Purihin ang Panginoon. Happy listening din kay Sister Nora Cancela. Ang pagpapala ng Panginoon ay sumayo, kapatid. Ganon din kay Sir Leo Abisamis, dyan po sa Texas, USA. May God bless you po. Nais ko lang ding batiin ng belated happy first birthday ang aking apo na si Don Tobias Red Llobrera Hermenegildo. Pagpalain ka ng Panginoon, aking minamahal na apo. Bago lamang po tayo magpatuloy, pakinggan natin ang isang napakagandang awitin na ito para sa iyo to, kaagapay, kay Dakila ng Pag-ibig Mo from Papuri 21.

0: purihin ng Panginoon sa napakagandang awitin na yan. Tayo ay nagbabalik. Ito ang iyong kagapay, Pastor Ronald Llobrera. Ikaw ay nakikinig sa ating programang Agapayan. At sa gabing ito kaagapay ay ating ipagpapatuloy ang paksa na nasimulan po natin noong nakaraang Sabado. Ito ay tungkol sa damdamin at isip, ang pag-aalala. Ang ating paksa ay pinamanggatan nating happiness versus worries. At ito po ang pangalawang bahagi. Alam mo kaagapay, ang isang sign ng kawalang tiwala sa Diyos ay ang kadamutan. Yun bang hirap na hirap kang tumulong sa iba dahil nag-aalala kang baka ikaw ay maubusan? Na para bang ang laging iniisip ay kapag tumulong ka, ikaw naman ang mawawalan? Kaagapay, magkaiba ang prinsipyo ng tao sa Diyos. Sa tao, kapag nagbibigay ka, nababawasan ka o nawawalan ka. Subalit sa Diyos, kapag nagbibigay ka, magkakaroon ka o madadagdagan ka. Yan ang malaking dahilan kung bakit madalas hindi ma-enjoy ng tao ang kanyang buhay, laging nag-aalala. Ang isa pang dahilan kung bakit hindi magawang mag-enjoy ng tao sa kanyang buhay ay ang masyadong pag-aalala sa future o hinaharap. Alam nyo, hindi na nakapagtataka, maraming mga magulang, hirap ang koneksyon nila sa kanilang mga anak. You know why? Every time you are in work, you're thinking about your family. Sana nandito yung pamilya ko, sana nandito yung anak ko. And when you are in the house, you're thinking about your work. Kumusta kaya yung report na ginawa ko? And when you are in the church, your thinking is about your work. You are in the church but your mind is not in the church. That's why you must enjoy now. Okay, let's see the next verse. In Matthew chapter 6, verses 31 to 32. So do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after all these things. And your heavenly Father knows that you need them. Okay, let's try to look at this verse. Sabi dito, what shall we wear? For the pagans. Okay. Every time you will say the word pagan in the Bible, hindi ibig sabihin ay ito yung mga taong mga sumasamba sa iba't ibang Diyos. Karamihan sa kanila ay wala talagang Diyos. But Jesus said, itong mga pagans na ito lang ang habol nila. Mga material na bagay. Mga materialistic, kumbaga. So, ang sinasabi ni Jesus dito, if you consider yourself as my follower, then you better not run after all these things. May isang taong nagtanong sa akin, Pastor, paano mo malalaman kung nagwo-worry ka na? Gusto mong malaman, kaagapay? Okay, Jesus said, for pagans, run after. Okay, run after. Kung habol ka raw ng habol. Yan ang ibig sabihin. For example, pambayad sa mga bills. Kung lagi mong iniisip yung mga bayarin mo, you know what you're doing? You're running after it. Your mind is always preoccupied by the needs. It means that you are already running on these things. But the Bible said, and I love this, and your heavenly Father knows that you need them. Okay, kaagapay, gusto kitang tanungin, kung halimbawa sa pagtulog mamaya, biglang binulungan ka ng Diyos na nagsasabing, anak, alam ko ang mga pangangailangan mo, alam ko ang sitwasyon ng buhay mo. Tanong, ano kaya ang mararamdaman mo? Okay, sinong makakapagsabing magkakaroon ka ng masarap na pagtulog? Pero Pastor, paano kung si Diablo yon? Posibleng mangyari yan, kaagapay, kung hindi ka nananalangin bago ka matulog. What if that word true? That every need that we have right now, our Heavenly Father knows. Kaagapay, kung magiging totoo ito sa buhay mo, life will never be the same again. Amen? This time, hindi mo na dadalhin yung problema sa future. Marami kasing tao, wala pa, pinoproblema na. Kaya nauuna ng tumanda, okay? Next line, I really love this. Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. You know, the word seek first is not actually seeking or trying to find. Ang malapit na meaning nito ay run after. In other words, but run after my kingdom and my righteousness. Because a while ago, Jesus said, for the pagans, run after money, health, promotion, success. They are running after these things. But you see, right now, don't run after these things, but run after my kingdom. And you know what the kingdom of God is all about? It's all about righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. You run after God's kingdom, and I love this, and all these things will be given to you as well. Running after things in your life, it is the way to the world. But this is the way of Jesus Christ. Run after my kingdom and my righteousness, not your righteousness. You know what? Your righteousness is not honored in heaven. There's only one righteousness honored in heaven. That's none other than the righteousness of Jesus Christ. Lahat ng inaakala mong makabubuti sa'yo na hindi mo inuuna ang kingdom and righteousness of God, that's your righteousness. You're trying to do stuff to get things from God. So Jesus said, no, don't run after your righteousness. Run after my righteousness. Kagapay, kung ang pag-uusapan natin ay yung righteousness of Jesus Christ imputed to us, who among you believe that if you are in Christ, you are already righteous in Christ? Do you believe that you have the righteousness of Christ right now? Then all these things shall be given to you as well. Listen, I love the word as well. You know what? God gives you your needs. And God give the things that people are running after as well. Gusto mo ba yan? Yun po yung double blessings na inihanda ng Diyos para sa atin. Okay? Next line, Matthew 6:34. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. I love the last line. Each day has enough trouble of its own. Now listen, when Jesus said this, don't worry. Look at the birds in the sky. Look at the flowers in the field. It's a safe. He's actually saying, okay, just live your life like a pie in the sky. Jesus knows reality that you have enough trouble for today. Okay, sa oras na ito, sino po sa inyo ang hindi pa niya alam kung ano ang hapunan niya mamaya? That's a big problem. O diba, tama ang sinabi ni Jesus na kung yung problema mo mamaya o kaya yung problema mo bukas ay ngayon mo na pinoproblema, ano ang mangyayari sa iyo ngayon? Masisira na ang araw mo ngayon. Kung may katabi kang nakikinig ngayon, pakisabi mo sa kanya, ang ganda ng araw mo ngayon, huwag mong sisirain. So please don't drag your problem of tomorrow today. Huwag mong hayaan na masira ang araw mo ngayon. Blessing sa atin ng Diyos yan. Don't drag your problems of tomorrow today. Alam mo kung bakit kaagapay? Dahil ngayon ay ang bukas na hinihintay mong kahapon. Wow. Okay, let's continue. Kaagapay, maring sabihin mo sa akin ngayon, Pastor, what you're saying is so difficult. I can't put my trust in God because, number one, that's weird. Trusting God that you don't see. Secondly, it never works. Marami ng pagkakataon na binigo ako ng Diyos. Thirdly, God is uncertain. Kaya hindi ko na kaya magtiwala sa Diyos. Ngayon kaagapay, try lang natin. Let us trust worry. Who wants to trust worry today? Okay, let's worry right now. Sa bansa natin ngayon, daming problema, patayan, magulo, ang mga leaders ng bansa, tumataas ang lahat ng bilihin, nagsasara ang maraming companies, ang dami mong problema sa trabaho, sa pag-aaral, sa love life, sa ministry. Come on, let's worry. Guys, if we can't trust God, let's worry. Kaya ba nating gawin yon? Hindi ba't mali na mag-focus tayo sa worry? You know, why you can't trust worry? Because number one, that's weird. Worry is weird. Secondly, it never works. Worry never works. And by the way, thirdly, worry is uncertain. Why? Kasi karamihan na ipinag-aalala mo sa buhay mo ay hindi pa naman nangyayari sa'yo. Hanggang ngayon, okay ka pa naman. Marami ka nang ipinag-alala sa buhay mo na para bang katapusan na ng mundo para sa'yo. Subalit hindi mo ba napapansin na magbilang ka lang ng mga ilang araw, tila bagal lumipas na yung araw na hindi mo napapansin na kasabay nito ay lumipas na rin yung mga bagay na ipinag-aalala mo. Now, kanino mo ngayon ilalagay ang tiwala mo? Sa Diyos ba o sa mga alalahanin mo? To God, of course. Why? Because before Jesus died, ito yung sabi niya in John chapter 14 verse 27, "Peace I leave with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid." Ito ang i-memorize natin kaagapay. Napakalaki ang maitutulong nito sa atin. Okay, dito ako magtatapos. Sino sa inyo ang mga 1 year ng mananampalataya sa Diyos? Wala ba kayo napapansin kay Jesus? Kung 1 year ka na sa Lord, dapat may napansin ka na. Lalo na yung mga matatagal na. Okay, kaagapay, pakinggan natin to. Towards the beginning of the ministry of Jesus Christ, sinasabi na niya lagi, "Do not worry. Look at the birds, look at the flowers." Towards the end of the ministry of Jesus Christ, same message. Let not your heart be troubled. Don't be afraid. Ngayon kaagapay, kung may katabi kang nakikinig o nanonood ngayon, pakisabi mo sa kanya, don't be afraid. Alam nyo ba na ang pinakamahalaga sa lahat ay ang buhay mo ngayon? May kasabihan nga na ganito. People, when they are young, they spend all the health that they got to acquire money. But when they get old, they will spend all the money that they got to get health. Ang tao habang bata pa, ginagamit niya lahat ng lakas at kalusugan niya para makuha ang yaman na pinapangarap niya. Subalit pagtanda niya, gagamitin niya lahat ng pera niya para sa kalusugan niya. So don't be troubled of the things. Your life is more important than these things. Kaagapay, 32 years after Jesus was crucified, here is Paul saying to us. Makakatulong po ito sa atin. Why? He said in Philippians chapter 4, verses 6 and 7, "Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." If we put our trust in our God, His peace will guard us. Huwag ka nang magtataka sa ibang tao kung bakit kahit sobrang bigat at hirap ng nararanasan, nagagawa pa rin nilang umiti at nagagawa pa rin nilang magpasalamat sa Diyos. I don't know. Di ko rin alam kung bakit nakakangiti pa rin ako. Di ko rin alam kung bakit nakatayo pa rin ako. Hindi ko alam kung bakit every Sunday nasa church pa rin ako. Hindi ko alam. Hindi ko rin alam kung bakit hanggang ngayon nandito pa tayo, nagsasalita dito sa FEBC na ginagamit ng Panginoon sa kanyang ministeryo. Hindi ko alam. Sa kabila ng lahat ng mga pangyayari sa buhay ko, sa pamilya ko, I don't know. Mahirap ipaliwanag sa salita. You know why? Because of the peace of God that transcends all understanding will keep your mind and your heart. And that's the fruit of putting your trust in your God who says, "I know, kilala kita, alam ko ang pinagdadaanan mo." Kaagapay, oo, ang sabi nila, ganito ka, ganyan ka. But don't worry, God said, "I know, kahit ganyan ka, tanggap kita, sabi ng Panginoon. Okay, matatapos na tayo. Mag-iwan ako sa inyo ng isang practical tips na dapat kasanayan natin na maging habit natin ang pagtitiwala sa Diyos. Let us decide now that tomorrow, when you wake up, you declare your trust in Jesus. Dapat unahan mo na ang worry. Kasi pag naunahan mo na siya, hindi na siya makakapag-overtake sa'yo. Okay, liliwanagin ko kaagapay. Ito yung sasabihin mo pagkagising mo bukas. Dalawa ito. Isa para sa Diyos at ang isa ay para sa sarili mo. First, Father, I trust in you. Din sabihin mo sa sarili mo, don't worry, be happy. Sa Diyos ang papuri at dyan tayo nagtatapos kaagapay sa ating tinatalakay patungkol sa ating paksang pinamagatang happiness versus worries. Patuloy natin binabati ang ating mga kaagapay dyan po sa Cavite area, NMM Corporation, kay Sir Nonito and Ma'am Marlene Miranda sa Cavite area. Ganon din po kay Brother Engineer Romeo David at ang kanyang anak na si Engineer Romar David dyan po sa barko na nakasakay ngayon at nagtatrabaho. Patuloy kayong samahan ng Panginoon at akin ding binabati si Brother Leo Abisamis dyan po sa Texas, USA. Patuloy po tayong maglingkod sa Panginoon at magbigay ng kapurihan sa kanyang pangalan lamang. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na Sabado sa kapareho-ring oras, 7:30 to 8 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan, komento or any concern with regards to our topic today, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702-DZAS-FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantala nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.
1: Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.

0: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Attorney Jeremiah Belica ng The Lord's Vineyard Covenant Communities. Ako po ngayon ay mananalangin para po sa mga marginalized, sa mga biktima po ng injustisya sa ating bayan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa iyo ngayon dahil alam po namin na sa inyo po nakatatagpo kami ng kasagutan at katugunan, Panginoon, sa aming mga pangangailangan. Ikaw po, O Diyos, ang tunay na nagmamahal malasakit sa amin, Panginoon, sa amin hong pangungulila, sa amin hong Panginoon, ang mga hinaing sa bayan. Kaya, Panginoon, kami po ay tinataas namin ngayon, O Lord, ang amin pong mga kaagapay na dumaranas ng iba't ibang inhustisya sa kanilang buhay. Lord, those, Lord, who has been falsely accused, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na pinaparatangan, Panginoon, ng hindi humakatotohanan, ay gayon din, O Diyos, sa mga tao, Panginoon, na hinusgahan, Panginoon, ng publiko o hinusgahan, Panginoon, Lord God, ng batas, O Diyos, Lord, na kung saan ito po ay hindi makatarungan, maaring hindi ho totoo o kaya naman, O Diyos, labi po, Panginoon, sa katotohanan, Panginoon, ang kanila pong natanggap, Panginoon, na paratang, Lord God. Father, we pray that you would just defend them, that you would uphold their rights, Lord God. Panginoon, dinadalangin po namin na katulad ng iyo pong dalangin, Lord, sa Isaiah chapter 59, that you have said that ikaw po ay humanap at ikaw, Panginoon, ay naghanap kung sino ang pwedeng mamagita, subalit wala kang nakita. Ang iyo pong kamay ang siyang mismo gumalaw para sa hustisya. So Lord, today we pray that you would allow your hands, Lord, to work out justice. At higit sa lahat, Panginoon, ang iyong anak, ang Panginoong Hesukristo, ang siyang mataas at makilala ng bawat isa, Panginoon, na dumaranas sa anumang, Panginoon, na paghihirap. Injustices, Lord, in their personal lives, Lord God, and Lord God, injustices in the public lives. Lord, ayusin mo, Lord, ang justice system po namin. Gayun din, Panginoon, ang bawat juez, ang bawat judge, bawat empleyado, Panginoon, ng aming sistema, Panginoon, ng hustisya mula sa investigation, sa prosecution, Panginoon, sa mga korte, at sa community ho, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, ng kaliwanagan, Panginoon, sa bawat opisyal, gayun din, Panginoon, sa taong bayan, Panginoon, who is also part, Lord, of the system. To you, we give all the praise and all the glory today. Papasalamat kami dahil dinidinig mo po kami sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen.
1: Mommy, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
2: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
1: Gusto ko lang pong malaman.
2: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
1: Mami.
2: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka anak.
1: Mami, iba-iba po ang sagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
2: Anak, ang bato ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iba-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless, at lagi mong tatandaan yan.
3: Natuto akong mahalin ang aking ama sa kabila ng iniisip kong pagkukulang niya. Nang tanggapin ko si Kristo bilang aking Diyos at tagapagligtas noong 1996, napag-alaman ko ako pala ang may mga pagkukulang sa aking ama. At pinahaba nga ng Diyos ang buhay niya pagkatapos siyang magkasakit upang mahawakan ko ang kanyang mga kamay at akapin siyang muli bago siya pumanaw. Dahil kay Kristo, ako o si Dodi Lacuna ay nabago.
4: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay, hiwalay sa inyo, ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
5: 702 DZAS FEBC Radio TV.

doon. Juan de la Cruz. Ang daming Juan de la Cruz. Okay, tita mo yung, pag nakita mo yung middle initial mo at ikaw ay nag-pass, oh, fourth passer ako. Di ba? Nakapasa ako. At kung hindi ka nakapasa, for example, titingnan mo kung yung kaibigan mo nakapasa. Pag nakapasa siya, bakit nakapasa siya? Gusto mo wala din yung pangalan niya para pareho kayong miserable. Diba? Kasi baka kakantsawan ka, yung kabarkada mo nakapasa, ikaw hindi. But kung nakapasa ka, nandun ang pangalan mo. Yeah! Let me tell you, the most important thing is your names are written in heaven. Hallelujah! That's the result of your faith in Jesus Christ. Sabi ng Panginoon, rejoice rather because your names are written in heaven.

0: resources available at our website, gty.org. If you're wondering what Scripture says about a practical issue like how to be a better parent, or you want to know more about a specific topic like salvation or holiness or spiritual gifts, you'll likely find a sermon or an article that will answer your questions. Our website, one more time, gty.org. Now for our entire staff, I'm Phil Johnson. Watch Grace to You Television Sundays on DirecTV Channel 378, and then be back next week when John MacArthur shows you how Israel will be transformed when the people of Israel finally accept Jesus as their rightful king, and what that transformation will mean for the rest of the world. It's another half hour of unleashing God's truth, one verse at a time, on Grace to You Weekend.
1: Sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpila.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ito ang panahon ng paghilom. Mga kwento ng himalang pagpapagaling ni Jesus. Mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Magandang gabi mga kaibigan, ito na naman po ang isang edisyon ng inyong paboritong programa tuwing Sabado ng 9:30 ng gabi at hatid po ito sa inyo ng 702 DZAS and in partnership with the Ministry of Living Waters Philippines. Kami po ang inyong kasama. Ako po si Carmen Go Vargas. At yung palaging sinasabi niya, ako daw ang partner niya sa J-Car Partnership. O Car J. I don't know. Si Pastor JV Dichoco. Good evening, Pastor JV.
5: Magandang gabi po mga kaibigan. Welcome po sa panibagong edisyon ng Tambalang J-Car dito sa ating, sabi nga ni Carmen, paboritong programang sa panahon ng paghilom. Welcome po sa inyong lahat, lalong-lalo na mga kababayan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome
4: tama
5: po.
4: Tama ka dyan and welcome talaga po kayo for 1.5 hours to join us. And kaya ko sinabi Pastor JV na paborito, tuwing 9:30 ng Sabado. Oh, yun na nga abangan nila talaga.
5: Mm-hmm.
4: So hello po sa lahat and thank you for really, really supporting the ministry ng Living Waters Philippines. And bago po namin ipakilala sa inyo ang aming guest, ay gusto namin din kayong anyayahan. Bisitahin nyo ang website ng Living Waters Philippines. At well, makikita nyo rin yung mga ibang last episodes ng panahon ng paghilom sa ating pong website, sa ating online. And of course, yung mga upcoming activities, especially meron po kaming anniversary celebration this coming November 7. Ayan. Mamaya yung mga ibang detalye about it ay bibigay sa atin ni Pastor JV. Yun. So sige, bago natin po introduce yung ating guest, ang ating pong pag-uusapan ngayon, ito natutuwa ako Pastor JV na ikaw ang aking co-host kasi I truly believe that this is one of the abuse that you also experience at ito yung spiritual abuse. Just for the sake of our listeners, meron palang ganun, spiritual abuse. Eh kung tutuusin, wala naman nang aabuso sa spiritual life. Meron nga ba? Yun. So can you at least explain to us ano ba yung spiritual abuse na yan, Pastor JB? Kasi ang alam ko lang, physical, emotional, sexual, yun yung common. And then nandoon yung neglect, rejection, at marami pa. Pero ano itong spiritual abuse, Pastor JB?
5: Siguro bago ko talakayin yung spiritual abuse, no, pag-usapan muna natin yung mismong abuse, yung term na abuse.
4: Okay. No,
5: kasi ang abuse, kaya nangyayari ang abuse dahil merong imbalance of power o sa Tagalog ano, hindi balanse yung power, no? So there's merong

0: merong isang panig na meron siyang mas malaking power over another. Kaya nangyayari yung abuse. So,
1: Parang yan ba yung boss mo, tapos subordinate ka, mas matanda sa iyo, tapos ikaw bata, yun yung mas powerful yung isa.
0: kaya nangyayari yung abuse dahil sa edad, no? Yung isa naman ay dahil sa authority, at nangyayari din yung abuse dahil sa physical strength, no? So ibig sabihin, nangyayari ang abuse between parent and child, no? Dahil ang parent may authority sa bata. O kaya between teacher and student, dahil yung teacher may authority sa estudyante, no? Pagdating naman sa physical strength, no? Ibig sabihin, nangyayari ang abuse between a man and a woman, no? At marami tayong nababalitaan na usually yung victim ng abuse between a man and a woman is the woman, dahil ang lalaki has more physical strength than a woman, no? Pero may mga nangyayari na rin ngayon na ang lalaki yung na-abuse ng babae, no? In the case of battered husbands. Yon. Tapos yung sa edad naman, ibig sabihin, someone who is older has more power than someone who is younger. Kaya nangyayari yung abuse. So, pagdating naman sa spiritual abuse, no? Someone in spiritual authority uses his power, no, to dominate or to harm someone na walang spiritual authority. So in other words, ang isang person in spiritual authority, like a pastor, no, a pastor, a priest, no, meron siyang possibility na gagamitin niya yung kanyang authority to spiritually abuse a church member. Yeah. Yan. So
1: Not
0: nangyayari siya talaga.
1: but not necessarily na nahahalata ng ibang tao kasi parang pwedeng isipin na because the person is in authority or the person is older than you, ginagawa lang niya yung parang tungkulin niya, ginagawa niya yung dapat niyang gawin. But
0: At nangyayari din kasi, kaya may spiritual abuse, ginagamit nung pastor o nung priest yung salita ng Diyos, no, para gawin nung church member yung gusto nung pastor o nung priest, no? So yun yung deception doon. Gagamitin niya yung Biblia, no, to abuse the church member. Tapos ang spiritual abuse, ano pa eh, nangyayari para mapasunod ka nung pastor o nung priest, ano, through fear and pananakot, through threats, no, intimidation, through fear, and sometimes through shaming, no, pagsishame o pagpapahiya dun sa church member. Yun.
1: Correct me if I'm wrong, kasi parang even sa history, tayo ay na-conquer, ang bansang Pilipinas ay na-conquer ng mga Spaniards, na ang una nilang ibinabalandra sa atin ay yung cross ni Jesus. But actually, their intention was to take over our country, gawin ang gusto nilang gawin sa ating bansa. And that's also spiritual abuse, we would say, di ba? It's not just political, but specifically yung spiritual abuse. So, sa ganitong klase ng abuso, bakit meron pa rin nangyayari na parang yung tao ay mas lalong, instead of going deeper in the Lord, but going deeper into sin. Yun ang gusto nating alamin mamaya sa ating guest. Pero Pastor JV, ikaw, have you experienced being abused spiritually by authority or by higher-ups, whoever they are?
0: Oo. Actually, sa mga previous na mga episodes natin in the past, no, na bago pa yata yun ng pandemic, eh. Yung mga episodes na yun, we did have an episode on spiritual abuse na kung saan ako, isa ako sa nag-guest, no. At yun yung karanasan ko na na born again, na may ginamit ang Lord sa buhay ko na church, no, at pastor, na kung saan doon ako na born again sa church na yon, no. Kung ikaw ay ordinaryong church member lang, no, wala kang makikitang mali, eh. Pero when I became one of the leaders ng church, no, that's when napansin ko na merong mali dito. Alam mo yung yung feeling na merong mali dito, hindi mo lang mapinpoint kung ano, hindi mo lang siya mapangalanan, no. Yun. So pero sa puso mo, no, sa sa puso mo, alam mo merong mali, hindi mo lang mapinpoint kung ano 'yon, no. So itong church na ito, it started out right, no. Tama yung simula niya, eh. No, pero habang nagtatagal ako dun sa church na yun, habang nagsaserve ako dun sa church na yun, may mga practices na dun na hindi na tama, hindi na ayon sa salita ng Diyos, no. At yun yung halimbawa, yung marami sa mga many spiritual abusers, no, use scripture, no,
1: para matakot ka,
0: para
1: nagkakasala
0: matakot ka. Oh, para matakot ka, para gawin mo yung gusto nila, no. Tapos halimbawa, no, yung madalas na ginagamit ng those who commit spiritual abuse, madalas na ginagamit nila ang scripture. Isa yung do not touch the Lord's anointed, no?
1: Oh,
0: So
1: I've
0: isa
1: heard
0: yon,
1: of
0: no?
1: that. Oh.
0: Yeah, do not touch the Lord's anointed. Tapos tapos wag mong i-criticize yung leader, kasi pag kin-criticize mo yung leader, ang mangyayari sa iyo ay katulad dun sa nangyari sa mga nag-complain kay Moses, no, bumuka yung lupa at nilamon sila ng lupa. Ganun. So ginagamit yung mga may mga passages sa Bible na ginagamit nila. Siyempre, kung ikaw, alam mo yon, yung mahina
1: Faith
0: yung
1: mo.
0: loob mo, pagkatao mo, no, wala kang boundaries, so ikaw matatakot ka, no, susunod ka sa gusto nila, yon. So yan yung there's always fear and intimidation. Saka ang style ng leadership ng isang spiritual abuser ay authoritarian. Yun.
1: Ah, okay.
0: Authoritarian.
1: Na
0: Yun yung
1: kailangan siya yung masusunod kasi siya yung representative kuno ng Diyos. Pero
0: Tapos
1: ang
0: ano?
1: manung oh.
0: Yung isa pa ay someone who spiritually abuses people, no, ay gusto niya na ikaw accountable sa kanya. Pero pag tinanong mo siya, eh kayo po, saan kayo, kanina kayo accountable? Ang sasabihin niya, kay Lord lang ako accountable.
1: Which is so dangerous kasi wow. Eh,
0: Yan.
1: ikaw pa naman ang isip
0: So
1: mo.
0: dinidemand niya, yeah, dinidemand niya na dapat accountable ka sa akin. No?
1: Pero
0: Pero
1: siya wala.
0: ako, accountable ako kay sa Diyos na ako accountable. Yun.
1: Sige, tatanungin natin si Lord. Lord, ano bang ginagawa ng pastor? So, sige, pagkabalik po natin, quickly lang, we'll take a quick break and then papakilala na po namin sa inyo yung bisita natin sa gabing ito dito sa Panahon ng Paghilom.
2: Ito ang Panahon ng Paghilom. Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal, mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
3: Ito ang 702 DZAS. Agapay ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Ito ang Panahon ng Paghilom.
1: Salamat po for simply opening your radio kasi nga ito ang inyong paboritong programang Sa Panahon ng Paghilom, every Saturday, 9:30 ng gabi hanggang 11. Ako nga po si Carmen Go Vargas. Kasama ko ang ang unang-una sa J-Car. Ayan. Pastor JV. Good evening muli.
0: Welcome back po mga kaibigan dito sa ating programa.
1: Yan, sige. Ang ating guest, ito nakakatuwa. First time ko silang na-meet dito mismo sa office natin nung gawain na we have Andy or Andrew Kumiski dito. Bisita natin si Andy. And pumunta silang mag-asawa dito. Akala ko, yun yung first time ko silang na-meet. And then I remember na mismo sa Cebu, narinig ko na yung testimony ng mag-asawang ito. At noon pa gusto ko na silang maging guest. Kaya lang itong si husband ang ating nakuha ngayong gabi kasi busy talaga si Dr. Andrain. Teka, nahirapan na pronounce yung name niya. Pero Pastor Jerry, pakilala niyo na muna. Yan, sige.
0: Mm-mm. Ang ating pong cute na panauhin. Siya po ay isinilang at lumaki sa isang Christian home na kung saan ang kanyang father ay lawyer and pastor at the same time. At ang kanyang mother ay isang teacher at Christian educator. Siya po ay pangalawa sa apat na magkakapatid at siya po ay isa ring pastor who is based in Baguio City. He has been married for 5 years kay Andrian who is a medical doctor at he is a father to a 4-year-old girl named Galilee Grace and meron po silang incoming baby boy no ng kanyang asawa. At tulad ng sabi ni Carmen, siya po ay umaten ng aming Living Waters Leadership Training sa Cebu last year. Kaya welcome po natin si Pastor Matt Angiwan III.
4: Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat and sa lahat po ng nakikinig sa amin ngayon.
1: Yan, good evening Pastor Matt. Bati ka muna kasi sigurado ako nakikinig ang mga loved ones mo, especially si Doktora.
4: So good evening po, good evening especially sa family ko, sa mga churchmates ko na nakikinig ngayon and of course baka meron po akong kilala o nakakakilala sa akin na who happens to be tuning in sa atin ngayon. Good evening po. Good evening po.
1: Yan. Thank you, Pastor Matt, for gracing the program. Lalo na napaka-busy ninyo. And gusto ko sana kayong dalawa ni Doktora. Pero ibang topic yon, ha? Kaya okay na rin na ikaw lang at mahalaga itong topic na ito kasi marami yung nakakulong doon sa topic na nabanggit namin na kaagad ni Pastor JV. Pero before that, ikaw ang gusto namin kamustahin. How is your... Kasi leader, teacher, lawyer ba nasa nandoon sa mga kumbaga mga leaders din na kailangan paniwalaan, pagtiwalaan, authority as we have been talking about ni Pastor JV. How was it growing up in such a family na ang mga parents mo ay ano parehong leader in their own rights?
4: Siguro nung younger kami, hindi pa talaga namin naiintindihan masyado. Basta sa amin lang, we grew up in the church. As a matter of fact, tumira pa kami sa mismong church nung very young ako. Baby pa lang yung kapatid ko na isa So talagang early on, basta ang alam namin, yung tatay namin, pastor, hindi pa nga nagre-register sa akin noon na abogado siya at the same time kasi it always felt like full-time pastor si father ko. And we were blessed. I was really blessed lang na I was born into yung ganong family, na ganong setting na nandyan lang yung church and then yung mga church friends namin, family friends namin from church, hanggang ngayon sila pa rin yung mga tito-tita namin, ate kuya namin. Later on na in my teenage years na nagkaroon ako ng na feel ko yung pressure na yung tatay ko tumatayo nga pala sa harapan.
1: Anong klaseng pressure yon? Bakit na pressure kang bigla?
4: Well, yung father ko po, my dad kasi, hero ko yung dad ko siya yung para sa akin, siya yung epitome ng kung ano ang itsura ng isang pastor. And then, lawyer pa siya, practicing lawyer pa siya. So, sa kanya ko talaga nakita yung integrity ng isang pastor. Halimbawa, kung sa mga abogado, di ba, meron silang batas, may constitution, bylaws. So, yung dad ko, parang ginawa niyang bylaws ng buhay niya, yung Bible. Ganun po. And then, tandem sila ni mother ko. My mother is a Christian educator, particularly sa children's ministry. Yan po. So we grew up po sa ganong setting. So talagang church people kami ever since.
1: Pero you also you also feel yung love sa loob ng pamilya na
4: yes,
1: kahit
4: po.
1: They're in authority, kumbaga pwedeng natatakot ka sa tatay mo or something and even sa nanay mo isang Christian educator. But do you feel the love, the attention, the care sa loob ng pamilya?
4: Well, yung parents ko, they really did their best. Even if parehas silang working, na iparamdam talaga yung pagmamahal nila sa amin. They provided for our needs. Hindi kami well-off kahit na abogado yung father ko, na later on ko na lang maiintindihan bakit abogado naman yung tatay ko, bakit hindi kami mayaman. Kasi nga po, pastor din siya. So mas maraming kawang gawa yung father ko kesa sa So pero yeah, minahal nila kami and they're not perfect. Yun na lang po siya.
1: What you're saying is you feel the love naman within the family.
4: Yes,
1: so saan ang galing yung ano mo? Bakit ka napunta sa Living Waters, Philippines?
4: Yes.
1: I think meron sugat doon. Ano? Sige, we'll take a break. We already have one more hour to go. Babalikan po namin kayo mga kaibigan at yan, mas dive in tayo sa kwento ng buhay ni Pastor Matt. Dito lang po sa Panahon ng Paghilom.
2: Ito ang Panahon ng Paghilom.
5: Pag-asa, saan ka ba matatagpuan?
6: Tagumpay, sadya ka nga bang mailap?
7: Direksyon sa buhay. Bakit ang hirap mong tahakin?
8: Hay, pag-ibig. Akala ko ba paghabang buhay ka?
9: Buhay? Hanggang dito ka na lang ba?
10: Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man na gumugulo sa ating isipan. Subalit, kaibigan, hindi ka dapat mangamba. May handang tumugon sa iyong mga tanong. May karamay ka, si Jesus. Nagmamahal siyang tunay at kay tagal nang kumakatok sa iyong puso. Pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay.
3: Ito ang 702-DZAS. 702-DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Ito ang panahon ng paghilom.
0: Welcome back mga kaibigan sa ating programang Sa Panahon ng Paghilom dito sa 702-DZAS. Kami po ang inyong mga kaibigan. Ako po si Kuya JV De Choco.
1: At ako naman po si Carmen Go Vargas. At ang ating pong guest sa gabing ito ay si Pastor Matt Angiwan. Ayan. Good evening muli, magandang Pastor
4: gabi
1: Matt.
4: Oh, magandang gabi po ulit.
1: And of course, hello kay Doktora.
0: Yeah, Pastor Matt, ano, kanina may iniwang tanong si Carmen sa iyo, no? So gusto naming malaman bakit ka napadpad sa ano Living Waters.
1: Parang,
0: in spite of your yeah, very good family background. Anong nangyari?
4: Ayan, so to just give a brief ano lang po background on how we came to Living Waters. Sa akin po personally, so I had been struggling with pornography addiction for so long, from childhood to teenage up until my adult years. And nadala ko siya. Nadala ko siya into my marriage. And so my wife became my first confidant. Ayan. But then yung addictive cycle ko sa pornography was really ang lakas ng stronghold sa akin, kumbaga. And it was affecting also our marriage to some point. And so,
1: pero teka, Pastor Matt, itigil kita dyan. Saan nagsimula yon? Paano ka nalulong sa, or you kept watching pornography? Did it start when you were a teenager? May exposure ka doon with friends or sa bahay?
4: So ang gandang question po, kasi actually sa Living Waters ko yan na discover. Trace. So I was brought back through Living Waters. I was brought back to the memory kung saan ako first na na-expose sa pornography, and I was able to remember that it was very young, at very young age, so around 8 years old ako. So meron kaming janitor sa aming elementary school na pinapanood kami. Yun yung naging first exposure ko sa pornography. So, syempre, siguro during that time, parang ano pa lang, curiosity, this and that. Pero, you know, the exposure yung was already enough para ma-distort yung aking image ng relationship ng isang lalaki at saka ng isang babae. So ever since then, parang I could say na doon talaga nag-start. So yung aking lustful tendencies then, you know, the sexual desires. So dyan na po nag-stem lahat. And so ganun po, fast forward, nadala ko siya. Kasi talagang ano siya eh, yung addictive cycle po was very, ano talaga, very vicious siya, kumbaga. Yeah. Mm-hmm. Yung ayaw akong tigilan talaga. Opo. So, yung wife ko became my confidant kasi nahuli niya ako. So ganun yung ganun yung aking kwento. And I'm blessed kasi binigyan ako ng asawa ni Lord na siya yung first steps to lead me to seek help. Ganun po siya. So originally, nag-seek kami sa isa naming ninong. Meron po kaming ninong na familiar po sa, you know, yung mga ganito as pastor sa din healing. Siya. Opo. So nahumingi kami ng advice sa kanya. And actually, that was the first time that I confessed openly. And it was through that ninong of ours na naalala niya. Sabi niya, teka lang, meron pala akong alam na organization. Meron akong friend na pastor din who is part of an organization. And yun yung Living Waters. And that friend was Pastor JV. So so that's how we came to know Living Waters. And then laging kaming napopospon na tinitignan namin yung mga programs ng Living Waters. So nakita namin, naku po, ang hirap. 9 weeks, 20 weeks, yung mga ganun po.
1: Nasa Baguio kayo.
4: Nasa Baguio po kami.
1: Oo nga.
4: We did not know how to do it. Pero sobrang desperate po. Sobrang desperate ko po talaga. And then, nakita namin yung sa Living Waters sa Cebu, sabi, 1 week. Hindi nga actually namin alam na training pa, leadership training pala yun. Basta, ano na lang, sa desperation namin.
1: Basta,
4: kahit anong program na, basta program ng Living Waters. Kung makakatulong siya, then so be it. So, ganun po. And so, cut the long story short, came yung Living Waters sa Cebu last November. So, yun, nag-attend kami. And it was there that I was able to receive so much healing parang for the first time in so long. Yung ako naman yung na-minister to.
1: Yan po. So, ganun po. Lilinawin ko, sino ang iyong small group leader? Si Pastor JV mismo?
4: Ay, hindi po.
1: Ay, hindi. Akala ko. Sige. Mamaya na yan. Di ba, alam ko, dito dyan sa Baguio, naging mag-partner kayo ni Pastor JV. Pero teka muna. So, ano yung mga, sabi mo, the healing came, the Lord touched you, the Lord was there.
4: Mm-hmm.
1: Can you explain further kung or share with us yung naging experience mo on that? Yung paano mo na laman that the Lord was speaking to you and yung mga realizations?
4: Yeah. So prior to Living Waters, yung leadership training sa Cebu, so I was preparing myself talaga na na yun nga, sabi ko, syempre automatic to, confession to, mga ganyan, so I will have to be truthful, kailangan hindi ako mag-filter yung mga ganon, kasi out of desperation gusto ko pa talaga mailabas ko talaga siya lahat. And so pagdating po nung yung first na large group prayer ministry natin, as a pastor po kasi, di ba, yung sanay po kami na kami lagi yung nagbibigay ng advice, kami lagi yung nilalapitan. Pero
1: that was,
4: kami yung nagpe-pray, ganyan po. Pero during that time, that was the time na, you know, God confronted me gently na sabi niya sa akin, parang ano, parang hinipo lang yung spirit ko ni Lord na parang anak, ikaw naman muna. It's time na I'm here. So yung... sorry po, maano po talaga when may
1: iyak
4: ako to reminisce itong mga memories na ito.
1: Mm-hmm.
4: But I really remember yung first na prayer, nag-pray sa akin, you know, gentle tap on my shoulder.
1: Mm-hmm.
4: And then, hindi prayer yung narinig ko. Words of affirmation. Ayan na. It was words of blessing na I bless your manhood, ganyan. You are not any less, ganun. Of course, without the person knowing, ha, kung ano yung... So, very, ano po sa akin yun, very... it was very mind-blowing sa akin, in my spirit, of course. And sabi ko, kino-confront talaga ako ni Lord dito. So, yun yung una na talagang sabi ko, Lord, you brought me here. So it was through yung experience na lang. And then later on, sunod-sunod na, pinagpipray na nila ako. Pero yung ano lang talaga, yung that gentle touch lang. Tapos yung prayer na walang maraming ano, walang maraming cheche-bureche na prayer. Yung ano lang po, yung just
1: straightforward.
4: Yeah, just a sincere prayer, Lord. Touch the heart, the spirit of this person. Ganun lang po. So, sabi ko, talagang receive. Gre-receive talaga ako noon. So, ganun po yung naging experience ko for the first pinakaunang large group prayer ministry pa lang po 'yan.
1: Eh di lalo na sa mga small group. Ayan.
4: Lalong-lalo na po sa small group, 'yun po talaga.
1: Sige nga.
4: Yung first po na small group session natin during that time, so gather kami, dala nga po ng sobrang na-bless na ako dun sa large group prayer ministry. Hindi na po ako maka-hold back. So supposedly, hindi ko naman alam na meron palang confession day, may program pala. Pero first small group ministry, nag-pour out na ako, nag-confess na talaga ako.
1: Wow! Kasi wala pa sa teaching na confession. Okay.
4: Wala pa talaga siya sa teaching on the cross and confession. Wala pa. First.
0: The next day pa yon yung
4: cross. The next day pa nga po yun. Oo, kaya yung small group leader ko, nagulat sila din. Pero wala eh. Yun na po yung pangungusap sa akin ni God the Holy Spirit na I don't need to hold back. So, then and there talagang nag-confess ako. I shared everything really. Particularly doon sa struggle ko with pornography. Yun talaga yung main na dinala ko talaga sa Living Waters. So, I did not come to Living Waters particularly for wounds. But I came to Living Waters for the confession of bringing to light yung aking struggles and sin. Na later on, sa teaching, ang galing talaga magaling talaga si Lord, that I realized that yung palang addictive cycle ko, I'm wounding myself pala. Meron palang self-inflicted wound doon that I was doing to myself unknowingly. So, it was through yung ministries ng Living Waters that I was able to make sense, to understand more na, kasi ganun po yung mga questions kay Lord, bakit mo naman ako binigyan ng ganito na struggle? Pastor pa naman ako. Kailan ako makakawala? Kailan ba titigil itong mga ito? Buti na lang po, I was blessed not to enter doon sa thoughts of ending my own life. Pero yung depression, talagang So, it was through Living Waters na dahil nag-make sense na yung mga ganung bagay, I did not have to limit myself. Ganun po. So, it was a time for me to just really bring myself to the open. Ganun po siya.
1: Yeah. Pastor JV, baka may dadagdag ka. Magko-comment ka dun sa mga na-experience ni Pastor Matt. Kasi usually ang iba, they come to the program for, minsan kasi napipilitan, minsan naman wala lang, bakasyon lang, lalo na Cebu yan, yung ganun. Pero amazing that the Lord, always encounters the person who is more than willing. Ang isang gusto kong itanong sa iyo, saan pumasok ngayon yung meron kang spiritual abuse? Kasi you also mentioned that yun yung isang factor, aside dun sa na-expose ka nung bata ka, ito yung isang factor that made your sin of yung confession mo ng pornography and having relationship, sexual relationship with women and even with doktora. So, paano pumasok yon doon? Paano ka na hurt doon? Can you share with us?
4: Yeah. So, sa akin po doon sa history nung my Christian life, so all through childhood and then adolescence, so ganun yung cycle ko. And then when I entered po kasi the seminary, Parang alam mo yun, yung akala ko matatanggal yun kasi nasa Bible school na ako. So I
1: tama.
4: Thought it will help me get rid of that. Ganun po kasi yung mindset ko noon eh, matatanggal siya. Matatanggal siya. So
1: when you say intuin kita doon, when you say na matatanggal siya kasi kung exposed ka sa Bible, tama? Exposed ka sa hearing pastors, teachers talk about this should be the way you should be as a Christian, as a son of God or daughter ni God. Ayos na. Parang ganyan ang isip mo.
4: Exactly.
1: And marami
4: po.
1: Sa at, oo. Kaya lang, ano yung reason bakit hindi effective? Bakit hindi effective yon?
4: Hindi po siya effective kasi you cannot overpower it out of yourself eh. Kasi tao po tayo, sadyang makasalanan po talaga. So ako, sadyang makasalanan po ako. So even if, let's say, I will do well, kasi ganun po yung cycle ko, I will not consume any pornographic material for 2 weeks, 1 month, 2 months, ganyan. Pero babalik pa rin po when the temptation is too strong. Kaya po, doon actually parang doon ako pinaka na damage doon sa aking spiritual wound kasi yung stress parang eventually yung pag-consume ko ng pornographic material became a stress reliever sa akin. So ganun na po yung nangyari sa akin. So siguro that's how the enemy works. Na it will use any situation in my life to get me back there, to pull me away from the right direction, ganun po. So kahit ano po eh, kahit ilang beses ko na po yan niluhod-luhod ko na kayo, iniyak-iyakan ko na yan lahat-lahat. But the discovery po siguro na kapag ako lang at saka si God, okay, yung forgiveness ni Lord sa akin, bigay yan, pre-namis niya yan, nasa word niya yan, 1 John 1:9. Pero hindi kasi doon natatapos yung instructions ng Bible sa atin eh. Ang instructions na isa that is very certain and very clear is that yung confession ng sin has to be done with the body of Christ, with people who will be accountable for me, people who will pray for me, people who understand me, kasi they also understand the same dahil sa mga personal experiences nila, their pains and their struggles also. So talagang yung necessity talaga ng body or yung function talaga ng body of Christ to be able to be victorious over this, kailangan po talaga. So it's not, hindi siya makukuha sa number of prayer, hindi siya makukuha sa simba ka ng simba, hindi siya makukuha sa iyak ka ng iyak, hindi po eh. It needs.
1: Yun ang, right. Yun ang gusto kong itanong ngayon kay Pastor JV. Yung teaching ng Living Waters ng The Cross and Confession. At tama yung sinabi ni Pastor Matt na you need a community of believers para rin makawala dun sa kasalanan. Ganun nga ba, a community of believers? Or si Jesus na lang, kaya I can confess my sin on my own. Can you explain that further, Pastor JB? And honestly, I agree with Pastor Matt. Most of us, kahit hindi yung sin of pornography, sin of other kinds of addiction. Ako noon, yung pagbabasa ng mga erotic books, but I'm not doing pornography. Yung mga ganon. Can you explain further, Pastor JB?
0: Okay, pagdating sa confession kasi merong vertical aspect saka horizontal aspect ang confession, no? Mm-hmm. Yung vertical aspect, yung vertical aspect is we confess to God, no? Tama 'yon, no? Pero hindi 'yon nagtatapos doon kasi hindi po pwede na pagdating sa kasalanan ko, kami lang dalawa ni Jesus. Hindi pwedeng ganun eh kasi we forget meron ding horizontal aspect ang confession, which is we confess to trusted people. Yun yung yun yung confessing to the body, no? Yun, so we confess sa trust, ano, sa mga taong pinagkakatiwalaan natin, yung safe place natin. Bakit kinakailangan merong ganon? Kasi ang kasalanan kasi ano, nagtatrive ang kasalanan in hiddenness and secrecy. Yun ang gustong-gusto ng kasalanan na ano, hindi mo dapat ipaalam yan, no? Solohin mo na lang. Nakakahiya, no? So bukod sa shame, there's also pride, no? Kasi ayaw nating masira yung imahe natin sa ibang tao. Kaya ayaw nating nagko-confess to others, no? So kaya ano eh, yun yung sinasabi ni Apostle Juan sa 1 John chapter 1 na if we walk in the light, no? If we walk in the light, we have fellowship with God, no? So paki-importante na ano. And when he was saying that to Christians, no? Kailangan mag-walk in the light tayo, no? I-expose natin yung, the more we expose our sin, no, the more we become healed from our sins.
1: Mm-hmm. Parang naalala ko, sabi nung husband ko si yon, basta si husband, sabi niya ayaw niya ng living waters kasi may confession. Takot siya. Ayaw niya mag-confess. But when he finally did, there was freedom. Yon.
0: Yun yung kahalagahan ng confessing to the body, kasi yung kinakatakutan natin na exposure, yun actually yung magpapalaya sa atin. Yun.
1: Wow. Ibang klase yun, ano. Such ano, an experience na hindi nararamdaman ng iba. So, Pastor Matt, balik sa iyo. So, finally nakita mo na confessing would really give you freedom. So paano, ano yung mga sumunod na nangyari sa iyo doon sa, even sa LT pa lang, sa leadership training, and then in the following months, at na realize mo kailangan merong breaking chains sa Baguio? Pero sa iyo muna, yung sa iyo muna, and of course si Doktora rin also experienced that kind of freedom. Can you share with us anong yung heart ninyo, how was the Lord continually healing it?
4: Siguro po mag-backtrack lang po ako a little bit sa aking spiritual wound para makakuha po ng direction towards
1: sige
4: that. Kasi po ang spiritual wound ko po talaga is that I was parang forced out of the church that I grew up in. So, di ba sa po yung parents ko, our entire family, we are church people. So, yung church na yan where we grew up, ang commitment ko kay God after when I graduate from the seminary, doon ako magpapastor. I will commit my life to pastoring that church. But same din po, so nakarelate po ako dun sa testimony ni Pastor JV earlier about when people are in authority and then, you know, may mga ginagawa sila na hindi na tama. And then ako po, syempre fresh na fresh ako, on fire ako to do ministry. I do not want to be a part of that. But then, kapag hindi ka kasi kasama sa ginagawa nila, ikaw yung outcast eh. Ganun po yung nangyari sa akin. And then until eventually, it's these are people, di ba sabi ko po, dahil sa father ko, ang taas po ng tingin ko sa pastor. And then parang, these are people who I look up to kasi mga pastor sila, but it's the same people who will destroy me. So, dahil nga hindi ako kasama sa kanila, ganyan. Ako yung sinisiraan. So, sinisiraan ako sa leadership, siniraan ako sa church membership, ginawan ako ng chismis. I was denied my candidacy for ordination. So, basically, ano, talagang namaniobra po talaga nila yung mga bagay-bagay. Kulang na lang sabihin nila sa akin, huwag na akong magpastor.
1: Oh.
4: So if not for yung love ko sa church, you know, I would have left long ago pa sana. Pero yun nga po eh. And through all of this na nangyayari sa akin, doon nag-intensify yung aking addiction to pornography actually. Kasi nga, na-stress ako lagi sa kanila. Yung anxiety na ano na namang chismis ang inimbento nila, mga ganyan-ganyan. And then, to be part of the pastoral team, but nandun ka sa labas ng pintuan, parang ganun. So yung questions ko na, Lord, ba't ganun? Ang gusto ko lang naman mag-serve faithfully. Gusto ko lang naman gawin yung tama. Bakit ganito yung nangyayari sa akin? So there was, to some point din, nagkaroon din ako ng disconnect with my relationship din with God. So ganun po. And then eventually, doon sa ano na po ninyo, question ninyo sa akin, when I received healing from the ministry and freedom, ha, if I might say, from living waters, sabi ko, hindi pwedeng ako lang. Parang hindi ko ma-contain. Sabi ko, for sure, ang dami ring mga pastors like me, let alone members, syempre, mas marami ang church members kaysa sa pastors, who are going through similar or more difficult challenges in their lives, both sa wounds and sa sin, and they have nowhere to go because yung church nila, just like my own church back then, was not a safe space. Yung, di ba, yung suffering in silence, wala kang masabihan. And then, especially katulad sa amin na mga pastors or kung church leader ka or, you're part of the worship team, yung tumatay sa harapan, doing ministry, teacher ka sa church ng Sunday school, and yet, you're struggling with either wounds or sin, tapos constantly mag-fasad ka, fasad na lang lahat. Everything is okay on the outside.
1: Through depression.
4: And then, hindi natin alam. Yun po kasi yung parang very, yung the deafening silence of wounds and sin that are not unseen. That are unseen. Yun po. So sabi ko, imposible namang dito sa Baguio, ako lang.
1: Ako lang ang makasalanan dyan.
4: Ako lang makasalanan. So I'm pretty sure there are a lot. So kung ako nga, ganito eh. And if I was able to receive this kind of healing and forgiveness, acceptance, the feeling of yung ideal what the church should be. Sabi ko, gusto ko ganito sana. Ganito sana yung church namin, ganito rin sana yung mga churches sa all around Baguio. Kasi po in reality dito po sa amin sa Baguio, ang dami pong Christian churches. Punong-puno po kami dito, tabi-tabi na ang mga simbahan dito. Opo, as in, kung nandito ka sa isang kanto, sa kabilang kanto, meron na ulit Christian church. And you would ask, bakit? Bakit ang daming parang siksikan ng mga Christian churches dito sa Baguio? And this is a reality po that will be difficult siguro for listeners to accept. Hindi po madami ang churches dahil malakas ang evangelism, sa totoo lang. Marami pong churches dahil sa church split.
1: Sa church ano?
4: Dahil sa church split po. Kaya maraming maliliit na churches po eh. Kasi kung evangelism po ang dahilan ng paglago ng church, di sana malalaki lahat yung mga church. Pero sabi ko, bakit ang daming maliliit na churches? Maraming maliliit na churches kasi broken po ang body of Christ eh. Wounded po kasi ang churches.
1: Split ng split.
4: Yes po, so split ng split, paliit ng paliit, hanggang dati galing ka sa malaking building, ngayon nasa bahay-bahay na naman, bumalik na po sa Old Testament yung itsura ng church. So sabi ko, it makes sense kasi there's no perfect church.
1: There is
4: kasi
1: not.
4: We are imperfect tayo as Christians. And kung ganun po yung logic niya, then the church is broken because we are all broken people also. So ano kailangan ng church? The church has to heal. The church has to do better in ministering to those who are continuing in sin and those who are broken. Ang naalala ko nga po dyan, di ba, yung sa Galatians 6, yung chapter 1 and 2 yata, yon yung instruction ni Paul na if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him. Yun eh, in a spirit of gentleness, sabi pa nga doon eh. And then, yung verse 2 na, yung bear one another's burden. And yung pag-bear ng one another's burden, sabi, so that you will fulfill the law of Christ, sabi eh. So in bearing one another's burden, there is fulfillment ng law ni Christ doon. And so the church has to mend its own wounds by mending the personal wounds of the members, kasi we are part of the body. Doon, para yun po yung ano ko, yun po yung pangungusap sa akin ng Holy Spirit. And that's what led to us na coming from Cebu, pagbalik namin dito sa Baguio, talagang sabi namin, hindi pwedeng atin lang to.
1: Sige.
4: Talagang sabi namin, iaakyat natin ang ano, sabi ko kay wife ko, iaakyat living waters dito sa Baguio.
1: Amen. Sige, babalikan natin yan, Pastor Matt. At ngayon pa lang, parang excited ka na isiwalat lahat. Gagawin natin yan para marinig ng marami dyan sa Baguio na nakikinig sa gawain natin. And when we come back, we'll just take another break. When we come back, allow us to understand saan nagsimula din yung ano gawain ng Panginoon dyan sa Baguio, yung breaking chains. Yon. And amazing yung kwento na yan. No, nandun tayo, Pastor JB, di ba? Na-amaze ako sa kwento ni Doktoran na ano yun, ang iniisip lang nilang target 50. Kasi yes. Si Matt na lang ang Pastor Matt na lang magkakwento mamaya. Sige po, we'll take another break, and when we come back, ay pagkwentuhan pa natin how good the Lord is.
11: Ito ang panahon ng paghilom. Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
12: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa kanyang mga utos, at pagsasailalim sa kanyang kalooban.
11: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
12: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
13: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
14: Ito ang 702 TZAS.
15: 702 TZAS.
14: Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
15: sa FEBC.ph
14: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
11: Ito ang panahon ng paghilom.
1: Hello po muli mga kaibigan, last segment na ito, pero marami pa rin kaming pagkwekwentuhan, kaya we want you to stay with us hanggang 11 ng gabi. And of course, kami pa rin ang inyong kapiling, and it's such an honor to be with you, and especially sa ating co-host at sa guest natin ngayong gabing ito. Ako si Carmen Go Vargas.
0: Ako po si Kuya JV Di Choco, at kasama din natin ang ating cute na panahon na si Pastor Matt ang iwan.
1: Gusto mo yung word na cute. Bakit?
0: Para siyang teddy bear eh.
1: Ayun, sinabi mo pa on air. Pag nakita siya ng mga tagapakinig at nanonood sa ating istasyon. Anyway, sige. Bago natin balikan si Pastor Matt sa kanyang mga nais i-share sa atin, may imbitasyon tayo sa kanila, Pastor JV. Sige nga
0: yes,
1: po.
0: Yes, oo. Mga kaibigan, alam niyo po ba na itong taon na ito, 2026, ay silver anniversary or 25th anniversary ng Living Waters Philippines.
1: Imagine mo, po, hindi nila alam.
0: Yeah, hindi nyo alam yan, no? Pero Isa-celebrate po natin yan, yung silver anniversary ng Living Waters Philippines sa pamagitan ng isang public conference na iko-conduct ng founder ng Living Waters, si Andy Comiskey, sa November 7. No? So, please save the date, November 7. Gaganapin po ito sa Christ Commission Fellowship dyan po sa Tiendecitas. So, more details to follow sa mga susunod natin mga episodes.
1: Yun. Basta i-reserve nyo ho ang November

0: minister at a young age para, in the church leadership, di ba, if you're, I was thinking na if I had more authority sa church namin, I can cause more change sa church namin, ganyan po. So, very strong yung the politics in the church. And the last straw happened when one of our yung annual conferences ng church namin, kung saan nagkikita-kita lahat, for an annual meeting, doon sa list ng active pastors, tinanggal nila yung pangalan ko. Name was not included. So, and then pagtingin namin doon sa pinakababa, parang hinandwrite pa niya. Ganyan. Kasama ko si and I was with Rian during that time. Sabi ko, iba na pag kaganito. We're being ano na to, we're being forced out already kapag kaganito. And so
1: That's so hurting.
0: ganun yung kind ng spiritual abuse na na-receive ko. It was just yung paulit-ulit na lang na parang making me feel na hindi ako qualified, hindi ako deserving siguro, ganyan. And nag-eat up yun sa akin eh.
1: Oo, kaya very stressful talaga tapos
0: Yes po.
1: naging outlook. Ano?
0: Naging outlet.
1: Ang outlet mo was doing pornography. Ayun. Pastor JV, may dadagdag ka ba doon? You know, those kinds of abuse.
2: Isa sa palatandaan din kasi ng spiritually abusive church, no, ay yung there's so much intrigues and envy, no? So alam mo yon, dahil yung mga leaders hindi sila whole enough, nabubuhay sila sa inggit. At pag ikaw naiinggit, magsusuo ka ng intrigues among the ranks, no? And tapos ikaw na victim, na alam mo yon, ang isang spiritually abusive na leader, they cannot take complaints and questions and criticism, no? Wala silang space to take criticisms, even if yung criticisms are hindi naman paninira kundi good, kasi merong good criticism kasi. Pero sa kanila any criticism, any complaint is actually yun eh, kini-question mo yung authority nila pagka ganon. Yun. So ang ginagawa ng leader pagka ganyang kasi ang take niya sa criticism ay kini-question mo yung authority ko, no? So ang ginagawa niya, ini-exclude ka na, no? Parang hindi ka nakasapi dun sa samahan. Yun. Tapos I don't know kung na-experience ito ni Matt, no? Pero din, meron silang label sa iyo. So in my case, no, sa experience ko, na hindi lang naman ako eh, kasi there were other leaders also
1: Na-label kayo.
2: na naging victim din. Nilabel kami na mga rebelde, no? Yan yung term na
1: Toxic.
2: ginagamit sa amin. So yon, no. And
1: That's not
2: you
1: good.
2: don't want that, no? Wounding kasi yon eh.
1: Oo, sugat yun. Ayun. Nakakapagod. Naintindihan kita, Pastor Matt, na alis na lang ako. Umalis ka nga, tama. And
0: Yes.
1: then you
0: Eventually.
1: went to, after ng alis doon, pumunta ka ngayon sa Living Waters. You've learned of how the Lord has been healing you sa Living Waters. So, with that, kamusta? After Cebu, and then this Baguio, Cebu was last year lang, di
0: Last
1: ba?
0: year, November.
1: Oo, and around November, and then ngayon, parang 6 months lang. What happened during those 6 months? How was the Lord healing you, both of you ni Doktora?
0: So yun, healing journey, syempre, it's a process. ang dami kong natutunan sa Living Waters kasi doon sa ano eh, doon sa Cebu. And so at least alam ko na ang healing ay, you know, hindi siya instant, hindi siya hindi siya ganun-ganun na lang. It's a process.
1: True.
0: You know, temptations are stronger than before. Kasi na-confront ko siya eh. And I was ministered to, and I was able to bring myself into the light.
1: What
0: And
1: do
0: so,
1: you mean that what do you mean na yung temptations were stronger?
0: Ano po eh,
1: The
0: kasi
1: temptation to watch pornography
0: yeah,
1: again.
0: Opo,
1: That's it.
0: talagang ano po siya yung di ba, through social media, mag-scroll
1: Oh,
0: scroll
1: yes.
0: Facebook, kahit
1: Uh-oh.
0: nga sa ano eh, kahit nga sa Shopee, di ba? May mga sumasayaw-sayaw na rin na mga sexy-sexy. Sabi ko, grabe
1: Oo nga.
0: naman to. So,
1: Hindi na lang mag-commercial, may ganyan
0: oo
1: pa.
0: nga po.
1: Oh.
0: So, para
1: Eh,
0: it's
1: pero, hello,
0: everywhere.
1: Pastor Matt, tandaan mo naman, yung iba nagbebenta lang ng kung ano dyan eh. Meron pang sexing nakatayo dun sa
0: Yes
1: kung ano
0: po,
1: yung
0: oo po.
1: binibenta.
0: Yeah, so,
1: Pareho lang.
0: kaya masabi ko yung
1: A
0: the
1: stronger.
0: temptations are stronger. Kasi alam ng kaaway eh. Alam ng kaaway na I had received, I was ministered to eh in this aspect of my life. So talagang the enemy will pull. So the healing process is slowly but surely. Yun yung mga mini victories. It's constant mini victories. I'm very hopeful na, you know, when mag-pile up sila, diba po, and then eventually I will come to the time na I can really say that I have been truly healed na talaga. And so, for the past 6 months, syempre hindi madali. Life goes on eh. Balik sa dating, ano eh, parang Living Waters, di ba? Pray! And ano, ang sarap-sarap ng feeling. Pagka-uwi, balik sa dating buhay.
1: Parang ano yan, nasa mountain top ka, tas you have to go down to the valley again.
0: Balik na naman sa Valley of the Shadow of Death. And so,
1: Oo nga.
0: Pero ano po, ang nag-change po siguro is that very hopeful ako towards yung aking healing. Because I know more, and because I have a community through Living Waters. It's ano po nga, ang amazing nga po nung idea na yung mga nakasama ko sa small group, hindi naman ako in touch with them, like may kanya-kanya naman ng pero the fact that I know that I had been able to bring myself to the light sa kanila, confess in front of my brothers in Christ. Yung idea na yon keeps me hopeful, keeps me reminded, and keeps me grounded. Yun po. Na
1: Amen.
0: It's not an instant thing, it's a process. Tapos yun nga po, yung marinig ko yung mga testimonies ng mga antagal na nila sa Living Waters. Kahit nga si Andy Comiskey nung dumating siya, di ba? He still shared na meron pa rin. So sabi ko, ganun pala talaga. No? Part nung process nung healing is the battle. But dahil mas armed na ako, mas knowledgeable na ako, and most importantly, I have a community behind me. Yun talaga. Yun talaga po yung very optimistic ako, very hopeful ako, very positive ako towards it. In fact, kami nang kaming mag-asawa, ano na rin kami na, dapat may ano rin tayo, may confession time din tayong dalawa. Ganyan.
1: Tama,
0: kasi
1: tama.
0: Kung magiging, sabi ko, kung kailangan buhay natin, buhay Living Waters. So,
1: oo.
0: So, bili tayo ng ano, bili tayo ng oil. Ano.
1: Ang mahirap pa dyan, pag magko-confess kayo yung galit nyo sa isa't isa.
0: Yes po, trigger namin yung isa't isa.
1: Tama.
0: Pero ano eh, if you, that's what it takes po eh.
1: Yeah.
0: That's what it takes for the healing journey to continue.
1: Or to be cleansed. Right.
0: Yeah, yes po, yung ginagawa po natin, the cleansing.
1: Right.
0: Blessing, so yon, the confession of everything. And one thing I discovered po kasi is that nung ako po, ito po kasi yung kasalanan na dadalhin ko sa hukay, laging sinasabi nila Pastor Benji, nila Pastor JV. And so kapag ka na-confess mo na pala yon, madali na palang i-confess yung mga iba.
1: Totoo. Totoo. Yes. And
0: kapag
1: that's
0: kayong
1: that.
0: Pinaka, ano po, yung pinaka deepest mo, you have brought it to the light. It's very easy to confess the rest.
1: Amen. Sige, kwento mo sa amin ngayon, paano nabuo ang Breaking Chains, yung Intro to Healing in Baguio. Yung kinikwento sa ninyo na sa amin ni Doktora about how it started. Sige nga.
0: Ayan po. So, we went to, ano, to Cebu for our personal
1: yes.
0: purposes. Hindi
1: Tama.
0: naman namin alam na meron palang mga ganyan-ganyan na ma-release to be coordinators, ganyan.
1: Ni-release kayo as coordinators,
0: kami
1: right?
0: As coordinators,
1: Okay.
0: Kaming mag-asawa. So, pagdating namin dito, pag-uwi namin, ayun nga po, sabi ko, parang hindi ako papayag na, ano, na tayo lang may alam nito. So, we have to share this to the Christian community, sabi ko. People have to know about this, na mayroong ganitong klaseng ministry. And so sabi ko, eh, na-release nga tayong coordinator. Alangan namang biro-biro lang ni Lord yun. So sabi ko, ano, kailangan, we have to take accountability na nirelease tayong coordinator. And so let's see, sabi ko, paano ba, anong gagawin natin, ganyan. And so along with yung advice ni Pastor JV, kung paano, kasi hindi namin alam eh. So sabi, mag-start muna with the Intro to Healing. Okay, sige, mag-start tayo Intro to Healing. And so originally, sa church dapat namin. So, pero yung church kasi namin ngayon, where I'm pastoring, is just a small church. Sabi ko, sayang naman. Sayang naman, bibirahi sila, akyat sila dito, tapos tayo-tayo lang. Let's open it. Hanapin natin sino pa yung mga ibang nandito, kung meron pa bang alumni. And then just to happen, meron si Ate Lori, who's an alumni din ng Living Waters sa
1: si Lori Grace.
0: Training niya. Opo. And then meron pa palang iba. So sabi ko, meron naman pa pala, and they're from different churches. So invite natin yung churches nila, so that we can have a larger group. Sabi ko, Pastor JV, ilan ba ang ano? So mga 50. So di yun ang target. 50.
1: Pero malapit na, wala pa, sabi ni Doktora.
0: Yun nga po. So 50, and then yun, we targeted it ng June, Independence Day, June 11 and 12. Pero ano na, May na. Wala ano,
1: pa.
0: Nasa 20 pa lang kami. Hala, sabi so, yung wife ko, warrior. So, sabi niya, sige, i-extend natin yung ano, yung registration. And then lo and behold, a week before, mag-start yung ano, the registrations came pouring in. Hindi naman na namin mapigilan.
1: Oo nga, nag-overflow na. 100,
0: oo,
1: ano yun, 108?
0: 108, opo.
1: Oo, grabe, no.
0: Nag-ipatali. And we couldn't say no. Siguro, ano, partly, sabi nga ni Pastor JV, problema, magandang problema.
1: Magandang problema yun, true.
0: Opo, yung mga iba, ano nga po eh, nauuna pa yung bayad ng registration bago yung mismong fill out ng registration form.
1: Just, para makasecure
0: akala
1: ng
0: nila,
1: spot.
0: Oo, akala nila slot siguro yung basis. Pero yon, we were blessed with that much attendees. And sa akin, dun ko nakita na, ang grabe, Baguio is full of broken Christians. If 50 lang, tapos biglang 100 plus pala. So, ano siya? It cost us worry, anxiety.
1: But it was a beautiful
0: But
1: one.
0: It was a very blessed time.
1: Yeah. So ngayon, ano ang inyong, we just have a few more minutes sa program. Ano yung inyong tinatarget? O tapos na tayo dyan sa Intro to Healing, ang Breaking Chains. Ano na naman yung sinasabi ni Lord sa inyo? Where to now? Where do we go from here? Sabi nga.
0: Well, ang leading ni Lord sa akin really, yung sabi ko na kailangan iakyat natin dito. So we're in the process of organizing yung aming pilot ng cross current, pilot cross current to form a Baguio team.
1: Wow.
0: Na magiging na magiging leaders naman na
1: Amen.
0: Waters, oo. So We're hoping and we're praying from yung mga attendees ng ano ng Intro to Healing namin ng Breaking Chains Baguio. So kaya ganun pala, unknowingly yun ha, yung title na Breaking Chains Baguio. Originally nag-iisip lang ako ng catchy na ano. Hindi ko alam, marami pala talagang chains that needed to be broken.
1: True. Oo.
0: But anyway, so yun po, hopefully we can start it soon. Mabuo namin yung Baguio team, and the idea is yung mga members ng team, sila naman yung sa kani-kanilang mga churches.
1: True.
0: Sila yung
1: Uh-oh.
0: Mag-hold ng programs ng Living Waters sa kani-kanilang mga churches. So we're really
1: looking forward to that.
0: Decidido kami na i-model namin sa Living Waters Philippines.
1: Amen!
0: Na magkaroon ng Living Waters Baguio.
1: Tama. Naalala ko pa ngayon, sabi mo na ingit ka dun sa mga taga-Bacolod.
0: Oh yes po, very ano, talagang na, sobrang na-challenge and na-encourage kami kay,
1: yeah.
0: kay Sir Mahal.
1: Yeah. Hi Mahal!
0: Shout out!
1: Oh, shout out sa iyo.
2: Shout out kay Mahal na kasalukuyang nasa Europe ngayon.
0: Ay wow!
1: Oh, enjoy
0: very,
1: your
0: very
1: Europe.
0: Very encouraged kami sa kanya. She was doing it on her own. So sabi ko, eh tayo, madami naman tayo dito. So kailangan.
1: And the Lord will build you up.
0: Opo.
1: Amen. So any last words before we request you to go into prayer for our listeners? Last words for the listeners.
0: Yeah. Sa mga tagapakinig po ngayon, pero ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo from my heart is, you do not have to bear it alone. Kung yan man ay sin that you are struggling with, whether something na nagawa mo noon, ano, tinago mo, or whether it's wounds from any form of abuse na naranasan mo, you do not have to shoulder it alone. We were meant to bear each other's burden. Sa ganong paraan lang po ninyo ma-experience talaga yung fulfillment talaga ng what it means to be forgiven and healed.
1: Amen.
0: You do not have to walk alone. Kailangan nyo lang pong ano, kailangan nyo lang pong tapangan lang talaga na kailangan ninyo ng kasama, kailangan ninyo ng mga tao na magsasabi sa inyo na kung ano man yan, hindi yan ikakabawas ng pagiging Kristiyano ninyo. Kung ikaw ay pastor, manggagawa, kung ano man yung kasalanan na yan, or you know, whatever wound na pinagdadaanan ninyo, that na daladala ninyo, hindi yan ikakabawas po ng pagiging pastor ninyo, ng pagiging worship leader ninyo, ng pagiging Sunday school teacher ninyo. Hindi po ganon. Ang disenyo po ng Panginoong Yesus para sa kanyang katawan, sa katawan ni Kristo, ay magkakasama po tayo kahit sa mga the most painful parts of us. So,
1: amen.
0: Ang masasabi ko lang po sa inyo, tapangan po ninyo, lakasan ninyo ang loob ninyo to bring yourself into the light. Yun po. And I hope na kung meron pong nakarelate sa story ko or sa mga stories din ng mga past guests ng episode natin dito, ng episodes natin dito, I hope po ma-encourage kayo to reach out sa Living Waters. Marami pong programs sa Living Waters. And sana po, when the time comes, ma-experience nyo din po yung na-experience namin.
1: Amen to that.
0: Carmen, nila Pastor JV, the kind of healing that, ganito talaga ang itsura ng body of Christ.
1: Yeah. And with that, can you please close us in prayer, Pastor Matt?
0: Okay, sige po, let's pray. Lord, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat, and we just praise you and thank you, Lord, sapagkat dakila ka. And alam namin, Panginoon, na ikaw ang dakilang tagapakinig ng lahat ng mga saloobin namin, lahat ng mga burdens namin. Ikaw rin po ang tanging nakakaalam ng lahat ng mga tinatago namin sa kaloob-looban namin. And it is my prayer, O God, that sa aming short time together sa episode na ito, sa panahon ng paghilom, nawa, Panginoon, ay naging kalugod-lugod ito sa inyong harapan. I pray, O Father, for our listeners, yung aming mga tagapakinig, na hipuin niyo po ang kanilang mga damdamin, ang kanilang mga puso. Lord, just speak to them right now and lead them, Panginoon, to you. Lead them, Lord, towards the light. At nawa ay ma-experience din po nila, Panginoon, yung tunay na kapatawaran at tunay na paghilom na tanging ikaw lang ang may kayang magbigay sa amin. Salamat po, Panginoon, sa aming short time ng pagkikwentuhan at pag-reminis ng aming mga napagdaanan in the past and yung mga lessons that we have learned through yung ministry ng Living Waters. And I just pray, O God, na marami pa ang ma-reach out ng ministry na ito. And of course, through itong channel na ito, through itong station, Lord, ng DZAS and this ministry, ay marami pa, Panginoon, ang maka-discover ng tunay na anyo, Panginoon, ng Body of Christ. Especially when it comes, Lord, sa aming mga wounds and sa aming mga struggles. We give you all glory, honor, and praise, O God. And nawa, Panginoon, yung grace ninyo ang magpatuloy na sumama sa amin, maging sa aming mga tagapakinig. I-bless niyo po ang mga puso nila, Panginoon. I-provide niyo po ang lahat ng mga pangangailangan nila. At nawa, Panginoon, pagtibayin niyo rin po ang kanilang mga pananampalataya sa inyo. Salamat, O Diyos. Itong ating samot na namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Amen. Amen. Wow. What a beautiful
2: Amen.
1: Sharing.
2: Amen.
1: Thank you, Pastor Matt.
0: Thank you. Thank you po. Magandang and gabi po.
1: And regards kay Doktora Andrea.
2: Thank you, Matt.
0: And thank you po, Pastor
1: Thank you then, Pastor JV, for being here with me. And of course, thank you sa mga tagapakinig natin at ang ating team, ang tech team ng DZAS. Thank you, Shaira. At sa ngalan po ng Kuya Benji, and of course, ng ating mga nakakasama dito sa broadcast. Ako po si Carmen Go Vargas. Thank you, Pastor JV. And sa inyo po, hanggang sa susunod. God bless you po.
3: Iyong napakinggan ang mga kwento ng buhay na hinilom ni Jesus sa kanyang tamang panahon. Hanggang sa susunod na Sabado sa programang Panahon ng Paghilom. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Ito ang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
5: Perfect Peace. Payapang lakbay sa bawat lakad ng buhay. Perfect Peace.
6: Peaceful Pieces.

Kaibigan, magandang gabi. Narito na ang Perfect Peace. Ikaw ay nakikinig sa 702 DZAS. FEBC Radio Agapay ng Sambayanan. Sumasayang papawid mula rito sa One Corporate Center Building, Ortigas Center, Pasig City. Ito si Paul Pascua, ang inyong kaibigan at host, at laging napapakinggan tuwing ganitong oras sa gabi tuwing Sabado, 11 to 11:30 p.m. kasama ang mga musika na tutulong sa iyo sa iyong pamamahinga, sa iyong sandali na nagbubulay-bulay, nagmumuni-muni, o marahil nagbabasa ng Biblia. Tumutok dito. I-enjoy ang mga musika ng Perfect Peace. Tutok lamang

0: kaibigan, patuloy ka nakikinig sa Perfect Peace. Kasama si Paul Pasco, ang inyong host. Magkakasama tayo hanggang alas 11:30 at ikaw ay nakikinig, nakatutok ngayon sa himpilang 702 DZAS, FEBC Radio Agapay ng Sambayanan. Kami po ay kasapi sa KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Naway naibigan mo ang musikang napakinggan. Meron pa pong katulad niyan na mapapakinggan dito po sa Perfect Peace hanggang alas 11:30. Susunod po ay ang ating Precious Promises kung saan tayo po ay makakapakinig ng short devotion at ito po ay mula sa devotional material ng Scripture Union. Ang Scripture Union po ay pwede niyong kontakin sa pamagitan ng pagbibigay ng mensahe o pag-iiwan ng mensahe sa kanilang email, at ang email address nila ay scriptureu.phil@yahoo.com. Minsan pa, yan ay scriptureu.phil@yahoo.com. Huwag na pong lumipat ng istasyon. Susunod na po ang ating short devotion at maya-maya rin po towards the end ang ating prayer time. Ito ang Perfect Peace.
1: Precious Promises.
0: Kaibigan, narito na ang Precious Promises. Kaya po ng aking nabanggit. Ito po ang ating short devotion dito po sa ating programang Perfect Peace. Hayaan niyo po munang buksan ko ang ating teksto mula po sa Levitico 13, 1 hanggang sumusunod. Minsan pa, ito po ay mula sa aklat ng Levitico, Kapitulo 13, talatang 1 hanggang sumusunod. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron kung ang balat ninuman ay magbago ng kulay, mamaga o kaya ay magkaroon ng singaw na parang ketong. Dadalhin siya kay Aaron o sa mga anak niyang saserdote. Susuriin siya ng saserdote at kung makita nitong namuti ang balahibo sa balat at sa palagay nito ay tagos sa kalamnan, may ketong ang taong iyon. Kung magkagayon, ipapahayag niya itong marumi. Ngunit kung balat lang man o balat lamang ang namuti at hindi pati balahibo, ibubukod siya ng 7 araw. Pagkatapos, kung sa tingin ng saserdote ay hindi lumalala ang pamamaga, 7 araw pa niya itong ikukulong. Pagkaraan ng 7 araw, susuriin niyang muli ang may sakit. Kung nagbalik sa dati ang kulay ng kanyang balat at ang pamamaga ay hindi kumalat sa ibang bahagi ng kanyang katawan, ipapahayag niyang malinis. Lalabahan niya ang kanyang damit at siya ay maliligo. Ngunit kung mamaga uli ang kanyang balat at kumalat ang sakit sa ibang bahagi ng katawan, muli siyang haharap sa saserdote. Sisiyasatin siyang muli at kung ang pamamaga ay kumakalat nga, ipapahayag ng saserdoteng ang may sakit ay marumi. May ketong ang taong iyon. Ang sino mang magkaroon ng ketong ay dapat dalhin sa saserdote o sa saserdote para masuri. Sisiyasatin ito at kung ang namamagang balat ay pumuti at magsugat at ang balahibo nito ay pumuti rin, hindi na siyang ikukulong pagkat tiyak nang siya ay marumi. Kung lumalaganap sa buong katawan ang pamamaga, sisiyasatin siya ng saserdote at kung naging maputing lahat ang balat niya, ipapahayag siyang malinis ayon sa ritual. Subalit sa sandaling magbalik ang dating kulay at ang balat ay magsusugat-sugat, ipapalagay na siya ay marumi. Sisiyasatin siya ng saserdote at kung gayon nga ang makita rito, ipapahayag nitong marumi ang taong iyon. Ang paglitaw ng mga sugat ay tanda ng nakakahawang sakit sa balat at ang taong iyon ay marumi. Kung sakaling gumaling ang sugat at pumuti ang balat, dapat siyang pumunta sa saserdote upang magpasuri. Kung makita ng saserdoteng ang kanyang sugat ay pumuti, ipapahayag siyang magaling na. Malinis na siya ayon sa ritual. Ang pamagat po ng ating short devotion sa gabing ito dito po sa Perfect Peace ay suriin muna. Sabi sa Levitico 13 talatang 2 at 3, at ang mga ito'y maging sakit sa balat na parang ketong, dapat siyang dalhin kay Aaron at sa mga anak niyang pari. Susuriin ito ng pari. Ang sakit ba ay parusa sa kasalanan o ito'y basta isang karamdaman lamang? Noon ay walang sumusuring doktor sa may ketong. Kailangan lamang siyang dalhin sa saserdote na siyang magsasabi kung siya'y malinis o marumi. Pagkatapos ng maingat na pagsusuri, kung ang ketong ay parusa sa nagkasala, paano nais ng Diyos na harapin natin ang kasalanan? Una, tulad ng saserdote, kailangan nating maingat na suriin ang buhay ng tao bago magbigay ng hatol. Bilang Kristiyano, dapat maging maingat tayo sa paghatol sa iba na nagkakasala dahil kahit ang Diyos ay hindi sila hinahatulan. Sumisira ng relasyon ang kasalanan. Ang isang may ketong ay hinihiwalay sa kanyang pamilya, mga kaibigan at sa komunidad. Dapat din niyang bigyang babala ang iba na lumalapit sa kanya upang huwag din tularan ang kanyang mga ginawa. Bagamat nahiwalay mula sa lahat ng mga mahal sa buhay, tiyak na hindi niya gustong isama ang iba sa kanyang kalagayan. Bilang mapagmahal na kapatid o kaibigan, paano mo hinaharap ang isang nagkasala? Paano mo hinaharap ang sarili mong kasalanan? Maaari ka ring lumapit sa isang saserdote o sa banal na espiritu upang tulungan ka na kilalanin ang iyong kasalanan hanggat hindi pa huli upang maiwasan mo na mapahiwalay. Banal na Espiritu, suriin mo po ako, ang aking buhay, at tulungan ako na magsisi at talikuran ang anumang aking kasalanan.
1: Peaceful Pieces.

0: No plea.
1: Kaibigan, ito na ang ating sandali ng pananalangin. Samahan mo ako, manalangin tayo. Aming dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Ang tapat, mapagkakatiwalaan, mapagmahal, hindi nang iiwan. Diyos ng himala, Diyos na may magagawa. Walang katulad, kamangha-mangha. Pinupuri po namin kayo, dinadakila at sinasamba. Salamat po na kayo ay natatanging Diyos, Diyos na buhay at Diyos din na dumidinig ng dalangin. Kami po ay lumalapit sa inyo. Humihingi po ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, mga nagawang mga bagay na hindi kaaya-aya sa inyong harapan. Pakalinisin niyo po kami. At sa pagkakataong ito, pinapasalamatan ka namin sa iyong pangunawa, sa iyong kabutihan, sa iyong malasakit, sa iyong kapatawaran, sa iyong biyaya, sa iyong pagmamalasakit sa amin. Sa pagkakataong ito, nilalapit ko ang kaibigan na nakikinig ngayon. Ano man ang kanyang sitwasyon, kalagayan, kayo po ang umalalay sa kanya. Kayo rin po ang humipo sa kanyang nanghihinang katawan. Palakasin siya. At nawa, Panginoon, bigyan ng masarap ng kapahingahan sa kanyang pagtulog. Tulungan niyo po siya sa kanyang dinadala. Magministeryo po kayo sa kanya. Salamat, aming Ama. Ito ang aking panalangin sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Kaibigan, narito na po ang ating pagtatapos dito po sa Perfect Peace hanggang sa muli. Ito po ang inyong kaibigan at host, muling nag-aanyaya sa inyo sa susunod na Sabado para sa isa na namang edisyon ng Perfect Peace. Dito po sa Himpilang 702 DZAS, FEBC Radio Agapay ng Sambayanan. Magandang gabi. Pagpalain tayo ng ating Diyos.
2: Perfect Peace. Payapang lakbay sa bawat lakad ng buhay. Perfect Peace.
3: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
4: The United States' 250th birthday calls for a lot of fireworks, but Washington, D.C.'s July 4th celebration is aiming to break a world record this year. The current record was set in the Philippines 10 years ago.

Dito nagtatapos ang pagsasahing papawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahing papawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang Hardin ng Panalangin.

Isang pinagpalang Sabado sa ating lahat, kagapay, pabati namin sa iyo ngayong umaga ay pag-asa at pagpapala mula sa ating mabuting Panginoon. Welcome muli sa programang Hardin ng Panalangin. Ialay natin sa Panginoon ang unang bahagi ng ating araw para manalangin at mag-aral ng kanyang mga salita. Kagapay, makakasama mo ako sa kalahating oras ng prayer and devotion. Ito pong muli ang inyong hardinero, Pastor Ronald Llobrera. At kami ay sumasa inyo mula rito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Atid pa rin ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And we are also broadcasting sa ating Facebook Live at YouTube ng DZAS. Ganon din sa ating 702 DZAS app. Bago ang lahat, kaagapay, tayo muna ay dumulog sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Aming Ama, aming Panginoon, kami po ay lubos na nagpupuri sa inyo. Niluluwalhati namin ang iyong pangalan, Panginoon. Minsan pa, maraming salamat po sa araw na ito na kaming muli ay makalalapit sa inyo, makakadulog sa inyo, Panginoon. Naway makita mo at masumpungan mo ang aming mga puso na nagpapakumbaba at nagtitiwala lamang sa inyo. Panginoon, dinudulog namin sa inyo ang aming buhay, ang buhay ng aming mga kaagapay. Anuman ang sitwasyon, anuman ang pinagkakaabalahan ng bawat isa, Panginoon, patuloy na ikaw ang siya naming maging gabay sa lahat ng pagkakataon. Maraming salamat po dahil sa kabila ng napakadaming mga challenges, mga pagsubok na dumadaan sa aming buhay, sa aming pamilya, Panginoon, nananatili po kayong tapat at hindi nagbabago kahit pa sa pabago-bago naming pag-uugali. Kahit pa hindi kami nagiging tapat sa inyo, Lord, di kayo nagbabago at hindi kayo nagkukulang. Sapat ng dahilan para patuloy ka naming paglingkuran, itaas at parangalan sa aming mga buhay. Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat ng oras ng aming buhay. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaagapay, napapakinggan mo pa rin ang programang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Upang mas maging mabiyaya ang ating prayer time, kaagapay, maaari mo nang i-comment ang iyong mga hiling sa panalangin dyan po sa ibaba. Gagawin natin ang ating makakaya upang maisama yan sa ating panalanginan maya-maya. At kung sakali naman na kayo po ay tinugunan ng Panginoon sa inyong mga panalangin kahilingan, balitaan niyo po kami at sama-sama nating pasalamatan at purihin ang ating Panginoon. At sa ating pananalangin po maya-maya, kung hindi man namin mabasa lahat ng yung mga ipinadalang prayer request, kami po ay patuloy na mananalangin sa aming mga personal prayer time and devotion upang maidulog pa rin at mailapit pa rin sa Panginoon ang inyong mga ipinadalang mga listahan ng panalangin. At para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa araw na ito, kaagapay, magsama-sama po tayo para siya po ay pakinggan naman ang kanyang mga banal na salita. Ayon sa Roma, kabanatang 12, talatang 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ang kahalagahan ng pagbabago ng isip. Narito ang tatlong susi sa tagumpay sa ating isip. Unang susi, ang katotohanan ang magpapalaya sa ating isip. Kaagapay, ang ugat ng problema ay dahil nasa ilalim ng pagkaalipin ang isip ng tao. Sabi ng Panginoong Hesukristo, at inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya
sa inyo. Ang salita ng Diyos ang siyang katotohanan. Saan tayo palalayain ng salita ng Diyos? Palalayain tayo ng salita ng Diyos mula sa maling tradisyon. Marami tayong minanang mga aral, pag-uugali mula sa ibang tao. Paano natin malalaman kung tama nga ang ganyang mga aral at pag-uugali? Ang salita ng Diyos, ang Biblia, ang magpapakita sa atin ng katotohanan. Halimbawa, noong narito pa sa ibabaw ng lupa ang Panginoong Jesus, pinatunayan niya sa mga leader ng relihiyon na ang kanilang mga tradisyon ay sumasalungat sa salita ng Diyos. Dapat nating suriin ang bawat tradisyon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Palalayain tayo ng salita ng Diyos mula sa karunungang makatao lamang. Ang makataong karunungan ay natututunan natin sa pamamagitan ng limang pisikal na pandama na ginagabayan ng makataong pag-iisip. Ang limang pisikal na pandama ay ang paningin, pandinig, panlasa, pangamoy at paghipo. Ang mga pandama at isip ng tao ay nakapagsasabi lamang sa atin tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang salita ng Diyos kaagapay ay nagpapahayag ng katotohanang hindi abot ng makataong pandama at makataong isip. Mga bagay tungkol sa Diyos, tungkol sa langit, tungkol sa espiritual na mga bagay. Dapat nating suriin ang lahat ng karunungan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Palalayain tayo ng salita ng Diyos mula sa mga kasinungalingan ni Satanas. Alam niyo po, si Satanas ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. Si Kristo lamang ang katotohanan. Habang pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos kaagapay, tayo ay mapapalaya mula sa mga kabulaanan ni Satanas at malalaman natin ang katotohanan na nakay Kristo. Lahat ng ating paniniwala ay dapat nakabatay lamang sa salita ng Diyos. Ikalawang susi, liliwanagin ng Espiritu Santo o liliwanagan ng Espiritu Santo ng Diyos ang ating isip. Ang pangalawang problema ng isip ng tao kaagapay ay dahil sa walang kakayahang ito upang makaalam sa mga bagay ukol sa Diyos. Sa katunayan, dahil sa impluwensya ng kasalanan, ang isip ng tao ay laging kontra sa Diyos. Pag-aralan natin ang sumusunod na mga talata. Ang sabi sa unang Korinto, kabanatang 2, talatang 14, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan lamang ang mga iyon at di nila nauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Tingnan natin ito, ang taong hindi ayon sa Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Ang mga bagay ng Espiritu ng Diyos ay pawang kahangalan lamang sa turing ng taong hindi ayon sa Espiritu at hindi kayang maunawaan ng taong hindi ayon sa Espiritu ang mga bagay tungkol sa espiritual o Espiritu ng Diyos. Roma, kabanatang 8, sa mga talatang 6 at 7, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kaya nga kapatid, kapag itinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito magagawa. Ang isip ng tao ay kontrolado ng laman. Sa ibang salita, ito'y lubos na inalipin ng laman o ng makasalanang pagkatao na anupat ito'y laging nagsusumikap na pagbigyan ang makasalanang tita ng laman. Dahil dito, ang isip na makalaman ay hindi kailanman magbibigay galang sa Diyos at kailanman ayaw magsilbi sa Diyos. Ang kaisipan ng laman ay laging rebelde laban sa Diyos.
upang magkaroon tayo ng tagumpay laban sa espiritu ng sanlibutan at laban sa isip ng laman, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang kanyang espiritu. Sabi ng Biblia sa 1 Korinto kabanatang 2 talatang 12, ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Kinasihan ng espiritu ng Diyos ang pagsulat ng Biblia. Ang espiritu ng Diyos ay siya rin mismo ang nagbibigay sa atin ng liwanag at pangunawa habang tayo'y nagbabasa ng salita ng Diyos. At siya rin ang nagpapahayag sa atin ng mga bagay na ibig ng Diyos na malaman natin para sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaagapay, dapat lagi tayong magdepende sa Espiritu Santo para sa kaalaman, pangunawa, at karunungan. At ang ikatlong susi, ang isip ni Kristo ay nagbubunga ng buhay na mapagpakumbaba at masunurin. Dahil sa impluwensya ng kasalanan, ang makataong isip ay nagbibigay ng mapanganib na karunungang nagbubunga ng makasalanang pamumuhay. Pakinggan ang babala ng Biblia. Ang kaalaman ay nagpapalaki ng ulo. 1 Korinto kabanatang 8 talatang 1. Ngayon, ipapaliwanag ko naman sa inyo ang tungkol sa mga pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Alam nating may kaalaman tayong lahat, gaya ng sabi ng iba. Ang kaalamang ito ay nagtutulak sa tao na maging mapagmataas, subalit ang pag-ibig ay nakakapagpatatag. Kagapay, manatili tayo na nagtitiwala sa Espiritu Santo. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating buhay, ang ating isip, at ang ating puso. Sa Diyos ang lahat ng papuri.

0: ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagabay sa ministeryo ng FEBC.
1: Umaga po sa bawat isa sa atin. Ako po si Pastor Viel Samaniego. Samahan niyo po ako sa ating sama-samang panalangin para po sa FEBC. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa buhay po ng bawat isa at lalo na po sa buhay at ministeryo ng FEBC. Panginoon, salamat po sa mga ministeryong ito at sa misyon na maipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan po ng radyo. Salamat po sa mga programa ng FEBC na siyang tumutulong na ang bawat isa ay mapakinggan ang plano mo ng kaligtasan para po sa sangkatauhan. Patuloy mong gabayan, Panginoon, ang mga tagapanguna, bigyan mo sila ng karunungan, gabay, O Diyos, ang mga direktor at mga staff, Panginoon, na ikaw ang siyang manguna sa kalapong mga desisyon para po sa ikagaganda ng mga programa at lalong maunawaan ang nais mo para po sa mga tagapakinig. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mong buksan ang mga pintuan, O Diyos, sa mga oportunidad para po sa mas mapalawig ang ministeryo ng FEBC. Lalo na rin, Panginoon, ang mga pangailangan nila pinansyal, mas palawigin mo pa, Panginoon, ang maraming partners at ang maraming mga taga-suporta, Panginoon, para po matugunan at mabigyan ng provision ang iba't ibang programa ng FEBC. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa on how they can find that support and resources para po, O Diyos, ay mas lalong mapaigting ang ministeryo ng programa, Panginoon. Dalangin din namin, O Diyos, ang mga tagapakinig. Bigyan mo sila, Panginoon, ng puso na handa at pusong bukas na tanggapin ang mga pahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Dalangin namin, Panginoon, patuloy mong gamitin ang mga programang ito upang mabago ang kanila pong mga buhay. Ang kapangyarihan ng banal na salita, ang kapangyarihan ng banal na espiritu na siyang humipo sa puso at buhay ng bawat tagapakinig. Dalangin namin, Panginoon, na sa bawat isa naghahangad ng kanila pong healing, comfort, pag-asa, kapayapaan, Panginoon. Gamitin mo ang mga programa ng FEBC, Panginoon. At magkaroon ng malalim na impact, Panginoon, sa bawat individual, sa bawat pamilya, komunidad, at talaga makita ang bawat isa sa positibong pagbabago. Makita ang buhay ng bawat isa na siyang patuloy na lumalago at patuloy na sumusunod sa nais mo para po sa buhay po ng bawat isa. Sa kalooban at mga plano mo ayon sa nais at layunin mo sa kanila pong mga buhay. Panginoon, maraming salamat sa lahat po ng iyo pong pagtugon sa pangailangan ng FEBC at sa mga buhay na patuloy mong binabago sa pamagitan ng iba't ibang programa ng FEBC. Lord, we continue to commit the ministry of FEBC at sa iyo pong mga kamay, Panginoon, ay we are praying for your continued blessing and guidance na iyo pong patuloy igawad sa Far East Broadcasting Company. And with faith and God's power and hope, Lord, we commit everything to you because we know, O Lord, that you have a perfect plan and a perfect hand, Lord, na patuloy gagabay sa kanila. Lord, gaya po ng sinabi ninyo sa inyong salita, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangailangan. Nawa, O Diyos, patuloy mong pagpalain ang bawat isa at ang gawain na ito at ang mga programa ng FEBC. Salamat po, Panginoon, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos, Panginoon at Tagapagligtas. Amen at Amen.
2: At sa oras na ito, kaagapay, tayo naman ay dumako na sa pananalangin at idudulog natin sa Panginoon ang mga panalangin kahilingan ng bawat kaagapay natin. Magsama-sama po tayong manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, kami ay lumalapit sa inyo. Patuloy po kami nagpapakumbaba at idinudulog, Panginoon, ang bawat panalangin kahilingan na pinadala ng aming mga kaagapay. Panginoon, alam namin na mapakikinggan niyo kami at tutugunin niyo kami ayon sa inyong banal na kalooban sa aming mga buhay. Lord, nilalapit namin sa oras na ito ang aming kapatid na si Nenita Manalo. Ang kanyang panalangin kahilingan ay para kay Paul Bacani, Panginoon, at para kay Noel Mariano sa kanilang kagalingan. Lord, kayo po magbigay ng kagalingan sa aming mga kapatid na ito. Inilalapit din namin sa panalangin ng aming kapatid na si Carmeline Garcia. Lord, ang kanyang panalangin ay para kay Edgar Garcia, Joshua Garcia at Jared Garcia, Panginoon. Ang buong sambahayan ni Sister Carmeline Garcia. Pagpalain niyo po sila, patuloy na gabayan, Panginoon, at ingatan. Amin din pong itinataas sa panalangin ang aming kapatid na si Tess Orian, Panginoon. Ang kanyang panalangin, O Diyos, ay patuloy niyo silang gabayan, Panginoon, ang kanyang mga anak at pagalingin sila sa kanilang mga karamdaman, Panginoon. Lalo na po si Rowena Pagtalunan at si Annabel, Panginoon, na maraming nangyayari, Panginoon, na alam namin na ito'y mga challenges, Lord, na nagdadaan sa kanilang buhay na mapagtatagumpayan po nila dahil sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. Pagpalain nyo rin ang kanyang bunsong anak na si Teresa at ang kaisa-isang anak na lalaki na si JR. Panginoon, ingatan nyo po ang buong sambahayan ni Sister Tess Orian. Lord, patuloy din naming pinagpipray si Elizabeth Alyaon o Alyon, Panginoon. Dinadalangin niya ang kanyang mga kapatid na si John and Edwin, Panginoon, na sila po ay magkaroon ng kagalingan sa kanilang karamdaman at bigyan niyo sila ng magandang kalusugan, proteksyon para sa kanyang mga anak at ang kanyang asawa. At Lord, naway ang kanyang kahilingan ay manumbalik ang pananampalataya at pagkauhaw sa salita ng Diyos ng kanyang buong pamilya, Panginoon, at magbuklod sila sa isang pagmamahal at ikaw ang sentro, Panginoon, ng kanilang pamilya. Nilalapit din namin, Panginoon, si Alice Sales, Lord. Ang aming panalangin kahilingan sa kanya ay pagalingin niyo siya, Panginoon, sa kanyang karamdaman, ubot sipon, at ganun din ang kanyang kapatid, Panginoon, at pamangkin. Patuloy din namin pinagpipray si Maria Eloisa Lomeda, Panginoon. Pinagpipray niya si Rebecca na siya po ay makaranas ng kagalingan, Panginoon, mula sa kanyang nakaraang operation, Panginoon. Lord, bigyan niyo siya ng kalakasan. Nilalapit din namin sa panalangin, Panginoon, si Lacarnrea Mercy, Panginoon. Ang panalangin namin sa kapatid na ito ay bigyan niyo ng kagalingan yung sumasakit na kanyang tagiliran, Panginoon. Naway siya po ay makahanap ng magaling na doktor, Panginoon, at gamitin niyo ang doktor na ito para siya po ay mapagaling, Panginoon. Lord, ganun din, gabay at proteksyon para sa kanyang apo na si Sophia, Panginoon, sa kanyang biyaya araw-araw, Panginoon. Maraming salamat po. Pinagpipray din namin si Marites Naga. Lord, pinagpipray niya si Mitch Leon na maging stable ang kanyang buhay, Panginoon, at makatanggap ng financial provision galing sa inyo at fast recovery na rin sa kanyang naranasang aksidente, Panginoon. Naway gumaling siya kaagad at pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang kanyang kalagayan. Ganun din si Alma Adana, Lord, ang aming panalangin ay kagalingan sa kanyang karamdaman at alam namin, Panginoon, lahat ng ito ay nanggagaling sa inyo, lalo na sa mga anak nyo, nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Patuloy namin pinagpipray si Leonida Tela Sacada Rubio, Panginoon. Complete healing para sa kanyang apo na si Manny Faith at iba pang may sakit na kapatid niya, Panginoon, at kaibigan niya. Lord, maraming salamat po at kayo po, Diyos, ang patuloy na magbibigay katugunan sa mga panalangin kahilingang ito, Panginoon. Alam namin na walang imposible sa inyo at mangyayari po, Panginoon, ang lahat alang-alang sa inyong kapangyarihan. Lord, patuloy ko rin pinagpipray si Brother Leo Abisamis, Panginoon, dyan po sa Texas, ang katangan niyang buong sambahayan, ipatuloy niyong ingatan, Panginoon. Pinagpipray ko rin si Brother Engineer Romeo David, ganun din ang kanyang buong pamilya, ang buong David family. At si Brother Romar David na nakasakay ngayon sa barko para sa kanyang trabaho, Panginoon. Patuloy ko rin pinagpipray si Sister Abby Dailo, Panginoon, yung kanya pong patuloy na kalusugan ay maging maayos at yung kanyang munting pinagkakakitaan, yung kanyang apartment business, Panginoon. Lord, lagi niyo po siyang samahan. Pinagpipray din namin ang panalangin kahilingan ni Sister Gladys May Manjares Alfino, Panginoon, ayon sa inyong kalooban na pagkalooban sila ng anak, Panginoon. Lord, kayo po, Diyos, ang nagbibigay ng katugunan, lalo na, Panginoon, sa mga anak ninyo. Patuloy na

Mga kagapay, magkarinig ang muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa Radio Online at dito sa Channel 185 sa Signal. Ito ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. At para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera. Patuloy na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Kaagapay, magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado!
2: Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po ay nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday morning at tayo po ay sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado. Dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at membro po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. Well, I do hope na kayo po ay nag-enjoy na inyong weekend. Tayo po ay nasa unang weekend na ng buwan ng July. Tik pa ako na mali. Tayo po ay nasa 7th month of the year 2026. At biyaya po ng Panginoong Diyos na tayo po ay nag-enjoy nitong pagkasulyap sa kapanahonan na ito ng ating mga buhay. Ang atin hong pagtalakay last month ay may kinalaman po sa pananampalataya. This time, ang atin naman pong discussion ay may kinalaman naman po sa obedience. Tama po ang inyo narinig, obedience or pagsunod. Usually, pag sinasabi nating obedience, ang ating perception, may inutos, sumunod ako, okay na. Pero pag tiningnan po natin, pag may kinalaman sa Panginoon, pag sinabing total obedience, ibig sabihin ito po ay hindi lang yung sukuang iyong kalooban sa Kanya, pag may pinapagawa siya at ito po ay hindi pa nagaganap, ibig sabihin it may be a continuous process o kaya po ito isang buong kaganapan para sa ating buhay, ibig sabihin yun po ay tuloy-tuloy na dapat nating tutugunan. Ang ating pag-aaral ngayon ay halaw po sa aklat ng Haggai, no? Kasi dito ay may papakita po ang isang angulo ng obedience. Ang ganda ho dito rin, nagpakilala ang Panginoon as the covenant-keeping God. No? So, ibig sabihin, dito po ay merong tipanan. At ano po ba ang tipanan? This is an agreement between at least two parties na sila po ay magkakaroon ng pagtatapat sa isa't isa. Ang Panginoon ay magpapala, gagabay, at susubaybay sa hinirang niyang bayang Israel. Ang mga Israelites naman are supposed to follow His instructions, yung kanyang directives. No? So, yun po ang

0: na napakahalaga sa tipanan. Siguro pagka ilalagay natin yan sa ating personal na condition, ganun din. Ang Panginoong Diyos, meron siyang mga bagay na pinapangakong gampanan sa buhay ng mga nagtitiwala sa Kanya. At tayo naman, kung talagang tayo may pananampalataya sa Diyos, ay kinakailangan meron ho tayong pagsunod no, sa Kanyang mga ninanais. At doon nga po, na ipapakita na tayo nagmamahal sa Kanya. Well, in relation po sa book ng Haggai, no, dito po, merong urgent call para po sa mga believers to align their priorities with God's will. So, hindi po ibig sabihin may pananampalataya sa Diyos, may pagsunod na. Minsan kasi, parang naipaghihiwalay yung dalawa. No? Very surprising para sa iba. Na ako naman ay nagtitiwala sa Panginoon pero ayaw sumunod sa kalooban ng Panginoon. Hindi daw po ganun. Ang faith entails obedience. Na kung ako'y may pananampalataya sa Diyos, yung aking mga kagustuhan, takbo ng buhay, desisyon at aksyon ay nandun ho, nakalinyada sa kagustuhan at kalooban ng Diyos. No? So, dito po sa book ng Haggai, ito po yung kwento patungkol sa pagbubuo ng templo ng Panginoon sa Jerusalem. Ito po ay nasira no? dahil sa mga Babylonians, pero kalaki po na may kita nating mga katuruan sa Biblia, pinahintulot ng Panginoon ang pagkagapi ng Israel, ang pagkasira ng syudad ng Jerusalem. At the same time, yun ding pagsira sa kanya pong banal na templo. Ang dahilan, dahil kahit nandoon po yung pinakasimbolo ng presensya ng Diyos, eh dito po dapat ay tinutugunan ang mga regulasyon at mga pagpapahalaga sa Panginoon, pero hindi nagaganap eh. So kung yan yung titingnan ng Ezekiel, no? Yung isa sa mga bagay na nakita ni Ezekiel ay bago pa sinira yung templo ng Panginoon at yung syudad ng Jerusalem, meron daw chariot ng Panginoon lumabas from Jerusalem and then lumipat sa Babylon. So ang pinaka-idea po doon, nilisana ng Panginoong Diyos yung templo, no? Dulot na rin ang tinatawag nating spiritual unfaithfulness ng mga Israelites during that time. So, pag pinag-uusapan po natin ang obedience, malaking issue ito sa Panginoon. Kinakailangan talaga na kaya siya naglalatag ng mga panuntunan ay para tayo po ay umayon sa kanyang ninanais at kalooban. At alam naman po natin na ang kanya pong mga kagustuhan ay para sa ating ikabubuti. Pero iba pa rin kapag tayo po ay willingly na talagang nagtatalaga ng ating mga sarili sa kanya. Now, ang tanong, sino ba itong si Haggai? Si Haggai po ay isang prophet at kung i-consider siya ay isang minor prophet. No? Sa paglilinaw natin sa mga dating usapin, ang major and minor prophets ay hindi naman po dahil yung isa ay masikat kumpara sa isa. Hindi po yun. Ito po ay may kinalaman sa haba ng mga kabanata na mga naisulat nila. No? So halimbawa yung Isaiah, Jeremiah, bakit major? Sobrang haba po ng mga tala na yun. Si Haggai naman ay 2 chapters lang. Ayun po ang basis ng major and minor prophets. No? So dito po sa prophet na ito, yung name niya is My Feast. No? So ito po malamang ay pinanganak daw sa isang araw ng pagdiriwang o kaya ay parang kapistahan. Yan. Hindi masyadong marami po ang nasulat tungkol kay Haggai, pero dito makikita ninyo yung kanyang faithfulness. No? Minsan, pag ating sinusukat, sino ba talaga ang successful at faithful pagdating sa pagsunod sa Panginoon? No? Kasi minsan, tayo ay natatabunan yung ating pagtingin ng mga kung tawagin natin ay demands or impositions ng tao na ang matagumpay, kinakailangan, madami ang sumusunod sa iyo. May mga pagkakataon, matagumpay ka kapag ka naabot mo yung pinakamataas na posisyon o yung tinatawag nating ranggo sa isang particular na organisasyon. Matagumpay ka kapag ka nagkaroon ka ng ganito karaming kayamanan. Hindi ko sinasabing yung ibang mga panuntunan na yon ay completely masama. Kaya lang, I think, tingnan natin from God's point of view. Ang matagumpay dito, lalo na in relation to being prophets, no? Ikaw ay itatalaga ng Panginoon to speak in His behalf. Sasabihin mo yung kanyang pinasasabi sa mga recipients, kung sino man yung taong dapat kausapin. Sasabihin mo ng tama, accurately kung ano yung pinasasabi. And yun nga, may mga times mahirap, no? Merong prophet, alam natin si Jonah, no? Bilang prophet, yung kanyang pagsasabihan ay mga taong ayaw niyang magbago dahil galit siya doon sa mga lahi na ito, no? Yung mga taga Nineveh. Dahil yung kanyang mga ninuno ay sinaktan ng mga ito at pinahirapan. Dulot noon, alam niya na kapag ka ito ay pinagbigyan ng Panginoon at binabalaan sa pagsasaayos ng kanilang mga sarili, eh baka patawarin. So ayaw niya, kaya siya lumiban. Pero binalik siya ng Panginoon, and true enough, no? Nung sinabi niya yung kalooban ng Panginoon, may pagkatakot na kanilang binago ang kanilang gawi at nag-ayuno, humingi ng dispensa sa Diyos. No? Meron namang mga propeta na ang hirap kausapin ng mga taong kakaharapin nila, kasi pwede nga kakausapin mo yung mga tao na ang tawag natin dito, nag-e-enjoy sa kanilang ginagawa, tingin nila walang mali. And then suddenly sasabihin mo, hindi yan gusto ng Diyos. Atakihin katuloy nila. Meron namang kakausapin mo ay mga leaders, katulad ng mga hari. At ang sasabihin mo ay taliwas yung kanilang ginagawa sa nilalayo ng Diyos. Siyempre, ang target ay yung messenger. No? Kaya meron nga ano yan, saying, do not shoot the messenger. ang point doon, may trabaho lang niya yun. No? Pero most of the time, since siya yung nagdadala ng mensahe na yun, critical message, ay siyempre, madalas siya yung nagiging ano, parang sentro ng pananakit or insulto, dahil yun nga, siya yung pinanggagalingan ng mensaheng ayaw marinig ng tao. Now, in relation to Haggai, ito naman po mapapansin natin, madali bang kausapin yung mga tao na nanggaling po sa pagkaalipin, nagkaroon ng kahirapan ng buhay, and then sasabihin mo, mukhang nakalimutan nyo na yung pinaka-importante. At yung pinaka-importante yung dapat yung ginagawa ay muling itayo ang bahay ng Diyos. At doon, no, parang kung halimbawa ko si Haggai, masasabi mo kaya, pwedeng pasukin ka ng awa. You know, from a human standpoint, minsan iniisip mo, medyo hirap pa sila eh. Galing sila sa pagkakagapi, galing sa pagkakaalipin. And then ngayon, nanumbalik sila, tinayo yung bakod ng Jerusalem, naitayo yung mga bahay nila. Ngayon, tatayo naman yung tahanan ng Diyos. Pero kailangan natin maintindihan ito sa background. Nung sila po ay na-exile sa Babylon, ang karamihan sa kanila ay nananalangin sa Diyos, ibalik niyo po kami at gagawin namin ng nararapat. Yan. Yung iba namang nanatili doon, no? At nagpangkalat sa iba't ibang mga lugar at mga sulok ng rehiyon ng mundo noon, ayun din, no? Hindi man sila nahuli at naalipin, yung iba ay nanatili rin doon sa Israel. Pero ang kanilang pakiusap ay pahintulutan sila muling maitayo yung templo ng Panginoon at magtatapat na sila. Eh ito na nga, nakabalik na. Pero somehow, hindi pa nagagawa yung tahanan ng Diyos. At mga 2 dekada ito. No? So somehow, mga 20 plus years na bago natapos yung tahanan ng Diyos. And it required a prompting coming from a prophet. Diba? So tapat si Haggai. Pwede niyang, minsan kasi yun ang problema ng tao sa sobrang konsiderasyon. Baka minsan, hindi na ho ito konsiderasyon lang, baka nakukonsinti mo na yung hindi ayos, yung kakulangan o pagkakamali. Kinakailangan na rin gumawa ng tamang action. In the case ni Haggai, mas alam niya na yung kalooban ng Diyos ang mas may bigat at dapat gawin kumpara sa gusto ng tao. Now, dito rin sa Haggai, may 2 leaders, no, na napakahalaga ang kanilang submission sa kalooban ng Diyos. Yung una ay si Zerubbabel. No? Si Zerubbabel ay governor. No? Yun na lang ay binigay sa kanya na, ano eh, na title. Pero galing siya sa linya ni Haring David. Pero hindi ba alam natin yung promise ng Panginoon sa bloodline ni David, sila yung maghahari sa Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesyas, no? Pero in this case, governor na lang siya kasi nga nasakop sila ng Babylonia at dulot na binigyan siya ng responsibility as a governor. Pero siya yung kinausap ng Panginoon at inatasan na dapat na nilang simulan at tapusin yung tahanan ng Diyos. Ang kagandahan po dito, no? Ang kanyang titulo man ay masasabi nating hindi kasing tingkad at taas nung gugustuhin niya o nararapat, pero yung kanyang action, yun yung hinahanap. He has a heart. No, kasi yung mga magta-take over ng kingship and rulership sa Jerusalem, hindi lang naman yung titulo mahalaga doon eh. Sila ay inilulukluk ng Diyos to be able to do God's bidding sa rulership nila, and at the same time, sa kanila rin hong ano, pagkilala sa kanya. No? So, dito, si Zerubbabel did exactly that. He responded to God at dun sa kanyang kakaunting mga kasamahan ay pinangunahan niya sa isang task na gusto ng Panginoong tapusin. Yung pangalawa, ito, so kung si Zerubbabel ang political and military leader, being a governor, si Joshua naman, yung ang sabi dito, the son of Jehoshadak, ay siya yung high priest, no? Siguro iniisip natin, well, yung high priest, madali yung kalabitin at atasan sa kalooban ng Diyos. Not necessarily so. Marami ho tayong alam na sa leadership ng spiritual organization, especially dito ho sa Old Testament, no? Maging sa New Testament, na yung mga leaders, being spiritual leaders, may expectation ka na maayos sila. But they also are, di ba, may mga kwento rin na nagsakam sa corruption. Eh, doon lang sa panahon ni Jesus eh. Di ba si Caiaphas, high priest yun eh. Yun yung unlawfully kanyang hinukuman si Jesus, no? Yung kanyang mga strategies were, sabi nga natin, manipulative and kung hindi man, ano, above the law is bend the law. Ganun yung style. Kaya nga si Jesus, ang nangyari sa kanya ay na-crucify, no? Dahil dun sa prompting ng high priest, and eventually tinurn over siya kay Pilate, no? Yung ruler naman sa lugar na yun ng Roman Empire. But we can see na pwedeng corrupted, no? Ang isang tawagin natin religious practitioner. Pero in this case, Joshua, alam niya ang kanyang role as high priest and he owned it. Meaning kung siya ang kinakailangan na tumugon sa nararapat na gawin para yung tahanan ng Diyos, yung mga tao ay magbigay ng pahalaga at the same time, naigampanan ang mga religious responsibilities nila. So he took charge at yun nga, yung partnership nila sa pag-respond sa kalooban ng Diyos ended up na yung second temple was rebuilt. No? Pero meron ding grupo ng mga tao na kung tawagin ay mga remnants. No? Sila daw po ay mga believers. No? At sila yung mga tao na despite the fact mahirap na bumalik sa Jerusalem at mag-rebuild, ay sumunod, no? Sa prompting ng Panginoon at maging doon sa utos ng Persian Empire na sige, bumalik kayo sa inyong lugar, tayo nyo yung dambana na inyong Diyos at kayo'y manambahan uli sa kanya doon. Sila po ay tumugon. Sa dinami-dami po na mga Israelites, ang remnants ay mga 50,000. At sila po ay sinasabing dahilan kung bakit ang Panginoon ay nananatiling tapat sa kanyang covenant. Kasi may iilan pa na tapat din naman na nagnanais na gawin ang kalooban ng Diyos. So hindi naman sila masasamang tao. Ang problema lang ay mali na yung priority nila during this time. Bumalik sila eh. And then, rebuild yung bakod kasi kailangan yung bahay nila, of course, yung dwelling nila, mahalagang tapusin, na neglect lang nila yung pagtatayo ng tahanan ng Diyos. So, whenever you look at yung prioritizing, no, very important na topic yan sa ating pagtrato sa Panginoon. If we say we love God, are we giving Him priority? Siya ba yung talagang nakahihigit at nakatataas sa panuntunan at takbo ng ating mga buhay? Kasi pwedeng may kaagaw eh. Pwedeng may mga bagay na kumukuha pa ng ating mga atensyon at lakas at ng resources. On the other hand, if we prioritize God, yun nga, doon nakalinya ang ating takbong pangbuhay. So, meron tayo ngayong titingnan at ito po ay galing mismo doon sa Haggai, it's chapter 1 verses 2 to 7. At ang sabi po dito, thus speaks the Lord of hosts, saying, this people says, the time has not come, the time that the Lord's house should be built. Then the word of the Lord came by Haggai the prophet, saying, is it time for you yourselves to dwell in your paneled houses? and this temple to lie in ruins. No? Alam niyo kung bakit major concern yung pagtatayo ng templo ng Panginoon? Well, una sa lahat, pag yung templo po ay nandoon sa sentro ng komunidad nila sa Jerusalem, ito po ay nagsisignify na, di ba, merong lugar kung saan gagawin nila yung mga rituals, kakatagpuin ng Panginoon, pahahalagahan ng Diyos. Kung wala yun, it's either hindi nila ginagawa yung mga dapat na gawin para sa Panginoon at medyo mababa na rin yung kanilang pagbibigay pahalaga sa Kanya. Yun ay isa, no? Of course, very important din sa kanilang day-to-day living that they have to be centered sa Panginoon. Siyempre, they're called the holy people of God. Yung land is the holy land. Yung kanilang city is the holy city of Jerusalem. And yung pinakadahilan yan is because in the middle of it is the house of God, the temple, no? Yung simbolo ng presensya ng Diyos. And that's exactly the second point. Yung templo ay hindi lang dyan para sa mga religious obligations. Ito po ang pinakasimbolo na ang Panginoon ay nananahan kasama nila. O ang Panginoon ay kasama natin. Di ba? Yun po ay very important. Na hindi lang siya nandun sa malayo at nanonood. Walang pakialam. No. He actually will come here and he has a specific location kung saan siya kakatagpuin. At yun po ay isa sa mga bahagi ng dahilan dito sa Haggai. And ito nga, may binanggit din ng Panginoon through Haggai. Yung Haggai chapter 1 verse 6. You have planted much, but harvested little. You eat, but never have enough. You drink, but never have your fill. You put on clothes, but are not worn. You earn wages, only to put them in a purse with holes in it. Ano yung point ko dito sa mga salitang ito? Walang sense of satisfaction at parang walang sense of improvement yung buhay ng mga Israelites. Walang prosperity na sense. Ang dahilan, because kahit anong pagpapagal, hindi sa walang effort, very clear naman, meron. Hindi sa walang plano, meron nga eh. Kaya lang parang wala yung tinatawag nating intended results. At pagod na sila and frustrated. Alam niyo kung bakit? Because the source of yung tinatawag nating blessing is God. Yung source ng satisfaction ng buhay, progress ng buhay is God. Ni-neglect mo siya, yung ibang mga bagay, hindi mo may enjoy, di ba? Kaya nga may Matthew 6:33. That is a very important passage to answer this particular situation. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Then all these things shall be added unto you. Yun po ay isang conditional promise. No? Conditional kasi bago mo makuha yung result o yung reward, you have to commit to the principle and to the action ng pagsunod at paghahanap sa kalooban ng Panginoon. So, four lessons na siyang magiging parang part ng body ng ating lesson. And then tomorrow, around ng Sunday, i-conclude po natin ito by continuously looking at yung iba pang learnings from the book of Haggai. Number one, God deserves our first fruits. So when the Israelites returned to Jerusalem, they faced hard times and they paused building the temple. Yet they had no trouble completely finishing their own wood-paneled homes. So Haggai called out this misplaced priority, telling them to consider your ways. No? So kailangan paunawaan at paalalahanan ng tao. Baka akala niya okay lang, na ipagdadahilan niya ang mga bagay-bagay, mukhang ayos lang. Pero sa harapan pala ng Panginoon, hindi na. So, yan nga yung binabanggit ng Panginoon. May pangako eh. And remember yung Ecclesiastes, hindi bang sabi, the Lord awaits the fulfillment of the promises that you make to Him. So, ibig sabihin, pag nangangako ka, kinakailangan tumutupad ka. Kasi yun yung covenant o yung inyong agreement, usapin ng Panginoon. Meron siyang pinangako, tumutupad siya, ganun din tayo sa Kanya. So, yung best, yun yung binibigay. Ganda ho ng mga principles sa Bible about giving yung best. No? Pinaka maganda dyan yung prinsipyo ni David, and I will not give unto the Lord anything that costs me nothing. So, ibig sabihin, merong pagpapahalaga pagdating sa Panginoon. Yung second, God is sovereign over all circumstances. Yes, tama ang mga Israelites ay nasa isang sitwasyon kung saan kagagaling lang nila sa pagkakaalipin. Nare-restore pa yung kanilang mga buhay na nagkadurog-durog dahil sinira ng mga Babylonians yung kanilang lugar. Pero yun nga, ang kanilang isip noon, paano? Gusto nilang bumalik, pero paano? Nung si Nehemiah, kung naalala niyo yung lesson natin a few months back, ginamit natin siya, nare-rebuild yung walls. Ang lagi niyang binabalikan si Nehemiah ay yung ginawa ng Panginoon na pinigyan sila ng pabor doon sa hari ng Persia. Na yun yung tinap ng Panginoon para sila ipalayain, pabalikin doon sa lugar para mag-rebuild. At siya rin yung nagbigay ng testamento para pwede nilang gamitin kung anumang materyales ang kailangan para mabuo yung mga bakod. No? So, ang point is, ang Panginoon ang may saklaw ng lahat. Kung yan man ay yung pag-ani, yan man ay yung takbo ng panahon, o kaya yung mga kaganapan sa buong mundo. No? Kaya yan po ay isang napakahalagang bagay. Kung tutuusin yung Jerusalem, di naman kalakihan. Pero yun nga, dun pinapakita ng Panginoon sa mga Israelites na pag ako ay inyong inasahan, despite of the situation, kaya kong gumawa ng higit sa inyong in-expect. No? So God is sovereign over all circumstances. And there's a third, God promises His tangible presence. No? When the people finally listened and got to work, God sent a short, deeply comforting message. I am with you. No? Yun po ay napakahalagang mensahe na ang Panginoon ay kasama mo. No? So nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob, pag-asa. At the same time, ng tawag natin doon yung motivasyon. No? Kasi kung tutuusin, pwedeng ang mga taong ito medyo discouraged pa. No? Nandun sila sa point na parang overwhelmed pa sila ng defeat at destruction. Pero somehow, nakikita nila may moving forward, pero yung pagbibigay ng Panginoon ng assurance, I am with you, is something na pwedeng mag-invigorate at mag-enliven ang kanilang mga kaisipan at damdamin. And true enough, no? Yun ay isa sa mga motivating factors nila. And then the fourth, God's future glory is unmatched. No? Ito kasing pagtatayo ng second temple, merong bagay na sinasabi ang Panginoon dito na ang kalwalhatian nito ay nakahihigit pa dun sa nauna. Well, if you compare it, yung unang templo nung ginawa ni Solomon, nasa peak ng yaman. Kasi nag-golden age ang Israel through David. Nung pinasa kay Solomon yung kingdom, marangya sila malaki ang kanilang kapasidad. Nung ginawa yung templo, yung first temple, nung dinedicate, sobrang daming inalay na hayop. Pero nung ginagawa ito, yung mga materyales talagang masasabi nating pinakamaiinam. Yun lang. Yun hong pagkilala sa Panginoon at pamumuhay sa Panginoon in the course of time, hindi naging mataas. Yung materyales, oo. Yung gusali, malaki, oo. Kaya lang yung pagmamahal sa Panginoon, manipis. Yan. Eh, ang punto ng Panginoon, kahit itong tinatayo nila ngayon, kasi nga, dito, hindi pa sila, fully recovered. So, nung natayo nga, may ilang mga tumingin doon na matatanda na nakakita daw nung ganda ng unang templo, nag-iyakan . Hindi maikukumpara. Pero ang sabi naman ng Panginoon, pananahanan ko yan. At ano ba yung idea nito? Ba't sinasabing God's future glory is unmatched? Itong second temple, yung actually pinasok ni Jesus. Moving forward in the future sa New Testament. Di ba si Jesus ay pumunta sa templo? Yan po yung temple na binabanggit. So, even though it's not as grand as Solomon's temple, pero ito naman yung temple that was basically, di ba, entered into by the only begotten Son of God. So, yun po ay napakahalagang bagay na pwede natin makita rin dito sa usapin ng Haggai. No? So, tutuloy po natin bukas. Ito po ating pag-aaral dito. And once again, gusto nating matuntun. Paano nga ba talaga yung total obedience? At ano ba yung in-expect ng Panginoon sa atin if we make a covenant with Him? Paalala po nating programa, sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid.
1: Konektado. Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado.
2: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Masayang tahanan! Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan!
3: Magandang araw sa lahat ng ating mga ka-family, ang ating mga kapitbahay at kaagapay. Ito po ang inyong masayang tahanan at ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Kamusta ka na? July na! Kamusta na ang inyong tahanan? Meron bang mga gusot na naayos na? Meron bang mga conflict na na-resolve na? Sana habang dumaraan ang panahon, tayo bilang isang pamilya, mas lalong lumalago, mas lalong sumasaya. Kaya samahan niyo po kami sa ating pampamilyang kwentuhan dito sa 702 DZAS Radio TV at iba't iba pang himpila ng Far East Broadcasting Company. Nitong mga nakalipas na linggo, ang daming mga hamon na nangyari sa ating bansa. At sa atin pong pagtingin, saan ba ito nag-uugat? Talagang nakikita natin yung connection sa pamilya. Ang family natin ang foundation ng ating society, ng ating bansa. Kung meron pong mga problema sa loob ng tahanan, hindi po pwedeng hindi ito mag-reflect sa pangkabuoang buhay natin bilang mga Pilipino. Kaya importante na pinapalakas po natin ang ating mga tahanan. Kaya nga po, ang National Coalition for the Family and the Constitution, meron pong panawagan sa ating lahat. We are gathering signatures para sa ating petition na Family Mainstreaming Law. Kaya kung kayo po ay interesado na makilahok dito, nariyan po, nakikita ninyo ang ating poster, ang QR code at ang link para po tayo ay lumagdak sa pagpapatatag ng ating mga pamilya. Unahin, pamilya natin. Maraming problema ang ating bansa, pero marami dito ang pwedeng masolusyonan kung bibigyang priority po natin ang ating family. Marami tayong pag-uusapan ngayon at kasama natin, eto ang ating inaanak mula sa Negros, ready na po para magbigay ng kanyang mga parenting tips para sa ating mga mommies and daddies na meron pang maliliit na chikiting. Eto po si Dorcas Liedo Brion para naman sa ating bibang inay.
4: Mga inay, let's talk about the struggle of family devotion. Aminin natin, sometimes it feels more like a funeral or a boring lecture than a life-giving time. You try to read a long passage, pero mga bata, nagtutulakan, nag-uunahan sa upuan o kaya naman ay nakatingin lang sa kesame. Before you know it, you're frustrated and shouting. Mag-focus na kayo dahil usapang ganito. Ironically, we end up losing our peace while trying to teach them about the Prince of Peace. Here's the truth. Discipleship is not a school subject. It's a lifestyle. If your kids think God time is just 30 minutes of sitting still and being bored, they'll drop it the moment they leave your house. 1 Thessalonians chapter 2, verse 8 says, we were delighted to share not only the gospel of God, but our lives as well. Our goal is to make the word of God taste sweet, hindi parang mapait na gamot na kailangang lunukin. So how do we make it engaging without losing the depth? Here are your Bibong Inay moves. First, keep it short, sharp, and simple. You don't need an hour-long sermon. For young kids, 10 minutes of high-impact truth is better than 40 minutes of yawning. Use a story-based Bible, or better yet, act it out. Let them see that the Bible is full of action, miracles, and real-life drama. If they are asking for one more page, you've won. Stop while they still want more. Second, the question and answer culture. Instead of you doing all the talking, let them lead. Ask them. Anak, if you were in that story, what would you do? Or what does this tell us about who God is? Give them the space to ask. Why? Even the hard questions. Don't be afraid if you don't know the answer. Sabihin mo lang, that's a great question, anak. Let's find out together. This teaches them that the Bible is a treasure map we explore and not just a textbook we memorize. Third, connect the word to the noun. Devotion doesn't end when you close the Bible. It starts when life gets messy. If someone gets angry later that day, remind them. Remember what we read about being kind? How can we apply that right now? So make the Bible the manual for real life. Hindi lang something we talk about once a day. Show them that God's word is alive, active, and helpful for their actual problems today. Mga inay, we are not just giving them information. We are building their foundation. Don't worry about being perfect. Just be consistent. Even the small seeds you plant today will grow into a forest of faith tomorrow. I'm your Bibang Inay. Let's keep leading our families with grace, truth, and a lot of grit. See you in our next season!
3: Magkakatuwang ang pamilya, simbahan, eskwelahan para tayo ay makapag-grace ng mga kabataan na mayroong takot sa Diyos, pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa pamilya. Napakalaki ng bahagi ng mga campus missionaries para po mas ma-disciple pa ang mga kabataang Pilipino. But of course, discipleship begins at home. Pero partners natin, ang mga organizations gaya ng CREW o ating Campus Crusade for Christ. At eto, kasama ko dito sa ating masayang tahanan, mga inaanak ko rin sa kasal. Kasama natin, Buddy and Maymay Tendero. Hello mga inaanak.
5: Hello Nina.
6: Yes, thank you for having us dito sa masayang tahanan. Oh. And good day po sa ating lahat.
3: Ayan, hindi nila first time. Dati kasama nyo pa ang inyong mga fur babies.
5: Yes, nung pandemic po.
3: Nung pandemic yes. Yun, yes. Hindi ba? Yes. So, online. Kamusta na mga inaanak. You've been married for 15 years.
6: 15 years. And then we've been serving the Lord with CREW for the past 20 years.
3: Wow.
6: Doon din po kami nagkakilala ni Maymay.
3: Bago natin pag-usapan, paano kayo nagkakilala? At yung period na meron din kayong long distance relationship, pag-usapan muna natin, the past 15 years, ano yung inyong mga natutunan patungkol sa masayang tahanan. Paano ba magkaroon ng masayang tahanan at masayang partnership, yes, hindi lang sa mga gawaing bahay, but even in serving the Lord?
6: Opo, ang dami talaga natin matutunan. Sa experience namin, siyempre, nagbibigayan kami. Niisip ko una na, wife submit to your husband.
3: Oh.
6: Pero nakikita ko na hindi naman sa lahat ng pagkakataon ako yung may expertise.
3: Mm-hmm.
6: So, si Maymay po, katuwang pa talaga in leading and also forging our direction together. So, maganda. Nagkakasundo po kami dahil yes, nagbibigayan po kami.
3: Wow!
5: Yes. May kasabihan daw na happy wife, happy life.
3: Uh-oh.
5: Pero hindi naman din tama na puro lang ako masusunod. Uh-oh. Syempre, the Bible teaches the wives to submit.
3: Yes.
5: But syempre, there's a partnership. Mm-hmm. Nga, na we know somebody's better at something. So, mm-hmm, siya ang gagawa nun, siya ang masusunod.
3: Mm-hmm.
5: Or we learned about yung preference. Kasi laging problem yung saan kakain, anong ulam, mga ganyan.
3: Uh-oh.
5: So, whoever has the highest or higher preference,
3: uh-oh,
5: pagbibigyan. And we're thankful in many, especially major decisions that God has brought us. Lagi kaming same, mm-hmm, ng direction na nililid ni Lord. And I think that's very important para sa masayang tahanan na ultimately, we want to follow the Lord.
6: Yes.
5: May struggles, pero mabait pong asawa si Buddy. Mabait naman din yata ako.
6: Yes. And also, Ninang, maganda rin po yung idea na naturo sa amin na ang fulfillment pala natin, hindi nanggagaling sa ating asawa, mm-hmm, or even sa ating mga anak, hindi sa ibang tao pero sa primarily sa Panginoon. Mm-hmm. So yun po yung isang principle na nakatulong sa amin, yes, early on in marriage, kasi may mga expectation. Pero ang talagang pupuno ng pagkukulang natin, hindi yung isa't isa, pero si Lord mismo. Bonus na lang namin ang isa't isa.
3: Ganda! Talagang yes, ang mag-fulfill ng ating mga deepest desires in life, hindi ang Mr., Mrs., yes, mga anak natin, yes, o yung mga pangarap na naabot. Yes. Kasi temporary lang yun eh. Pwedeng pasayahin ka nila, pero merong hangganan, merong limitation. Mm. Talagang si God, yes, ang mag-fulfill ng vacuum na nasa puso natin, kasi God-shaped vacuum yan, yes, eh. Siya lang ang kayang pumuno, hindi ba? Pag-usapan na natin, 15 years na mag-asawa, 20 years na magkaibigan, yes, nagkasama sa Campus Crusade for Christ, ngayon po ay crew na. Paano nagsimula ang lahat?
6: So, right after college, si Maymay po sa UP Diliman, ako naman po sa UP Iloilo, we joined staff of the crew. Mm-mm. And na-late po ako noon dahil galing pa po ako ng Iloilo after graduation. Nag-join po ako dun sa staff training. Nakahanda na lahat silang batch.
3: Saan yung staff training?
6: Dun po sa office ng crew, sa Scout Borromeo.
3: Ah, sa Quezon City.
5: Quezon City. Mm.
6: And pagpasok ko po ng room, na-late po ako, and napansin ko agad si Maymay, wow, na pinakamaganda dun, wow, sa aming magkakasama.
3: Meron pang spotlight sa kanya, kaya unang pansin si
5: hindi
3: Maymay
5: naman po ako
3: agad.
5: Yung, hindi naman ako yung only girl. Pero
6: anyway. And after po nung during the training, naging okay po kami na magkaibigan.
5: And we were teammates po. We were both
6: pareho
5: trained.
6: Pareho kami ng interest.
5: In UP Diliman.
6: Tapos kahit po meron ako mga kakompetensya sa attention ni Maymay, ako po yung nag-commit sa akin.
3: Wow, yes, naman. So, unang araw pa lang, napansin ka na ni Buddy. Kailan mo naman napansin si Buddy?
5: Late po kasi siya. So, syempre, everybody noticed him, ganyan. Pero I think during the training year, yung nga, Buddy mentioned, marami kaming common interests. Mm. So, we liked movies, we enjoyed being with students talaga. Tapos, I think marami ding work tasks na kami yung pinagpapares ng team leader namin. Mm-hmm. I don't think it was because he was matchmaking us, pero siguro may complementary kasi kami na skills. Mm-hmm. So, kuwari, Buddy would do this project, o sige, may sama ka sa team niya, parang ganon. So, that, you know, parang mabilis kami naging friends. Opo, naging friends kami, same common interests. And then, after our training year, for 1 year, kami sa batch ang naiwan as teammates. Naiwan kami sa UP Diliman.
6: Pero Ninang, hindi ko po inaasahan magkaroon talaga ng love interest sa missions. Mm-hmm. Kasi sabi ko, distraction siguro yung pagkakaroon ng partner in life. Dahil sabi ko, susunod ako kay God anywhere, anytime, to do anything. So pag meron ako kasama, magihinder yon sa pag-follow. Tapos, na-assign kami ni Maymay together sa UP Diliman. Mm-hmm. Very romantic po yung place. And marami
3: yun, nasa lagoon ba yan?
6: Sa Oval, and then sa marami po magandang kainan dun sa UP.
3: Totoo.
6: So, nag-grow kami in friendship. And then, nagkakaroon na ako ng talagang feeling.
3: So, ikaw ang unang nagka-feelings.
6: Yes, opo. Oh. And then sabi ko, Lord, tanggalin niyo tong mga temptation na to.
3: Wow, temptation pa talaga eh, no?
6: Didistract ako sa ministry. Oh. Pero nung pinag-pray ko at sinik ko si Lord, ang impression niya sa akin, paano mo alam na galing sa demonyo yung feelings na yan? Mm. Paano kung galing sa akin? Sabi niya. Sabi ko, Lord, pwede pala yun. So, parang nagkaroon ako ng go signal from God, and nag-seek ako ng permission sa mga team leaders namin, accountability. And nag-pursue na po ako kay Mai.
3: Ayun. Okay. Ano ba yun? Iniisip mo, hindi ka mag-aasawa?
6: Kasi hindi naman talaga, pero sabi ko, gusto ko in the siguro next 5 years, 10 years,
3: focus muna
6: ako dun sa ministry.
5: Meron po siya parang press release na I'm okay to be celibate, mga ganyan siya. Kaya po nung parang nag-change yung kanyang damdamin, parang obvious din sa akin na bakit parang iba na siya? Kasi nga, nung una, parang very clear talaga na platonic lang.
6: Tapos, diba, may naman very friendly. So, lagi akong hinihila.
5: Pero platonic yan, yun.
7: Kasi yeah, she felt safe. Ah, walang mali siya to.
5: Yes, that's the word. I felt safe. We were really good friends. Pero there was a time na, that time pala na God already was speaking to him. Mm. Parang iba na. Parang lagi nang umaaligid. Yan.
7: Bumabakod na.
5: Laging nag-aabang kasi hahatid, susundo. Service kasi love language.
7: Ayun. So, paano naman tumawid sa iyo? Kasi siya, no, nag-shift na yung kanyang damdamin.
5: Yes.
7: From being friends, platonic relationship, eto na, may romance nang nalalaman, di ba?
5: Yes.
7: Ikaw naman, when did you start considering buddy?
5: Well, syempre, yung una nagpapansin siya. Syempre, as girls, mahapansin mo nga yun na may something. But, I was taught that na wag mag-assume.
7: Yan.
5: So, wag kang mag-assume unless this guy tells to your face, not texts, tells to your face that he has intentions to pursue and whatever his intentions are. So, yun yung ako. Pinapatay ko yung switch na wag kang mag-isip na wag kang mag-assume, ganyan. So, I try to be the same, ganyan. As I treat other friends na lalaki, ganun. Until one time nga, nag-confess siya ng feelings niya.
7: Meron ng laying down of intentions. Yes.
5: But that also was surprising for me and confusing at first kasi parang una niya sinabi sa akin, I have feelings for you. So ako, feelings, crush ba yon? Like, love, saan kaya? Yan hindi ko alam. And I was also caught off guard. So it took a series of conversations to find out what his intentions were. Tapos, yung sunod, I think the conversation na ano na siya, he was talking about marriage na. So ako, parang, wait lang. Wait lang, parang...
7: Nagsabi ka pa lang ng feeling, sinagot mo na ba? Wala pang sagot, tas marriage na kaagad.
5: Opo, so that's where I sought the Lord naman. Kasi parang, I think I liked him already that time. I would say crush ko ka na siya. Pero hindi ko alam kung mahatapatan ko yung sinasabi niya na journey towards marriage. So yun naman yung, Lord, mag-usap tayo. I talk to my mentors. And then, ayun, syempre, he was in the process of pursuing then, praying about it. Pero may ano pala, may catch po eh. When he laid down his intentions, I was already going to go through a an emotional, spiritual healing program called Living Waters. So I was going to go through a 25-week program with Living Waters.
7: So aalis ka?
5: Dito lang po yun, but I could not make any life altering decisions during that 6 months.
7: Uh-oh.
5: And nagtapat siya siguro 2 weeks before the program started.
6: So nag-intay kami 6 months.
5: So he had to pause in a way the courtship and I had to try to not respond or do anything.
7: Not be affected by knowing that he likes you.
5: Yes, yes. Kasi God was revealing a lot of things about me. I was going through a personal season of healing. So, my small group leaders would tell me na if I make a decision, it might affect the healing kasi I might run to him instead of to God. And, you know, it wasn't advisable and helpful. So, 6 months po yung talaga official waiting period. Ganon. So, yung day po na sinagot ko siya was the day I graduated from the program.
7: Wow naman.
5: Kasi paglabas ko po nung pinto ng program, nung where we were having it, nag-aantay na siya with flowers.
7: Wow! Tapos nagsabi ka ng yes.
5: Opo. Ano mo na siya, meron siyang speech, meron siyang something na di ko na maalala. Pero opo, that's when I said yes.
7: Basta ang alam mo, merong flowers at naghihintay si Buddy sa'yo.
5: And I know because people were taking, may mga friends kami in that program who were taking photos. So, meron po kaming paparazzi photos.
7: Hindi pa to proposal.
5: Hindi pa po.
7: Para lang maging mag-boyfriend-girlfriend.
6: Yes. Yun nga po nangyari. Nung nag-boyfriend-girlfriend kami, after a few months, in-assign naman ako sa Cebu.
7: Oh.
6: So, nagkalayo kami. Mm-mm. But after 1 year of serving in Cebu, sabi ko, lahat ng nagawa ko as a single person, parang nagawa ko na. Mm-hmm. Yung mga next na gusto kong gawin, dapat meron na akong kasama.
5: Yes.
6: So, nag-propose na ako kay Maymay. And after a year, we got married.
7: Ayun.
5: So, I moved to Cebu.
7: Meron kayong 1 year na hindi kayo magkasama?
6: Apo.
5: More than a year.
7: More than a year. Paano Apo. Ninyo hinandle yung LDR, long distance relationship?
5: Ayun po, San Cellular. For Andy those who call. Don't know that, San Cellular was the first network to give like only calls and texts if you're the same SIM card, SIM network. Ngayon kasi parang doesn't matter which network.
6: Messenger na.
5: Wala pang Messenger noon. So, some Skype calls. Pero saan cellular calls and texts po yung everyday namin na communication. And then, I think it was a good season then kasi we really grew individually. But, syempre, together as a couple. At the same time, pag LDR pala, marami kang pwedeng surprise sa isa't isa. So, I think I enjoyed that na parang may bumisita sa Cebu from crew, so may padala siya. May bibisita sa Cebu naman from Manila, padala ako. May time he surprised me, he flew to Manila, mga ganon.
7: Wow.
5: So, nakakamiss yung season na ganon. Kasi you don't, you can hide things kasi you're not together.
7: Yung long distance relationship ninyo, at saka during the duration of your courtship, was there ever a time that you doubted each other na ito ba talaga, siya ba talaga ang magiging partner ko sa buhay?
6: Opo, kasama talaga yung, I think it's a testing period talaga yung pagiging boyfriend-girlfriend. Kung maiisip mo talaga, ito ba talaga? So, yun yung period na yun. And when you are sure, you take it on to the next level. And during that time sa Cebu, yun nga po yung nangyari. Mas natuto ako na to expand to a new territory of ministry. Tapos natuto rin kami to have new friends.
5: Apart from each apart other.
6: Kasi pag boyfriend-girlfriend, parang
7: lagi na exclusive.
6: So natuto kami doon. And to include others also in our journey. So nakatulong din naman po yung long distance. Although hindsight, parang sabi ko, sabi namin, sana hindi kami pinag-iwalay. Pero ngayon, nakikita namin na ano, nakatulong din talaga for us.
5: Yes. In our I think that time we were bitter. Sorry, crew leaders.
7: May sama pa ng loob sa mga leader. Eh, no? Pero ngayon nakikita nyo na yung wisdom.
5: There was wisdom in that. Mm-mm. Kasi we were also struggling with our boundaries. Physical boundaries. Na we thought we would not struggle in because we know better. Ganyan.
6: Christian naman kami. Ganyan.
5: But we were struggling with that. Mm-mm. So pinaghiwalay kami physically was very helpful.
6: Mm-mm. And also having mentors come alongside us na married. Mm-mm. Kasi we got married 25, siya ako 26. So kami yung mga isa sa mga unang kinasal sa friend group namin.
5: Lahat sila single pa that time.
6: Advice nila hindi masyado relevant.
5: So very mga, ideal.
6: Very ideal. So maganda pala yung married na ninong-ninang na pwede talagang magsabi na ay normal talaga mag-struggle sa isa't isa. Kasi pag hindi kayo nagsa-struggle, dun kayo magtaka.
7: Diba?
6: So yun, and it helped us keep accountable and set the boundaries.
5: Yeah, we experienced grace from these ates and kuyas and even accountability. After ng date, where did you go? What did you do? What time ka naka-uwi? Very specific. But that was things that we needed. So during the long distance relationship, we learned to trust each other. May pagkaselosa rin kasi ako that time. Insecurity. Pag di siya nag-reply ng isang buong araw,
7: dami na akong iniisip. Marami ng tinakbong kwento sa isip mo.
5: So it really helped na to learn trust, to learn also our individual identities. And also for me, our direction. Kasi ako, I grew up, I wanted to do a media ministry. And then he doesn't really feel called to that.
6: The students talaga ako.
5: So that was a time also of seeking. Kasi I will submit to him. I will move to Cebu. Mga ganun po. But yun, through it all, the Lord called us to be together. So, after getting married, saka lang po ako na move sa Cebu.
7: Ayun.
5: Binantayan po talaga kami na, you know, we will be ready. But yung nga, in hindsight, I really see the wisdom that they give. And I would not have it any other way, actually.
7: Ngayon na pag-uusapan yung kahalagahan ng campus ministry, lalong-lalo na because of the shooting that happened in Tacloban, mga stabbing incidences sa Cavite. So, ang daming mga investigations na nangyayari dyan. And the call to enhance and intensify campus ministries, nariyan ngayon. Pag-usapan natin yan, ha? Sa pagpapatuloy ng ating kwentuhan, dito po sa inyong mas sayang tahanan. Kasama natin sina Buddy at Maymay Tendero ng crew. Ito po ang campus ministry ng Campus Crusade for Christ na alam natin yung mga kaidarang ko. Ngayon po ang tawag sa kanya ay crew na. Ano nga ba yung partnership ng ating tahanan sa ating simbahan at mga para-church organizations and campus ministries like crew? Yan ang pag-uusapan natin sa ating pagpapatuloy. In the meantime, nandito po ang ating mga
3: kumare at kumpare Pastor Romel and Mar Susan Guevara para naman sa ating Usapang Worship.

0: Maraming maraming salamat sa ating mga kumare at kumpare, Pastor Romel and Mar Susan Guevara. Palagi nating nakakasama sa Usapang Worship dito po sa inyong masayang tahanan. Dahil naniniwala tayo, a happy family is a worshiping family. Sabay-sabay na nagpupuri at sumasamba sa Panginoon. Palaging tatandaan, mga dear parents, kayo po ang unang disciples ng inyong mga anak. Hindi ito dine-delegate lamang natin sa kanilang mga campus missionaries o ng kanilang mga youth pastors. Mga magulang po ang dapat nauuna sa pagdi-disciple sa ating mga anak. But of course, nagpapasalamat tayo dahil may mga tinawag na campus missionaries. Marami sa kanila ay kabahagi ng crew. Kasama nga natin, Buddy and Maymay Tendero. Ayan. Yes. Kayong dalawa ba naging believers because of campus ministry? Anong bahagi sa spiritual growth nyo ng campus ministry?
1: Ako po, lumaki ako na talagang sa Christian environment, sa church, pastor's kid. Pero dun po talaga, no, during college, dun ka makakaroon ng opportunity, mag-decide para sa sarili mo. Na hindi lang ito programa na sinusundan natin as a family. Mm. Ano ba talagang paniniwala ko? And dun pumasok yung campus ministry na mas natulungan ako lumalim sa aking faith, maintindihan talaga yung bakit natin ginagawa natin sa church.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nung una, hindi ko maintindihan eh, bakit kailangan mo mag-serve, bakit kailangan maraming meeting, and then ang daming sacrifice. Pero dun sa campus ministry, nakita ko na mas malaki pala yung sacrifice na ginawa ng

0: Thank you, Lord. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyaon ang ibig ng Diyos. 1 Tesalonica 5:18. Kailan ka huling nagsabi ng Thank you, Lord? Kahapon? Kanina? Kamakalawa? Alam mo, may hiwagang hatid ang pagpapasalamat sa pananalangin. Nakatutulong ito sa pagtutuon natin ng pansin sa mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay. Dahil dito, nakikita rin natin na ang Diyos ay kumikilos sang-ayon sa kaniyang alam na pinakamainam at hindi sang-ayon lamang sa idinidikta ng ating mga makasariling hangarin. Napakaganda nung awiting ang sabi ay, Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Ang buhay na iyong taglay, ang iyong lakas, karunungan, negosyo, hanap buhay, ang iyong mga remittance, ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong mga gamit. Ilan lamang ang mga ito sa mga biyayang dapat ipagpasalamat. Kapatid, sa araw na ito, huwag kaliligtaang taus-pusong magpasalamat sa Panginoon para sa lahat ng kaniyang mga pagpapala.
1: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.fabc.ph. Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo!
3: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan.

0: Naalala niyo ba yung game na Pinoy Henyo? Yes, kung patok na patok ito sa mga Pilipino, syempre marami ang gumagawa nito no sa parties, anniversary, reunion, birthdays. Kasi yung requirement ng game na yon, patalasan ng isip, pagalingan ng pagsagot ng mabilis at pahusayan ng sagot mula sa kategorya ng tao, bagay, hayop at lugar. And speaking of pag-iisip, may isang kondisyon sa ating utak ang bumababa yung kakayahang mag-isip, mag-alala, umunawa sa paraang nakakaapekto ito sa pang-araw-araw na pamumuhay ng isang tao. Actually, ang topic natin ngayon ay demensya. At mamaya po ipapaliwanag ng ating kasamang doktor kung ano po itong uri ng kondisyon na ito. At ayon po sa Department of Health, tinatayang nasa 1 milyong katao kasalukuyan ang merong demensya. At isa sa 10 mga Pilipino na ang age ay 60 pataas ay nagkakaroon ng demensya. At sa buong mundo, nasa 57 million na po ang affected. Pero ito ay on records. Pero syempre, yung iba na hindi nakakapagpa-check up ay hindi po naitala. Yan po ang ating pag-uusapan dahil meron pong isang organisasyon sa Pilipinas, ang purpose po nila ay dementia care para sa mga Pilipino. Katuwang ang mga spesyalista, health professionals at mga institutional provider. Magandang araw po, ako po si Jo. Hindi po ako doktor, pero ako po ang host ng Ehemplo. Dito po yan sa 702 DZAS. Napapakinggan din po sa iba't ibang himpila ng FEBC. Pero may kasama po tayo ngayong doktor, si Dr. Steven Gayoles Villaraza, MD, FPNA. Siya po ang fellow ng Philippine Neurology Association at Filipino Neurologist Specializing in Dementia, Cognitive Disorders and Cerebrovascular Diseases. Kasalukuyan po siyang training officer sa Department of Neurology ng Jose Reyes Memorial Center at visiting consultant sa JRRMMC at Capitol Medical Center at fellow ng Philippine Neurological Association. At gumawa rin po siya ng research sa Memory, Aging and Cognition Center, National University Hospital sa Singapore. At co-author at author din ng ilang international na pag-aaral tungkol sa Alzheimer's disease, neuroimaging at kalusugan ng utak. Medyo yung utak ko po ngayon kinakabahan. My brain is not braining, pero napaka-interesting po ng ating discussion ngayon. Magandang araw po, Dr. Steve.
1: Magandang araw din po, Ma'am Jo, and sa ating mga taga-pakinig.
0: Para po mag-aral ka ng specialization sa utak, dapat mahusay ang utak.
1: Dapat may interest at dapat masipag, syempre.
0: Masipag. Alam niyo, Doc, lahat ng mga tinatanong ko ng mga doktor kung matatalino sila, ang sagot nila, masipag. Bakit ganon?
1: Well, lahat naman pwede maging matalino, no?
0: Talaga?
1: Pero syempre, ang pagiging doktor kasi is may ano siya, merong ano siya eh, it's a calling eh. Mm-hmm. So, dapat meron kang dedication, commitment. Mm-hmm. And dapat meron kang sipag at lakas ng loob para matapos mo lahat ng kailangan tapusin bilang maging bilang isang doktor.
0: Ilang taon po ba ang kayo nag-spend ng pag-aaral?
1: Ang pag-aaral ng medisina ho, at the minimum ho, is 4 years of pre-medicine. So, yung mga pre-med course, then another 5 years of medicine proper para maging lisensyadong doktor.
0: Doon pa lang yon.
1: Yes.
0: Sa specialization.
1: Kung may balak pa magkaroon ng specialization, that's mm-hmm. another 3 to 4 years. And kung may subspecialization tulad sa akin sa dementia, that's another 1 to 2 years. So halos mga 10 taon din ako nag-aral para maging specialista sa dementia.
0: So dapat mag-start ka mag 10 years old ka din.
1: Pwede rin.
0: Grabe, 10 years. Mm-hmm. Pero syempre hanggang ngayon nag-aaral pa rin kayo kasi nag-research kayo eh.
1: Yes, hanggang ngayon. I think ang pagiging doktor ay hindi ho yun ibig sabihin na pag-doktor na tapos na yung proseso ng pag-aaral at pagtuklas. Mm-hmm. And habang tumatagal, marami pa tayong natututunan na bago tungkol sa mga iba't ibang mga sakit. And in a way, patuloy pa rin yung pagtuklas at pag-aaral namin bilang mga doktor para sa kalusugan ng tao.
0: Okay. Bakit po importante na makinig ang mga listener po natin ngayon sa episode na to?
1: Okay, I think ang tatalakayan kasi natin ay isa sa mga lumalaking problema dito sa atin sa Pilipinas. Ito ho yung dementia.
0: Mm-hmm. Okay. Dementia. Yan, nasabi nyo na po yung word na ito. Bigyan nyo nga po kami ng paglilinaw. Ano po ba itong dementia? Madalas kasi sinasabi, joke, ginagawang joke. Naku, may dementia ka na.
1: Right. Okay. Mm. So, siguro pasimulan ko muna ito ng isang konsepto na lahabang tumatanda tayo, pwede talaga maging makakalimutin. Mm-hmm. No? Once in a while, kahit ako din minsan, no? May mga nakakalimutin ako, mga maliliit na bagay. So, yung pagiging
0: yung susi, nail cutter, correct. Maliliit na bagay.
1: Oo, tama naman. No? Kahit minsan, yung mga pangalan ng mga taong matagal ko nang hindi nakikita.
0: Okay? Paano yung kakakita mo lang tapos sinabi sa'yo yung pangalan tapos nakalimutan mo?
1: Ayun, ibang usapan yan. Pero ang point lang is, habang tumatanda tayo, pwede talaga maging makakalimutin sa iilang mga bagay. Okay? However, may hangganan ho yung allowable na pagiging makakalimutin. Kapag yung antas ng pagiging makakalimutin ay lagpas na or labis na dun sa inaasahan sa edad, at yung memory problem na yon or behavioral problem ay nakakaapekto na sa kakayahan ng isang tao para alagaan ang kanyang sarili, yan ang tinatawag nating dementia. So, ibig sabihin, may mga matatanda na makakalimutin pero kaya pa nilang mamuhay mag-isa. Kaya pa nilang bumiyahe.
0: Mm-hmm.
1: Kaya pa nilang asikasuhin ng mga babayarin nila.
0: Mm-hmm.
1: Kaya pa nilang magluto. Kaya pa nilang magtrabaho.
0: Mm-hmm.
1: So, makakalimutin sila pero independent, hindi ho yung dementia. Ang dementia ho ay yung mga nakikita natin na makakalimutin na nga at dahil sa pagiging makakalimutin nila, yung mga dating nagagawa nila ng mga bagay tulad ng pagluluto, nagkakamali na. Hindi nila maasikaso ang kanilang mga babayarin, yung kanilang mga finances, pera, yung mga appointments, nakakalimutan na rin nila. At kung walang tulong ng ibang tao, talagang hindi nila magagawa ang mga yon. So, yung pagkawala ng kakayahan para alagaan ang sarili, yan yung pinaka-importanting aspeto o elemento para masabi natin merong dementia ang isang tao.
0: Ang dementia po ba, Doc, ay dead end?
1: Maraming mga pwede maging sanhi yung dementia. Okay?
0: Mm-hmm.
1: Meron tayong mga tinatawag na reversible. Ibig sabihin, may mga kondisyon na kapag meron kang medical problem, pwede magdulot din ho yun ng pansamantalang memory loss or pagbagsak ng memory function.
0: Pero pwede rin siya sa category ng dementia.
1: Yes, pwede magdulot ng dementia. No?
0: Ano pong sakit
1: yun? Halimbawa, ang pinaka-common pa rin would still be thyroid problem. For example, hypothyroidism, mababa yung thyroid function. Yung thyroid kasi yan yung hormone sa ating katawan na kumokontrol sa metabolism natin.
0: Mm-hmm.
1: So, pag mababa ho ito, mabagal din ang takbo ng ating katawan kasama yung pag-iisip natin.
0: Ay, ganun
1: so,
0: pala yun.
1: So, pwede maging sluggish, mabagal yung pag-iisip. So, maaring magmukha itong mga sintomas ng memory loss.
0: Okay.
1: Okay. Pero pag naayos yung problema doon sa thyroid function, minsan bumabalik din yung kanilang normal function. Okay.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, meron naman tayong mga tinatawag na mga neurodegenerative. Ito naman ho yung mga irreversible. Ibig sabihin, once na nagkaroon na ng proseso ng pagbabago sa utak, dahil sa usually ang nagiging epekto nito ay nagkakaroon ng pagliit or nagkakaroon ng pinsala mismo sa utak. No? At yung mga pinsala na to ay hindi na maaaring mabalik sa dati.
0: So kung halimbawa nakalimutan na niya yung mga bagay na yon, hindi na niya maaalala.
1: Correct. Mm. Dahil sa mga permanent na pagbabago sa utak, irreversible na ho ito at patuloy na lumalala habang tumatagal. Ito ho yung mga uri ng mga dementia na I would say wala na talagang gamot pa sa at least sa ngayon na nakikita.
0: Okay. Yun nga po yung medyo parang confusing dahil ang taas na ng technology natin,
1: right.
0: Nakapunta na tayo sa buwan, pero hindi pa rin natin alam paano ma-reverse yung ganitong klase ng sakit.
1: I think ang pinaka mahalagang bagay kasi dito is sa mga doon sa mga dementia na nakita natin na irreversible, yung mga mahirap mabaliktad, ma-reverse, no? Ang pinaka malakas pa rin kasi na elemento doon is yung elemento ng aging or pag-edad.
0: Pag-edad. Anong age, Doc, nagmamanifest?
1: Kadalasan, ang mga memory issues nagsisimula yan sa nakikita namin, no? Around mga late 50s 60s, 70s. Pero,
0: so maaga yung parang 55.
1: Right, medyo maaga. Although, dati kasi, yung mga ganito mga memory problems nakikita namin sa mga 70 years old, 8 years old.
0: Dati.
1: Ngayon kasi, since mas bumabata na rin yung mga tao na nagkakaroon ng mga sakit tulad ng hypertension, sakit sa puso, diabetes, yung mga pagbabago sa ating lifestyle na umaasa na tayo madalas sa mga fast food.
0: Okay, so may kinalaman sa
1: sedentary na diet. Lifestyle. Diet and lifestyle, no? Yung parang hindi na masyadong aktibo. Yun yung mga nakita, mga recently sa mga pag-aaral na mas nakakapagpabilis nung pag-progress nung mga memory problems.
0: Mm-hmm.
1: So mas bumabata na yung mga nakikita namin ngayon.
0: Mm-hmm. Ang sinasabi nila, sugar is food for the brain.
1: Correct. Pero pagdating naman sa lahat ng sa ating katawan, moderation is key.
0: Okay.
1: Lahat ng bagay, whether it's asukal, asin, no?
0: Mm-hmm.
1: Kahit I would say cholesterol, no? Pag sobra or kulang, masama para sa ating katawan. Mm-hmm. So meron dapat tayong moderation.
0: Mm-hmm.
1: So as long as nandoon yung ating nakukuha na amount, sapat na yun. Yun yung healthy para sa ating katawan.
0: Okay. Kaya lang, madami ng matitamis na pagkain niya
1: yun. Yun lang, syempre. Yun yung mga pagbabago. Again, ito yung mga nagbago over the past few years.
0: Mm-hmm. Imagine mga kaagapay, dati 70s, nagmamanifest mm-hmm. ang
1: dementias.
0: Dementia or memory mm-hmm. problems. Ngayon, mm-hmm. at the age of 55, no?
1: I'm Dok? Seeing mga late 40s, early 50s, meron na rin.
0: Oh. Doc, yung bang ano, memory fog.
1: Brain fog. Right.
0: Brain fog.
1: Okay, so brain fog na medyo naging uso yan after nung COVID, no?
0: Oh.
1: Kasi sinasabi, may iba mga pag-aaral na nagsasabi na yung COVID itself mismo may mga long-term effects sa ating katawan at nabibilang na rin dito yung epekto niya sa ating utak. Okay, mm-hmm. pero
0: masasabi bang onset yan?
1: Pwede siyang makasimula ng mga early symptoms ng memory problems pero hindi pa talaga nakikita na ito ay malakas na may malakas na connection sa pag-develop ng dementia later
0: okay.
1: on.
0: Okay. Ito yung parang umakyat ka ng hagdan tapos pag akyat mo, hindi mo alam kung aakyat ka ba o bababa.
1: More of ano, parang pag nagkaroon ka ng brain fog, parang mas mabilis lang mapagod or mas parang bumabagal lang yung proseso ng pag-iisip mo. Syempre parang
0: loading ka lang lagi.
1: Mas tumatagal lang yung pag-alala mo sa mga bagay, okay?
0: Mm-hmm.
1: Pero syempre nakaka-apekto din 'yon sa ating pag-function.
0: Okay. Mm-hmm. Doc, please help us understand. Mm. Marami sa atin mga caregiver ngayon na nakikinig at nakatuon sila sa panayam po sa inyo kasi na-mention natin, marami ang population ng mga pasyente na mayroong dementia.
1: Mm.
0: The time na nagkaroon ng onset ng dementia, ay para bang nawala yung ability ng tao na maging affectionate. Yung dating mapagmahal na tao ay biglang naging okay. opposite ng kanyang personality.
1: Mm-mm.
0: Bakit nangyari yun?
1: Okay. Isa sa mga maaaring ang pinaka-common pa rin na sintomas na nababahala ang mga tao no,
0: yes.
1: para mag-consider na baka nagkakaroon ako ng dementia is memory problems, pagiging makakalimutin.
0: Mm.
1: Pero kasama din kasi sa mga posibleng early na sintomas ng dementia ay mga pagbabago sa ugali. Okay, tulad ng pagiging irritable, yes, unusual na anxiety, no? Kahit yung may mga ano, mga feelings ng ano ng unusual na kalungkutan. So depression is also a risk factor no, for developing dementia. So yung mga pagbabago sa behavior ay maaaring mga ano, mga early signs din ng possible na dementia later on.
0: Mm-hmm. And ano po ang ginagawa ng Dementia Society of the Philippines?
1: Okay. So ang Dementia Society of the Philippines, ito po ka isang specialty na organization. Binubuo kami ng iba't ibang mga specialista kasama mm-hmm. mga doktor, so mm-hmm. mga neurologist, psychiatrist and geriatricians, kasama din namin ang mga paramedical and mga psychologists, mm-hmm. no?
0: When you say paramedical,
1: mga nurses,
0: okay.
1: mga kahit mga non-medical mm-hmm. staff, no?
0: Mm-hmm.
1: Pero ang pakay ho namin ay
0: parang community, no, in taking care of the patient.
1: More of ano po kami, advocacy group.
0: Okay.
1: Okay? Ang gusto namin is matulungan of course ang mga community, mga tao at mga pamilya ng mga pasyenteng may dementia sa pamamagitan ng edukasyon, advokasya, at policy making, lalo na at the level ng ano ng government.
0: Mm-hmm. So, ano po yung policy making na involved ang Dementia Society of the Philippines?
1: Okay. So, madalas tinatawag kami for inputs, no, pagdating lalo doon sa Mental Health Act.
0: Okay.
1: Kasi, nakikita na ang dementia ay maaaring nabibilang din siya as under a mental health condition.
0: Mm-hmm.
1: So, syempre, kailangan humingi ang gobyerno ng inputs kung anong mga aspeto tungkol doon ang pwede natin matugunan sa pamamagitan ng Mental Health Act.
0: So, connected rin siya doon.
1: Connected din, ha.
0: And speaking of that, Doc, yung mga nakaranas ba ng depression during their early years, may tendency na magkaroon ng dementia?
1: Yes, sa mga bagong pag-aaral ngayon, nakita connected na ang depression is a risk factor. No? Mm. So, may isang pag-aaral na pinakita na may mga 14 to 16 na risk factors na pwede magdulot ng dementia, at isa na doon ang depression.
0: Mm-hmm. Ano-ano pa po yung risk factors?
1: Okay. Ang mga risk factors, I'll try to remember, no? Medyo marami kasi. Pero ang mga nakita nila, number one, mababang education. Ibig sabihin yung mga hindi nakatapos ng grade school.
0: Oh.
1: Risk factor na yan for developing dementia.
0: Mm-hmm.
1: Pagkakaroon ng hearing problem at hearing at saka visual problem. No? Pag mahina ang pandinig, mahina ang paningin, pwedeng risk factor yan. Yung mga cardiovascular risk factors, tulad ng hypertension,
0: mm-hmm,
1: diabetes, mataas yung load density lipoprotein, yung bad cholesterol,
0: mm-hmm,
1: smoking, alcohol, tapos kulang sa physical activity.
0: Exercise.
1: No? Katapos naman natin yung depression.
0: Mm-hmm.
1: Ang mga bago ngayon nakita, air pollution is also a risk factor.
0: Wow.
1: Yes. So yun,
0: wala na talaga tayong takas.
1: Yun nga, kaya nga pagdating doon sa pag-alaga sa sarili, marami mga bagay ang mga non-modifiable tulad ng edad natin, ng ng gender, no?
0: Mm-hmm.
1: Pero may mga yan, yung mga nabanggit ko kanina, yun yung mga modifiable risk factors. Okay, ibig sabihin,
0: pwede,
1: at least ito yung mga pwede natin baguhin sa ating sarili or baguhin sa ating kapaligiran para mas mabawasan lang yung risk na mag-develop ng dementia.
0: Or mas tumagal yung edad na may experience mo yung dementia. Lalo na kung sa genes, di po ba, Doc?
1: Yeah, well, yung genes kasi, again, hindi natin maano yan.
0: Hindi siya modify. Pero kasali siya sa risk factor.
1: So, yung mga yun, hindi natin magagalaw. Walang
0: lola mo, may ganun.
1: Right.
0: Most likely,
1: may risk lang.
0: May risk.
1: Pero,
0: okay,
1: again, kung may ganung history, wala tayong magagawa doon.
0: Mm-mm.
1: Ang pwede natin magawa is kumbaga mabawasan lang yung chance na magkaroon tayo ng ganon by controlling yung mga bagay na kaya nating maayos.
0: Paano kung meron na, Doc?
1: Okay. Pag may mga pasimula ng mga sintomas, again, yung mga risk factors na yan, pag nakokontrol natin, pwede rin mapabagal ang pag-progress or paglala ng memory problems. Meron isang pag-aaral na nakita na meron actually limang bagay na pwede nating gawin.
0: Mm.
1: No? Whether or not may mga memory problems ka na or wala. No? Basta, if you're
0: parang
1: concerned,
0: lahat naman may memory problems.
1: Correct. So, itong pag-aaral to napakita na kapag nagawa ang mga limang bagay na to ng consistently,
0: okay,
1: meron talagang overall benefit sa memory health.
0: Nako, i-take note po natin itong limang bagay na to, Doc.
1: Okay, number one, cardiovascular risk factor control. Ibig sabihin, yung mga sakit tulad ng high blood, diabetes, sakit sa puso, cholesterol.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan dapat maganda yung control nito. So, ano ibig sabihin nito?
0: Magpapaalam muna tayo sa lechon.
1: Di naman, pero kailangan may regular na check-up sa doktor. Mm-hmm. No? So,
0: ano yung regular check-up na kailangan? ECG?
1: Usually, ang mga routine na mga ginagawa, mga yearly na checks.
0: Ay, annual check-up.
1: Yeah, kasama siya ng ECG, X-ray,
0: mm-hmm,
1: CBC, yung blood count,
0: mm-hmm,
1: cholesterol, of course, screening para sa diabetes.
0: Yes.
1: Tapos, liver, at saka yung kidney function test. Okay,
0: sige.
1: So cardiovascular risk factor control. Pangalawa, kailangan ng regular na physical activity, exercise.
0: Ito na naman si exercise.
1: How regular is regular, Ma'am Jo? Ang recommendation ng American Heart Association is at least 30 minutes of moderate exercise every day.
0: Are you referring to talagang intentional exercise?
1: Yes.
0: Kasi yung moderate, di ba, when you walk,
1: okay.
0: Is it
1: walking hard? Walking, dapat at least, yung pag sinabi kasing moderate exercise, yung enough exercise na pagpapawisan ka.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Ngayon, it's either 30 minutes
0: na walk.
1: of walking of ano every day
0: or dancing
1: okay. Or 1 hour every other day.
0: Okay.
1: Sa at least sa isang linggo, 3.5 hours of moderate exercise.
0: 3.5.
1: Okay.
0: Mm-hmm.
1: Number 3 would be brain exercises. So, mga
0: parang
1: activities.
0: Parang yung physical kaya ko, yung brain yata. Brain.
1: Well, ang pagtatrabaho, it's a form of brain exercise.
0: Yung ano, puzzle.
1: Puzzles, pwede rin.
0: Mm.
1: Paglalaro, mahjong, okay? Pwede yan. Bingo.
0: Okay.
1: Mga baraha. Okay?
0: Mm, walang pera.
1: Oh, ilang yan. Pero, kaya nga ano yun, medyo napapansin namin na madalas na yung mga professionals na after mag-retire, parang
0: kaya
1: mas,
0: pala gusto
1: ano,
0: pala nila magtrabaho pa.
1: Right.
0: Oo.
1: So, yung pagkatrabaho, yung pagiging active ng isip natin ay nakakatulong din to, ano, to prevent, no?
0: Mm.
1: Yung pag-worsen ng ating memory. So, yung pangatlo. Pang-apat, yung diet. Now, ang parang modelo natin na diet, no, na ginagamit dun sa mga pag-aaral ay yung tinatawag na Mediterranean diet. Familiar ho ba kayo doon?
0: Vegetables.
1: So it's a diet na sagana sa vegetables at fruits,
0: beans,
1: okay? Pagdating sa karne, more of white meat ang preference over red meat. So
0: fish
1: and chicken, no? Pwede naman din mag pork, mag beef, pero
0: once in a while.
1: Pero
0: bakit?
1: More of ano? It's more of ano, healthier talaga yung white meat over red meat.
0: Okay?
1: Tapos low fat din kasi. When you look at it, diba? Yung chicken over at saka yung fish compared
0: para sa cardiovascular
1: pork, right?
0: Health. Uh-oh.
1: Okay? Tapos, syempre, low salt, controlled sa sugar, no? So, sa akin, soft drinks, isa sa mga bagay na pinakapangit na pwede mong ibigay para sa iyong sarili.
0: Mm.
1: Okay? So, yun yung pang-apat. Pang-lima, socialization. Ibig sabihin, regular na pakikihalubilo. Nakakatulong yan.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, may binanggit ka kanina yung ballroom dancing.
0: Oh.
1: The good thing is, meron tayong pag-aaral dito sa Pilipinas, yung INDAC study na ginawa ni Dr. Jacqueline Dominguez, no, sa St. Luke's. Ang pag-aaral na yun, nakita nila na ang ballroom dancing, if I'm mistaken, 2 to 3 times a week, no, ay nakakatulong para sa mga elderly para mapabagal din at mapabagal yung paglala ng memory problem and in some way, maka-improve din ang memory scores later on. So, kung papag-isipan mo, sa limang binanggit ko, yung ballroom dancing, meron ka ng physical exercise.
0: Ando na yung
1: brain exercise.
0: And kumpleto na.
1: Socialization ka.
0: Diet na lang.
1: Tsaka patingin sa doctor regularly. So,
0: tatlo.
1: Ang ballroom dancing, tatlo ka agad.
0: Mm-hmm.
1: No?
0: So, pwedeng Zumba.
1: So, well, yung pag-aaral nin is mostly sa ballroom dancing.
0: Ballroom.
1: Pero I nire-recommend ako sa mga pasyente ko na kung hindi kaya mag-ballroom dancing, Zumba is also a good alternative.
0: Mm, kasi may socialization part din naman doon.
1: Same. Merong socialization, may exercise, may body exercise, may brain exercise.
0: Mm-mm. Siguro kasi yung sa brain, ano, yung kinakabisado mo yung steps.
1: Right, correct. Yun yung ano doon. No? Yun yung punto kung bakit maganda ang ano, ang pagsasayaw.
0: Kaya pala mga kaagapay, dapat ang ating mga magulang hindi natin nireregaluhan ng rocking chair.
1: Correct. Tama. No? Mas maganda nga siguro dancing shoes.
0: Dancing shoes, jogging shoes.
1: Jogging shoes, yes.
0: Oh, minsan may na-feature kami, Doc. 60 plus na siya, sumasali pa siya sa mga race, running race.
1: Okay, so again, check na siya doon sa sa physical exercise na requirement. Pero yun nga, dinidiin ko yung resulta ng study na napapakita na kapag nagawa 'yon, limang bagay na 'yon consistently, no? Nakikita na napapabagal yung paglala ng memory problem and for some cases, nakakapagpa-improve pa ng memory function.
0: Mm-mm.
1: So, that's a lot better kumpara sa mga gamot. Wala talaga pang gamot na nakikita na nakakatulong for to prevent yung memory loss.
0: Grabe, no? Doc, madalas na ginagamit dementia, Alzheimer's.
1: Mm.
0: Ano ang kaibahan?
1: Okay. So, tulad ng sinabi ko kanina, pag sinabi nating dementia, ito ay yung mga pasyente na merong memory or behavioral na mga problem na naapektuhan ng kanilang kakayahan para alagaan ang kanilang sarili.
0: Alright.
1: So, yun ang tinatawag natin na dementia syndrome.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Ang Alzheimer's disease ay isang uri or isang sanhi ng dementia. Ang nangyayari sa Alzheimer's disease ay merong isang abnormal na protein na naiipon sa utak natin. At yung protein na yun ay nagdudulot ng accelerated or mas mabilis ang pagliit ng utak natin compared sa usual. Ngayon, yung pagliit ng utak na yun, siya yung nagdudulot ng memory problem, ng behavioral problems na maaaring nakaka-apekto na sa independence. So, ang Alzheimer's disease ay isang uri or sanhi ng dementia.
0: Mm-hmm.
1: Bakit ko sinabi nga na? Kasi marami pa tayong ibang mga sanhi. Ang isa pang common na nakikita natin dito sa Asia, no, is yung tinatawag na vascular dementia. Yung vascular dementia naman, dahil ito yung mga pinsala sa utak natin dulot ng mga stroke or problema sa daloy ng dugo sa utak. At yung mga pinsala na yon, sila yung nagdudulot ng memory problem and behavioral problems. So, pwede siyang isang cause ng dementia. So, ito yung mga sanhi ng dementia.
0: So, umbrella ang dementia.
1: Correct.
0: Mm-mm. At marami siyang mga manifestations.
1: Maraming manifestations causes. At maraming causes.
0: Okay. Uh-oh. Sa inyo pong karanasan, Doc, bilang expert sa larangan po na ito, medyo mahal ang maintenance ng patient with dementia.
1: Yes, kasi once na diagnose ang isang pasyenteng merong dementia, lalo na yung mga neurodegenerative, halimbawa dito yung Alzheimer's disease, no?
0: Oo.
1: Kadalasan yung gamutan nito is really lifetime. Kasi ang pakay ng pagbigay natin ng gamot sa dementia is para makontrol lang yung mga sintomas na hindi mas lalong bumagsak yung kanilang yung kanilang memory function. Sa dementia kasi meron tayong mga iba't ibang mga antas, no? Mild, moderate, severe. Yung mga napapanood natin kadalasan sa social media, sa mga pelikula, yung severe na dementia, ito na yung alagain na.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga pasyente hindi na kayang kumain, hindi na kayang maligo, hindi na kayang alagaan ng kanilang sarili. So nakasalalay na talaga sila doon sa kanilang mga family members para alagaan sila. Ngayon, meron na tayong mga nakikita ngayon ng mga pasyente na nasa mild stage. Ibig sabihin, mild pa yung kanilang memory problems, pero nahihirapan na silang mag-asikaso ng kanilang mga gamot.
0: Mm-hmm.
1: Mag-asikaso ng mga appointment. Nandun pa sila sa early stages.
0: Mm-hmm.
1: Okay? So, pag nakikita natin sila at the early stages at nakakapagbigay tayo ng gamot kaagad, mas napapabagal natin ang kanilang pag-progress papunta doon sa late stage. So, napapreserve natin ang kanilang function.
0: Okay.
1: So, yun yung halaga ng maagang pag-diagnose, pag-detect, at paggamot ng dementia.
0: Mm. Medyo close to home sa amin itong concern na to because my father-in-law died of dementia.
1: Mm.
0: And when he was diagnosed, umabot pa ng 5 years.
1: Right.
0: He had a severe dementia.
1: Mm-hmm.
0: And talagang ang isa sa mga concern ng mga patient with dementia ay pag-poop.
1: Right.
0: Uh-huh. Ano yung pwedeng yung i-suggest po? Kasi normally hindi sinasuggest na yung laxative dahil nga masasanay, hanggang sa hindi na siya nagiging effective.
1: Okay, sige. Kadalasan yung kapag nagkakaroon ng problema sa pagdumi ang pasyente, ang tinitinan na namin dito is anong possible na dahilan? Is it because yung pagkain ba? Hindi na maganda yung nakakain nila?
0: Or hindi na umiinom.
1: Hindi na umiinom ng tubig. O hindi na rin gumagalaw. Kasi pag hindi masyado gumagalaw, ang naglalakad ang isang tao, mabagal din ang galaw ng bituka. So, pwede mag-cause ng constipation yun. So, baka more exercise might help.
0: Mm-hmm.
1: Baka increasing yung tubig na iniinom.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Magdagdag pa tayo probably ng fiber para mas mapagalaw yung natin, yung bowel movement natin.
0: Mm-hmm.
1: Kapag patuloy pa rin na nagkakaroon ng problem sa constipation, then saka tayo nag-iisip magbigay ng mga gamot para at least maalalayan lang na makadumi ang pasyente.
0: I see. And dito po sa atin, sa Pilipinas, ano po yung challenge po ninyo now that you are into helping people, families with dementia?
1: I think ang isa sa mga dahilan din kung bakit nabuo ang Dementia Society of the Philippines is para mapataas yung awareness o yung kaalaman ng public, no, ng mga Pilipino tungkol sa karamdaman na dementia.
0: Mm-hmm.
1: I would say, makukumpara ko, no, before, noong mga, I would say 10-15 years ago, ang mga pasyente may dementia, madalas nakikita na ng doktor, nandun na sa may bandang dulong stage na. Okay? Nasa sa moderate to severe stage na.
0: Mm-hmm.
1: Okay? So, ngayon, even sa aking sa aking practice, no, marami na akong mga na-encounter ng mga pasyente na elderly, no? Tapos nababahala sila sa memory issues nila. So mas nagiging aware na sila.
0: Nagpapatingin
1: na sila, mas conscious na sila, okay? And mas willing sila na magbago para ma-protect ang kanilang memory function. So, I think yung challenge ngayon is we want na mas maging aware pa ang mga Pilipino tungkol sa karamdaman na ito na kapag nagkakaroon ng mga memory problems, ay wag na lang ibaliwala na part lang to ng normal aging, lalo na kung nakaka-apekto na sa kanilang kakayahan.
0: Mm-hmm.
1: So, pag may mga ganun na naranasan ng ating mga kababayan, maganda na magpatkonsulta sa specialista.
0: Mm-hmm.
1: Para makita ka agad, maimbestigahan kung meron ba mga pasimulang early signs ng dementia, and kung meron man, magamot, matugunan, at hopefully, ma-prevent natin ang patuloy na paglala ng memory problems.
0: Lahat ba ng consultation na may dementia, kailangan ng MRI?
1: Isa yun sa mga maaaring mga tests na pwedeng gawin, no, para sa mga pasyenteng may dementia. Pero nakadepende rin kasi yun sa recommendation ng doktor and kung ano yung status ng pasyente. Kasi ang MRI, kung

0: protein din na namumuo sa utak natin.
1: Ano ba
0: natin,
1: yung protein na yan na bumubuo?
0: Marami mga protein, no? Pero
1: kaya ba iniiwasan natin yung meat?
0: No. Yung mga protein na sinasabi ko na naiipon ay yung mga byproduct or produkto na ng pag-edad.
1: I see.
0: Okay? So, naiipon sila sa utak at yung pag-ipon ng mga protein na to ay nagkukostong pagliit ng isang bahagi ng utak. Sa frontotemporal dementia, ang lumiliit ay yung sa may bandang harapan, pati dito sa may bandang gilid. Okay? Mm-hmm. Ngayon, kapag nasa kaliwang bahagi ng utak yung natamaan dito, nagkakaroon na usually ng language problems ang pasyente. So, parang dahan-dahan nawawala yung kanilang
1: pagsasalita.
0: Yung kanilang kakayahan pagsasalita. Kung familiar ka kay Bruce Willis, ito yung dementia.
1: Actually, yung father-in-law ko is, he's a journalist. Mm-mm. Tapos nung very eloquent siya magsalita.
0: Correct.
1: But nung nagkaroon siya niyan, naging challenge siya.
0: Right. So, isa yun sa mga effects usually ng dementia. Not just frontotemporal dementia, but dementia overall. No, pag lumala, eventually, dahan-dahan nawawala nga yung mga kapasidad ng mga tao. Kasama na doon yung kapasidad nila para umintindi at makipag-usap.
1: Pero ano yung significant or distinct na symptom nung sinabi niyo pong
0: frontotemporal dementia? Marami kasi siyang variants. Siguro to put it simply, ang pinakakadalasan na encounter na variant nun is pagbabago sa ugali. Parang nagkakaroon ng mga psychiatric symptoms muna. Okay, hallucinations, no? Nagiging iba yung kanilang pag-uugali sa social. Nawawalan sila ng pake, nawawalan sila ng regard sa social na mga norms, no? Okay. Yun yung pinaka-common. Yung binanggit natin kanina yung Bruce Willis, that's another type of frontotemporal dementia na yung pinaka-sintomas ay dahan-dahan nawawala yung kanilang ability para mag-communicate. So, magkaiba ho silang variants pero pareho silang under ng frontotemporal dementia. Mm. Pero sa akin, bihira lang kami makita ng ganito. Ang pinaka-common pa rin dito sa Pilipinas vascular. Is Alzheimer's disease pa rin. Mm-hmm. Sumunod ay vascular dementia.
1: Mm-hmm. Mm. Nangyayari ba yon minsan kapag tapos ng stroke?
0: Yung vascular dementia, yes, no? May type ng vascular dementia na after ng stroke, no? Kasi may pinsala sa utak. Mm-hmm. Kapag nagkaroon ng pinsala sa isang strategic o isang important, mahalagang bahagi ng ating utak na kumokontrol sa ating pag-iisip, mm-hmm. pwede magkaroon ng pagbagsak ng memory function after ng stroke. So, yun ang tinatawag nating vascular dementia.
1: Mm-hmm. Ano po yung kailangan na malaman ng mga family member na halos lahat nasabi nyo na, Doc, pero siguro yung perspective ng family member sa pag-aalaga sa kanyang pasyente na merong dementia, knowing na ito ay hindi na ma-reverse o hindi na gagaling.
0: So that's a very nice question, no? Kasi syempre marami tayong mga kababayan na nag-aalaga na ng mga pasyente may dementia. So una sa lahat, kailangan nilang maintindihan na ang dementia ay isang karamdaman. Okay? So hindi din ito ginusto ng pasyente.
1: Oo nga.
0: So parang bilang karamdaman, ito ay nangyari sa kanila because of yung kanilang kalagayan ng kanilang kalusugan, okay? And dahil doon nagkakaroon talaga ng pagbabago sa pag-iisip, sa behavior, okay, tsaka sa memory. Now, kailangan intindihin na ang mga pasyente na to habang tumatagal, yung kanilang memory problems ay pwede talagang patuloy na lumala. At dahan-dahan mawala ang kanilang kakayahan para alagaan ang kanilang sarili. So, para sa mga caregivers, mga nag-aalaga, importante talaga sa kanila na matuto na intindihin ang kalagayan ng pasyente at magkaroon ng pasensya.
1: Nako, saan ba nakakabili ng pasensya?
0: Kailangan. Kasi, syempre, kung hindi mo naintindihan, hindi na naintindihan ang kalagayan ng pasyente, frustration ho ang nararamdaman nila. Galit, no? Okay? Pero kung naintindihan nila, nakikita nila na
1: na-open.
0: Mas naintindihan nila, mas tanggap nila na ito yung kalagayan ni mama, ito yung kalagayan ni papa, okay? Na siguro nakakatulong din na nung dati inaalaga nila ako, ako naman na mag-aalaga sa kanila.
1: Pero mas mabigat yun.
0: Of course, syempre ang maganda ngayon dito is hindi na sila nag-isa. Kasi kasama nila ang mga doktor, kasama nila ang mga ibang kapamilya, okay? Kasama nila ibang mga grupo tulad ng DSP para alalayan sila, para masuportahan sila, para alagaan ng mga pasyenteng may dementia.
1: Oo, kailangan talaga ng acceptance.
0: Yes.
1: Ang pangunawa. Pero Dok, bakit for a certain period of time lang yung kaya nila?

0: lang alalahanin. For example, father-in-law ko, naalala niya lang 45 years old siya, pababa.
1: Okay. So, likely, no, yung bunta tayo dun sa Alzheimer's disease, yung pinaka-common. Okay? Sa Alzheimer's disease, meron tayo isang bahagi sa utak natin, tinatawag natin na hippocampus. Okay? Okay. Yung hippocampus, nandito siya sa may bandang level ng tenga natin sa gilid, magkabilaan.
0: Mm. Ano bang ginagawa ng hippocampus?
1: Okay. Ang hippocampus ay isang bahagi ng utak na may kinalaman sa memory, storage. So, lahat ng nakikita natin, naranasan natin, lahat ng memories natin doon dumadaan. Tapos mula doon, ililipat niya sa iba't ibang bahagi ng
0: para
1: utak para i-save.
0: Para siyang
1: Para siyang ano? Para siyang
0: USB.
1: USB.
0: Memory
1: stick. Okay? So, ililipat niya sa iba't ibang bahagi ng utak. Tapos siya din importante para hugutin at hatakin yung mga information para ibuuin ulit yung ating alaala.
0: Mm-mm.
1: Ngayon, sa Alzheimer's disease, yung hippocampus ay isa sa mga bahagi ng utak na unang lumiliit. So, kapag yun ang nawawala, lumiliit siya, humihina o nababawasan ng kanyang kakayahan para bumuo ng bagong memory at makahugot o makaalala ng mga lumang memory, ay mga bagong memory. So, yung mga bagong information, nahihirapan silang i-save at i-process. Yung mga luma, yun, nakasave na yun. So, hindi apektado. So, kaya yung mga pasyente may Alzheimer's disease, ang pinaka-problema nila, nahihirapan sila tandaan yung mga recent, mga bagong information. Mm-hmm. Pero yung mga dati, mga memory, ang dali nilang alalahanin. Pero habang tumatagal, habang lumalala ang Alzheimer's disease, yung ibang bahagi ng utak kung saan nakasave yung mga information na yon, dahan-dahan din nawawala. So dahan-dahan paatras din yung ano, yung parang yung pagiging makakalimutin nila. So parang una naalala nila na nga mga 2000, mamaya nasa 1990s na, 1980s, paatras yung memory loss nila.
0: Ayan, ang kausap po natin si Dr. Steve Villaraza. Siya po ay Filipino neurologist specializing in dementia, cognitive disorders, and cerebrovascular diseases. Sa inyo pong karanasan, Doc, anong pinaka-bata na diagnose po ninyo with dementia?
1: Okay. Pagdating sa mga neurodegenerative, yung mga, ano, no, yung mga may kinalaman sa pag-edad, may mga na-encounter na ako ngayon na sa mga late 40s, mga 48, 49, 50s, no? Pero ito kasi yung ano, yung lifestyle and age related na ano, na na dementia. Dati may mga na-encounter ako pero very very rare yung mga genetic, no? Kasi pag genetic, ibig sabihin nasa genes talaga yung problem, meron talagang defect sa genes nila na maaga sila nagde-develop ng dementia. So ito yung mga usually mga late mid 30s. No? Pero bihira yung mga ganito. Ito talaga, sabihin yung pamilya nila, marami talagang ano, nagkakaroon ng early onset or young onset na dementia. Pero kung papag-usapan natin yung mga dementias na because of mga neurodegenerative like Alzheimer's and vascular, ngayon nakikita namin na around mga late 50s, early 60s.
0: Pero bata pa rin yan,
1: bata
0: no?
1: Bata pa rin, oo.
0: Mm-mm. And pangarap niyo ba, Doc, na maging isang doktor?
1: Opo.
0: saan kayo humugot ng inspirasyon?
1: Actually, both of my parents are doctors. No? Pero,
0: ano po ang field nila?
1: Yung mother ko po is an OB-GYN. Tapos ang father ko po is a family medicine. Okay. Ako naman po, nagkaroon ako ng interest sa pagiging neurologist dahil yung ano, mahilig talaga ako sa ano, pag-aralan yung utak. Nung nasa medisina ako, nung napag-usapan na yung utak medyo na ano, na nakuha yung aking ano,
0: yung aking
1: interest at attention. And from there talagang ano, decided ako maging ano, maging doktor ng utak. And kaya din ako napunta sa ano, sa dementia, kasi isa din yun sa mga subspecialty, sa mga pag-aaral na talagang tinitingnan talaga yung paggana ng utak.
0: Ano po yung mga nag-i-inspire sa inyo na mga karanasan ng mga pasyente nyo to continue what you are doing?
1: Malaking bagay din syempre yung mga, I think yung mga specialista, yung mga experts na mga nakausap ko over the past years, mga nagturo sa akin, no, para mapakita sa akin na sa ngayon, oo, tama na wala pa tayong gamot na nakikita, pero marami tayong natutuklasan bago na pwede natin pag-aralan palalo.
0: Mm-mm.
1: Na para matulungan yung mga pasyente natin. Halimbawa, dito yung pinasinabi ko na pag-aaral tungkol doon sa limang bagay para matulungan, no? Mm-mm. Medyo bago lang siya.
0: And
1: dati, pag tinatanong ako ng pasyente, Doc, anong pwede kong gawin para ma-protect ang aking utak? Ngayon, confident na ako, masasabi ko, ito mga pwede mong gawin kasi napatunayan na natin na pwede natin magawa ito. And may ibang mga pasyente na ginagawa ang mga bagay na to, nakakatulong. Nakikita ko sila ngayon na nag-improve ang kanilang ano, kanilang memory function, nag-improve ang kanilang kakayahan sa kanilang sarili. And sa akin, yun ang nagsisilbing inspiration sa akin para patuloy pa rin ang aking pag-aaral sa ano, sa dementia.
0: At para po sa kaalaman ng nakararami, ano po ang ginagawa ng Dementia Society of the Philippines?
1: Okay. So, ang Dementia Society of the Philippines, ang isa sa mga ginagawa namin is naka-focus kami para sa mga healthcare professionals na nag-aalaga. So, nagbibigay kami ng mga
0: in-empower
1: namin sila sa pamamagitan ng edukasyon, mm-hmm. no, ng research, mm-hmm. okay, mga policy development, mm-hmm. okay, mga advocacies din, mm-hmm. no. So, doon kami mas nagiging active, no, para mas ma-empower namin, mas mapalakas namin, mas mabagoy namin, mas confident yung mga specialists para makakita at makapag-alaga ng mga pasyenteng may dementia.
0: At ito po ba ay pag halimbawa ako meron akong family member na ganyan, pwede akong humingi ng tulong sa Dementia Society of the Philippines?
1: Okay. So, ang Dementia Society of the Philippines, hindi talaga kami nag-offer. Hindi talaga kami yung parang clinic or okay. ano no, or hospital na nag-aalaga ng dementia.
0: So, capacity builders kayo.
1: Yes. But yung mga member ho namin ay mga specialista ho na meron din ng kanya-kanya mga practice sa iba't ibang mga hospital. So, yes, you can actually approach Dementia Society of the Philippines and we can refer you to a specialist na maaring makatulong para ma-address yung mga dementia concerns.
0: Kung bibigyan kayo doc ng kung bibigyan niyo kami ng limang mga bagay na dapat naming iwasan para mapanatili na malusog ang aming utak at ang aming memory ay maging sharp, ano yung mga pwede naming gawin?
1: Okay, balikan natin yung lima na yun sabi natin kanina, 'di ba? So, kung una muna yung mga cardiovascular risk factors. So, iwasan na pabayaan ang inyong kalusugan pagdating sa mga sakit tulad ng high blood, diabetes, cholesterol problem. So, regular na magpa-check sa doktor. Sa exercise naman, iwasan ang pagiging tamad. So, hindi pwedeng nakupo lang buong araw sa ano, sa upuan.
0: Dami kang nasasagasaan, Dok.
1: Number 3, sa daan na sa brain exercises, no? Iwasan yung walang activity para mas stimulate.
0: Eh, Dok, yung nanonood lang ng nanonood.
1: Okay.
0: Activity yun ah.
1: Activity pero para sa akin passive. Kasi yun. Kailangan may active. No? Dapat may output.
0: Ibig sabihin, meron kang ginagawa.
1: Meron kang may output. May output ka. Whether sinasabi or sinusulat. Siguro kung manonood ka, pag-usapan mo with sa mga anak mo.
0: Okay. Alright? Discuss. So, process.
1: Yun, you know. So iwasan ang pagiging tamad sa isip. Mm-hmm. Okay? Sa utak. Number 4, iwasan ang mga junk food. Fast food.
0: Mm-hmm.
1: Okay? So,
0: ano maiiwasan eh, kada kanto meron?
1: Well, I think, dapat meron tayong conscious effort na piliin, at least, prioritize. Hindi naman, kung hindi maiiwasan,
0: maganda yung sinabi mo, conscious effort.
1: Conscious effort, no? Mm-hmm. Tawag doon is mindfulness.
0: Mindful.
1: Dapat at least meron tayong effort na piliin as much as possible ang healthier option. Okay? Mm-hmm. Halimbawa, sige, kung meron dyan na pagkain na fast food, sige, at least, siguro, pagpaliban natin yung soft drinks.
0: Ayaw ni Doc ng soft drinks.
1: Water na lang. Water na safe, lang. No? Actually.
0: Yung iba, juice.
1: No, juice, okay.
0: Pero water is
1: water
0: safer.
1: Water still better. Tapos ang last, no, iwasan ng pagiging mapag-isa. Kasi socialization is also very important. Pakikihalubilo. No? Napansin mo, nung pandemic, di ba, na-isolate tayo, na-quarantine tayo. So, maraming mga pasyente, mas bumagsak ang kanilang memory function simply because walang kausap, walang kahalubilo. So, socialization is a very important, mahalagang ding aspeto ng pagpapanatili ng kalusugang pagkaisipan natin.
0: Mm-hmm. Bukod sa soft drinks, Doc, at junk food, at mga processed food, ano yung iiwasan pa namin na maging mindful kami?
1: Paninigarilyo at excessive na alak.
0: Ayan. Hindi na-mention kanina yan eh. How about vape?
1: Vape, okay. May mga pag-aaral ngayon na, of course, pagdating sa vape, no, wala pa talagang clear na evidence na may masasabing may epekto siya sa utak, pero may mga pag-aaral ngayon na nakikita na may epekto na siya sa baga. So, of course, no, hindi ibig sabihin na walang problema sa walang effect sa utak is okay na.
0: Mm-mm.
1: I would still say na kung kayang iwasan pa rin.
0: Mm-mm. Okay. Mm. kung sabi niyo po nagiging bahagi kayo sa policy making, no, nagsasuggest din kayo, ano po yung panawagan po rin niya sa pamahalaan na sa ganito pong aspekto?
1: Okay. Para sa, siguro para sa pamahalaan, marami na tayong mga kababayan na tumatanda, nagiging edad, no?
0: Mm-hmm.
1: And hindi natin pwedeng pabayaan ang vulnerable na population na ito.
0: Mm-hmm.
1: So kung meron tayong pagpapahalaga sa mga vulnerable population, so ng mga indigenous people, mm-hmm. mga buntis, mga bata,
0: mm-hmm.
1: I would say ang mga elderly, kasama din sila sa vulnerable population. And kailangan nila ng suporta, mm-hmm. no? Para mapanatili natin na maganda yung kanilang kalidad ng buhay.
0: Mm-hmm.
1: And yung pagpapataguyod ng mga batas para maalalayan at mabantayan at maitaguyod yung kanilang physical and mental health ay mahalaga para masigurado natin na maging maganda rin ang kanilang quality of life bilang Pilipino.
0: Speaking of quality of life, ano yung importanteng vitamins na ititake ng bawat mga Pilipino para sa utak?
1: Okay. Well, ang mga vitamins, of course, yung mga vitamin C, vitamin D, okay, vitamin K. Pero, to be honest, yung mga ganitong mga vitamins, nakukuha naman natin sa proper diet. So, kung wasto naman ang diet na kinakain mo, then, to be honest, no need for multivitamins. No? Of course, kung medyo panay junk food ang kinakain mo, panay low quality yung food.
0: And sugary.
1: No? Wala ka masyadong source ng vitamins, then doon papasok ang tulong ng mga supplements. Pero ang mga supplements, hindi talaga sila gamot. Ha? Kaya nga supplements sila kasi pandagdag lang sila kung may kulang.
0: Okay. At sa huli na lang po, bakit po kailangan malaman ng maraming tao yung advocacy po ng Dementia Society of the Philippines?
1: Kasi nga nakikita natin na over the years and ina-anticipate natin, no, inaasahan natin na habang tumatagal, mas dadami pa lalo yung mga bilang ng mga tao dito sa Pilipinas na pwede magkaroon ng dementia.
0: Mm-hmm.
1: So, kailangan aware tayo kasi kapag yung ating awareness ay lubos na, no, buo, then mas aktibo tayong nakaka-detect
0: mm-hmm.
1: at nagagamot. More mm-hmm. importantly, kung mas mas aware tayo doon sa mga dahilan na pwede magdulot ng pagdulot ng dementia, then baka may shift natin yung ating priority sa treatment papunta sa prevention, malipat na sa pag-iwas.
0: Mm-hmm.
1: So baka ang pag-aware tayo, no, pag-aware na tayo, mas maging aktibo tayo sa mga options na mapapanatili na mas healthier yung ating buhay para maiwasan magkaroon ng dementia. So hopefully bumaba din ang bilang ng dementia patients natin later on.
0: Yes, sa pamamagitan ng tamang edukasyon. At correct. Sa huling bahagi po ng ating program, Doc, paano nga po ba maging isang mabuting ehemplo kagaya po sa inyong larangan?
1: Okay, definitely kailangan laging mag-exercise, okay, maging mindful sa lahat ng bagay na pinapasok natin sa ating katawan. So hindi lang pagkain yun, no, kahit yung mga bisyo kasama na doon. Importante rin na halubilo, form connections sa iba't ibang mga tao kasi kasama din yan sa pagpapanatili ng ating mental health.
0: Mm-hmm.
1: More importantly, kailangan din talaga na maging proactive tayo. Ibig sabihin, wag natin hintayin na sakalan lang tayo gagalaw kung meron na tayong nararamdaman. Dapat as early as now,
0: preventive.
1: Meron na tayong mga hakbang na ginagawa para maiwasan yung mga sakit later on sa ating buhay. Okay? And ang dito is, I think ang pinaka-importante dito, ang elemento is consistency. Ibig sabihin,
0: yun ang mahirap eh.
1: Yun ang mahirap, pero yun ang
0: intelligent ka.
1: Yun ang pinaka-importante, no? Mm-hmm. Hindi ko naman ibig sabihin na pag sinabi ko mag-exercise ang isang tao, kailangan mag-marathon ka agad. Siguro, simula muna ng 10-minute walk every day, tapos every week, dagdagan mo ng dagdagan.
0: Importante. What is 10 minutes, ano?
1: Right. Pero habang araw-araw mo siyang ginagawa, yung 10 minutes, magiging 30 minutes na, magiging 1 hour na. So, basta regular mo siyang ginagawa at consistent mo siyang ginagawa, doon natin mas nakikita ang long-term effects nila.
0: Mm-hmm. Doc, parang ang toxic ng trabaho mo.
1: marami lang kasi kaming marami lang talaga kaming mga bagong mga kaalaman na nakukuha ano, recently. Pero I think ang skill ng isang doktor is mapili namin kung ano yung mas makakatulong para sa ating pasyente at mapasimple. Para mas ano, mas maintindihan nila, no? Kasi syempre ang ginagamot natin is hindi naman talaga yung sakit. Ang ginagamot natin is yung kabuuhang tao. So kailangan magawa natin ang paraan na maging simple, maintindihan nila, kasi para din yun sa kanilang kapakanan.
0: Was there a point in your life na naisip mo parang mali ata yung pinasok ko na specialization? Meron ka bang mga pains din?
1: Of course, hindi maiiwasan na meron talagang mga ano no, mga experiences, like for example na may pasyenteng talagang pangit ang kalagayan na lahat ng binigay mo hindi talaga kayang para maisagip yung buhay ng pasyente. So may mga ganun, pero never naging regret sila. Kasi alam mo naman na sa konsensya na ginawa mo lahat para sa kapatan na pasyente, then I think wala namang masama doon.
0: But on a personal level,
1: to be honest, wala akong regret.
0: Wow.
1: Masaya ako sa ginagawa ko and masaya akong gawin to for a longer period of time.
0: How is it like to live in a family of doctors?
1: May
0: Christmas ba kayo?
1: Naranasan ko rin ho na wala rin yung ano, minsan yung mga magulang ko pag Christmas. Pero of course, as much as possible, bumabawi naman.
0: Yung mom mo kasi OB bumabawi so mas matindi yun.
1: Pero, I mean, again, tanggap ko naman, naintindihan ko naman ng kanilang lifestyle. And ngayon, naintindihan ko kung bakit ganun ang kanilang lifestyle. So, sa akin, naintindihan ko naman. Importante naman din, hindi naman kailangan na, ano, no, na importante is, maaasahan na kung may problema, no, nandiyan sila, no?
0: May kapatid ka ba, Dok?
1: Meron, ha.
0: Ang mga kapatid mo ay
1: isang flight attendant, isa po isang guro.
0: Talagang malalayo kayo sa buhay ninyo, no? So sa isang taon, if I may ask, no, ilang beses kayo nagsasama-sama sa inyong kaabalahan?
1: Regular naman siguro. We try to meet, nagkita-kita kami at least, ano, kung kulento kami, at once a week.
0: Ang ganda rin ang dynamics ng family. Ayan, marami pong salamat sa inyo, Dr. Steve Villaraza. Siya po ay Filipino neurologist specializing in dementia, cognitive disorders, and cerebrovascular diseases. Panghuling question na talaga, last na, Doc. Ano po ang pangarap po ninyo para sa inyong advocacy?
1: Ang pangarap namin is at sana no, sa lahat ng ginagawa namin sa Dementia Society of the Philippines ay magkaroon kami ng impact para overall mabawasan talaga yung ano, yung cases, yung bilang ng mga pasyenteng nagkakaroon ng dementia. Kasi nakita namin yung epekto nito hindi lang sa tao kundi sa pamilya pati sa komunidad.
0: Yes.
1: Okay? So kung makita natin na yung ginagawa namin ay nakakatulong para mabawasan ang bilang ng pasyente may dementia, then masasabi namin na nagagawa na, masaya na kami sa aming ano, adikain.
0: Marami pong salamat. Kaagapay, meron ka bang kakilala na isang ehemplo? Kung meron po, i-share nyo po naman sa amin yan. Pwede po kayong mag-connect sa amin sa aming Facebook page. Ehemplo o kaya sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Marami pong salamat sa ating production team. Thank you rin po sa Dementia Society of the Philippines. Salamat, Doc. Meron ka bang mga babatiin yung mga kasama mo po sa...
1: Of course, yung mga member po ng Dementia Society of the Philippines, nais ko pong batiin. Meron din po pala kami sanang ano,
0: sure,
1: sa i-plug
0: po.
1: Lang po, no, yung
0: po.
1: Yung book launching namin para sa mga yung mga guidelines,
0: wow,
1: no, for sa dementia.
0: Okay. At iba pa pong mga activities po ninyo.
1: I think yung next na yung pinaka malapit na exciting na na activity ng Dementia Society of the Philippines.
0: Okay. Salamat po sa ating production team. Thank you kay Jabez Mancho, kay John Bereas, kay Brian Dela Cruz, at sa lahat po ng ating mga katuwang kasama ang Bukawi Transmitter Site. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, nagpapaalalang san man, kailanman, at kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan. Maraming salamat po.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Ito ang panahon ng paghilom. Mga kwento ng himalang pagpapagaling ni Jesus. Mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Magandang gabi mga kaibigan, ito na naman po ang isang edisyon ng inyong paboritong programa tuwing Sabado ng 9:30 ng gabi at hatid po ito sa inyo ng 702DZAS and in partnership with the Ministry of Living Waters Philippines. Kami po ang inyong kasama, ako po si Carmen Go Vargas at yung palaging sinasabi niya, ako daw ang partner niya sa J-Car Partnership o Car J. I don't know. Si Pastor JB Dichoco. Good evening, Pastor JB.
3: Magandang gabi po, mga kaibigan. Welcome po sa panibagong edisyon ng Tambalang J-Car dito sa ating, sabi nga ni Carmen, paboritong programang sa panahon ng paghilom. Welcome po sa inyong lahat, lalong-lalo na mga kababayan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome
2: Tama.
3: Po.
2: Tama ka dyan and welcome talaga po kayo for 1.5 hours to join us. And kaya ko sinabi Pastor JB na paborito, tuwing 9:30 ng Sabado. Oh, yun ang aabangan nila talaga.
3: Mm-hmm.
2: So hello po sa lahat and thank you for really, really supporting the ministry ng Living Waters Philippines. And bago po namin pakilala sa inyo ang aming guest, ay gusto namin din kayong anyayahan. Bisitahin nyo ang website ng Living Waters Philippines. At well, makikita nyo rin yung mga ibang last episodes ng panahon ng paghilom sa ating pong website, sa ating online. And of course, yung mga upcoming activities, especially meron po kaming anniversary celebration this coming November 7. Ayan. Mamaya yung mga ibang detalye about it ay bibigay sa atin ni Pastor JB. Yun. So sige, bago natin po introduce yung ating guest, ang ating pong pag-uusapan ngayon, ito natutuwa ako Pastor JB na ikaw ang aking co-host kasi I truly believe that this is one of the abuse that you also experience at ito yung spiritual abuse. Just for the sake of our listeners, meron palang ganun, spiritual abuse. Eh kung tutuusin, wala naman ang aabuso sa spiritual life. Meron nga ba? Yun. So can you at least explain to us ano ba yung spiritual abuse na yan, Pastor JB? Kasi ang alam ko lang, physical, emotional, sexual, yun yung common. And then nandoon yung neglect, rejection, at marami pa. Pero ano itong spiritual abuse, Pastor JB?
3: Siguro bago ko talakayin yung spiritual abuse, no, pag-usapan muna natin yung mismong abuse, yung term na abuse.
2: Okay.
3: No, kasi ang abuse, kaya nangyayari ang abuse dahil merong imbalance of power o sa Tagalog ano, hindi balanse yung power, no. So there's merong isang panig na mas meron siyang mas malaking power over another. Kaya kaya nangyayari yung abuse. So
2: parang yan ba yung boss mo tapos subordinate ka, mas matanda sa iyo tapos ikaw bata, yung mas powerful
3: kaya nangyayari yung abuse dahil dahil sa edad, no?
2: Mm-hmm.
3: Yung isa naman ay dahil sa authority, at nangyayari din yung abuse dahil sa physical strength, no?
2: Mm-hmm.
3: So ibig sabihin, nangyayari ang abuse between parent and child, no?
2: Mm-hmm.
3: Dahil ang parent may authority sa bata.
2: Mm-mm.
3: O kaya between teacher and student, dahil yung teacher
2: yeah.
3: may authority sa estudyante, no? Pagdating naman sa physical strength, no? Ibig sabihin, nangyayari ang abuse between a man and a woman, no? At marami tayong nababalitaan na usually yung victim ng abuse between a man and a woman is the woman, dahil ang lalaki has more physical strength than a woman, no?
2: Mm-hmm.
3: Pero may mga nangyayari na rin ngayon na ang lalaki yung na-abuse ng babae, no? In the
2: True.
3: Case of battered husbands.
2: Mm-mm.
3: Yon. Tapos yung sa edad naman, ibig sabihin someone who is older has more power than someone who is younger, kaya nangyayari yung abuse. So, pagdating naman sa spiritual abuse, no? Someone in spiritual authority uses his power, no, to dominate or to harm someone na walang spiritual authority. So in other words, ang isang person in spiritual authority, like a pastor, no, a pastor, a priest, no, meron siyang possibility na gagamitin niya yung kanyang authority to spiritually abuse a church member. Yeah.
2: Mm-hmm.
3: Yun. So nangyayari siya talaga.
2: But not necessarily na nahahalata ng
3: Mm-mm.
2: ibang tao. Kasi parang pwedeng isipin na because the person is in authority or the
3: Mm-mm.
2: person is older than you, ginagawa mm-hmm. lang niya yung parang tungkulin niya, ginagawa niya yung dapat niyang gawin. But
3: at nangyayari din kasi kaya may spiritual abuse, ginagamit nung pastor o nung priest yung salita ng Diyos, no? Para gawin nung church member yung gusto nung pastor o nung priest.
2: Mm-hmm.
3: So yun yung deception doon. Gagamitin niya yung Biblia, no, to abuse the church member. Tapos ang spiritual abuse, ano pa eh, nangyayari para mapasunod ganong nung pastor o nung priest, ano, through fear and pananakot, through threats, no, intimidation, through fear, and sometimes through shaming, no, pag-shame o pagpapahiya dun sa church member.
2: Correct me if I'm wrong, kasi parang even sa history, you know, tayo ay na-conquer, ang bansang
3: mm-hmm.
2: Pilipinas ay na-conquer ng mga ano Spaniards, na ang
3: mm-hmm.
2: una nilang ibinabalandra sa atin ay yung cross ni Jesus. But
3: mm-hmm.
2: actually, their intention was to take over our country, you know, gawin ang gusto nilang gawin sa ating bansa. And that's also spiritual abuse, we would say, di ba? It's not just political, but specifically yung spiritual abuse. So, sa ganitong klase ng abuso, bakit meron pa rin nangyayari na parang yung tao ay mas lalong, instead of going deeper in the Lord, but going deeper into sin. Yun ang gusto nating alamin mamaya sa ating guest. Pero Pastor JV, ikaw, have you experienced being abused spiritually by authority or by higher-ups, whoever they are?
3: Oo. Actually, sa mga previous na mga episodes natin in the past, no? Na bago pa yata yun ng pandemic eh. Yung mga episodes na yun, we did have an episode on spiritual abuse na kung saan ako, isa ako sa nag-guest, no? At yun yung karanasan ko na born again, na may ginamit ang Lord sa buhay ko na church, no, at pastor, na kung saan doon ako na born again sa church na yon, no. Kung ikaw ay ordinaryong church member lang, no, wala kang makikitang mali eh. Pero when I became one of the leaders ng church, no, that's when napansin ko na merong mali dito. Ano ba yung yung feeling na merong mali dito, hindi mo lang ma-pinpoint kung ano. Hindi mo lang siya mapangalanan, no. Yun. So pero sa puso mo, no, sa puso mo, alam mo merong mali, hindi mo lang ma-pinpoint kung ano 'yon, no.
2: Mm-hmm.
3: So itong church na ito, it started out right, no. Tama yung simula niya, no. Pero habang nagtatagal ako dun sa church na yun, habang nagse-serve ako dun sa church na yun, may mga practices na dun na hindi na tama, hindi na ayon sa salita ng Diyos, no. At yun, yung halimbawa, yung marami sa mga many spiritual abusers, no, use scripture, no,
2: para matakot ka, nagkakasala ka.
3: Oh, para matakot ka, para gawin mo yung yung gusto nila, no. Tapos halimbawa, no, yung madalas na ginagamit ng those who commit spiritual abuse, madalas na ginagamit nilang scripture, isa yung do not touch the Lord's anointed, no?
2: So oh, I've heard yun, of that.
3: Do not touch the Lord's anointed. Tapos tapos wag mong i-criticize yung leader, kasi pag kin-criticize mo yung leader, ang mangyayari sa'yo ay katulad dun sa nangyari sa mga nag-complain kay Moses, no, bumuka yung lupa at nilamon sila ng lupa. So ginagamit yung may mga passages sa Bible na ginagamit nila. Siyempre, kung ikaw, alam mo yon, yung mahina yung
2: faith
3: yung
2: mo,
3: loob mo, pagkatao mo, no, wala kang boundaries, so ikaw matatakot ka, no, susunod ka sa gusto nila, yon. So yun yung there's always fear and intimidation, saka ang style ng leadership ng isang spiritual abuser ay authoritarian. Authoritarian.
2: Na kailangan siya yung masusunod kasi siya yung representative kuno ng Diyos.
3: Yung isa pa ay someone who spiritually abuses people, no? Ay gusto niya na ikaw accountable sa kanya. Pero pag tinanong mo siya, kayo po, saan kayo, kanina kayo accountable? Ang sasabihin niya, kay Lord lang ako accountable.
2: Which is so dangerous kasi, wow. Ikaw pa naman ang isip mo.
3: So, dinidemand niya na dapat accountable ka sa akin. No?
2: Pero siya wala.
3: Ako, accountable ako kay, sa Diyos lang ako accountable. Yun.
2: Sige, tatanungin natin si Lord. Lord, ano bang ginagawa ng pastor? So, sige, pagkabalik po natin, quickly lang, we'll take a quick break and then papakilala na po namin sa inyo yung bisita natin sa gabing ito dito sa Panahon ng Paghilom.
1: Ito ang Panahon ng Paghilom. Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
4: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
1: Ito ang panahon ng paghilom.
2: Salamat po for simply opening your radio kasi nga ito ang inyong paboritong programang sa panahon ng paghilom every Saturday 9:30 ng gabi hanggang 11. Ako nga po si Carmen Go Vargas, kasama ko ang ang unang-una sa J-Car. Ayan, Pastor JB. Good evening muli.
3: Welcome po. Welcome back po mga kaibigan dito sa ating programa.
2: Yan, sige. Ang ating guest, ito nakakatuwa. First time ko silang na-meet dito mismo sa office natin nung gawain na we have Andy or Andrew Kumiski dito. Bisita natin si Andy. And pumunta silang mag-asawa dito. Akala ko, yun yung first time ko silang na-meet. And then I remember na mismo sa Cebu, narinig ko na yung testimony ng mag-asawang ito. At noong pa gusto ko na silang maging guest, kaya lang itong si husband ang ating nakuha ngayong gabi kasi busy-busy talaga si Doktora Rain, Andrane, at teka, nahirapan na pa i-pronounce yung name niya. Pero, Pastor Jamie, pakilala niyo na muna. Yan, sige.
3: Mm-mm. Ang ating pong cute na panauhin, siya po ay isinilang at lumaki sa isang Christian home na kung saan ang kanyang father ay lawyer and pastor at the same time. At ang kanyang mother ay isang teacher at Christian educator. Siya po ay pangalawa sa apat na magkakapatid. At siya po ay isa ring pastor who is based in Baguio City. He has been married for 5 years kay Andrian, who is a medical doctor. At he is a father to a four-year-old girl named Galilee Grace. And meron po silang incoming baby boy, no, ng kanyang asawa. At tulad ng sabi ni Carmen, siya po ay umaten ng aming Living Waters Leadership Training sa Cebu last year. Kaya welcome po natin si Pastor Matt Angiwan III.
5: Hello po, Pastor Matt. Magandang gabi po sa inyong lahat and sa lahat po ng nakikinig sa amin ngayon.
2: Yan. Good evening, Pastor Matt. Bati ka muna kasi sigurado ako nakikinig ang mga loved ones mo, especially si Doktora.
5: So, good evening po. Good evening especially sa family ko, sa mga churchmates ko na nakikinig ngayon. And of course, baka meron po akong kilala o nakakakilala sa akin who happens to be tuning in sa atin ngayon. Good evening po.
2: Good evening po. Yan. Thank you, Pastor Matt, for gracing the program. Lalo na napaka-busy ninyo. And gusto ko sana kayong dalawa ni Doktora. Pero ibang topic yon, ha? Kaya okay na rin na ikaw lang. At mahalaga itong topic na ito kasi marami yung nakakulong doon sa topic na nabanggit namin na kaagad ni Pastor JV. Pero before that, ikaw ang gusto naming kamustahin. How is your, kasi leader, teacher, lawyer ba, nasa nandoon sa mga kumbaga mga leaders din na kailangan paniwalaan, pagtiwalaan, authority, as we have been talking about ni Pastor JV. How was it growing up in such a family na ang mga parents mo ay ano, parehong leader in their own rights?
5: Siguro nung younger kami, hindi pa talaga namin naiintindihan masyado. Basta sa amin lang, we grew up in the church. As a matter of fact, tumira pa kami sa mismong church nung very young ako. Baby pa lang yung kapatid ko na isa eh. So talagang early on, basta ang alam namin, yung tatay namin, pastor, hindi pa nga nagre-register sa akin noon na abogado siya at the same time, kasi it always felt like full-time pastor si father ko. And siguro we were blessed. I was really blessed lang na I was born into yung ganong family, na ganong setting na nandyan lang yung church. And then yung mga church friends namin, family friends namin from church, hanggang ngayon, sila pa rin yung mga tito-tita namin, ate kuya namin. Later on na, in my teenage years, na nagkaroon ako ng, na-feel ko yung pressure na yung tatay ko tumatayo nga pala sa harapan.
2: Anong klaseng pressure 'yon? Bakit na pressure kang bigla?
5: Well, yung father ko po, my dad kasi, hero ko yung dad ko eh. Yung siya yung para sa akin, siya yung epitome ng kung ano ang itsura ng isang pastor. And then lawyer pa siya, practicing lawyer pa siya. So, sa kanya ko talaga nakita yung integrity ng isang pastor. Halimbawa, kung sa mga abogado, di ba, meron silang batas, may constitution, bylaws. So, yung dad ko parang ginawa niyang bylaws ng buhay niya, yung Bible. Ganun po. And then, tandem sila ni mother ko. My mother is a Christian educator, particularly sa children's ministry. Yan po. So we grew up po sa ganong setting. So talagang church people kami ever since.
2: Pero you also you also feel yung love sa loob ng pamilya na
5: yes,
2: kahit
5: po.
2: They're in authority, kumbaga pwedeng natatakot ka sa tatay mo or something, and even sa nanay mo, isang Christian educator. But do you feel the love, the attention, the care sa loob ng pamilya?
5: Well, yung parents ko, they really did their best. Even if parehas silang working, na iparamdam talaga yung pagmamahal nila sa amin. They provided for our needs. Hindi kami well off kahit na abogado yung father ko, na later on ko na lang maiintindihan bakit abogado naman yung tatay ko, bakit hindi kami mayaman. Kasi nga po, pastor din siya. So mas maraming kawang gawa yung father ko kesa sa pero minahal nila kami, and they're not perfect. Yun na lang po.
2: What you're saying is you feel the love naman within the family.
5: Yes,
2: so tanong galing yung bakit ka napunta sa Living Waters Philippines?
5: Yes.
2: I think meron sugat doon. Sige, we'll take a break. We already have one more hour to go. Babalikan po namin kayo mga kaibigan at yan, mas dive in tayo sa kwento ng buhay ni Pastor Matt. Dito lang po sa Panahon ng Paghilom.
1: Ito ang Panahon ng Paghilom.
6: Pag-asa, saan ka ba matatagpuan?
7: Tagumpay, sadya ka nga bang mailap?
8: Direksyon sa buhay. Bakit ang hirap mong tahakin?
9: Hay, pag-ibig. Akala ko ba panghabang buhay ka?
10: Buhay? Hanggang dito ka na lang ba?
11: Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man ang gumugulo sa ating isipan, subalit, kaibigan, hindi ka dapat mangamba. May handang tumugon sa iyong mga tanong. May karamay ka, si Jesus. Nagmamahal siyang tunay at kay tagal nang kumakatok sa iyong puso. Pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay.
4: Ito ang 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
1: Ito ang panahon ng paghilom.
3: Welcome back mga kaibigan sa ating programang Sa Panahon ng Paghilom dito sa 702 DZAS. Kami po ang inyong mga kaibigan. Ako po si Kuya JV Di Choco.
2: At ako naman po si Carmen Go Vargas. At ang ating pong guest sa gabing ito ay si Pastor Matt Angiwan. Ayan. Good evening muli, magandang Pastor
5: gabi po,
2: Matt.
5: Oh, magandang gabi po ulit.
2: And of course, hello kay Doktora.
3: Yeah, Pastor Matt, ano, kanina may iniwang tanong si Carmen sa iyo, no? So, gusto naming malaman, bakit ka napadpad sa ano, Living Waters? Parang, in spite of your yeah, very good family background. Anong nangyari?
5: Ayan, so to just give a brief ano lang po, background on how we came to Living Waters. Sa akin po personally, so I had been struggling with pornography addiction for so long, from childhood to teenage up until my adult years. And nadala ko siya into my marriage. And so my wife became my first confidant. Ayan. But then yung addictive cycle ko sa pornography was really ang lakas ng stronghold sa akin, kumbaga. And it was affecting also our marriage to some point. And so,
2: pero teka, Pastor Matt, itigil kita dyan. Saan nagsimula yon? Paano ka nalulong sa, or you kept watching pornography? Did it start when you were a teenager? May exposure ka doon with friends or sa bahay?
5: So ang gandang question po, kasi actually sa Living Waters ko yan na-discover. Trace. So I was brought back through Living Waters. I was brought back to the memory kung saan ako first na na-expose sa pornography. And I was able to remember that it was very young, at very young age, so around 8 years old ako. So meron kaming janitor sa aming elementary school na pinapanood kami. Yun yung naging first exposure ko sa pornography. So syempre, siguro during that time, parang ano pa lang, curiosity, this and that. Pero you know, the exposure yung was already enough para ma-distort yung aking image ng relationship ng isang lalaki at saka ng isang babae. So ever since then, parang I could say na doon talaga nag-start. So yung aking lustful tendencies and you know, the sexual desires. So dyan na po nag-stem lahat. And so ganun po, fast forward, nadala ko siya kasi talagang ano siya eh, yung addictive cycle po was very, ano talaga, very vicious siya, kumbaga. Yeah. Mm-hmm. Yung ayaw akong tigilan talaga. Opo. So, yung wife ko became my confidant kasi nahuli niya ako. So, ganun yung aking kwento. And I'm blessed kasi binigyan ako ng asawa ni Lord na siya yung first steps to lead me to seek help. Ganun po siya. So originally, nag-seek kami sa isa naming ninong. Meron po kaming ninong na familiar po sa, you know, yung mga ganito as pastor
2: sa
5: din
2: healing.
5: Siya. Opo, so humingi kami ng advice sa kanya. And actually, that was the first time that I confessed openly. And it was through that that ninong of ours na naalala niya. Sabi niya, teka lang, meron pala akong alam na organization. Meron akong friend na pastor din who is part of an organization. And yun yung Living Waters. And that friend was Pastor JV.
2: So okay.
5: Yes, so that's how we came to know Living Waters. And then, laging kaming napopospon na tinitignan namin yung mga programs ng Living Waters. So, nakita namin, naku po, ang hirap. 9 weeks, 20 weeks, yung mga ganun po.
2: Nasa Baguio kayo.
5: Nasa Baguio po kami.
2: Oo nga.
5: We did not know how to do it. Pero sobrang desperate po. Sobrang desperate ko po talaga. And then, nakita namin yung sa Living Waters sa Cebu, sabi, 1 week. Hindi nga actually namin alam na training pa, leadership training pala yun. Basta, ano na lang, sa desperation namin.
2: Basta,
5: kahit anong program na, basta program ng Living Waters. Kung makakatulong siya, then so be it. So, ganun po. And so, cut the long story short, came yung Living Waters sa Cebu last November. So, yun, nag-attend kami. And it was there that I was able to receive so much healing parang for the first time in so long. Yung ako naman yung na-minister to.
2: Lilinawin ko, sino ang iyong small group leader? Si Pastor JV mismo?
5: Ay, hindi po.
2: Ay, hindi. Sige. Mamaya na yan. Di ba, alam ko, dito dyan sa Baguio, naging mag-partner kayo ni Pastor JV. Pero teka muna. So, ano yung mga, sabi mo, the healing came, the Lord touched you, the Lord was there.
5: Mm-hmm.
2: Can you explain further kung, or share with us yung naging experience mo on that? Yung paano mo na laman that the Lord was speaking to you and yung mga realizations?
5: Yeah. So prior to Living Waters, yung leadership training sa Cebu, so I was preparing myself talaga na yun nga, sabi ko, syempre automatic to, confession to, mga ganyan, so I will have to be truthful, kailangan hindi ako mag-filter-filter, yung mga ganon. Kasi out of desperation, gusto ko pa talaga, mailabas ko talaga siya lahat. And so, pagdating po nung, yung first na large group prayer ministry natin, as a pastor po kasi, di ba, yung sanay po kami na kami lagi yung nagbibigay ng advice, kami lagi yung nilalapitan. Pero
2: that was,
5: kami yung nagpe-pray, ganyan po. Mm-hmm. Pero during that time, that was the time na, you know, God confronted me gently na sabi niya sa akin, parang ano, parang hinipo lang yung spirit ko ni Lord na parang anak, ikaw naman muna. It's time na I'm here. So yung... sorry po, maano po talaga when
2: maiyak
5: ako to reminisce itong mga memories na ito.
2: Mm-hmm.
5: But I really remember yung first na prayer, nag-pray sa akin, you know, gentle tap on my shoulder.
2: Mm-hmm.
5: And then, hindi prayer yung narinig ko. Words of affirmation. Ayan na. It was words of blessing na I bless your manhood, ganyan. You are not any less, ganun. Of course, without the person knowing, ha, kung ano yung... So, very, ano po sa akin yun, very... it was very mind-blowing sa akin, in my spirit, of course. And sabi ko, kino-confront talaga ako ni Lord dito. So, yun yung una na talagang sabi ko, Lord, you brought me here. So it was through yung experience na lang. And then later on, sunod-sunod na, pinagpipray na nila ako. Pero yung ano lang talaga, yung that gentle touch lang. Tapos yung prayer na walang maraming cheche-bureche na prayer. Yung ano lang po, yung just...
2: Straightforward.
5: Yeah, just a sincere prayer, Lord. touch the heart, the spirit of this person. Ganun lang po. So, sabi ko, talagang receive. Gre-receive talaga ako noon. So, ganun po yung naging experience ko. For the first, pinakaunang large group prayer ministry pa lang po yun.
2: Edi lalo na sa mga small group. Ayan.
5: Lalong-lalo na po sa small group. Yun po talaga.
2: Sige nga.

0: yung stress, parang eventually, yung pag-consume ko ng pornographic material became a stress reliever sa akin. So, ganun na po yung nangyari sa akin. So, siguro that's how the enemy works, na it will use any situation in my life to get me back there, to pull me away from the right direction, ganun po. So, kahit ano po eh, kahit ilang beses ko na po yan, niload-load ko na kayo, iniyak-iyakan ko na yan lahat-lahat. But the discovery po siguro na kapag ako lang at saka si God, okay, yung forgiveness ni Lord sa akin, bigay yan, pinamis niya yan, nasa word niya yan, 1 John 1:9. Pero hindi kasi doon natatapos yung instructions ng Bible sa atin eh. Ang instructions na isa that is very certain and very clear is that yung confession ng sin has to be done with the body of Christ, with people who will be accountable for me, people who will, pray for me, people who understand me, kasi they also understand the same dahil sa mga personal experiences nila, their pains and their struggles also. So talagang yung necessity talaga ng body or yung function talaga ng body of Christ to be able to be victorious over this, kailangan po talaga. So it's not, hindi siya ano po, hindi siya makukuha sa number of prayer, hindi siya makukuha sa simba ka ng simba, hindi siya makukuha sa iyak ka ng iyak, hindi po eh. It
1: Yun
0: needs,
1: ang
0: opo.
1: right. Yun ang gusto kong itanong ngayon kay Pastor JV. Yung teaching ng Living Waters ng The Cross and Confession. At tama yung sinabi ni Pastor Matt na you need a community of believers para rin makawala dun sa kasalanan. Ganun nga ba, a community of believers? Or si Jesus na lang, kaya I can confess my sin on my own? Can you explain that further, Pastor JV? And honestly,
0: Kasi
1: I agree with Pastor Matt. Most of us, kahit hindi yung sin of pornography, sin of other kinds of addiction. Ako noon, yung pagbabasa ng mga erotic books, but I'm not doing pornography. Yung mga ganon. Can you explain further, Pastor JV?
2: Okay, pagdating sa confession kasi merong vertical aspect saka horizontal aspect ang confession, no? Yung vertical aspect, yung vertical aspect is we confess to God, no? Tama 'yon, no? Pero hindi 'yon nagtatapos doon kasi hindi po pwede na ano, pagdating sa kasalanan ko, kami lang dalawa ni Jesus. Hindi pwedeng ganoon eh kasi we forget meron ding horizontal aspect ang confession, which is we confess to trusted people. Yun yung confessing to the body, no? Yun, so we confess sa trust, ano, sa mga taong pinagkakatiwalaan natin, yung safe place natin. Bakit kinakailangan merong ganon? Kasi ang kasalanan kasi ano eh, nagtatrive ang kasalanan in hiddenness and secrecy. Yun ang gustong-gusto ng kasalanan na ano, hindi mo dapat ipaalam yan, no? Solohin mo na lang.
1: Nakakahiya.
2: Nakakahiya, no? So bukod sa shame, there's also pride, no? Kasi ayaw nating masira yung imahe natin sa ibang tao. Kaya ayaw nating nagko-confess to
1: True.
2: others, no? So, kaya ano eh, yun yung sinasabi ni Apostle Juan sa 1 John chapter 1 na if we
1: Confess.
2: walk in the light, no? If we walk in the light, we have fellowship with God, no? So, paki-importante na ano. And when he was saying that to Christians, no? Kailangan mag-walk in the light tayo, no? I-expose natin yung, the more we expose our sin, no, the more we become healed from our sins.
1: Parang naalala ko, sabi nung husband ko si yon, basta si husband sabi niya ayaw niya ng living waters kasi may confession. Takot siya. Ayaw niya mag-confess. But when he finally did, there was freedom. Yon.
2: Yun yung ano eh, yun yung import, yun yung kahalagahan ng confessing to the body kasi yung kinakatakutan natin na exposure, yun actually yung magpapalaya sa atin. Yun.
1: Wow. Ba, ibang klase yun, ano. Such ano, an experience na hindi nararamdaman ng iba. So, Pastor Matt, balik sa'yo. So, finally, nakita mo na confessing would really give you freedom. So paano, ano yung mga sumunod na nangyayari sa iyo doon sa even sa LT pa lang sa leadership training and then in the following months at na realize mo kailangan merong breaking chains sa Baguio. Pero sa'yo muna, yung sa'yo muna. And of course, si Doktora rin also experienced that kind of freedom. Can you share with us, anong yung heart ninyo, how was the Lord continually healing it?
0: Siguro po mag-backtrack lang po ako a little bit sa aking spiritual wound para makakuha po ng direction towards
1: sige.
0: That. Kasi po, ang spiritual wound ko po talaga is that I was parang forced out of the church that I grew up in. So, di ba sa po yung parents ko, our entire family, we are church people. So, yung church na yan where we grew up, ang commitment ko kay God after when I graduate from the seminary, doon ako magpapastor. I will commit my life to pastoring that church. But same din po, so nakarelate po ako dun sa testimony ni Pastor JV earlier about when people are in authority and then, you know, may mga ginagawa sila na hindi na tama. And then ako po, syempre fresh na fresh ako, on fire ako to do ministry. I do not want to be a part of that. But then, kapag hindi ka kasi kasama sa ginagawa nila, ikaw yung outcast eh. Ganun po yung nangyari sa akin. And then until eventually, these are people, di ba sabi ko po, dahil sa father ko, ang taas po ng tingin ko sa pastor. And then parang, these are people who I look up to kasi mga pastor sila, but it's the same people who will destroy me. So, dahil nga hindi ako kasama sa kanila, ganyan. Ako yung sinisiraan. So, sinisiraan ako sa leadership, siniraan ako sa church membership, ginawan ako ng chismis. I was denied my candidacy for ordination. So, basically, ano, talagang naman maniubra po talaga nila yung mga bagay-bagay. Kulang na lang sabihin nila sa akin, huwag na akong magpastor. So if not for yung love ko sa church, you know, I would have left long long ago pa sana. Pero yun nga po eh. And through all of this na nangyayari sa akin, doon nag-intensify yung aking addiction to pornography actually. Kasi nga na-stress ako lagi sa kanila. Yung anxiety na ano na namang chismis ang inimbento nila, mga ganyan-ganyan. And then, to be part of the pastoral team, but nandun ka sa labas ng pintuan, parang ganun. So yung questions ko na, Lord, ba't ganun? Ang gusto ko lang naman mag-serve faithfully. Gusto ko lang naman gawin yung tama. Bakit ganito yung nangyayari sa akin? So, there was to some point din nagkaroon din ako ng disconnect with my relationship din with God. So ganun po. And then eventually doon sa ano na po ninyo question niyo sa akin, when I received healing from the ministry and freedom, ha, if I might say, from living waters, sabi ko hindi pwedeng ano ako lang. Parang hindi ko ma-contain, sabi ko. For sure ang dami ring mga pastors like me let alone members, syempre, mas marami ang church members kaysa sa pastors, who are going through similar or more difficult challenges in their lives, both sa wounds and sa sin, and they have nowhere to go because yung church nila, just like my own church back then, was not a safe space. So, yung, di ba, yung suffering in silence, wala kang masabihan, and then, especially, katulad sa amin na mga pastors or kung church leader ka or you know, you're part of the worship team, yung tumatay sa harapan, doing ministry, teacher ka sa church ng Sunday school, and yet you're struggling with either wounds or sin, tapos constantly magfasad ka, fasad na lang lahat, everything is okay on the outside,
1: go and, through depression,
0: and then hindi natin alam yun po kasi yung parang very yung the deafening silence of wounds and sin that are not unseen, that are unseen, yun po. So sabi ko, imposible namang dito sa Baguio, ako lang.
1: Ako lang ang makasalanan dyan.
0: Ako lang makasalanan. So I'm pretty sure there are a lot. So kung ako nga, ganito eh. And if I was able to receive this kind of healing, and you know, forgiveness, acceptance, the feeling of yung ideal what the church should be. Sabi ko, gusto ko ganito sana. Ganito sana yung church namin, ganito rin sana yung mga churches sa all around Baguio. Kasi ano po, in reality, dito po sa amin sa Baguio, ang dami po Christian churches. Punong-puno po kami dito, tabi-tabi na ang mga simbahan dito. Opo, as in, kung nandito ka sa isang kanto, sa kabilang kanto, meron na ulit Christian church. And you would ask, bakit? Bakit ang daming parang siksikan ng mga Christian churches dito sa Baguio? And this is a reality po that will be difficult siguro for listeners to accept. Hindi po madami ang churches dahil malakas ang evangelism, sa totoo lang. Marami pong churches dahil sa church split.
1: Sa church ano?
0: Dahil sa church split po. Kaya maraming maliliit na churches po eh. Kasi kung evangelism po ang dahilan ng paglago ng church, eh di sana malalaki lahat yung mga church. Pero sabi ko, bakit ang daming maliliit na churches? Eh maraming maliliit po churches kasi broken po ang body of Christ eh. Wounded po kasi ang churches.
1: Split ng split.
0: Yes po, so split ng split, paliit ng paliit, hanggang dati galing ka sa malaking building, ngayon nasa bahay-bahay na naman, bumalik na po sa Old Testament yung ano, itsura ng church. So sabi ko, it makes sense kasi there's no perfect church,
1: there is
0: kasi we are imperfect tayo as Christians. And kung ganun po yung logic niya, then the church is broken because we are all broken people also. So anong kailangan ng church? The church has to heal. The church has to do better in ministering to those who are continuing in sin and those who are broken. Ang naalala ko nga po dyan, di ba, yung sa Galatians 6, yung chapter 1 and 2 yata yon, yung instruction ni Paul na if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him. Yun eh, in a spirit of gentleness, sabi pa nga doon eh. And then yung verse 2 na yung bear one another's burden. And yung pagbear ng one another's burden, sabi, so that you will fulfill the law of Christ, sabi eh. So in bearing one another's burden, there is fulfillment ng law ni Christ doon. And so the church has to mend its own wounds by mending the personal wounds of the members, kasi we are part of the body. Doon para yun po yung pangungusap sa akin ng Holy Spirit. And that's what led to us na coming from Cebu. Pagbalik namin dito sa Baguio, talagang sabi namin, hindi pwedeng atin lang to. Talagang sabi namin, iaakyat natin ang ano, sabi ko kay wife ko, iaakyat living waters dito sa Baguio, sabi ko.
1: Amen. Sige, babalikan natin yan, Pastor Matt. At ngayon pa lang, parang excited ka na isiwalat lahat. Gagawin natin yan para marinig ng marami dyan sa Baguio na nakikinig sa gawain natin. And when we come back, we'll just take another break. When we come back, allow us to understand saan nagsimula din yung gawain ng Panginoon dyan sa Baguio, yung breaking chains. Yon. And amazing yung kwento na yan. Nung nandun tayo, Pastor JV, di ba? Na-amaze ako sa kwento ni Doktoran na yun, ang iniisip lang nilang target 50. Kasi yes, si Matt na lang ang mag, Pastor Matt na lang magkakwento mamaya. Sige po, we'll take another break and when we come back, ay pagkwentuhan pa natin how good the Lord is.
3: Ito ang panahon ng paghilom. Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
4: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
3: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
4: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
5: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
6: Ito ang 702 DZAS.
7: 702 DZAS.
6: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
7: sa febc.ph
6: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Ito ang panahon ng paghilom.
1: Hello po muli mga kaibigan, last segment na ito pero marami pa rin kaming pagkwekwentuhan kaya we want you to stay with us hanggang 11 ng gabi. And of course, kami pa rin ang inyong kapiling and it's such an honor to be with you and especially sa ating co-host at sa guest natin ngayong gabing ito. Ako si Carmen Go Vargas.
2: Ako po si Kuya JV Di Choco at kasama din natin ang ating cute, cute na panahon na si Pastor Matt. Ang
1: iwan. Gusto mo yung word na cute. Bakit?
2: Para siyang teddy bear eh.
1: Ayan, sinabi mo pa on air. Pag nakita siya ng mga tagapakinig at nanonood sa ating istasyon. Anyway, sige. Bago natin balikan si Pastor Matt sa kanyang mga nais i-share sa atin. May invitasyon tayo sa kanila, Pastor JV. Sige nga
2: yes,
1: po.
2: Yes, oo. Mga kaibigan, alam niyo po ba na itong taon na ito, 2026, ay silver anniversary or 25th anniversary ng Living Waters Philippines.
1: Imagine mo, po, hindi nila alam.
2: Yeah, hindi nyo alam yan, no? Pero isa-celebrate po natin yan, yung silver anniversary ng Living Waters Philippines sa pamamagitan ng isang public conference na i-conduct ng founder ng Living Waters, si Andy Comiskey, sa November 7. No? So please save the date, November 7. Gaganapin po ito sa Christ Commission Fellowship dyan po sa Tiendecitas. So more details to follow sa mga susunod natin mga episodes.
1: Yon, basta i-reserve niyo ho ang November 7. Andun kami ni Pastor JV and bababa from Baguio si Pastor Matt at saka si Doktora.
0: Yes.
1: Sigurado yan. Okay.
0: Di namin papalampasin yan.
1: Oo, tama ka dyan. At excited. By that time, nakapanganak na si doktora niya, ano?
0: Ay, opo.
1: Oo. Yung second baby niyo, anong ipapangalan niyo nga ulit? Basta alam po yun.
0: Kaya.
1: Si Matthew, tama ba?
0: Matthew, opo.
1: Matt na naman.
0: Oh. Yes. Matthew Levi, actually po.
1: Ah, oh, wow. Yung name na Levi, ano yan eh? Priest. Oh. Diba?
0: Opo. Mm-hmm. Kasi mga kami, family of Levites kami.
1: Oo nga, diba?
0: Levitical family po kami.
1: True. At yung kwento mo nung nasa Baguio kami, puro kayo Matt, tama ba?
0: Yes po. Yung aking grandfather, we share the same name. My grandfather, yung father ko, and ako, the third po ako. Lahat po kami pastor.
1: Buti hindi mo ginawang Matt lang din si Matthew. At least Matthew na.
0: Opo, Matthew na. Pero yung Levi na lang, para parang yun na lang yung in the memory of the grandfather.
1: Amen. Ayan. Wow. It's a family of Levites. Grabe. And kailangan din ng family of Levites ng freedom. Freedom from the oppression ng enemy. Ayun.
0: Amen.
1: Pero off the air, I was asking you if you can share with us, para lang din maintindihan ng iba nating tagapakinig, ano yung abuse na nangyari sa'yo? Ikaw particularly.
0: Ayan. So yung church ko po na kinalakihan ko, bale, it's a big church. So yung aming church polity, alam niyo naman po sa big churches, maraming mga processes, this and that. And so there are levels doon sa pastoral ministry. So you have yung mga lay pastors, and then we have licensed pastors, and then yung mga ordained pastors, yung mga reverend, usually tinatawag natin, up until the bishops. So ganun po, basically. So mga sa big churches, ganun yung structure. And so coming into the church from Bible school, after ko, kumuha po kasi ako ng master's ko, and then nag-rest ako for a bit, I came back. Sabi ko kasi parang gusto kong mag full-time ministry, na napagod ako sa kakaaral. And so nag-write ako ng letter sa aming church leadership asking na for voluntary ministry. Sabi ko, if there's any church na sa church umbrella natin who is in need of katulungan na pastor, I'm willing to help out. Sabi ko, so hindi ako humihingi ng church assignment, basically. But then, ang nangyari ay the church awarded me the licensed status. So naging licensed pastor ako instead. And then I was assigned in the largest church in Baguio. Ganun po yung nangyari.
1: Oh, di ba maganda yon?
0: Ay, maganda po kung tutuusin, pero it cost some ito po yung na-point out sa akin sa aming small group ministry. It had cost a little envy from oo, na parang bakit ako na-assign doon, and then
1: nilisensyahan
0: agad ako, bata ako.
1: So
0: I pastored there for full time for 4 years. Meron akong kasama doon na pastor who is in a position of authority, so yun, like yung nabanggit ni Pastor JB, and pinagpipilitan nila na nag-skip daw ako ng steps, and so for some reason assigned na ako sa church full time, licensed na ako, pero gusto nilang i-discredit yung pagkalisensya sa akin, gusto nila mag-undergo ako ng probationary. So, tataka kaming lahat. Lumaki naman ako sa church na yun. Hindi naman ako galing sa ibang church, coming into the church, this and that. Pero for some reason, pinagpipilitan nila ng pinagpipilitan nila yon. And itong kasama kong pastor, isang kasama kong pastor sa church, siya yung main instigator. Sabi, hindi ko maintindihan. Sabi ko, nag-full-time service na ako. Ilang years ba ang probationary? Kasi kung 1 year, pwede bang ibawas na lang doon sa full-time?
1: Sa 4 years na yun.
0: Pwede bang ibawas na lang doon? Pero for some reason, they were so adamant in really discrediting doon. It reached the point na even yung mga credentials ko na sinubmit ko na mga nawawala na. Hindi daw ako nag-submit, mga ganyan-ganyan.
1: Oh.
0: They're forcing me to submit additional paperwork and applications, ganito-ganyan. So basically, ayaw nila akong, hindi ko na alam. Ayaw ba nila akong magpastor lang doon sa church assignment ko? Ayaw lang talaga nila akong magpastor. So I did not understand kung bakit ganun yung ginagawa nila sa akin.
1: Yeah, that is abuse.
0: And very po talaga sa akin yun, kasi yung na yung track ko na napaghandaan ko na and I really wanted to become an ordained minister at a young age, para in the church leadership, 'di ba? If you're I was thinking na if I had more authority sa church namin, I can cause more change sa church namin, ganyan po. So very strong yung the politics in the church. And the last straw happened when one of our yung annual conferences ng church namin, kung saan nagkikita-kita lahat, you know, for an annual meeting, doon sa list ng ano, ng list ng active pastors, tinanggal nila yung pangalan ko.
1: Oh,
0: name was not included. So, and then pagtingin namin doon sa pinakababa, parang hinandwrite pa niya. Kasama ko si and I was with Rian during that time. Sabi ko, iba na pag kaganito. We're being ano na to, we're being forced out already kapag kaganito. And so I,
1: that's so hurting.
0: Ganun yung kind ng spiritual abuse na na-receive ko. It was just yung paulit-ulit na lang na si, parang making me feel na hindi ako qualified, hindi ako deserving siguro, ganyan. And nag-eat up yun sa akin eh.
1: Oo, kaya very stressful talaga. Tapos yes, naging outlook,
0: naging outlet.
1: Outlet mo was doing pornography. Yeah. Pastor JV, may dadagdag ka ba doon? You know, those kinds of abuse.
2: Isa sa palatandaan din kasi ng spiritually abusive church, no, ay yung there's so much intrigues and envy.
0: Yeah. No?
2: So, alam mo yon, dahil yung mga leaders hindi sila whole enough, nabubuhay sila sa inggit. At pag ikaw naiinggit, magsusow ka ng intrigues among the ranks, no?
1: Mm-hmm.
2: And tapos ikaw na victim, alam mo yon, ang isang spiritually abusive na leader, they cannot take complaints and questions.
0: Yeah.
2: And criticism, no?
1: Mm-hmm.
2: Wala silang space to take criticisms, even if yung criticisms are hindi naman paninira kundi good, kasi merong good criticism kasi,
1: right?
2: Pero sa kanila any criticism, any complaint is actually kini-question mo yung authority nila pagka ganon. So ang ginagawa ng leader pagka ganyang kasi ang take niya sa criticism ay kini-question mo yung authority ko, no? So ang ginagawa niya ini-exclude ka na. No, parang hindi ka nakasapi dun sa samahan. Yun. Tapos I don't know kung na-experience ito ni Matt, no, pero meron silang label sa iyo.
0: Yeah.
2: So in my case, no, sa experience ko, na hindi lang naman ako eh, kasi there were other leaders also na
1: label kayo.
2: Na naging victim din. Nilabel kami na mga rebelde.
0: No? Mm.
2: Yun term na ginagamit sa amin. So yeah. So yun, no. And that's, and you don't right. want that, no. Wounding kasi yun eh.
1: Oo, sugat yun. Ayun. Nakakapagod.
0: Oh.
1: Naintindihan kita, Pastor Matt, na alis na lang ako. Umalis ka nga, tama.
0: Yes.
1: And then eventually. Then you went to, after ng alis doon, pumunta ka ngayon sa Living Waters. You've learned of how the Lord has been healing you sa Living Waters. Mm-hmm. So, with that, kamusta? After Cebu, and then this Baguio. Cebu was last year lang, di ba?
0: Last year, November.
1: Oo, and around November. And then ngayon, parang 6 months lang.
0: Mm.
1: What happened during those 6 months? How was the Lord healing you, both of you, ni doktora?
0: So yun, healing journey, syempre, it's a process. Ang dami kong natutunan sa Living Waters kasi dun sa Cebu. Mm-hmm. And so, at least alam ko na ang healing ay, hindi siya instant, hindi siya ganun-ganun na lang. It's a process.
1: True.
0: You know, temptations are stronger than before.
1: Mm-mm.
0: Kasi na-confront ko siya eh. And I was ministered to, and I was able to bring myself into the light.
1: What do you mean that? What do you mean na yung temptations were stronger?
0: Ano po eh?
1: The kasi, temptation to watch pornography.
0: Yeah,
1: again.
0: Opo. Talagang ano po siya yung, di ba, through social media, mag-scroll
1: yes.
0: Facebook, kahit nga sa ano eh, kahit nga sa Shopee, di ba, may mga sumasayaw-sayaw na rin na mga sexy-sexy. Sabi ko, grabe naman po. So,
1: hindi na lang mag-commercial, may ganyan.
0: Oo nga po. So para,
1: pero, secure. Hello, Pastor Matt, tandaan mo naman yung iba nagbebenta lang ng kung ano dyan eh. Meron pang sexing nakatayo dun sa
0: yes,
1: kung
0: po,
1: ano yung binibenta.
0: Yeah, so, kaya masabi ko yung the temptation, the temptations are stronger. Kasi alam ng kaaway eh. Alam ng kaaway na I had received, I was ministered to eh in this aspect of my life. So talagang the enemy will pull. So the healing process is slowly but surely. Yun yung mga mini victories. It's constant mini victories. I'm very hopeful na, you know, when mag-pile up sila, diba po, and then eventually I will come to the time na I can really say that I have been truly healed na talaga. Mm-hmm. And so, for the past 6 months, syempre hindi madali. Life goes on eh. Balik sa dating, ano eh, parang living waters, di ba? Pray, and ano, ang sarap-sarap ng feeling. Pagka-uwi, balik sa dating buhay.
1: Parang ano yan, nasa mountaintop ka, tas you have to go down to the valley again.
0: Balik na naman sa valley of the shadow of death. And so,
1: nga.
0: Pero ano po, ang nag-change po siguro is that very hopeful ako towards yung aking healing. Because I know more, and because I have a community through Living Waters. It's ano po nga, ang amazing nga po nung idea na yung mga nakasama ko sa small group, hindi naman ako in touch with them. Like may kanya-kanya naman ng pero the fact that I know that I had been able to bring myself to the light sa kanila, confess in front of my brothers in Christ. Yung idea na yon keeps me hopeful, keeps me reminded, and keeps me grounded. Yun po. It's not an instant thing, it's a process. Tapos yun nga po, yung marinig ko yung mga testimonies ng mga antagal na nila sa Living Waters. Kahit nga si Andy Comiskey nung dumating siya, di ba? He still shared na meron pa rin. So sabi ko, ganun pala talaga.
1: Mm-hmm.
0: Part nung process nung healing is the battle.
1: Mm-hmm.
0: But dahil mas armed na ako, mas knowledgeable na ako, and most importantly, I have a community behind me. Mm-hmm. Yun talaga. Yun talaga po yung very optimistic ako, very hopeful ako, very positive ako towards it. In fact, kami nang kaming mag-asawa, ano na rin kami na, dapat may confession time din tayong dalawa. Ganyan.
1: Tama.
0: Kung magiging, sabi ko, kung kailangan buhay natin, buhay Living Waters. So,
1: oo.
0: Bili tayo ng oil.
1: Ang mahirap pa dyan, pag magko-confess kayo yung galit nyo sa isa't isa.
0: Yes po, trigger namin yung isa't isa.
1: Tama.
0: Pero ano eh, if that's what it takes po eh.
1: Yeah.
0: That's what it takes for the healing journey to continue.
1: Or to be cleansed. Right.
0: Yeah, yes po, yung ginagawa po natin, the cleansing.
1: Right.
0: Blessing, so yun, the confession of everything. And one thing I discovered po kasi is that nung ako po, ito po kasi yung kasalanan na dadalhin ko sa hukay, laging sinasabi nila Pastor Benji, nila Pastor JV. And so kapag ka na-confess mo na pala yun, madali na palang i-confess yung mga iba.
1: Totoo. Mm-hmm. Yes. And
0: kapag
1: that's
0: yung pinaka, ano po, yung pinaka deepest mo, you have brought it to the light. It's very easy to confess the rest.
1: Amen. Sige, kwento mo sa amin ngayon, paano nabuo ang Breaking Chains, yung Intro to Healing in Baguio. Yung kinikwento sa ninyo na sa amin ni Doktora about how it started. Sige nga.
0: Ayan po. So, we went to ano to Cebu for our personal
1: yes.
0: purposes. Hindi
1: tama.
0: Naman namin alam na meron palang mga ganyan-ganyan na ma-release to be coordinators, ganyan.
1: Ni-release kayo as coordinators,
0: kami
1: right?
0: As coordinators, okay. Kaming mag-asawa. So, pagdating namin dito, pag-uwi namin, ayun nga po, sabi ko, parang hindi ako papayag na ano na tayo lang may alam nito. So, we have to share this to the Christian community, sabi ko. People have to know about this, na mayroong ganitong klaseng ministry. And so, sabi ko, na-release nga tayong coordinator, alangan namang biro-biro lang ni Lord yun. So sabi ko, kailangan, we have to take accountability na nirelease tayong coordinator. And so let's see, sabi ko, anong gagawin natin, ganyan. And so along with yung advice ni Pastor JV, kasi hindi namin alam eh. So sabi, mag-start muna with the Intro to Healing. Okay, sige, mag-start tayo Intro to Healing. And so originally, sa church dapat namin. So pero yung church kasi namin ngayon where I'm pastoring is just a small church. Sabi ko sayang naman. Sayang naman, bibirahi sila, akyat sila dito tapos tayo lang. Let's open it. Hanapin natin sino pa yung mga ibang nandito, kung meron pa bang alumni, and then just to happen, meron si Ate Lori who's an alumni din ng Living Waters sa
1: si Lori Grace.
0: Training niya. Opo. And then meron pa palang iba. So sabi ko, meron naman pa pala and they're from different churches. So invite natin yung churches nila so that we can have a larger group. Sabi ko, Pastor JV, ilan ba ang ano? So mga 50. So di yun ang target.
1: 50. Pero malapit na, wala pa, sabi ni Doktora.
0: Yun nga po. So 50 and then yun, we targeted it ng June, Independence Day, June 11 and 12. Pero ano na, May na. Wala ano, pa. Nasa 20 pa lang kami. Hala, sabi so, yung wife ko, warrior. So, sabi niya, sige, i-extend natin yung ano, yung registration. And then, lo and behold, a week before, mag-start yung ano, the registrations came pouring in. Hindi naman na namin mapigilan.
1: Oo nga, nag-overflow na. 100,
0: 108? 108, opo.
1: Oo, grabe, no.
0: Tali. And we couldn't say no. Siguro, partly, sabi nga ni Pastor JV, problema, magandang problema.
1: Magandang problema yun, true.
0: Opo, yung mga iba, nauuna ng nauuna pa yung bayad ng registration bago yung mismong fill out ng registration form.
1: Just, para makasecure ng
0: nila,
1: spot.
0: Akala nila slot siguro yung basis. Pero yon, we were blessed with that much attendees. And sa akin, dun ko nakita na, grabe, Baguio is full of broken Christians. If 50 lang, tapos biglang 100 plus pala. So, it cost us worry, anxiety.
1: But it was a beautiful
0: But
1: one.
0: It was a very blessed time.
1: Yeah. So ngayon, ano ang inyong, we had just have a few more minutes sa program. Ano yung inyong tinatarget? O tapos na tayo dyan sa Intro to Healing, ang Breaking Chains. Ano na naman yung sinasabi ni Lord sa inyo? Where to now? Where do we go from here, sabi nga?
0: Well, ang leading ni Lord sa akin, really, yung sabi ko na kailangan iakyat natin dito. So we're in the process of organizing yung aming pilot ng Cross Current, pilot Cross Current, to form a Baguio team.
1: Wow!
0: Na magiging, na magiging leaders naman na
1: Amen.
0: Waters. Oo. We're hoping and we're praying from yung mga attendees ng ano ng Intro to Healing namin ng Breaking Chains Baguio. So kaya ganun pala, unknowingly yon ha yung title na Breaking Chains Baguio. Originally nag-iisip lang ako ng catchy na ano, hindi ko alam, marami pa lang talagang chains that needed to be broken.
1: True.
0: But anyway, so yun po, hopefully we can start it soon. Mabuo namin yung Baguio team, and it, the idea is yung mga members ng team, sila naman yung sa kanilang mga churches. True. Sila yung mag-hold ng programs ng Living Waters sa kanilang mga churches. So we're really
1: looking forward to that.
0: Decidido kami na i-model namin sa Living Waters Philippines.
1: Amen!
0: Na magkaroon ng Living Waters Baguio.
1: Tama. Naalala ko pa ngayon, sabi mo na ingit ka dun sa mga taga Bacolod.
0: Oh yes po. Very ano, talagang na, sobrang na-challenge and na-encourage kami kay, yeah, kay Sir Mahal.
1: Yeah. Hi Mahal.
0: Shout out.
1: Oh, shout out sa iyo.
2: Shout out kay Mahal na kasalukuyang nasa Europe ngayon.
0: Ay wow.
1: Oh, enjoy your Europe.
0: Very encouraged kami sa kanya. She was doing it on her own. So sabi ko, eh tayo, madami naman tayo dito. So kailangan.
1: And the Lord will build you up.
0: Opo.
1: Amen. So any last words before we request you to go into prayer for our listeners? Last words for the listeners.
0: Yeah. Sa mga tagapakinig po ngayon, pero ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo from my heart is, you do not have to bear it alone. Kung yan man ay sin that you are struggling with, whether something na nagawa mo noon, ano, tinago mo, or whether it's wounds from any form of abuse na naranasan mo, you do not have to shoulder it alone. We were meant to bear each other's burden.
1: Amen.
0: Sa ganong paraan lang po ninyo ma-experience talaga yung fulfillment talaga ng what it means to be forgiven and healed.
1: Amen.
0: You do not have to walk alone. Kailangan nyo lang pong kailangan nyo lang pong tapangan lang talaga na kailangan ninyo ng kasama, kailangan ninyo ng mga tao na magsasabi sa inyo na kung ano man yan, hindi yan ikakabawas ng pagiging Kristiyano ninyo. Kung ikaw ay pastor, manggagawa, kung ano man yung kasalanan na yan, or you know, whatever wound na pinagdadaanan ninyo, that na daladala ninyo, hindi yan ikakabawas po ng pagiging pastor ninyo, ng pagiging worship leader ninyo, ng pagiging Sunday school teacher ninyo. Hindi po ganon. Ang disenyo po ng Panginoong Jesus para sa kanyang katawan, sa katawan ni Kristo, ay magkakasama po tayo kahit sa mga the most painful parts of us. So, ang masasabi ko lang po sa inyo, tapangan po ninyo, lakasan ninyo ang loob ninyo to bring yourself into the light. Yun po. And I hope na kung meron pong nakarelate sa story ko or sa mga stories din ng mga past guests ng episode natin dito, ng episodes natin dito, I hope po ma-encourage kayo to reach out sa Living Waters. Marami pong programs sa Living Waters. And sana po, when the time comes, ma-experience nyo din po yung na-experience namin
1: nila
0: Carmen, nila Pastor JV, the kind of healing that ganito talaga ang itsura ng Body of Christ.
1: Yeah. And with that, can you please close us in prayer, Pastor Matt?
0: Okay, sige po, let's pray. Lord, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat, and we just praise you and thank you, Lord, sapagkat dakila ka. And alam namin, Panginoon, na ikaw ang dakilang tagapakinig ng lahat ng mga saloobin namin, lahat ng mga burdens namin. Ikaw rin po ang tanging nakakaalam ng lahat ng mga tinatago namin sa kaloob-looban namin. And it is my prayer, O God, that sa aming short time together sa episode na ito, sa panahon ng paghilom, nawa, Panginoon, ay naging kalugod-lugod ito sa inyong harapan. I pray, O Father, for our listeners, yung aming mga tagapakinig, na hipuin niyo po ang kanilang mga damdamin, ang kanilang mga puso. Lord, just speak to them right now. And lead them, Panginoon, to you, Lead them, Lord, towards the light. At nawa ay ma-experience din po nila, Panginoon, yung tunay na kapatawaran at tunay na paghilom na tanging ikaw lang ang may kayang magbigay sa amin. Salamat po, Panginoon, sa aming short time ng pagkikwentuhan at pag-reminis ng aming mga napagdaanan in the past and yung mga lessons that we have learned through yung ministry ng Living Waters. And I just pray, O God, na marami pa ang ma-reach out ng ministry na ito. And of course, through itong channel na ito, through itong station, Lord, ng DZAS and this ministry, ay marami pa, Panginoon, ang maka-discover ng tunay na anyo, Panginoon, ng Body of Christ, especially when it comes, Lord, sa aming mga wounds and sa aming mga struggles. We give you all glory, honor, and praise, O God. And nawa, Panginoon, yung grace ninyo ang mapatuloy na sumama sa amin, maging sa aming mga tagapakinig. I-bless nyo po ang mga puso nila, Panginoon. I-provide nyo po ang lahat ng mga pangangailangan nila. At nawa, Panginoon, pagtibayin nyo rin po ang kanilang mga pananampalataya sa inyo. Salamat, O Diyos. Itong ating samot na namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Amen. Amen. Wow. What a beautiful
2: Amen.
1: Sharing.
2: Amen.
1: Thank you, Pastor Matt.
0: Thank you. Thank you po. Magandang gabi po.
1: And regards kay Doktora Andrea.
2: Thank you, Matt.
0: And thank you, thank po,
1: Pastor JV. Thank you then, Pastor JV, for being here with me. And of course, thank you sa mga tagapakinig natin at ang ating team, ang tech team ng DZAS. Thank you, Shaira. At sa ngalan po ng Kuya Benji, and of course, ng ating mga nakakasama dito sa broadcast. Ako po si Carmen Go Vargas. Thank you, Pastor JB. And sa inyo po, hanggang sa susunod. God bless you po.
8: Iyong napakinggan ang mga kwento ng buhay na hinilom ni Jesus sa kanyang tamang panahon. Hanggang sa susunod na Sabado sa programang Panahon ng Paghilom. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
9: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahin papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raymundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Linggo, a 5 ng Hulyo. Mga Salmo, chapter 139-144.
3: Ako'y iyong siniyasat. Batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita. Gumagawa o hindi man, ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Di pa ako umiimik. Iyong aking sasabihi, alam mo nang lahat iyon, lahat ay di malilihim. Ikay laging kabiling ko, katabi ko oras-oras, ang likas mong kalakasan ang sa aking nag-iingat. Nagtataka ang sarilit, alam mo ang aking buhay, di ko kayang unawain iyang iyong karunungan. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang espiritu ako pa'y makakaiwas? Kung langit ang puntahan ko, tiyak na naroon ka. Sa daigdig ng mga patay, humimlay man ako'y ikaw din ang kasama. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran. Tiyak ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Kung ang aking pagtaguan ay ang dilim na pusikit, padiliming parang gabi ang liwanag sa paligid. Maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim, at sa iyo yaong gabi parang araw na maningning, madilim at maliwanag sa iyo ay pareho rin. Ang anumang aking sangkap, ikaw, O Diyos, ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Ang buto ko sa katawan, noong iyon ay hugisin, sa loob ng bahay bata, do'y iyong napapansin. Lumalaki ako roong, sa iyo'y di nalilihim. Ako'y iyong nakita na, hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Matagal ng balangkas mong, ikaw lamang ang may alam. Tunay, Yahweh, di ko kayang maabot ang iyong isip. Ang dami ng iyong balak ay hindi ko nababatid. Kung ito ay bibilangin, ay sindami ng buhangin, sasa iyo pa rin ako kung umaga na magising. Ang hangad ko, aking Diyos, patayin mo ang masama, at ang mga mararahas ay iwanan akong kusa. Mayroon silang sinasabing masasama laban sa iyo, at kanilang dinudusta, pati na ang pangalan mo. Lubos akong nasusuklam sa sinumang muhi sa iyo. Ang lahat ng nag-aalsa laban sa iyo'y di ko gusto. Lubos akong nagagalit, lubos din ang pagkasuklam. Sa ganoong mga tao, ang turing ko ay kaaway. O Diyos, ako'y siyasatin, alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Sa mga masama, ako ay iligtas. Iligtas mo, Yahweh, sa mga marahas. Sila'y nagpaplano at kanilang hangad, palaging mag-away, magkagulo lahat. Mabagsik ang dila na tulad ng ahas, tulad ng ulupong taglay na kamandag. Sa mga masama, ako ay iligtas. Iligtas mo, Yahweh, sa mga marahas, na ang nilalayon, ako ay ibagsak. Taong mga hambog ang gusto sa akin, ako ay masilo sa bitag hulihin, sa bitag na umang sa aking landasin. Sabi ko kay Yahweh, ikaw ang aking Diyos, kaya ako'y dinggin sa aking pagtulog. Panginoong Yahweh na tagapagligtas, nang ako'y lusubin, ikaw ang nag-ingat. Taong masasama sa kanilang hangad ay iyong hadlangan, biguin mo agad. Ang mga kaaway, huwag pagtagumpayin. Pagdusahin sila sa banta sa akin. Bagsakan mo sila ng apoy na baga, itapon sa hukay ng di makaalsa. At ang mga taong gawa'y mangutya, Huwag pagtagumpayin sa kanilang nasa. Ang marahas na may bayaang mabuksa. Patid ko, O Yahweh, iyong papanigan ang mga mahirap upang isanggalang at pananatilihin ang katarungan. Ang mga matuwid magpupuring tunay, ika'y pupurihit sa iyo mananahan. Sa iyo, O Yahweh, ako'y dumadalangin. Sa aking pagtawag, ako sana'y tingkin. Ang aking dalangin, sana'y tanggapin mo. Masarap na sa iyong handog na insenso, itong pagtaas ng mga kamay ko. O Yahweh, bibig ko ay iyong bantayan, ang mga labi ko'y lagyan mo ng bantay. Huwag mong babayaang ako ay matukso, sa gawang masama ay magumon ako. Ako ay ilayo, iiwas sa gulo, sa handaan nila'y nang di makasalo. Pagkat may pag-ibig ang mabuting tao, pwedeng magparusat pagwikaan ako. Ngunit ang masama ay hindi ko ibig na ang aking uloy buhusan niya ng langis. Pagkat ang dalangin at lagi kong hibik ay laban sa gawa niyang malulupit. Kung sila'y bumagsak, tuloy na hatulan, maniniwala na ang mga nilalang na ang salita ko ay katotohanan. Tulad ng panggatong na pira-piraso, sa pinaglibingay kakalat ang buto. Di ako hihinto sa aking pananalig, ang pag-iingat mo'y aking ninanais. Huwag mong itutulot, buhay ko'y mapatid. Sa mga patibong ng masamang tao, ilayo mong lubos, ingatan mo ako. Iyong pabayaang sila ang mahulog, samantalang ako'y ligtas mong kinupkop. O Yahweh, ako ay humingi ng tulong, ako'y maghihintay sa iyong pagtugon. Ang aking dinalay lahat kong hinaing, at ang sinabi ko'y pawang suliranin. Nang ako ay halos wala ng pag-asa, ang dapat kong gawi, nalalaman niya. Sa landas na aking pinagdaraanan, may handang patibong ang aking kaaway. Sa aking paligid nang ako'y lumingon, wala ni isa man akong makatulong, wala kahit isa na magsasanggalang ni magmalasakit na kahit sinuman. Ako ay humibig kay Yahweh dumaing. Sa tagapagligtas, ako'y dumalangin. Tunay na ikaw lang mahalaga sa akin. Dinggin ang hibig ko, ako ay tulungan, pagkat halos ako'y di makagulapay. Iligtas mo ako sa mga kaaway na mas malalakas ang mga katawan. Sa suliranin ko, ako ay hanguin, at ang pangalan mo'y aking pupurihin sa gitna ng madlang mga lingkod mo rin sa kabutihan mong ginawa sa akin. Tingkin mo, O Yahweh, ang aking dalangin, tapat kat matuwid, kaya ako'y dinggin. Itong iyong lingkod, huwag mo nang subukin, batid mo nang lahat, kami ay salarin. Ako ay tinugis ng aking kaaway, lubos na nilupig ng aking kalaban. Sa dilim ng dako, ako ay nakulong, tulad ko'y patay ng mahabang panahon. Ang kaluluwa ko'y halos sumuko na, sapagkat ang buhay ko'y wala ng pag-asa. Araw na lumipas, aking nagunita at naalala ang iyong ginawa. Sa iyong kabutihan, ako ay namangha. Ako'y dumalangin na taas ang kamay, parang tuyong lupa ang diwa kong uhaw. Nawala ng lahat ang aking pag-asa, kaya naman Yahweh, ako'y dinggin mo na. Kung ika'y magkubli, baka ang hantungan, ako ay ituring na malamig na bangkay, at ang tunguhin ko'y madilim na hukay. Ako ay umasa sa iyo nagtiwala, sa pagsapit ng umaga ay ipaggugunita, yaong pag-ibig mo na lubhang dakila. Ang aking dalangin na sa iyo'y hibik, patnubayan ako sa daang matuwid. Iligtas mo ako sa mga kalaban, ikaw lang, O Yahweh, ang aking kanlungan. Ikaw ang aking Diyos. Ako ay turuan na aking masunod ang iyong kalooban. Ang espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Ikaw ay nangakong ako'y ililigtas, pagkat dakila ka, iligtas mo agad. Iligtas mo ako sa mga bagabag. Dahilan sa iyong pagtingin sa akin, ang mga kaaway ko'y iyong lipulin, ang nagpapahirap sa aking wasakin, yamang ang lingkod mo ay iyong alipin. Purihin si Yahweh na aking kanlungan. Sa pakikibaka, ako ay sinanay. Inihanda ako upang makilaban. Matibay kong buog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinapanaligan, nilulupig niya sakop kong mga bayan. O Yahweh, ano nga ba naman ang tao at pinagtutuunan mo siya ng pansin? Katulad ay ulap na tangay ng hangin, napaparam siya na tulad ng lilim. Langit mong tahanan ay iyong hubugin, Yahweh, lisanin mo't bumaba sa amin. Mga kabuntukan ay iyong yanigin, lalabas ang usok aming mapapansin. Ang maraming kidlat ay iyong suguin, lahat ng kaaway iyong pakalatin, sa pagtakas nila ay iyong tudlain. Abutin mo ako at iyong itaas, sa kalalimang tubig ako ay iligtas. Ipagsanggalang mo't nang di mapahamak sa mga dayuhang may taglay na lakas. Ubod sinungaling na walang katulad, kahit ang pangako'y pandarayang lahat. O Diyos, may awitin akong bagong-bago. Alpay, tutugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob, at iniligtas mo si David mong lingkod. Iligtas mo ako sa mga malupit kong kaaway. Sa kapangyarihan na mga banyaga ay ipagsanggalang. Sila'y sinungaling, di maaasahan kahit may pangako at mga sumpaan. Nawa ang ating mga kabataan lumaking matatag tulad ng halaman. Ang kadalagahay magandang disenyo kahit sa ang sulok ng isang palasyo. At naway mapuno mga kamalig natin ng lahat ng uri ng mga pagkain, at ang mga tupay magpalaanakin 10,000 ito'y paramihin. Mga kawan natin sana'y dumami rin, at huwag malagas ang kanilang supling sa ating lansangan, sana'y mawala na ang mga panaghoy ng lungkot at dusa. Mapalad ang bansang kanyang pinagpala. Mapalad ang bayang si Yahweh Diyos na dinadakila.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
4: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Marami tayong pwedeng ipagpasalamat sa buhay sa Panginoong Diyos na nagaganap araw-araw, at kahit na po tayo ay natutulog, tayo ay binabantayan ng Diyos at ginigising. Kaya nga sabi ay every gising is a blessing. Magandang ipagpasalamat po natin sa Diyos ang ating mga answered prayers. At syempre, sana ang mga napipili nating mga awitin ay nakakatulong para sa atin pong pagsamba sa Panginoong Diyos. And well, ito po ang Life is Beautiful, ang ating global cast, kasama ang inyong kaibigan, Pastor Eric C. Maliwat, mula dito sa Sydney, Australia. Ang mga awitin ito na napapakinggan na noon pa man o kaya naman mga bagong awitin, ipinapagpasalamat nga natin sa Diyos at patuloy po tayo sa ating global cast.

Maraming mga ginawang himala ang Panginoong Jesus at isa dito ay ang himala ng tinatawag na transfiguration o pagbabagong anyo. Sa kaniyang transfiguration o pagbabagong anyo ay nakita ng mga alagad na si Pedro, Santiago at Juan na kasama ng Panginoong Jesus si Propeta Elias at si Moises. Silang dalawa na sa gisag ng lumang tipan ay nakikipag-usap sa Panginoong Jesus at ang Panginoong Jesus ay nakita naman sa kaniyang kaningningan nagliliwanag at ito po ay bahagi ng tatlong tinatawag nating Synoptic Gospels. Ang Ebanghelyo sang ayon kay San Mateo, kay San Marcos at kay San Lucas. Ibig sabihin, ito ay isa sa mga naganap sa Panginoong Jesus sa kaniyang ministry kasama ng kaniyang mga disipulo na natatandaan at mahalaga kaya ikinuwento sa tatlong tinatawag nating magkakaugnay na Synoptic Gospels, Matthew, Mark, and Luke. At ito po ay hindi lamang naikwento sa mga Hudyo, kundi sa mga Griego o mga Gentiles, ang pagbabagong anyo ng Panginoong Jesus. Para sa mga Hudyo, ito ay napaka makapangyarihang pagsasagisag na ang mga propeta at ang kautusan na nakasulat na at pinag-aaralan na nila nung mga panahon na yon nang ang Panginoong Jesus ay namuhay at nag-ministry, ano? Pinapag-aralan na yan sa templo at sa mga sinagoga, yung mga propeta at kautusan in written form, nakasulat na. Yan po ay nagkaroon ng katuparan lahat. Lahat nagkaroon ng katuparan sa Panginoong Jesus. At siya ang kaganapan nitong mga sinasabi ng mga propeta at ng kautusan. Isa pang ibig sabihin nito, ang mga kasulatan na record ng mga kapahayagan ng mga propeta sa Old Testament kasama na ng kautusan na ibinigay naman kay Moses, yung mga yan ay nagtuturo o pointers, itinuturo nila ang paparating na Mesiyas at siya po ang ating Panginoong Jesus. Ang sabi ng Panginoong Jesus sa kaniyang mga alagad ay huwag ninyong ikukwento ito until o hanggat ako ay mabuhay na mag-uli, sapagkat ang himalang ito ay mayroon ding very specific purpose. Ituro ang muling pagkabuhay ng Mesiyas, ng Panginoong Jesus, na siyang kaganapan ng mga hula, pangaral sa Old Testament. At iyan nga po ay sinagisag ni Elias at ni Moises na nakikipag-usap kasama ng Panginoong Jesus. Ano po ang significance nito sa buhay natin ngayon na madalas na tayong nag-i-internet, nagso-social media, nagpe-Facebook, nag-AI? Ano ang kabuluhan nito ng himalang ito sa ating kapanahunan ngayon? Una, ito po ay naging bahagi ng kasaysayan na ating pinanampalatayaan. Pinanaligan ng mga naunang mananampalataya at tagasunod ng Panginoong Jesus at hanggang ngayon po ay ating pinananaligan. At dahil sa pananalig na yan, maraming bagay ang nabago sa mundo. Kasama na ang mga pagbabago na nag-develop ng Kristiyanismo na siyang nagpasimula sa maraming mga universidad, sa maraming mga uri ng pagsusuri sa science and technology, at
siyempre, relihiyon ng napakaraming mga tao sa buong mundo. Ito rin po ay nagbunsod ng tinatawag nating democracy. Ano, bagaman ito ay wala sa Biblia yung democracy, pero yung idea ng democracy o kalayaan na atin pong natatamasa ngayon dahil sa ang ating mga leader ay binibigyan tayo ng kalayaan, yan po ay nanggaling na sa Kristiyanismo. Sa kasaysayan, marami rin namang mga nangyaring karahasan sa ngalan ng Kristiyanismo at iyan po ay inihihingi natin ng tawad sa Diyos at itinutuwid. Pero ang himala ng transfiguration o pagbabagong anyo ng Panginoong Jesus ay nagpapatuloy na nagbabago ng buhay hanggang sa panahon natin ngayon sapagkat nakikita natin yung continuity. Simula noon hanggang ngayon, nagniningning ang kaluwalhatian ng Panginoong Jesus at sa ating panunumbalik sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, tayo rin po ay nabibigyan ng pagkakataon kagaya ng mga propeta at ng kautusan na ituro ang ating mga kapwa nilalang, ang ating kapwa tao sa kaningningan, kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus.

0: Ikaw ay nakikinig sa ating global cast ng Life is Beautiful. Nasa Matthew chapter 17, yung ating nabanggit kanina patungkol sa kaningningan ng pagbabagong anyo ng Panginoong Jesus na nakita ni Pedro, ni Juan, ni Santiago sa bundok kung saan ang propetang Elias at si Moises ay nakita rin nila na nakikipag-usap sa Panginoong Jesus. May narinig pa silang isang tinig, ano? Ang tinig ng Diyos, ito ang aking minamahal na anak, makinig kayo sa kaniya. Ano naman ang significance niyan sa panahon natin ngayon? Kung kanina nabanggit natin ang significance o ang kabuluhan ng pagbabagong anyo ng Panginoong Jesus ay ang katuparan ng mga prophets at ng law, at iyan ay nagpatuloy na nakaapekto hanggang sa panahon natin ngayon. Sana nga sa ating mga pagpe-Facebook, sana sa mga reels, mga story, sa TikTok, sa Instagram, yung mga bagay na naisi-share natin, puro nagtuturo din sana, ano? Itinuturo ang mga tao sa kaluwalhatian ng Diyos in intelligent ways. Hindi naman yung parang puro preaching na napaka-religious ng approach, kasi iba-iba rin ng mga tao ngayon. Ipag-pray natin sa Holy Spirit na bigyan tayo ng mga intellectual, intelligent, and spirit-led approach sa ating mga nai-share sa social media. At atin din pong ipag-pray yung mga vloggers, yung mga influencers na mga mananampalataya sa Panginoong Jesus para magkaroon ng guidance sa kanilang mga naibabahagi sa social media at sa mga platforms nila para maituro ang mga tao sa Panginoong Diyos. Well, mamaya naman ay pag-isipan natin, ano, magbulay-bulay tayo dun sa kahulugan o kabuluhan o significance nang sinabi ng tinig na narinig ni Pedro, ni Juan at ni Santiago. Ito ang aking pinakamamahal na anak, makinig kayo sa kaniya. At iyan ay narinig nila habang sila ay namamangha at natatakot, nagpatira pa nga sa lupa doon sa naging pagbabagong anyo o transfiguration ng Panginoong Jesus. Lalong nagiging maganda ang buhay o life is beautiful dahil sa mga bagay na yan na ating pinananaligan. Magbabalik po tayo.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
0: Life is beautiful.
4: Life is beautiful.
0: Life is beautiful.

Maraming salamat dahil sa inyong mga prayers at encouragement at support sa ministry ng FEBC Philippines sa Mindanao, sa Visayas, sa Luzon, at yung mga ministries ng FEBC Philippines na para naman sa ibang mga lahi sa ibang bansa. Yan ay nagmumula sa Pilipinas. At maraming salamat sa inyong mga prayers and encouragement and support. At maraming salamat din sa mga volunteers, sa mga partners. Kagaya ko po, volunteer ako sa FEBC Philippines. Simula noon na tayo po ay lumipat dito sa Australia, hanggang ngayon ay nagpapasalamat tayo sa pagkakataon na makapag-volunteer at makasuporta sa ganitong paraan sa mga ministries ng pagpapahayag ng mensahe ng Panginoong Diyos at ng istorya ng Panginoong Jesus sa buong mundo. At iyan nga po ay sa pamamagitan ng FEBC Philippines. Patuloy po nating i-encourage ang mga empleyado, ang mga leaders, ang mga pamunuan ng FEBC Philippines sa kanilang pagtataguyod ng ministry na ito na mahigit ng 7 dekada. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. Magpapatuloy po tayo sa mga music na atin pong napipili at ibinabahagi sa inyo. Itong ating playlist sa Life is Beautiful ay nagpapasalamat din tayo mula naman ito sa ating mga composers, mga musicians at mga artists na ibinibigay ang kanilang talento para maituro ang mga tao sa Panginoong Diyos na siyang nagbibigay buhay sa atin, kaya naman life is beautiful. Kasama po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, dito sa Sydney, Australia.

Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumikha ng langit at lupa, at kay Hesukristong bugtong na anak niya at ating Panginoon, na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay pinanganak ni Birheng Maria, nagdusa sa hatol ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw. Umakyat sa langit at nakaluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Mula roon ay paparito upang hukuman ng mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na iglesyang laganap, sa kapulungan ng mga taong binanal ng Diyos, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa muling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay na walang hanggan.

Kanina, nabanggit nga natin ang kabuluhan o significance sa panahon natin ngayon itong transfiguration o pagbabagong anyo ng Panginoong Jesus at nakita ng mga alagad na sina Pedro, Santiago at Juan na nakikipag-usap sa kanya, si Propeta Elias at si Moises, mga sagisag ng mga propeta at kautusan or Old Testament ang tawag natin, at ang Panginoong Jesus, ang Lord o ang Panginoon na katuparan ng Old Testament prophecies and the law. At ang katuruan ng Panginoong Jesus ay mangag-ibigan tayo. Ang sabi ng Diyos Ama sa langit habang nakikita ito ng mga alagad, ano? Ito ang aking minamahal na anak, makinig kayo sa kanya. Pagkatapos na narinig ito ay nagpatira pa sa lupa si Pedro, si Juan at si Santiago. Natakot sila pero sila ay nilapitan ng Panginoong Jesus, hinaplos at sinabi na huwag kayong matakot at huwag ninyong ipapamalita ito until o hanggang ako'y mabuhay na mag-uli sa ikatlong araw. So, ito ang naging mensahe ng mga alagad pagkatapos naman ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus, na si Jesus ang katuparan ng mga propeta, ng mga kautusan ni Moses. At sabi pa nga ng Panginoong Jesus, di ba, ituro ninyo sa lahat ng bansa ang mga natutunan ninyo sa akin. At isa sa mga numero unong itinuro ng Panginoong Jesus, mangag-ibigan kayo kagaya ng pag-ibig ko sa inyo. Yan po ay napakahalaga na ating pakinggan, kagaya nga nung sinabi ng tinig ng Diyos Ama, ito ang aking pinakamamahal na anak, makinig kayo sa kanya. Makinig tayo sa pagtuturo ng Panginoong Jesus na tayo'y mag-ibigan, ibigin natin ang ating kapwa-tao gaya ng ating sarili, at ibigin natin ang Diyos ng higit sa lahat. Yung application ng mga bagay na ito ay atin pong nakikita na sari-sari depende sa mga naging alagad ng Panginoong Jesus simula noon hanggang ngayon. Dati kasi nung nasa Pilipinas ako, ang nakikita lamang natin na pagiging alagad ng Panginoong Jesus ay yung nakagisna natin sa pamamagitan ng mga ministry o simbahan na ginamit ng Diyos para tayo ay lumago sa pananampalataya sa kanya. Pero nung tayo po ay nagkaroon ng mga pagkakataon na mga ibang bansa, mag-aral sa Israel at makita ang patuloy na pagkilos ng Diyos sa kasaysayan, napag-alaman din natin, ano, mga magulang at mga kapatid, na ang Panginoong Jesus at ang kanyang mga katuruan ay inilapat ng mga tagasunod niya sa napakaraming kaparaanan, sari-sari, at pinasok nito ang iba't ibang mga larangan, kultura, naging bahagi ito ng kasaysayan at ng ating kabihasnan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya napakarami pala na samut-saring mga naging, kumbaga ay branches ng Kristyanismo. Merong alam natin siyempre Romano Katolisismo, na andiyan ang mga Greek Orthodox, na andiyan din ang iba't iba pang mga naging simbahan ng mga Protestante, at nung ito ay nakarating sa Amerika ay nagkaroon ng marami pang mga iba't ibang mga pangalan, at mula sa mga misyonerong Kastila at mga misyonerong Amerikano ay nakarating sa atin ang mga major denominations na alam natin, ano? Pero ngayon, dahil sa internet, nalalaman din natin na marami pa pala tayong kapatid sa Panginoon, sa kasaysayan, na nasa iba't ibang mga bansa, iba't ibang mga lahi, na nananampalataya sa Diyos, sa Panginoong Hesukristo, sa Banal na Espiritu, at sumusunod sa Biblia na hindi natin alam kasi limited yung naging engagement natin. Pero ginagamit nga ng Diyos ang internet para lalong lumawak ang ating engagement o pakikitungo. Hindi lamang yan sa iba't ibang mga tao, kung hindi sa mga
Kristiyano sa iba't ibang mga bansa, sa mga kapatiran natin na iba-iba ang mga tawag. Yung mga nabanggit ko kanina ay just a very few samples, ano, pero yan po ay isa sa mga naging engagement na natin dito sa Australia. Kaya sana nga may pagkakataon ako na naise-share yan, ano, para mas lumalawak pa ang ating kaalaman patungkol sa pandaigdigang pagiging alagad ng Panginoong Jesus na nasa kasaysayan. At ito nga po, sabi ko kanina, anong kabuluhan, anong kahulugan? Resulta ito ng pakikinig, kay Jesus sa utos ng Diyos Ama sa langit na nagsabing, ito ang pinakamamahal kong anak, makinig kayo sa kaniya. At sabi nga po natin kanina, kahit ang FEBC Philippines, ano, ay nangangaral, nagpapahayag, nagbabahagi hanggang ang lahat ay makarinig ng mensahe ng Panginoong Jesus. Tayo po ay mga resulta ng pangangaral, pagbabahagi, tayo ay nakapakinig. Ngayon naman po, ano ang significance ng pagbabagong anyo ng Panginoong Jesus? Upang tayo ay bigyan ng affirmation sa ating patuloy na misyon ng pagbabahagi. Affirmation na yung mga sumunod sa Kanya at nangangaral ng patungkol sa kaniyang katuruan sa pag-ibig, pagmamalasakit sa kapwa-tao at sa kapatiran, iyon ay kaniyang kinalulugdan, binebless, at patuloy na pinapatnubayan. Kaya nga iyang kwento na yan, nasa tatlong synoptic gospels, no? Mateo, Marcos, Lucas, para magbigay sa atin ng encouragement, lakas ng loob, inspirasyon, na nakaugnay tayo doon kung tayo ay patuloy na nagpapahayag na ang mga tao ay makinig kay Jesus, na siyang Mesiyas, Panginoon, Kristo, at tagapagligtas. Sabi rin ng Panginoong Jesus, ako'y laging sasa inyo. Ito'y sinabi ng Panginoong Jesus nung siya'y nagbilin na ipangaral ninyo ang aking mga katuruan. Ikaw ba ay patuloy na nagpapahayag sa ibang mga lahi, hindi lamang sa kalahi natin, sa ibang mga lahi, patungkol kay Jesus? Kung ginagawa mo yan, makakaasa ka na ang Panginoong Jesus, kagaya ng kanyang pangako, ay suma sa iyo. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sapagkat ang mga nakasulat sa Biblia ay patuloy na nagbibigay sa amin ng gabay at inspirasyon, hindi lamang po para kami manampalataya, kundi para kami ay patuloy na magpahayag at gumawa ng mga bagay na nakapagbibigay ng luwalhati sa inyo. Maraming salamat sa bawat isa na nakikinig sa mga sandaling ito. Bigyan niyo po sila ng maraming pagkakataon, kahit ang kanilang mga anak, kahit ang kanilang mga apo. Give them many chances and opportunities para magpahayag ng mabuting balita sa iba't ibang mga lahi, anywhere in the world, kahit gamit ang social media, ang mga reels, ang mga TikTok, ang mga Facebook story at mga posts. Sa panahon ngayon, Panginoon, alam po naming mas lalo't higit, kailangan pong ibalita ang inyong mabuting balita sa iba't ibang mga lahi, hindi lamang sa mga Pilipino. Marami pong salamat, i-bless ninyo siya, nakasabay kong nananalangin sa mga sandaling ito, sa ngalan ng Panginoong Jesus. Siya nawa.

Maraming salamat sa ating mga engineers, mga teammates, si Jonathan Benaya. Maraming salamat kay Nat, kay Reggie at kay Benjo, at sa ating mga engineers sa Bukawe Transmission Site. Siyempre, maraming salamat sa ating mga musicians. Maraming salamat sa iyo. Nakasama ko ngayon, talagang saludo ko, ha? Dahil at this time, magkasama tayo at nandyan ka, nakikinig. Silip-silip lamang sa ating Facebook page na Maging Ubas. Ako po ang inyong kaibigan, Pastor Eric C. Maliwat, mula dito sa Sydney, Australia. I am glad you are with me. Take care and the Lord bless you.

0: sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Ito ang Hardin ng Panalangin.

Isang pinagpalang Sunday sa'yo, kaagapay. Ang bilis ng araw, talaga pong sa dami ng mga pagsubok, challenges na ating pinagdadaanan, nananatiling tapat at mabuti ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Bago po tayo magpunta sa ating mga simbahan sa araw na ito, sa ating paglilingkod, sa ating pagpupuri sa Panginoon, magandang tayo muna ay magsama-samang manalangin sa ating Panginoon. Ako pong muli ang inyong kagapay at ang inyong hardinero dito po sa Hardin ng Panalangin, Pastor Ronald Liobrera. Tayo po ay broadcasting mula rito sa taluktok ng One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Ako ang inyong nakakasamang hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan at napapanood po tayo sa Facebook Live at YouTube ng DZAS. Ganon din sa 702 DZAS app. Kagapay, nawa ang araw na ito ay maging puno ng pagpapala at pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Simulan natin ang ating programa sa pamamagitan ng panalangin. Tayo ay magsama-samang manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, patuloy ka naming pinupuri at dinadakila, itinataas sa aming mga buhay. Kasabay nito, Panginoon, ang aming pag-amin sa aming mga pagkukulang at kasalanan. Kaya nga po kami ay nagpapakumbaba ngayon sa inyong harapan. Paging dapatin niyo po kami, Panginoon, sa aming paglapit sa inyo sa oras na ito. Panginoon, pinagkakatiwala namin sa inyo lahat, maging ang aming buhay, ang aming mga kaagapay, anuman ang sitwasyon ng kanilang pinagdadaanan. Lord, palaging ang pagsama po ninyo ang amin pong maranasan. Maraming salamat po, pinagkakatiwala din namin sa inyo ang lahat ng programa dito sa 702 DZAS na way magamit ninyo para maging pagpapala sa aming mga listeners at lalo na po yung mga nais nyo pong tawagin sa inyong gawain, Panginoon, at yung mga taong makakakilala pa sa inyo. Ngayon pa lamang, mangusap po kayo sa kanila sa pamamagitan ng mga programa ng 702 DZAS. Ang pagpapala po ninyo ay aming maranasan at maranasan ng lahat ng aming mga kaagapay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Liobrera, ang inyong nakakasamang hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. Kaagapay, kumusta ka na? Kung ikaw ay may prayer needs, mga panalangin kahilingan, ipadala na po sa amin yan, i-comment nyo na po yan dyan po sa ibaba at masaya po kami dito sa Hardin ng Panalangin na ilapit yan sa ating mabuti at mapagpalang Panginoon. At kung may mga katugunan na po mula last time yung inyong mga prayer requests, ay balitaan nyo po kami para sama-sama nating pasalamatan at purihin ng ating Panginoon. Para sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos sa araw na ito, kaagapay, alam ko po na ang Panginoon ay patuloy tayong inihahanda at bubuksan ang ating mga puso at isipan para sa kanyang mga banal na salita. Ang ating tinatalakay na paksa ay patungkol sa tunay na katagumpayan. Ang tagumpay sa katawan at sa isipan ay dapat masundan ng tagumpay sa larangan naman ng ating mga damdamin o mga emosyon. Unang susi, tanggapin ang iyong damdamin. Nilikha tayo ng Diyos upang magkaroon ng damdamin. Amen. Ang physical na katawan, kaagapay, ay may limang pandama. Ang ating kaluluwa ay may mga pandama o damdamin din o emosyon. Ang damdamin ay likas na bahagi ng ating personalidad. Si Kristo ang ating halimbawa. Bilang ganap na tao, tinaglay niya ang lahat ng mga damdaming likas sa tao. Ito'y bahagi ng kanyang pakikipag-isa sa atin bilang tao. Sabi sa mga Hebreo, kabanatang 2, talatang 17,
Kaya't kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan upang siya'y maging isang pinakapunong pari na mahabagin at tapat na maglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. Kaagapay pansinin ang mga damdamin o emosyon na nararanasan o naranasan ni Kristo samantalang siya ay nasa lupa. Pag-ibig, pagkasuklam, puot, galak, lungkot, sigasig o selos, pagkagulumihanan, makadiyos na pagkatakot, awa at pangungulila. Alam niyo po, tulad ng mga physical na pandama, ang mga emosyon ay normal na damdamin po yan. Kapag malamig ang panahon, giniginaw ka. Tama po ba? Kapag mainit, pinapawisan ka. Ganon din ang mga emosyon. Kapag nakatanggap ka ng bagay na gustong gusto mo, nakakaramdam ka ng emosyon ng tuwa. Kung mawala sa iyo ang isang bagay na mahalaga, nalulungkot ka. Ano kaya kung wala kang pakiramdam sa init o lamig? Ganon din kung wala kang emosyon sa ligaya o lungkot. Ang mga emosyon ay bahagi ng kamangha-manghang kaloob ng Diyos sa ating pagkatao. Ang bawat emosyon ay nagpapayaman sa ating buhay kung ito'y pinaiiral natin sa tamang lugar at tamang paraan. Kung wala kang emosyon ay magiging kawawa ka tulad ng taong walang pakinig o paningin, walang pang-amoy, walang panlasa, walang pakiramdam. Tanggapin ang iyong mga emosyon. Ikalawang susi, patnubayan ang iyong damdamin. May tatlong paraan kung paano pinaiiral ng mga tao ang kanilang damdamin. Una, binabaliwala o itinatago ng ilang tao ang kanilang emosyon. Halimbawa, may karaniwang paniwala na ang lalaki ay hindi dapat umiyak. Mali ang paniwalang ito. Parang sinasabi natin na nilikha ng Diyos ang mga lalaki na walang emosyon o walang kalungkutan. Binabalaan tayo ng Biblia tungkol sa mga taong walang pakiramdam. Sabi sa Efeso, Kabanatang 4, Talatang 19, sila'y naging alipin ng kalayan at wala na silang kahihiyan. Wala na silang inatupag kundi pawang kalaswaan. Pangalawang, ibang tao naman ay alipin ng kanilang emosyon. Parehong mali ang maging alipin ka ng iyong emosyon gaya ng mali kung itago mo ang iyong emosyon. Binabalaan tayo ng Biblia tungkol sa mga taong walang kontrol sa sarili. Sabi sa Aklat ng mga Kawikaan, Kabanatang 25, Talatang 28, ang taong walang pagpipigil ay tulad ng lunsod na walang tanggulan, madaling mapasok ng mga kaaway. Pangatlo, ang paraan ayon sa Biblia ay timpihin ang iyong emosyon. Ang ibig sabihin ng timpihin ang iyong emosyon ay ipahayag ito sa paraang makakatulong at hindi para makasira. Binibigyan diin ng Biblia ang kahalagahan ng pagtitimpi sa ating emosyon. Ayon sa mga Kawikaan, Kabanatang 16, Talatang 32, higit na mabuti ang tiyaga kaysa kapangyarihan at ang pagsupil sa sarili kaysa pagsakop sa mga bayan. Kaagapay, binibigyan tayo ng Biblia ng mga praktikal na payo kung paano natin maaaring timpihin ang ating mga emosyon. Huwag magsalita o gumawa ng anuman sa kainitan ng iyong emosyon. Sabi nila, kung galit ka, bumilang ka na lang mula 1 hanggang 10. Kung galit na galit ka, bumilang ka mula 1 hanggang 100. Sabi naman ng iba, kung ang sitwasyon ay totoong nakakapagpagalit sa iyo, malis ka muna at pag malamig na ang iyong ulo, ay tsaka ka na lang bumalik. Huwag magsalita o gumawa ng anuman hanggat hindi mo nakukuha ang katotohanan mula sa magkabilang panig. Magpakita ka ng emosyon pero iwasan ang magkasala o makasakit ka sa iba. Yan nakasaad sa Epeso, Kabanatang 4, mga talatang 26 hanggang 27. Now, paano natin ihayag ang ating galit
nang hindi tayo nagkakasala. Sundin ang mga mungkahing ito. Una, kapuotan ng kasalanan. Pero mahalin ang makasalanan. Ikalawa, laging sabihin ang katotohanan na may kalakip na pagmamahal. Ikatlo, huwag magsalita o gumawa bilang pagtatanggol sa sarili. Laging sikapin na Diyos ang binibigyan mo ng kasiyahan. At laging sikapin na makatulong ka sa ibang tao. Huwag ikahiyang yung emosyon. Walang panlalaki o pambabaeng emosyon. Gaya ng nakita natin sa itaas, si Kristo ang ating halimbawa at siya'y nagpakita ng normal na emosyon bilang tao. Gayunpaman, ang lahat ng damdamin niya'y laging inuudyukan ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa tao. Ikatlong susi, baguhin ang iyong damdamin. Ang tunay na susi sa pagbabago ng iyong damdamin ay ang Espiritu Santo. Ikaw ay kanyang babaguhin habang pinapayagan mong mabuo sa iyo ang kanyang bunga. Pag-aralan natin ang mga bunga ng Espiritu Santo na nakalista sa Aklat ng Galacia, Kabanatang 5, sa talatang 22 hanggang 23. Maaring hatiin natin sa tatlong grupo ang mga bunga ng Espiritu Santo. Una, mababago ang mga emosyon mo kapag pinananatili mo ang pag-ibig, kagalakan, at kapayapaan sa iyong pakikipag-ugnayan sa Diyos sa tuwi na. Pag-ibig, gawing pag-ibig ang maging laging bukal ng inyong mga layunin at emosyon. Ano man ang sitwasyon, sino mang tao ang nasasangkot, laging sabihin sa sarili, ako'y naririto upang mahalin ng Diyos. At ako'y naririto upang maging daluyan ng pag-ibig ng Diyos para sa ibang tao. Kagalakan. Ang kagalakan ay pananatili sa presensya ng Diyos, anuman ang sitwasyon. Sino mang tao ang nasasangkot, laging sabihin sa sarili, narito ang Diyos at aking lalasapin ang kanyang presensya. At ibabahagi ko rin ang kanyang presensya sa ibang kasama ko sa sitwasyong ito. Ang kagalakan ay ang masayang pagtanggap sa lahat ng mga bagay na dulot ng buhay bilang pagpapala ng Diyos. Kapayapaan. Ang kapayapaan ay pagtitiwala sa makapangyarihang kabutihan, karunungan at kakayahan ng Diyos. Ito ay di natitinag na katiyakan na laging magkakatotoo ang sinasabi sa Roma, Kabanatang 8, Talatang 28. Ano man ang sitwasyon, sino mang tao ang nasasangkot, laging sabihin sa sarili, ang Diyos ay gumagawa para sa kanyang kaluwalhatian at para sa ikabubuti ng bawat taong kasangkot sa sitwasyong ito. Ang Kristiyanong pinapanatili ang pag-ibig, kagalakan at kapayapaan sa kanyang pakikipag-ugnayan sa Diyos sa tuwi na ay magkakaroon ng kakayahan upang mapagtagumpayan ang lahat ng negatibong emosyon. Pangalawa, mababago ang mga emosyon mo habang nagpapakita ka ng presensya, kagandang loob at kabutihan sa ibang tao. Ang pasensya o pagtatiyaga, kung ito'y tumutukoy sa Diyos, ay karaniwang naglalarawan ng damdamin ng Diyos na pinipigil niya ang kanyang puot. Ang Diyos ay di agad nagpaparusa sa mga tao. Binibigyan niya lagi sila ng maraming pagkakataon. Sa palagay ng iba, sobra-sobrang pagkakataon upang magsisi sila. Bilang emosyon ng Kristiyano, ang pasensya ay may ganyan ding kahulugan. Ito'y pagtitiyaga sa ibang tao upang mabigyan sila ng sapat na pagkakataon upang sila'y magbago. Kagandahang loob, kung ang pasensya ay ang pagkakait ng parusa na dapat ibagsak sa isang tao, ang kagandahang loob ay pagbibigay ng mabuting bagay na hindi siya karapat-dapat tumanggap. Sa ganitong pakahulugan, ang kagandahang loob ay katumbas ng biyaya na ibig sabihin ay pagkakaloob ng pagpapala sa taong di karapat-dapat. Maaring
Ang isang tao ay hindi karapat-dapat na pakitaan mo ng pangunawa o tulong o patawad o pakikipagkaibigan. Subalit ibibigay mo ito sa kanya dahil lamang sa dumadaloy sa iyo ang kagandahang loob na bunga ng Espiritu Santo. Kabutihan. Kung ito'y patungkol sa Diyos, ang kabutihan ay tumutukoy sa kanyang perpektong kalikasan na siyang bukal ng kanyang mabubuting gawa at mabiyayang pagpapala sa mga tao. Kung ito'y patungkol sa Kristiyano, ang kabutihan ay ang mabubuting ugaling ipinagkaloob ng Espiritu sa kanya. Na dahil dito ay sisikapin ng Kristiyano na laging gagawa siya ng mabuti sa ibang tao at nanasain niya ang kanilang ikabubuti. Ang tatlong emosyong ito ay may kaugnayan sa isa't isa. Ang pasensya ay magbibigay sa iyo ng kakayahan upang pagtiyagaan ng nakakainis na gawa at ugali ng ibang tao. Ang kagandang loob ay tutulong sa iyo upang tratuhin mo ang iyong kapwa bilang isang taong dapat pagkalooban ng pagpapala. Ang kabutihan ay tutulong sa iyo upang ibigay ang mga pagpapalang mula sa kabutihan ng Diyos na nasa loob mo. Pangatlo, mababago ang mga emosyon mo habang tinatrato mo ang iyong sarili na may katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Ang katapatan ay malapit na kamag-anak ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay matibay na pagtitiwala sa katapatan ng salita ng Diyos. Ang katapatan ay pagbibigay ko sa iba ng katiyakan na mapagkakatiwalaan nila ang aking salita at pangako. Laging sabihin sa sarili, kahit na ang iba'y magtaksil at makalimot sa kanilang pangako, sa tulong ng Espiritu Santo, ako'y mananatiling tapat. Ang kaamuan ay isang katangian ni Kristo. Ito'y pagpapakita ng kababaang loob sa kabila ng taglay mong kapangyarihan at katungkulan. Amen. At ang huli ay ang pagpipigil sa sarili. Pagpipigil sa sarili ay maliwanag na inilalarawan ng isang manlalaro na kontrolado lahat ng kanyang ginagawa alang-alang sa pagsasanay. Laging sabihin sa sarili, kahit na mahirap ang sitwasyon at ang ibang mga tao ay nagbibigay ng pasakit, alam kong ako'y sinasanay ng Panginoon at sa tulong ng Espiritu Santo ay sisikapin kong matutuhan ang lahat ng itinuturo ng Diyos sa akin. Kagapay, pag sumikapan mo magkaroon ng tagumpay, larangan sa iyong emosyon, tanggapin ang iyong mga emosyon, timpihin ang iyong mga emosyon, at laging hingin sa Espiritu Santo na patuloy na palaguin ang kanyang bunga sa iyong buhay hanggang sa ang lahat ng emosyon mo ay mabago upang maging katulad ng mga emosyon ni Kristo. Sa Diyos ang papuri.

0: sa diwa ng pagkakaisa, ating idalangin sa Diyos ang ating sambahan.
1: Ako po si Pastor Jim Villapuerte ng CBN Asia. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong oras na ito na may pusong mapagkumbaba, puno ng pag-asa at pananampalataya. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sapagkat hindi niyo pinabayaan ang aming mga simbahan. Sa kabila ng mga pagsubok, krisis at pagbabago ng panahon, ang iyong simbahan ay nananatiling matatag dahil sa iyong katapatan. Salamat po sa bawat lokal na simbahan, malalaki man o maliit, nasa lungsod o liblib na lugar, ay patuloy ninyong ginagamit upang ipahayag ang iyong salita. Salamat po sa mga pastor, sa mga manggagawa, mga guro ng Sunday School, mga worship leaders, mga elders, mga deacons, at bawat miyembro ng buong pusong naglilingkod para sa iyong kalalatian. Sa lahat ng aming ginagawa, ikaw po ang malalati. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen.
2: Sa sandaling ito, kaagapay, tayo po ay dumulog na sa Diyos sa pamamagitan ng mga paglapit natin upang ilapit ang mga panalangin kahilingan ng bawat kaagapay na nagpadala ng kanilang prayer request. Tayo po ay sama-samang manalangin. Panginoon, sa oras po ito, nagpapasalamat kami at nagpupuri sa inyo dahil lagi niyo kaming binibigyan ng pagkakataon na makalapit at makapaglingkod sa inyong ubasan. Panginoon, sa oras pong ito, kami ilalapit muli sa inyo at idudulog ang bawat panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay. Lord, pinagpe-pray namin, Panginoon, ang patuloy na kagalingan at kalakasan ng kapatid ng aming kamanggagawa na si Kenneth Rosquillo, Panginoon. Lord, pagalingin niyo po siya sa lalong madaling panahon. Ikaw pong magbigay ng kalakasan sa kanya. Pinagpe-pray din namin, Panginoon, si Emma Sorbona, Panginoon, na ang kanyang paglilingkod ay lalo pang mapagtibay, lalong-lalo na ang paglilingkod ng kanyang mga anak, Panginoon, na naway maibalik, Panginoon, sa paglilingkod ang batang ito, Panginoon, ayon sa inyong panukala at tawag sa kanyang buhay. Patuloy din namin nilalapit sa panalangin ang aming kapatid, Panginoon, na mayroong pong mahal sa buhay na nasa ibang bansa. Lord, ang paggalaw, Panginoon, ninyo, ang siya pong kanilang inaasahan, lalo na po sa mga kaguluhang nangyayari, Panginoon. Ingatan niyo po sila. Pinagpe-pray din namin, Panginoon, ng aming kapatid na si Sister Mila. Ang kanyang panalangin ay prayer of safe and provision, Panginoon. Ano man, Panginoon, ang kanilang pagdadaan ng journey, Panginoon, maging safe po sila, lalo na po sa kanilang araw-araw na buhay at doon sa kanilang pagta-travel, Panginoon. Lord, patuloy din namin nilalapit si Champy Candy, Panginoon. Lord, good health para sa kanyang family. Ingatan niyo po sila at bigyan ng kalakasan. Ganon din po si Sister Gloria Guantes, Panginoon. Sinasama po namin sa panalangin ng kanyang kagalingan at kagalingan din ng kanyang pamangkin na si Rene Alvarez, Panginoon. Lord, maraming salamat po at patuloy na ikaw, O Diyos, ang kanila pong maging kalakasan. Pinagpe-pray din namin si Maylene Duran, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay more buyer every day sa kanyang store. At naway i-provide nyo ang kanilang pangailangan sa araw-araw, Panginoon. Pinagpe-pray din namin, O Diyos, sa oras na ito, si Sister Esther, Panginoon. Bigyan nyo siya ng magandang kalusugan at maayos na pamumuhay, Panginoon. Ganun din, kagalingan para kay Sister Hermie, ang amin pong inaasahan, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Mike Hernandez, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay safe na pagbiyahe, Panginoon, pagpunta, pag-asikaso sa kanilang sinimulang negosyo at ang kanya pong tiyahin. At dinadalangin din namin ang time management po para sa kanyang paglilingkod, negosyo at sa kanyang pamilya. Patuloy din namin pinagpe-pray, Panginoon, si Jay Parangan, Panginoon, good health, provision and blessing para sa kanyang business. Lord, patuloy niyo siyang gamitin. Ingatan, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Lord, patuloy din namin pinagpe-pray ang aming mga kapatiran, o Diyos, na mayroon pong mga pinagdadaanan sa buhay. Pinagpe-pray ko po sa oras na ito, sila Nanay Biring and Pastor Pablo Marquez, Panginoon, mag-asawang ito na patuloy niyong ginagamit, Panginoon, na instrumento ng iyong pagpapala. Ganun din, Panginoon, si Nanay Nora Cancela, Panginoon. Pagpalain niyo po siya, ganun din kay Sister Christine Gallego, ang blessing po ninyo ay kanila pong inaasahan. Panginoon, maraming salamat po at pinagpe-pray din namin Sister Abby Dailo, Panginoon, na alam namin na sa kanya pong paglilingkod sa inyo, lagi niyo po siya iingatan, huwag niyo po siyang pabayaan. Ganun din ang kanyang business, yung kanyang apartment business, Panginoon. Lord, pinagpe-pray ko rin, Panginoon, si Sister Gladys May Manjares Alfino. Lord, yung kanilang kahilingan na magkaroon ng baby, Panginoon, Lord, ipag-pray po namin at lagi siya magtiwala sa inyo. Lord, ganun din, pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Brother Leo Abisamis, dyan po sa Texas. Ingatan niyo po siya lagi, sampu ng kanyang mga mahal sa buhay. Pinagpe-pray din namin, Panginoon, o Diyos, si Nanay Biring and Pastor Pablo Marquez. Huwag niyo po silang babayaan. Lagi niyo po silang bigyan ng magandang kalusugan, Panginoon. Maraming salamat po. Pinagkakatiwala po namin sa inyo lahat sapagkat alam namin na kayo ang Diyos na hindi nagbabago kahit pa sa pabago-bagong panahon at pabago-bagong pag-uugali ng tao. Lord, ipinagpupuri namin ang lakas na mayroon po kami. Mabigyan kayo ng kapurihan, mabigyan po kayo ng kaluwalhatian sa kalakasang ito, sa karunungan na mayroon po kami. At ipinagpapasalamat na rin namin ang inyong katugunan sa mga inilapit naming panalangin sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Mga kagapay, magkarinig muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at dito sa channel 185 ng Signal. Ito ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. Muli, para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po ang inyong lingkod at herdinero, Pastor Ronald Jobrera, na patuloy na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
1: Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay.
3: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali ng The Filipino Evangelical Methodist Church. Bumabati sa iyo ng isang mapagpalang araw. Purihin ng Diyos sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais ko munang batiin ng belated happy birthday si Tatay Cirilo Canapi Frase ng Lana Solana, Cagayan. Maligayang karawan sa iyo, Tatay Cirilo. Happy listening din sa ating kaibigan mula sa Fuji, Japan, kay Lin Misahon Watanabe. Yan din, happy listening kina Sally Suico, Bishop Joey Lapitan, Nenet Palencia, kay Doc Erwin Maborang, at kay Nenet Isguera, Alicia Baybay, Sedang, at Corazon de Guzman.

Bawat tao'y maaaring makaranas ng kabigatan ng buhay. May mga nakikipaglaban sa mabibigat na karamdaman, sa malalaking pananagutang pinansyal, problemang pangpamilya, wasak na mga ugnayan, kawalang pag-asa, pangamba at takot sa kinabukasan. Marami ang nagtatanong, nasaan ang Diyos sa panahon ng ganitong kabigatan ng buhay? Sasagutin natin ang tanong na yan sa pamamagitan ng ating pagbubulay-bulay sa Mateo 11:25-30. Babasahin ko ang Mateo 11:25-30. Nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo sapagkat inililihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag mo naman sa mga may kaluobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mo. Ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at ang mga pinili ng anak na pagpahayagan niya. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Dito sa araling ito na aking binasa, mula sa Mateo 11:25-30, nagsalita si Jesus sa mga taong pagod na at sinabi niya, ang pinakadakilang imbitasyon na naisulat sa Biblia. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Itinuturo sa atin ng ating aralin na ang lubos na pagtitiwala sa Diyos ay hindi ganap na nag-aalis ng mga kabigatan sa buhay. Gayunman, ang pagtitiwala sa Diyos ay nagkakaloob sa atin ng lakas, kapayapaan, at pag-asa. Ano-ano ang mga lessons na iniiwan sa atin ng ating aralin? Una, magtiwala sa Diyos sapagkat higit ang kanyang nalalaman kaysa atin. Nagsimula si Jesus sa pamamagitan ng panalangin. Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo. Pinuri muna ni Jesus ang Ama bago siya humiling ng anuman. Itinuturo sa atin nito ang isang napakahalagang lesson. Mag-worship muna tayo bago mag-worry. Daig ng karunungan ng Diyos ang karunungan ng tao. Wika ni Jesus, inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag mo naman sa mga may kaluobang tulad ng sa bata. Alam nyo, hindi naman kinukundi na at binabaliwala ni Jesus ang karunungan. Ang ginawa lamang niya dito'y inihambing niya ang kataasan ng mga nakatatanda doon sa kababaang loob ng isang bata. At ang nais niya ay magkaroon tayo ng kababaang loob na tulad ng isang bata.

0: karaniwan, nakalalampas ang mga katotohanang nagmumula sa Diyos sa mga taong nag-aakalang nalalaman nila ang lahat. Samantalang ang mga taong buong pagpapakumbabang nagtitiwala sa Diyos ang nakauunawa ng mga ganitong katotohanan. Ito ang tinatawag na discernment. Napakaraming mga bagay ang maaaring gumulo sa ating isip. Itinatanong natin, bakit ako nawala ng trabaho? Bakit kami namatayan? Bakit nangyayari ito sa aking pamilya? Napakaraming mga bakit. Sa maraming pagkakataon, hindi agad sinasagot ng Diyos ang ating mga bakit. Sa halip, inaanyayahan niya tayong magtiwala sa kanyang karunungan sapagkat nalalaman ng Diyos ang kanyang ginagawa. Idinidikta ng pananampalataya ang ganito, Panginoon, hindi ko nauunawaan ang mga bagay-bagay ngunit alam ko na alam mo. Ang totoo, nagahari ang Diyos sa gitna ng buhay na tila magulot walang kaayusan. Sa ating aralin, ay tinawag ni Jesus ang Diyos na Panginoon ng langit at lupa. Walang nakalalampas sa kanyang kapangyarihan. Maaari tayong mabigla sa malakas na bagyo o malakas na lindol. Maaari tayong mabigla sa malubhang karamdaman. Maaari tayong mabigla sa mabigat na problemang pangkabuhayan. Ngunit walang maaaring bumigla sa Diyos. Panatag siya sa kanyang trono. Tumitibay ang pagtitiwala kapag napagtanto natin na ang kaganapan sa ating buhay ay hindi maaaring bumago kailanman sa kapangyarihan at kapamahalaan ng Diyos sa lahat ng bagay. Ikalawa, magtiwala kay Jesus sapagkat lubos niyang nakikilala ang Ama. Wika ni Jesus, walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at ang mga pinili ng anak na pagpahayagan niya. Isa ito sa matibay na deklarasyon ng pagiging Diyos ni Jesus. Ganito ang sinasabi ni Jesus sa atin, kung nais mong makilala ang Diyos, tumingin ka sa akin. Sa panahon ng kahirapan, maraming tao ang nag-iisip na ang Diyos ay galit o malayo o walang pakialam. Ngunit ipinahayag ni Jesus ang tunay na tibok ng puso ng Diyos. Tingnan mo si Jesus. Siya'y nagpagaling, nagpatawad, tinanggap ang mga makasalanan, inaliw ang mga nalulumbay, pinakain ang mga nagugutom, ibinigay ang buhay sa ibabaw ng krus, alang-alang sa iyong kaligtasan. Yan ang larawan ng Diyos. Yan ang tinitibok ng puso ng Diyos. Kapag sobra na ang iyong paghihirap, huwag mong husgahan ang karakter ng Diyos sa pamamagitan ng iyong kabigatan. Sa halip, husgahan mo ang iyong kabigatan sa pamamagitan ng karakter ng Diyos na ipinakita sa pamamagitan ni Jesus. Ipinapaalala sa atin ang krus na kung nagawang ibigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesus sa iyong kaligtasan, hinding-hindi kanya iiwan ni pababayaan man. Ikatlo, magtiwala kay Jesus sa pamamagitan ng paglapit sa Kanya. Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. Isa ito sa pinakadakilang paanyaya sa kasulatan. Pansinin kung sino ang inaanyayahan ni Jesus na lumapit sa Kanya. Hindi niya inaanyayahan ang malalakas. Ang inaanyayahan niya ay ang mga nanlulupaypay, ang mga nanghihina at nawawala ng pag-asa, ang mga sumusuko na sa buhay. Inaanyayahan niya ang mga taong umaamin na hindi na nila kayang dalhin ang kabigatan ng buhay. Ano ang mga kabigatang ito? May mga nagdadala ng kabigatan ng konsensya, takot, pag-iisa, kalungkutan, pagtangis, kahirapan, away sa pamilya, kabiguan, kasalanan. Ang paanyaya ni Jesus, dalhin natin sa Kanya ang lahat ng ito. Ang Kanyang paanyaya ay lumapit tayo sa Kanya, hindi sa sino mang taong makapangyarihan, hindi sa isang partikular na relihiyon, kundi sa Kanya lamang. Kaya't ang solusyon sa mabigat nating pasanin ay ang kaugnayan kay Jesus. Ang pangako niya ay kagaanan at kapahingahan. Higit pa ito sa kapahingahang pisikal matapos na makatulog ng mahimbing. Ito'y kapayapaan ng kaluluwa. Ito'y ang katiyakan na kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. Ito'y ang kasiguraduhang kasabay nating lumalakad si Jesus sa gitna ng kabigatan ng buhay. Maaaring magpatuloy ang bagyo, yes. Ngunit ang mahalaga'y kasama natin si Jesus. At kapag kasama natin si Jesus, sino ang maaaring lumaban sa atin? Ikaapat, magtiwala ng sapat upang sumama kay Jesus sa paglakad. Wika ni Jesus, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. Sa unang dinig ay parang wala sa hulog. Mabigat na nga ang ating pasanin ay ipinapapasan pa sa atin ang kanyang pamatok. Ang dahilan ay sapagkat kakaibang kakaiba ang kanyang pamatok. Ang yoke o pamatok ay kumakatawan sa partnership o pagtutuwang. Sa sinaunang pagsasaka, ang dalawang hayop na tulad ng baka ay nagtutuwang sa isang pamatok. Yung mas malakas ang bumubuhat ng mas mabigat para magaanan yung mas mahina. Sa paanyaya ni Jesus na pasanin natin ang kanyang pamatok ay ganito ang kanyang sinasabi. Huwag mong kayaning mag-isa. Hayaan mong tulungan kita sa pagpapasan sa akin yung parting mabigat. Si Jesus ang ating katuwang. Siya ang ating lakas. Siya ang ating gabay. Siya ang ating direksyon. Dadalhin niya yung hindi natin kayang dalhin. Wika ni Jesus, matuto kayo sa akin. Ang pagtitiwala ay natututunan. Tumitibay ito dahil sa pang-araw-araw na pagsasama. Matututuhan natin kay Jesus ang tunay na katiyagaan, kapakumbabaan, pagsunod at pag-asa sa Diyos. Habang nakikilala natin si Jesus, lalong tumitibay ang ating pagtitiwala sa Kanya. Magaan ang Kanyang pamatok. Hindi ibig sabihin naman ay walang hirap sa pagkaalagad. Ang pagsunod kay Jesus ay humihingi ng sakripisyo. Ngunit kumpara sa pagdadala ng pasanin ng mag-isa, ang pakikipagtuwang kay Jesus ay naghahatid ng paglaya. Sapat ang kaloob niyang lakas sa araw-araw. Hindi kukulangin ang kanyang grasya sa bawat pagsubok. Ano-ano ang mga maaari nating gawin sa liwanag ng ating aralin? Dalhin kay Jesus ang lahat ng kabigatang iyong dinadala sa pamamagitan ng panalangin nagtitiwala. Simula ng lahat sa pananalangin, prayer is not the last option. It is the first response of faith. Tumigil ka na sa pagtatangkang kontrolin ang lahat ng bagay. Natatakot tayo dahil tinatangka nating dalhin maging ang mga responsibilidad na ng Diyos. Matuto tayong sabihin, Panginoon, ang bagay na ito'y nasa iyong mga kamay. Manatiling nakaugnay kay Jesus araw-araw. Siya ang pinagmumula ng ating lakas, manalangin, sumamba, makipagkapatiran sa kapwa mananampalataya. Ilan lamang ang mga iyan sa pamamaraan upang manatiling nakakonekta kay Jesus ang source ng ating power. Mamahinga sa grasya ng Diyos sa halip na maaligaga at matakot. Wika ni Jesus, bibigyan ko kayo ng kapahingahan kung paanong tinanggap natin ang kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya, tatanggapin din natin ang lakas na kailangan natin sa araw-araw sa pamamagitan ng biyaya. Isang bata ang lumalakad akay ng kanyang tatay sa isang lansangan kung saan ay mabilis na tumatakbo ang napakaraming sasakyan. Walang naiintindihan ng batang ito tungkol sa trapiko. Hindi niya alam kung saan papunta ang humahagibis na mga sasakyan. Gayunman, kampanting lumalakad ang batang ito sapagkat may isang bagay na nalalaman niya at natitiyak niya na siya'y ligtas sa mga kamay ng kanyang tatay. Larawan ito ng pananampalataya. Hindi natin nauunawaan kung bakit may kabigatan ng buhay, ngunit sapat na ang pagtitiwala na tayo'y hawak ng mga kamay ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ang tiwala natin ay wala sa ating sariling kakayahan, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na nagmamahal sa atin. Ipinapaalala sa atin ng ating aralin ng pagtitiwala sa Diyos ay nagsisimula sa pagpapakumbaba. Kapag inamin natin na hindi natin kayang dalhin ang kabigatan ng buhay, aanyayahan tayo ni Jesus na lumapit sa Kanya. Ang pangako niya ay kapahingahan sa ating pagod na kaluluwa. Ang ating mga dalahin ay gagawin niyang mga oportunidad upang maranasan natin ang grasya ng Diyos. Maaring tumagal ng ilang panahon ang ating paghihirap, ngunit kailanman ay hindi mag-iisa ang nagtitiwala sa Panginoon. Sasamahan niya tayo sa ating paglakad. Kung gaano man kabigat ang iyong dalahin sa ngayon, ipagkatiwala mo yan kay Jesus at tulad ng kanyang pangako, pagkakalooban kanya ng kapahingahan. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, maraming salamat po sa katiyakan ng iyong anak na si Jesus ay nag-aanyaya sa sinumang nabibigat ang lubha sa kanilang pasanin. Marami pong nakikinig ngayon ang may iba't ibang pasanin sa kanilang buhay. O banal naming Diyos, tulungan niyo po silang ipagkatiwala sa iyong anak na si Jesus ang lahat ng kabigatang ito upang maranasan nila ang kapahingahan ng kanilang pagod na kaluluwa. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Ito si Bishop Joey Umali. Nag-aanyaya sa iyo sa susunod na linggo at nagsasabi, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon at bukas.
1: Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isaisip at isabuhay para sa matagumpay na pamumuhay.
2: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
3: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal. Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
4: Sa himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702 DZAM.
4: Agapay ng sambayanan. Konektado. Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado.
6: Mga kapatid, magandang linggo ng umaga sa inyong lahat. Sana pinasa magandang katayuan kayo ngayon pong Sunday morning at tayo po isama-sama muli sa loob ng 30 minutes. Dito po sa ating programa, ang Konektado. Dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at miyembro po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na ngayon pong linggo ng umaga, hindi niyo po makakalimutan ang ating laging pinapaalala. Whether kayo po ay mag-worship online or on-site, be there on time. Yan po ang ating commitment sa Panginoon. And also remember, as you grow in the faith, ito rin po ay magkakaroon ng epekto sa iyong character, sa iyong conduct, at syempre, may impact na maganda sa iyong relationships. Yun po ang bagay na atin hong palaging sinasabi dito ho sa ating Sunday morning program. By the way, ang atin hong discussion for this particular weekend, itong first weekend ng July, meron na ho tayong pagtalakay about obedience. At ang atin nga hong binibigyan ng pansin ay yun pong aklat ng Haggai. At kahapon po, no, medyo run through natin yung first part. Ngayon po natin i-conclude kagaya po ng ating nakagawian. Ang sabi nga natin, dito po, pinipresent ng Panginoon ang sarili niya as the covenant keeping God. Ibig sabihin sa tipanan, yan po ay agreement or contract with between at least two parties, no? Ang Panginoon in this case at ang Israel, or in some instances tayo at ang Panginoon. So meron siyang pangako at siya naman ay tapat na tumutupad. Tayo naman ay tutupad din sa ating pangako. So most of the time, doon natin may kita na ang mga pinapangako natin sa Panginoon ay may kinalaman sa pagsunod sa kanyang kalooban. Kaya nga po, obedience. No? And remember, ang obedience po sa Bible, hindi lang siya one command, one obedience. Usually, it's in connection to the total plan and purpose of God. So kung yan po isang buong proseso, tuloy-tuloy po ang ating pagsunod. At syempre, ginaganap natin ang kalooban ng Panginoon hanggang sa tayo po ay nabubuhay. Kasi kaya po natin ito pinapaunawa. Sometimes ang obedience para sa atin, it seems like parang isang moment, isang particular commandment, and then that's it. No? Ito po, hindi. It's a continuous process na ang buhay po natin pagka-submitted sa kalooban ng Panginoong Diyos. Definitely, ito po ay merong pag-sang-ayon at pagsunod, alignment sa kanyang kalooban. Sabi natin, ang Book of Haggai ay isang urgent call para po sa mga Israelites, no? Basically, mga believers in the living God para siguro ilagay sa sentro yung pagbibigay prioridad sa Panginoon. Bakit po? Minsan kasi we say God is our priority. Pero ang totoo niyan, pagka nag-ranking tayo ng atin hong mga pinahahalagahan sa buhay, baka wala nga siya sa top 3. No? It has to be that God is above all. So ibig sabihin na kung ano man ang ating gagawin, we basically consider ano ba yung gusto ng Panginoon, ano yung mga bagay na magbibigay ng kapurihan sa Kanya. Kaya yun yung binabanggit din ni Paul, di ba? And everything that you do, do it for the glory of God. So, dito ano ba ang pinaka-highlight, no, na pinapakita ng Panginoon? Well, yung mga Israelites, nagkaroon sila ng hindi kagandahang karanasan. Nasakop sila ng Babylon for about 70 years. At dun ho sa kanilang karanasan na yun, ay kanila pong na-realize talagang kailangan nilang manumbalik sa Diyos. At yun nga, nung sila po ay nandoon sa captivity, kalakip ng mga kanilang request ay makalaya na sila makabalik sa lupa na kanilang kinalakhan, yung lupa na iginawad sa kanila ng Panginoon, at muli nilang masamba siya sa dako ng kanyang tahanan o templo. Pero yun nga, nakabalik sila, na-rebuild yung walls, na-rebuild yung houses nila, pero na-neglect yung temple. No? At inabot nga ng 22 years bago ma-complete yung temple. No? Kasi nagkaroon ng lull ng maraming taon. No? Kaya kailangan silang bigyan ng paalala at prompting. At ginamit nga yung prophet Haggai. So si Haggai, ang kanyang faithfulness ay yung kanyang pagbabanggit sa mga tao kung ano yung pinaaabot na mensahe ng Panginoon. And he did not hesitate. No? Siguro yung tanong ninyo, bakit magkakaroon ng hesitation, Pastor? Kasi nga, if you're just going to look at yung sitwasyon from a human standpoint, isipin mo, galing sila sa subjugation, di ba? Galing sa pagkakaalipin ng Babylon. It's a good thing na yung mga Persians, nung natalo na nila yung Babylonians, pinababalik yung mga Israelites doon sa kanilang

lupang pinanggalingan at lalong-lalo na i-rebuild yung kanilang major city of Jerusalem at maging yung kanilang pagsamba sa kanilang Diyos ay pinahihintulutan. So, hindi naman marami ang nagbalikan. Pero pwede mong isipin, yun nga, mahirap pa kami, nagsisimula pa lang. Parang ang hirap naman na gawin pa nating front and center yung pagtatayo ng tahanan ng Diyos. But remember, yun yung kanilang sinasabi sa Panginoon nung sila ay nandoon pa sa Babylonia. At dito, ang iniisip ni Haggai most likely, mas mahalaga yung kalooban ng Diyos. Hindi naman ito pagpapahirap sa mga tao, kung hindi ito ay marami kasing sinaserve na purpose. Kahapon na-realize natin, kaya kinakailangan itayo yung templo kasi yung mga tao, if they are truly going to show yung faithfulness sa Panginoon, kailangan nandun yung temple. Kasi doon nila gagawin yung kanilang mga religious activities. No? Nandun ang sacrifices, yung mga rituals nila, yung kanilang recognition sa Panginoon, it happens there. At pag wala yun, pwedeng i-sideline mo eh, manineglect. At syempre, hindi lang manineglect, baka outright, you get to forget no? ang tungkol sa Panginoon. But if it's there, you're always reminded. At pangalawa, at ito'y equally important, ito kasi yung sumisimbolo na ang Panginoon kasama natin, no? Kasama nila. Yun yung pinaka-idea kasi dito eh, no? Na ito ay pinalagay ng Panginoon doon para yung mga tao would have that awareness that He is with them. Pagbibigay ito ng pag-asa at nagbibigay din ito ng sense of responsibility na tayo ay may accountability sa Panginoon. Pag wala yan, baka, yun nga, ang mga tao ay naiisip lamang yung kanilang condition from a human standpoint. And forgetting na may isa pang angulo yan, what the Lord promises and what the Lord basically instructs, no? Yan ay nakakatulong sa takbo ng buhay natin. So, may kita mo si Haggai, no? Kasi nga, nabanggit natin kahapon, minsan, masyado tayong considerate. Hindi natin sinasabing masama ang konsiderasyon. Pero kinakailangan makita natin yung dividing line. Am I being considerate? O baka naman kinukonsinti mo na yung hindi ayos. Di ba? So in this case, ang Panginoon na nagpapasabi sa kanya, nakaligtaan na nila yung tungkol sa aking tahanan. Sabihan mo sila na ito'y kanilang gawin. Yan. So kung siya po ay titingnan lang niya yung kalagayan ng mga Israelites na nakapagtayo naman ng bakod, so meron ng capability sa tulong ng Diyos, na itayo rin yung kanilang mga bahay, pero na hindi nagagawa yung sa Panginoon. Ibig sabihin, pangatlo na nga lang, hindi ba? Pero hindi mo pa nagagawa. Merong something na medyo amiss, no? Merong hindi ho natutugunan talaga. And kinakailangan nilang paunawaan ng mabuti. So, si Haggai was speaking in behalf of God, and he was speaking truthfully sa mga tao, no? At syempre, nandun yung dalawang leaders. At sabi nga natin, yung kalagayan ng community is also dependent on leadership. Dalawa yung kinausap ng Panginoon dito. Yung first, yung political leader, and that was Zerubbabel. Siya'y galing sa lineage ni King David, pero hindi siya king. He was only a governor as assigned back then, no? Ng Babylon and then eventually ng Persia. So, yan po ang kanyang naging title, no? Hindi po siya nakaabot sa kingship. Pero, despite that, and he was leading a small number of people, ang kanya pong faithfulness at yung kanya pong ginawa ay napakaganda. Kasi, nilead niya yung mga tao to submit to God and to do God's bidding. No? And then, of course, andyan din yung si Joshua, no? Yung high priest. Pero dito pinapakita sa atin na hindi naman kasi lahat ng high priest ay talagang sumusunod sa kalooban ng Panginoon. So do not be misled. No? Sometimes meron tayong kontawagin na assumption na dahil yan ay religious officer, yan ay maraming alam from a spiritual standpoint, consistent na, hindi necessarily po yun. Ano? At dito nga, marami tayong kahapon na binanggit na merong mga high priest ng Israel. Eh, meron nga akong nabasa na dati nagbabribe sila, makuha nila yung position of being a high priest. And may mga corrupt na high priest, may mga negligent na high priest. No? So, doon sa panahon ni Jesus, si Caiaphas was a high priest, at siya po ang naging daan sa illegal na maneuverings para si Jesus ay ma-crucify, no? Kasi hindi nila
nagugustuhan. Yan. So, merong mga ganyan na background. But this one is different. Si Joshua, the son of Jehoshadak, alam niya na ang kanyang role was to encourage people to obey God. At para yun ay maganap, there has to be that will to rebuild yung temple ng Panginoon. Because otherwise, yun nga, una wala silang tutugunan. Walang rituals, walang kung tawagin natin ay worship, walang sacrifices. Yung mga bagay that would make a community, ma-integrate yung kanilang everyday life dun sa kanilang pananampalataya, pwedeng ano yan, mawala eh. So ito yung dalawang tao na kumilos na ang kagandahan, it actually helped yung mga remnants. No? Ito yung mga taong bumalik sa Jerusalem na magkaroon din ng pagnanais, tulungan yung mga nandoon na nanauna at maitayo nila yung mga kailangan gawin, and especially yung Temple of God. It might not be as big as the temple built by Solomon na sinira ng mga Babylonians. Ang dahilan naman kung ba't pinahintulot ng Panginoon na pag tinignan natin yung ilan sa mga pagpapahiwatig ng Panginoon, because wala namang regard sa kanya at parang hindi pinahahalagahan yung kanilang religious responsibilities. So God basically left that particular temple. At sabi ko nga sa inyo, isa sa mga ginagamit na visions for that would be Ezekiel. Kasi si Ezekiel kasama na nung Babylonian captivity, pero hindi pa sira yung Jerusalem noon. Nagkaroon siya ng pangitain na sinasabi nga ng Panginoon. Pinakita yung karwahe ng Panginoon lumiban from Jerusalem, pumunta ng Babylonia. Na kumbaga yun na yung pahiwatig, papahintulot ng Diyos ang pagkasira ng temple. And it happened. No? Kaya malungkot sila nung nangyari yan. But now, ito na nga, yung mga tao nandito na at may kapasidad silang itayo, pero hindi kasing laki nung dati. Nung natapos nga nila, may mga nag-iyakan dahil hindi nila makita na ito ay katapat, kasukat nung nauna. Pero ang kagandahan, gaano man ito kaliit kumpara sa dati, ay nangako ang Panginoon, ako'y kakasamahin ko kayo at ako'y maninirahan dyan. And that is what matters. No? Hindi lang yung grandeur, kasi minsan yun ang religious symbols. Eh. Sobrang dami nung yung grandeur, yung kung ano-ano mga bagay ang nilalagay. But the heart of the people is not for God. Pero ang sinasabi nga sa Bible, obedience is better than sacrifice. So ang point ng Panginoon, if your heart is into it, this is the best you can give, then tinanggap niya, no? And I will dwell among you. Napakaganda nung pinakita ng Panginoon na recognition sa effort ng mga tao during that time. So, at nakita natin, ito ay key dun sa buhay ng mga Israelites. Sabi dun sa Haggai 1:6, you have planted much but harvested little. You eat but never have enough. You drink but never have your fill. You put on clothes but are not warm. You earn wages only to put them in a purse with holes in it. So parang walang satisfaction, walang fulfillment, walang sense of parang enjoyment yung buhay nila. Bakit? Nang naniniglect ng Panginoon, syempre, alam naman natin, the one who blesses, the one who satisfies, the one who actually prospers a person or a community is God. So, ang kinakailangan, sa Kanya ang pangunahin. And then the Lord takes care of that. Diba sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Of course, primary doon yung ating spiritual blessings that we get from the Lord. Pero may mga ilang bagay pa that the Lord can basically bestow on people and communities in relation to obedience to His will. Now, bakit? Kasi nailalagay sa ayos yung mga tao pag sumunod sa kalooban ng Panginoon. May pagpapahalaga sila sa kung ano yung tama, makadiyos, totoo, marangal, tapat, yan yung mga respeto, mga bagay na kailangan. Pero pagka tinanggal mo talaga yung God factor, you just leave people to themselves, minsan yan, naglalabasan nga yung hindi kagandahan sa atin. No? And we can see the challenge talaga na ibinigay ng Panginoon sa kanila.
Now, let's move forward kasi nga ang sabi natin ngayon, itutuloy natin, di pa na pinasadahan yung four lessons yesterday, pero ang atin ngayon would be a continuation.

0: This one is from Haggai 1, verse 12. Then Zerubbabel, the son of Shealtiel, and Joshua, the son of Jehoshadak, the high priest, with all the remnant of the people, obeyed the voice of the Lord their God and the words of Haggai the prophet, as the Lord their God had sent him. And the people did fear before the Lord. So ang ganda ng passage, no? It showed dun sa pinaka-center, obedience, no? At yung kanilang narinig na pagpapaunawa sa Panginoon, hindi nila kinontra at hindi na nila tinalikuran o isinangtabi. Ito isang bagay that immediately they needed to engage it, no? Kasi nga, again, ang faith kasi, di ba, na napag-aaralan natin last month, yung po dinedicate natin in studying yung concept of faith, active siya, eh, di ba? It's a verb, no? Action, kailangan. You trust God, you obey Him. At dito nga pinapakita nila yung kanilang obedience. So, yung apat na lessons, no? The first lesson, knowing God means putting His kingdom and purpose at the center of our lives. Trusting that He will provide for our personal needs. So, minsan ang fear, baka pag sinunod ko ang Panginoon, ay hindi matustusan, hindi masustain. Ang daming mga, bagay that makes us hesitate. Pero yun nga, merong mga challenges sa atin. No? Attempt great things for God and be able to witness the great things that God can do. So parang ang idea doon is malibang umakto ka at sumunod sa kalooban niya, you will not be able to witness what God is capable of doing. Bakit? Kasi nandun eh, confined ka at nasa position of retreat ka eh. Ibig sabihin, patras ka at ayaw mong gumalaw. Pero yun nga, doon mo lang mararanasan at makikita yung papatagumpay ng Panginoon if you have the boldness, the courage in relation to faith to move according to God's directive. So very important, no? And then in relation to needs, He's the one who fulfills it, di ba? Siya yung magbibigay ng need natin, yung kapunuan noon. Yung second lesson, knowing God, it means recognizing His ultimate control over the universe when we face difficulty or discouragement. We can rest knowing He rules all things. Kasi minsan, yun na nga, niisip natin, saan manggagaling? Kahapon nabanggit ko sa inyo, pwedeng tanong yan ng mga tao, saan manggagaling yung ating gagastusin o gagamitin para itatayo itong second temple? Pero, di ba, naalala ninyo yung study natin sa Nehemiah. Laging binabalikan ni Nehemiah yung pangako ng Panginoon na kanyang tinupad. Kaya nila natayo yung bakod is because the Lord basically, di ba, siya yung nag-tap doon sa king ng Persia. And He was giving favor, no, kina Nehemiah, na kanilang nakuha yung permission to go to Jerusalem at binigyan sila ng mga materials. Basta sakop ng Persian Empire, pwede silang kumuha ng materials that they need to rebuild that wall, no? And yun nga, it's a sort of encouragement, no? Na God is in control of everything. So, tiwala ka sa Kanya. And based on that, kahit minsan ang tingin natin, things are parang discouraging. Parang yung situation and circumstances are against us. Pero pag gumalaw ang Panginoon, hindi mo matatawaran yung kapabilidad ng Diyos. No? Kaya, hindi ba minsan nababanggit nga, with God, all things are possible. So, ang idea is that the Lord, yung mga bagay that we think are not only hard or difficult, kundi parang talagang hindi ito kayang gawin. With His movement, with His power at work, makikita po natin yung manifestations. So that's a very important point dito sa book ng Haggai. And then of course, the third lesson, knowing God brings the assurance that we are never left to labor in our own strength. His Spirit remains among His people. So mahalaga yun. Minsan iniisip kasi natin, anong Spirit? But mahalaga yun. First and foremost, yung provision and providence ng material, it comes. Pero may mga times, even if it's available, pagka yung Spirit of God is not in you, hindi ka activated in doing what is right. Hindi ka activated to follow the direction of God. Hindi ka activated to follow the prompting of God. No? Tuto tayo sa ilang lessons sa Israel, di ba? May mga times nun yung army nila, mas marami sa kalaban eh. So they have the resources, they have the manpower. But the problem is the Spirit of God was not there. So ano nangyari? They di natalo sila. Because when they move contrary to what the Lord, di ba, tells them to do. Eh, ang Panginoon ang source nga ng victory. You go contrary to that, then you will lose. Alam nila yan, no? Si Samson, as an individual, when the Spirit of God was with him, he had power. But when the Spirit of God left him, he was left powerless. Kaya sa Bible, nakalagay yan, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. So it's very important, no? That when the Lord says, I am with you, yung spiritual na presence niya, hindi mo pwedeng maliitin yan. It all starts and ends with that. No? Kasi siya yun eh. It's representing him, yung kanyang spirito. Kasi minsan, when we think about it, parang iniisip natin between the material and the spiritual. Eh, dito tayo sa practical. Sa material tayo, para tiyak. Eh kahit nga minsan, nandiyan yung materialis. Hindi nangyayari yung mainam. May mga times, ang tingin ng mga tao, it's quite lacking, but the Lord can produce something out of that. Kasi nga, yun ang pinakamahalaga, nandiyan siya. Di ba? So that's the ultimate, sabi nga natin eh, empowerment and blessing that the Lord basically gives. And then the fourth lesson, sa Nehemiah. This points forward to Jesus, God in the flesh, who would physically walk through the second temple, bringing a greater eternal glory. Yun nga yung nabanggit natin, ang temple na tinayo nila Haggai, it might be small, pero moving forward, no? Sino ang papasok dyan sa temple na yan? Si Jesus, the only begotten Son of God, in the flesh, no? When, di ba, he went to Jerusalem. So, pumasok siya sa temple. So, yan, napuntahan niya physically yung first temple. Yun nga eh, nilisan ng spirito ng Diyos eh. Ang dahilan, sapagkat hindi nga sila nagpapasakop na at sumusunod sa kalooban ng Panginoon. So dito, nagkaroon na ng reversal. No? Maganda yung contrast. No? It might be smaller, not as grand as the first temple, but future-looking. It was blessed by God, indwelt by God, and then, syempre, when God came here in the flesh, it was basically, di ba, entered by God himself. So, yun nga, napakahalaga niya. So, let's also focus on the promises. No? Kasi ito nga, it's God is made known as a covenant fulfilling God. No? So, he's a God who fulfills yung kanyang mga pangako at yung kanyang mga agreements with people. So ano yung apat na makita natin? All in chapter 2 ng Haggai. The first one, the promise of his presence. So dun sa mga remnants, ang kanyang sinabi, I am with you. So sila ay tapat sa kanya. Siya naman ay tapat na nagsasabing, andyan ako, kasama niyo ako. So it's a very important feature ng interaction na ito. Hindi nagpapabaya ang Diyos, hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Yung pangalawa, the promise of greater glory and peace. So ang sabi, glory of this present house will be greater than the glory of the former house. True, no? Kagaya nga na nabanggit ko sa inyo kanina, yung former house, it symbolized yung unfaithfulness ng mga mga Israelites kaya inalaw ni God yung destruction of the temple. Pero dito naman, ang pinapakita ay yun namang faithfulness ng mga tao sa Panginoon. And also, yun ding future-looking, yung pananahan dito, yung pagpasok dito ng Panginoong Jesus. And that's an important point to make. And then third, the promise of immediate blessing. I will bless you. Now, yung blessing, we have to clarify this. Hindi lang siya confined sa material na bagay. Pero wag naman natin sabihin, hindi kaya ng Panginoon mag-bless materially. Kaya niya yan. Pero ang foremost na blessing is the favor of the Lord. Diba? Yung katiwasayan, kaayusan, yung satisfaction, fulfillment ng mga tao, in-orchestrate ng Panginoon yan eh. Pero it comes with a structure, diba? Nandyan siya, conscious yung mga tao, pinahahalagahan ng mga tao, mag-uutos siya, susunod sila, yung pagsasaayos nila. Yun po ay napaka-importante. No? Kasi pag wala po sa ayos at walang strukturang moral, walang strukturang spiritual ang isang lugar, kahit may resources, hindi yun nagiging successful eh. Pero minsan, kahit simple lang, pero yung pagsunod sa directives ng Panginoon ay ginagawa, may kita po natin nagpo-flourish, di ba? Kaya yan, magandang paalala rin sa ating bansa, no? Na kailangan talaga, we have to take this seriously. That tayo pa naman ay tinatawag na the only Christian nation in the Southeast. Di ba parang kailangan nating may pakita rin ito. Not only by label, but by way of life. No? So very important. And then of course, number four, the promise of unshakable authority. Kinamit po ng Panginoon yung salitang signet ring. And it's a very important highlight dito. Kasi si Zerubbabel, hindi nga siya naging king. Pero maganda naman at siya po ay naging tapat sa pagsunod sa Panginoon. Maganda yung binabasa ko sa Facebook. Tamang-tama rin sa lesson ito. Sabi nung isang post, may mga times yung mga sanga ay hindi nagiging matayog kasi ang daming bunga-bunga baloktot. So nalalampasan sila nung ibang mga sanga. Pero yun nga, hindi porke daw ito ay hindi mataas o matayog ay walang pakinabang. Sabi, kaya ito hindi makataas yung sanga kasi ang daming daladalang naging bunga. So si Zerubbabel is a very important personality here in Haggai, no? Instrumental siya dahil siya ay naging kinilala ng Panginoon as his signet ring. Actually, before him, yung bago na conquer yung Israel at especially nasira yung Jerusalem, ang hari ng mga panahon na yun, si Jeconiah, no? He was rejected by God. Kahit galing siya sa Davidic lineage, ang problema kasi dito sa tao na ito ay talagang outright disobedience and rebellion to God's will. So ang sabi sa Jeremiah 22:24-25, "As I live, declares the Lord, even though Coniah, the son of Joachim, king of Judah, were a signet ring on my right hand, yet I would pull you off, and I shall give you over to the hand of those who are seeking your life, yes, into the hand of those whom you dread, even into the hand of Nebuchadnezzar, king of Babylon, and into the hand of the Chaldeans." Ang grabe yun. Kasi hindi lang disappointment ang naranasan ng Panginoon. Talagang nagkaroon na siya ng disapproval sa tao na ito. Because this person was really, siguro yung word is stubborn din. You know? Pero si Zerubbabel, doon na-restore ulit yung favor ng Panginoon. From Haggai 2:3, no? "So I will take you, my servant Zerubbabel, son of Shealtiel, declares the Lord, and I will make you like my signet ring, for I have chosen you." So, ibang-iba yung dating. Yung isa ay hari, pero nireject na. Yung isa ay governor lang, pero in a firm. Diba? Napakaganda nun. So, remember, hindi porke mataas yung position, that's the end point, no? It's actually the fruitfulness and the instrumentalization. Yung parang ikaw ay naging talaga ng Panginoon, naging servant ng Panginoon, naging instrumental yung buhay mo sa pagganap ng kalooban ng Diyos. It's very important. And let's conclude this. Dito sa Book of Haggai, ito yung gandang quotation. Sabi dito, "Building for ourselves amount to little, but building for His glory is eternal." Pag yung ginagawa mo para lang sa sarili, syempre maliitan lang yan. Pero pag ang ginagawa mo para sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi lang yan panghabang panahon, syempre malaki ang concern niya. Bakit? Kalooban ng Diyos yan eh. Wala nang makahihigit pa doon. So, napakagandang paalala. So, paalala po nating programa sa bawat pangailan at sitwasyon sa buhay po ng tao. Ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Sunday morning, mga kapatid.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado!
2: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Kapag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
1: 702 BZAS FEBC Radio TV. Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Narito na ang pag-asang para sa iyo. 30 minuto ng pag-aaral, pagsasaliksik at pagbibigay kaalaman mula sa salita ng Diyos. Halina't kamtin ang pagpapalang hatid ng pag-asang para sa iyo.
3: Isang magandang araw sa inyo mga giliw nating tagapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako muli si Rodel Lacson at tayo muli magkakasama sa loob ng 30 minutes na pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Of course, ang ating pong programang Pag-asang para sa iyo is a weekly radio broadcast of the Philippines General Council of the Assemblies of God and produced in partnership with Asia Pacific Media Philippines. Tayo'y palaging naririto dahil tayo'y may mga supporters, tayo may mga sponsors, tayo may mga partners na patuloy tayong pinapanalangin, patuloy tayong sinusuportahan. Kaya tayo'y very grateful sa PGCAG at sa AP Media. And of course, sa inyo rin pong ating mga listeners dahil kung wala kayo, wala makikinig sa amin, wala tayong programa. Kaya kayo po ay aming very important partners, VIP namin kayo dahil kayo ang ating mga avid listeners ng ating programang PPSY. Kumusta po kayong lahat ngayon? Ang ating dalangin ay patuloy kayong pinagpapala ng ating Panginoon. Of course, may mga pagkakataon na tayo may mga konting problema, tayo may mga konting dinadaanan. Pero tandaan natin at the end of the day, ang ating Panginoon palaging ating tatakbuhan. Dahil wala namang ibang Panginoon, wala namang ibang Diyos na talagang tayo'y kayang arugain, na kaya tayo'y kayang pagpalain, tayo'y kayang ipag-provide ng ating mga pangangailangan. No? Na magtiwala lang tayo, maging tapat tayo sa ating paglilingkod sa Kanya, maging tapat tayo sa ating dedication sa ating Panginoon. At makakaasa tayo na ang ating Panginoon hindi magpapabaya. Hindi ba pinangako niya naman sa atin, I will never leave you nor forsake you. Pangawakan po natin ang pangako ng ating Panginoon na yan. Araw-araw na ating pagising, tandaan natin lahat ng pangako ng Panginoon. Hindi man lahat, no? Pero I'm sure may mga promises ang Panginoon sa atin. May mga verses tayo na paboritong-paborito natin. Kaya everyday na pagigising tayo sa umaga, yan po ang isa sa mga sekreto ko. Ibig sabihin, isa sa mga pinangahawakan ko everyday pag gumigising, everyday habang nagda-drive, everyday habang may ginagawa. Yung isang pangako o isang memory verse na talagang gustong-gusto natin para sa buhay natin, i-recite natin hanggang ito'y maging makatotohanan sa buhay natin at hindi natin mapapansin, no? Darating na bigla yung pangako ng Panginoon at dahil yan ay ang Diyos ang nagpangako kahit kailanman, hindi yan mapapako. Belated happy birthday tayo kay Pauline Taylo, kay Pastor June Lacade na nag-celebrate din ang kanyang birthday, no. Kay Pastor Esther Sibuala, maging kay Doc J. Angeles, no, nag-birthday din. Tayo napapakinggan ni Doc J. Angeles, nasa Indonesia sila pero because of the internet radio tayo napapakinggan din niya. Si Eliza Albis at mag-celebrate ng kanilang birthday this week si Daryl Galve, Joe Soberano Solis, si Pastor Fermin Bercero, si Emil Pendres, si Ed Arquiza, Emilio Julian at maging si Reggie Ginto. Happy birthday sa inyong lahat. And of course, gusto nating batiin lahat ng ating mga nakikinig na nag-join, nag-like at nag-message sa ating Facebook page. Si Carmi Lorenzo Padua, Johnville Santos, si Ernie Sena, si Nelia Arieta Amor, Jonathan Evasco, si Prince Earl Lawrence Morales, Jana Marie Navarro Blaso, si Christy Mendoza at maging si Mona Lisa Talastas. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat na walang sawa talagang nakikipag-engage sa atin, no, sa ating social media platform, sa ating Facebook page. At binabati rin natin si Christy Mendoza na nagpadala ng kanyang message sa ating ng text sa atin, no. Ang sabi niya, "Good day Pastor Rodel." Ito ay mula kay Christy Mendoza. Ang sabi niya, "Tulad ng marami, kami rin po ay lagi nakikinig sa PPSY o Pag-asang para sa iyo. Habang gumagayak patungo sa aming pananambahan sa JIL, Giginto, Santa Rita, Bulacan. Nasa bahay pa lang po ay busog na ang aming mga puso ng salita ng Diyos na inyong sinishare. Thanks po.

Alat. Yan. Maraming salamat po sa inyo. Na-inspire din po kami kapag kayo nagpapadala sa amin ng mga gantong klase ng mensahe na kami po ay na-encourage at nagkakaroon kami ng excitement palagi na ipagpatuloy ng ating programa every week. Isa mo ng awit yung ating pakinggan mula sa album na Papuri 21 kay Dakila ng Pag-ibig Mo mula kay Ruben Laurente and Kate Urrutia, Kabutihan, Katapatan at Kailanman.

Kabutihan, katapatan, kailanman mula kay Ruben Laurente at Kate Urrutia. Tayo na may dumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong araw na ito. Kung kayo may Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa libro ng Exodus chapter 15. Ang title po natin. Tama-tama kasi yung title ng kanta, Kabutihan, Katapatan, Kailanman. Ang title ng ating pag-aaral ngayon, Celebrate, Innovate, and Dedicate. Tatlong words din po yan. Chapter 15 ng Exodus, verse 1. Tatalon tayo mula verse 1 and 2 and then.

0: Tatanong po tayo sa 22. Ang sabi dito, "Then Moses and the Israelites sang this song to the Lord. I will sing to the Lord, for He is highly exalted. Both horse and driver He has hurled into the sea. The Lord is my strength and my defense. He has become my salvation. He is my God, and I will praise Him, my Father's God, and I will exalt Him." Talong po tayo sa verse 22. Ang sabi dito, "Then Moses led Israel from the Red Sea, and they went into the desert of Shur. For 3 days they traveled in the desert without finding water." Parang Metro Manila lang, no? Walang tubig. "When they came to Mara, they could not drink its water because it was bitter. That is why the place is called Mara. So the people grumbled against Moses, saying, 'What are we to drink?' Then Moses cried out to the Lord, and the Lord showed him a piece of wood. He threw it into the water, and the water became fit to drink. Then the Lord issued a ruling and instruction for them and put them to the test. He said, 'If you listen carefully to the Lord your God and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you.'" Verse 27, "Then they came to Elim, where there were 12 springs and 70 palm trees, and they camped near the water." Napakaganda nitong ating pag-aaralan ngayon, no? May tatlong words. Pagpansinin natin, ang nagsimula po tayo dito sa chapter 15. Pero pag binasa natin yung mga simula nito, ito yung panahon na nakalabas na sila sa Egypto at sila'y papunta na sa Promised Land. Ito na yung journey nila, simula na nung kanilang journey. At nararamdaman na ni Moses yung stress o yung bigat nung dalahin ng pagdadala ng mahigit na 5 milyon, 6 na milyong tao papunta sa Promised Land. Pero pag-aaral natin ngayon, ano ba ang nangyayari? Ano ba ang dapat natin gawin kapag tayo dumadaan sa isang journey? Kagaya itong bayan ng Israel, no? Sila'y dumadaan sa journey, meron silang nilalakbay na daan, meron silang binabiyahe papunta doon sa Promised Land. And of course, towards the end of the story, pag nakikita natin yung buong storya ng Biblia, makita natin, nakarating naman siya sa Promised Land. And ganun din tayo, may destination tayo na kailangan puntahan, meron man tayong nadaanan ngayon, pero andaan natin at palagi tayo maging sigurado na ang Panginoon may pagdadalan sa atin. Kahit ano pa ang dinaraanan natin ngayon, journey lang yan, kapatid. At ito ang pag-aaral natin ngayon, ano ang tatlong bagay na kailangan natin gawin para makarating tayo doon sa pupuntahan natin. Una-una, ang sabi rito, ano, nag-cross na sila ng Red Sea, no? Nakita na nila ito. Yung kanilang deliverance, nakita na ng bayan ng Israel kung paanong gumawa ang Panginoon sa pamamagitan ni Moses ng mga milagro, no? Ang deliverance ng Israel from slavery, parang litrato ito, picture ito of our salvation. Bakit? Kasi we were slaves to sin and Satan. Dati tayong mga bihag, dati tayong mga alipin ng kasalanan at ni Satanas. Pero ang nangyari sa atin, we've been delivered. Kagaya ng bayan ng Israel, they've been delivered from the land of Egypt papunta sa Promised Land. Tayo rin, we've been delivered by the blood of the Lamb. Kaya lang, itong bayan nga ng Israel, nagkakaroon sila ng difficulty sa kanilang pagbabiyahe. At sabi ko nga, tayong lahat bilang mananampalataya, ang ating buhay is also a journey. Life, the Christian life is a journey. There will be many trials along the way. Tandaan natin yan. Walang biyahe na palaging smooth, no? May mga biyahe na may mga lubak, may mga biyahe na may baha, may mga biyahe na masisiraan ka ng gulong o ng makina o ng baterya ng sasakyan. Ganon din ang buhay natin bilang Kristiyano. May mga bagay tayong kailangan daanan papunta doon sa ating patutunguhan. Pero meron tayong tatlong bagay na kailangan gawin. Magagandang salita para sa ating pagbabiyahe. Unang-una, we celebrate. Pangalawa, we innovate. And then, pangatlo, we dedicate. Sa verse 1, makita natin yan. Ang sabi, "Then Moses and the Israelites sang this song to the Lord." Kumanta raw sila. Itong mga bayan ng Israel na na-deliver ay mayroong maraming bagay para mag-celebrate. So, kumanta sila, no? Umawit sila sa Panginoon. Bakit? Kasi nakalayaan na kami. So, they had so many things to celebrate. And one of those things ay yung nag-part yung Red Sea, unang-una. Pangalawa, yung sila ay nakaligtas na mula sa kamay ng mga Ehipto, malulupit na Ehipto. They were no longer slaves. No, their enemy had been destroyed. Nakita nila yon sa kapamagitan ng kanilang dalawang mata. And they were on the way to the Promised Land. And that's one of the things they needed to celebrate talagang kailangan nilang mag-celebrate dito. They chose to count their blessing and celebrate. Alam mo, kailangan nating matutunan yan eh. Bakit? Kasi ito, si Moses, he led them in giving glory to God. Diba? He reminded them that the Lord was their strength. Kaya dun sa awit na yun, makikita natin yun, pag tinanan natin yan, nandun sa awit na kinanta nila, yung istorya, kung paano silang naligtas, and they were celebrating their victory. Diba? They chose to count their blessing and celebrate. Tayo, mga mananampalataya, what do we have to celebrate? Anong mga bagay na kailangan natin i-celebrate? Well, unang-una, ang ating mga kasalanan ay napatawad na ng ating Panginoon. We have been justified. And we are on our way to heaven. And God has promised us to be with us all the way. Hindi ba napakagandang bagay yan para tayo'y mag-celebrate, para tayo'y magdiwang, ipagdiwang natin ang pagkalaya natin mula sa kasalanan. Hindi naman kasi namin magpa-party. Pag sinabi mag-celebrate, party tayo, let's party. Hindi ganun na ibig sabihin. Ibig sabihin nun, let's praise God. Let's celebrate with God. Sila, di ba? Sila'y kumanta. Umawit sa Panginoon, sabi, they sang this song to the Lord. Umawit sila, pag tayo may mga victory sa ating buhay, let's praise God, let's sing a song to the Lord. Tayo magpuri, tayo sumayaw sa harapan ng Panginoon, tayo gumawa ng mabubuting bagay sa ating kapwa, just to be witnesses of how good God is in our lives. Hindi ba? Ganun din yun eh. Tayo, we need to celebrate kapag tayo may mga bagay na magagandang bagay na ginawa ang ating Panginoon sa ating buhay. Pero unang-una na nga dyan, ang ating mga kasalanan ay napatawad na. We need to celebrate just like what they did. Pangalawa, we need to innovate. No? Sa verse 22, nakita natin yon, naka-encounter kagad sila ng unang-unang serious problem on the journey. Ano yon? The people ran out of water. Sabi ko nga, parang Metro Manila lang, no? Parang naubusan ng tubig. Sana kasama natin si Moses ngayon, no? Dahil si Moses, nung nawala sila ng tubig, gumawa ng milagro ang Panginoon patungo sa kanila. At naniniwala ako ng Panginoon gumagawa rin ng milagro para tayo dito magkaroon ng mga tubig na kailangan natin. When they found water, itong bayan ng Israel, it was bitter, mapait daw yung tubig na yon. Alam nyo, sometimes yung mga bitter experiences natin, they make people bitter. Nagiging bitter din tayo, di ba? Ito, mga taong to, they began to complain. Kapag dumarating tayo, dumaranas tayo, dumadaan tayo dun sa mga bitter experiences natin, nagkakaroon din ng bitterness ang ating puso. Nagko-complain din tayo. We're just like them, itong mga bayan ng Israel na to. Nag-complain sila, ang pait naman ng tubig dito, di ba? Wala kaming mainuman. Kaya lang si Moses, he knew where to turn. In times of trouble, of course, dapat tayo rin ganun. Alam dapat natin kung sino dapat natin punan kapag tayo may mga paghihirap, ang Panginoon lang. And God had an innovative way, no, or solution to the water problem. Ang sabi niya, Moses, ganito, kumuha ka ng kahoy, ibato mo doon sa tubig. At nung ginawa ni Moses yon, tumamis yung tubig. Ang sabi doon, and then the water is now fit to drink. This was a new approach, diba, to Moses, but it worked. Sabi mo, bago to ah. Para ibabato ko lang yung kahoy sa tubig. Tatamis na, parang lalong papait, marumi yung kahoy. Diba, baka maglasang kahoy lang yung tubig, Lord. Pero naniwala si Moses, he obeyed God and then he threw the wood into the water and then the water became sweet. Nawala yung bitterness. Alam mo, tayo dapat maging innovative din tayo. May mga bagay na pinagagawa ang Panginoon sa atin na mukhang senseless. Pero yun ang bago eh. Innovation yun para sa atin. Hindi ba? Minsan may pinagagawa ang Lord na eto gawin mo, pero it goes against our logic. It goes against our human wisdom. Senseless. Parang futile yan. Pero hindi. Pag Panginoon nagsabi, we just need to obey. And then we will see miracles happen. Gandin tayo. Sa ating journey ng buhay, sa ating journey bilang mananampalataya, may mga paghihirap, but when God tells us to do something, even if it's ridiculous, it will be miraculous. We just need to obey. Our innovation should always be rooted in the inspiration, and that is the Bible. Kailangan yung innovation natin, yung mga gagawin natin, mga bagay, dapat nakabase sa Biblia, dapat nakabase sa sinasabi ng Panginoon. Dapat we need to hear from God before we obey. Mahirap kasi yung sunod ka ng sunod, hindi mo naman alam kung sino sinusundan mo. Wala ka naman palang narinig sa Panginoon, pero gawa ka ng gawa. We need to hear the voice of God. Hindi ba ang sabi, the sheep knows the voice of the shepherd. Dapat ganun din tayo. Dapat marinig natin ang boses ng ating Panginoon and then we obey. Pangatlo, Anong dapat natin gawin? Pagkatapos natin mag-celebrate, pagkatapos natin mag-innovate, then we need to dedicate. Sa verse 26, ang sabi nun, di ba, he said, then the Lord issued the ruling instruction for them to put to the test. He said, if you listen carefully to the Lord your God, sabi niya ni Moses to, di ba, and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring you to any of the diseases I brought upon the Egyptians. Sabi ng Panginoon to through Moses, for I am the Lord who heals you. Ano sabi ng Panginoon dito? I-dedicate niyo yung sarili ninyo. Moses called his people to new dedication. Sabi, listen carefully to the Lord your God and do what is right in His eyes. Gawin daw natin ang tama sa kanyang mga mata. We need to listen carefully to the voice of God. We need to dedicate our lives to Him. We need to pay attention to His commands and keep all His decrees. We need to be willingly sacrifices to the Lord. Yung ating mga katawan dapat maging living sacrifices to our Lord, our God. Dapat yung ating buhay maging ma-dedicate natin, maging good example, maging good testimony sa lahat. We need to dedicate our lives to our God. Healing and blessing would follow after our dedication to the Lord. Di ba sabi, then I will heal you. Sabi ng Panginoon dan, dedicate yourselves, listen to my words, and then I will not bring any disease that I brought on Egyptians upon you, for I am the Lord your God who heals you. Kapag tayo ay nag-dedicate ng ating buhay sa Panginoon, yung healing, yung blessings, yung miracles will follow. We cannot expect God's blessings apart from our full dedication. We need to dedicate our lives fully to the Lord. Sa ating buhay, meron tayong dinadaanan, meron tayong journey. We have started our own journey. Pero tayo ba'y naligtas na sa ating buhay? Tayo ba'y, ikaw ba'y naniwala ka na sa Panginoon? Ikaw ba'y nakatitiyak na iyong kaligtasan sa ating Panginoon? Alam mo, ang ating Panginoon wants to meet you where you are and He wants to travel with you. Tanggapin mo ang Panginoon sa iyong puso, at kapag natanggap mo ang Panginoon sa iyong puso at dinedikit mo ang buhay, makakaasa ka na ang iyong biyahe patungo doon sa iyong destinasyon ay kasama mo ang Panginoon. Ang mga salita ng Panginoon ang tutulong sa atin sa pagbabiyahe natin patungo doon sa ating patutunguhan. Tayong lahat manalangin. Panginoon, we thank you for this time. We thank you for allowing us the opportunity to once again learn from you. Alam namin, Panginoon, na may biyahe kami. Alam namin na may patutunguhan kami, may destination kami. At itong dinadaanan namin na ito, journey lang ito. Sometimes pit stop lang ito. Sometimes ito lang yung mga layover lang ito, Panginoon. Pero hayaan mo sa aming layover na ito, sa aming journey na ito, ikaw ang makasama namin. Turuan mo kami to celebrate, Lord, yung victory na dinadaanan namin. Turuan mo kami to innovate. Nang sa ganun, Panginoon, even yung mga senseless na mga bagay na kailangan namin gawin, kapag kami nakarinig sa iyo, we just need to obey. And lastly, Lord, hayaan mong ma-dedicate namin ang aming buhay sa inyo. Pinangako mo that if we dedicate our lives to you, Lord God, then healing and blessings will come. Lord, sa aming journey na ito, hayaan mo ikaw ang aming makasama. At the end of the day, alam namin, makikita namin kung saan kami patungo, at magagalak ang aming mga puso, matuto ang aming mga espiritu, at lahat kami magsasabing purihin ang Panginoon dahil kasama ka namin sa lahat ng bagay. Maraming maraming salamat. Ito ang aming samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo over 702 DCAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, kasapi ng KBP o Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung ikaw kaibigan, kapatid na pagpala sa ating programa, nais ka naming makilala pa, we encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa iyo, or go to fb.com/ppsyradio. Kung ikaw naman may katanungan, suggestion, or ikaw ay nangangailangan ng panalangin or counseling, message us sa ating Pag-asang para sa iyo Facebook page or sa email address na ppsyradio@gmail.com. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com. You can also text us sa cell number na 0947-886-4049. Again, that is 0947-886-4049. To listen to our previous broadcast, you can access Pag-asang para sa iyo radio through our AP Media app or go to www.apmedia.org/ppsy. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through iTunes or through your favorite podcast application. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
1: Iyong napakinggan ang Pag-asang para sa iyo. Inihatid ng Philippines General Council of the Assemblies of God sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702.

0: DZAS Agapay ng Sambayanan.
1: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
2: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
1: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
2: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
3: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
4: Sinasabi sa John 3:16, "Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa Kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan." Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

pananambahan sa pakikipagtulungan ng Marikina Christian Fellowship at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.